fighter jets sa Estados Unidos could launch sa malapit sininga lugar pagkadto sa Iran because of the war declared by US against Iran. Medyo komplikado nga sitwasyon ini, ladies and gentlemen, pero kita diri sa Pilipinas ang dako ya sining epekto amo ang sitwasyon karon sa aton anay presidente, anay president US, Rodrigo Roa Duterte, way pa magumpisa ang full blown trial against the president. Mga ano pa lang to pagbasa sa mga akusasyon sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, but right now he is detained dito iya sa The Hague, sa the Netherlands. We do understand niya posible magbaylo pa man ang pinsan ni US President Donald Trump, but right now, ladies and gentlemen, sa ginahimo nga pressure sa Estados Unidos, you know what US can do. We know what US can do. Kahibalo kita kung daano kapursado ini ang liho karon sa Estados Unidos. Diba? Kaya nga, tiga hambal ya karon ng Estados Unidos nga, we have enough as far as what we can produce. They can produce their own firepower. Halin sa missile, pakadto sa drone, pakadto sa satellite, pakadto iya sa whatever. Pati gani tawag dato sa nuclear weapons, they have nuclear weapons, diba? So they can produce the kind of thing that they want in order to defend their territory. And kadamo sa mga pungsod, nga dependent ang ila sa ning ekonomiya sa Estados Unidos. What if US will no longer support? Pareho sa ginihimo primero ni Trump. Nga ginpatawan niya sang dako sa ning mga taxes ang managasulod niya mga imported goods sa mga selected countries just like Canada, for example. Kung nagdigha, nagdagha man to at the time ang Canada. So with this, kung kita diri sa Pilipinas, mambal, kayo dyan sa Tagalog galing na eh. You in the Philippines, you're still supporting ICC. You're still funding ICC. You're still feeding ICC. So goodbye, Philippines. What will happen to us? Who will help us? Sa conflict natin with China. Sa conflict natin with other ASEAN member, ASEAN countries with claims sa West Philippine Sea or the South China Sea. Wala na. Who will maintain salinity, peace and order in the West Philippine Sea or in the South China Sea? Sumahari dirang China. Shall we allow that? Tugutan ta ina nga matabo that China will dominate the West Philippine Sea or the South China Sea? You see, ladies and gentlemen, sino nag-maintain dira sa ginatawag sininga balance of power sa West Philippine Sea or the South China Sea? Is the US. In absence of US forces, in absence of US Navy vessels, in absence of US firepower near the West Philippine Sea, in the international waters of West Philippine Sea, tila ban-laban duminahon kita kag daog-daogon kita China. So with this, ladies and gentlemen, dako ang epektoya sini. Dako sini amangin ridondoya dari sa pamunuan ni President Bongbong Marcos. What shall we do? Anong imuon ta? If that's the case, ladies and gentlemen, may mga bargaining chips pa man ang Pilipinas mo. Plano sa Estados Unidos, ma-put up sa microchip plant diri sa Pilipinas, in Luzon. Ining microchips amo ining ina-produce dito sa Taiwan. Ining mga microchips amo ini ang ginagamit, mga natawag na to, ano ganinang damo, tiil kag kamoy IC. Tawag sini, integrated circuit, pero tama ka gamay ini, kagagmay ini. Amo ining ginagamit sa mga high-tech equipment katulad abisang satellite, katulad abisang mga armas, just like missile, just like rockets, just like operations sa mga vessels, nga high-tech, and all other industries. Kaya ti nagamat-amat na kita subong sang tawag dato sini, develop. Diba? Labi na gid sa mga gamit hangaway, panginaway. Amo ini ginagamit. Amo ini siya ang nag-determine sang accuracy sang igo sa missile. Amo ni siya nag-determine sang accuracy sang pagpangbomba. Ang mga microchips nga ini that could store sang information that could hit

0: perfectly sang target without a miss. Amo ining mga microchips. So, ang gwa niya, ang Taiwan right now is part of the territory of China, ginaklaim sa China. So, delikado. So, isailo sang US and they are proposing ibutang diri sa Pilipinas. Ti para sa aton, gapamalakpak kita, thank you. Ha? Trump, thank you, Trump. Why? This is investment. This is job opportunity. This is for the economy of the Republic of the Philippines. At pamangkot, sa kampanya ni US President Donald Trump karon against ICC, mahambal ikaw, mahambal si Trump karon niya, okay, never mind ICC. Stop supporting ICC. And stop everything about the any transaction sa ICC. So, butangan ta kada sa planta sa microchip and microchips sa Pilipinas. Do you think we will disagree sa offer and we will reject the offer? And mamalakpak pati tiil ta magamos na. Kung may pakpak lang kita, pati pakpak ta mamalakpak. Because this is a billion peso investment event case. A 1,000 job opportunity para riya sa mga Pinoy and dako nga bulig sa ato sa ring ekonomiya. So with that, ladies and gentlemen, nakasalalay diri ang kapalaran pati ang sitwasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa latest sini nga mga ginaduso nga mga lihok sang Estados Unidos against International Criminal Court. Ti diri sa aton tanawa bala, anong ikasarang naton diri sa firepower? Do we have missile? Burador may ara. Ha? Silhig kuno sa istorya sang inaswang may ara. Makapalupad kita ya silhig diri ang Estados Unidos sini kapalupad silhig. Kapalupad sila ya metal, rockets and so on and so forth. Missile. Kita diri kapalupad silhig, that's a unique. Ha? Iya para iya sa Pinas. Pero sa istorya, sa libro lang na. Istorya, inaswang lang na. Ha? That's a myth. Ang aswang considered to be a myth. Buta man sini, hasta lang na sa istorya. Ha? Kaya nga, kung may aswang gid man, tani inaswang ta lang USA. Inaswang ta lang mga incheck. Diba? Ang China, ilang mga top leaders, mambal, sigihan nyo gida. Usogon namon kamo, masakit gid tanan kamo, tiyanin nyo, sigihan nyo gida, daw sa mon. Kanto kamo dari sa dinto nga ospital magpabulong, wa ay findings ang doktor, nagsakit lang tiyan nyo, gali kay inaswang kang inusog. Di, may aswang? Do ay mat may nagsakit nga tiyan? Nagsakit ang tiyan ni si Jinping? Do ay man? Nagsakit ang tiyan ni US President Donald Trump kay ginusog sa aswang halinder sa Pilipinas? Why man? Di ba? That's a myth. Buta malo sinig istorya ginpasa-pasa lang. Actually, ng istorya, ginagamit lang na sa mga malamta para pamahog sa ato sa una, para pagtakip silimbla. Tawag daton sa ni pagdon. Pag-abot iya alas 6, dapat puli na kita kay inuguan na kuno nakaswang. You say, pamahog lang na sa mga malam sa una sa aton. Sini ka mo ubrak lagaw. Nga gabi na ka mo magpuli. Sa sugatan nyo hubog sa linya, okay lang. Kalikaw pa ka mo, sugatan nyo siya aswang. Delikado, git, basi mong sugan ka mo. So that's it, ladies and gentlemen. Why kita dari ay kasarang? Amo nang inahambal nga, ay, ambot na lang. Kanyon, guro, may harap, pero din ginakalabot man. Basi ni kalabot ganina, alin sa Palawan, guro. Basi ni kalabot kanyon ta gani dito sa structure sang China nga patindog sa West Philippine Sea. Wala. Ang gwa niya siya ni, daw gapaningit ka lang paho. Diba? Buta malusin, manalot lang tatok missile, manalot na lang taton ka rockets, halin niya sa China kung magiragin man, kag magintra pa kita, kag madalasa kita. So wala kita dira sang ikasarang, ladies and gentlemen. Ang ginahimo ta permega pa ilo-ilo sa Estados Unidos, kagapabati-bati ba? Pabati-bati ba? US, di ba lalay nyo kami? US, selin niya di ba lamigo haita? Siya tibuligi kami di? Miguay man ta bala? Di ba? Di karon ang Estados Unidos, do you think they will give that freely? Ha? Without any condition? Wala. Siya okay, buligan ta ka. Pero sila niya, dilapian ay dapadapa ko. Do you think manginde ka kung may actual threat para iyas Pilipinas? Manginde ang Pilipinas, ang US karon niya, dilapian ay tiil ko. Kay buligante ka o dipinsante ka? Tiyan mo na gani sa nagliligad, may nautod na nga tudlo sa Philippine Navy. Sang nagka-inkwentrohan na ito nakabunggo, kag may gamo sa West Philippine Sea against China Coast Guard. Tiyan, that was already an act of aggression against us. Tiyan, according to the treaty, gani, naging pirmahan ta way back in 1950s with US, di ba may treaty kita dira? Military Defense Treaty, MDT. Nga kung may act of aggression karon ang any country sa Philippines, ang US pwede na makaintra. Tiginintrahan kita kay Estados Unidos. Gindipensahan nila kita. Bisan sa pagsugpon ng sa tudlo nga nautod sa taga-Philippine Navy, wala. Ha? Because, well, paraya sa itong sinigipagtanaw, kulang commitment sa Estados Unidos. Yeah. Buta malon sini, nagdilap lang kita sa TL sa Estados Unidos, pero ay kadupa, why katupa, dilata. Di ko na yung Estados Unidos, mahambala, yogs, magamo na manana, brawaan nyo, anay da. Ari lang kami di sa, ano, ari lang kami di, oh. Tisubong, we have US forces, pulo ka mga areas. Ha? May ari, diri karon sa mga kampo, sang militar, sang Pilipinas, sa pulo ka mga areas, sa Palawan, pagkanto sa Luzon. May mga pwersa militar ng Estados Unidos and believed to be, may ginpadala na nga mga missile launchers and missile diri sa Pilipinas. Just also to preposition, if in case, nga mag-escalate ang tension sa China and Philippines. Ari, dipensahan kita sang Estados Unidos. Ti pangindian sang administrasyon, pangindian sang gobyerno, ang offer sa Estados Unidos, ha? Pangindian sang Pilipinas, ang ginapanawagan karon sa Estados Unidos. Because their presence sa ila pag-intiende, kag pagpa-intiende sa aton, that is to stabilize the situation wherein Philippines is under threat sa China. Gina-threaten kita sa China, gina-bully kita sa China. In order for China not to threaten further Philippines, and in order for us not to be bullied by China, tiara dai mambal nga G.I. Joe, could you stay here in the Philippines? Ah, di ba? Oh, tiner ka mo di sa Pilipinas, kaya nga, atakihon nilang kampo militar sang Pilipinas, arada ang mga G.I. Joe, mga American soldiers, bla. Tikon madugan na ganing American soldier, hindi ya mga mangita, gidya pata sa Estados Unidos. Ina. So that's it. The balance of power, the risaton sa Asia, is being maintained by US. Amo na ang kamatuoran because wala sang iban nga pungsod diri sa aton sa Asia ang makatupo sa kapasidad sang China. That's it. And that's how simple it is, ladies and gentlemen. So pangindian ta ang Estados Unidos, the wishes of the Americans and the American government through President US President Donald Trump. Oh, come on. That's a reality, ladies and gentlemen. It's already 8:16 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. There is a palatuntunan, Bullseye. Good morning, anay kay Catherine Biloso. Ma'am, good morning. Kamusta, Canada? And also, good morning kay Angelo de Monteverde. Kay Kagawad Rodrigo Montaño de Escalaparan. Gawad, kamusta? Atong mga nakamotor ko nung why man madakpan to, pero may naribit niya kutsilyo. Pero may isa to nadakpan, di ba? Why na makapalagyo, na nahulog sa motor. Do taga Kalaparan ko nung to kagawad. Ay artist man nga pakauyan yung taga Kalaparan, makabataan ito. Ibaloon ta karoon ng dugang siring update. Sa kay Ruina Espilio Manuel, niya good morning Sir Josil. Good morning. Kay Sherwin Marcuwi, good morning. Kay Mary Ann Bunda, niya good morning Sir. Kasatanan niya staff sa XFM. Nagkapamati kami di sa Purok Tres Pavia. Halonggid and God bless. Salamat. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Siling niya, good morning. Landa kay Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, listening right now in Taiwan. Debla ma'am, ang Taiwan ara the located ang pinaka-advanced, may pinaka-advanced nga teknolohiya. Kagdira gina-manufacture ang mga microchips na ginagamit sa mga advanced countries sa bilog ng kalibutan. Ara da sa Taiwan. Wala na sang iban. Ang nagkatabo, ladies and gentlemen, because we've talked to one worker, happens to be nagatrabaho dira. Tama kagagmay ini mga microchips. Niyagagi sa several testings as to the accuracy. functions as to the accuracy. Tiara, dagi na manufacture, nagapadala ang US sang ila sining tawag dato sini drawing croquis design. Katropang dyan, Ray. Including ang iya sining load. Mambalikaw nga pila ka ohms, pila ka watts, pila ka and so on and so forth. Ara da sa Taiwan. Kag ina nga design, pag ubra sina, ginapadala dito sa Estados Unidos. China is doing the same. Gapadala sila sa ilang design or whatever, tawag dato sa ni, para min chinilan yung PC board bala. Pareho sa radio, kung may PC board na ginaangtan sa mga IC, resistor, capacitor, and so forth. PC board tawag sina. So, gapadala man ang China dito, niya ubrahi kami sinay, kay gamito nila. Why man niya kabalo ang nag-ubra sila, kundi nila gamiton. Pero may gamitan sila. Para sa ila sinay mga weapons especially. Amo man ang Estados Unidos. Ha? Taiwan is part of China, is a territory of China. Even though they want to become independent and recognized as a country. Ha? That's why, ladies and gentlemen, amo na gani nga gusto sa US diriya mag-put up sang microchips industry planta sa Pilipinas. Teka, musta na da sa Taiwan, Ma'am Lourdes? Sa kay paterno si Tar Paklibar the third niya, good morning, kay katropa Josel, kay katropa Romel. Good morning man sa Paklibar, kag sa Nyunti family sa Barangay Aligre Uton. Thank you, gin ma'am, ha? Or thank you, gin sa kay Mr. Paterno, si Tar Paklibar the third. Sa kay Ma'am Hermite, good morning with Ma'am Idna Puray. Pulo pang happy na sila ni Mr. Jigo Puray mo. Siya shout out lang sa sister ko, si Florita Fontonalgo Alien. Sa Freedom Highway, Alimudyan, Iloilo. Thank you. Sa kay Ma'am Florita Fontonalgo Alien. Good morning. Dira sa Freedom Highway sa Alimudyan. Halin sa kay Ma'am Idna Puray. Sa kay Faith Yap, good morning. Also sa kay Apple Tabanda, kamustang Leonda. Pwede na kasaka sa ano? Babaw to sa Bukari. Sa kay Apple, bla. Kamusta na dang Batsoy? Tanamit yapon sa kay Apple Tabanda. Sa kay Marilo Vargas sa Pedroso, good morning. Thank you for listening. Hamba ni Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, Doro OFW sa Taiwan, nag-aubra microchip, puwerte kagamay, dapat matalas mata mo. Yes, I have a very good friend. Hindi lang friend, close to me. Nga nakagit trabaho, dira, hindi lang isa, duha. Ha? Nga nakaubragi sila sa mga microchips gani nga kon mahulog gani katropang dyan rin, ginhawa mok pangita. Ha? Ginhawa mok pangita with a point something difference nang gina-reject ini. Amo ina mga biyan ka sangkad dito ang ginatawag na industriya sa pag-manufacture sa microchips iya sa Taiwan. Amo na bumbahan mong Taiwan kag maguba ini ang microchip industry dito, ang mga negosyo dito nga nag-manufacture microchips, hinugay gani, mauntat ni ang development sa tanan nga mga high-tech nga mga weapons, high-tech nga mga industries, ang mga gamit ha, sa industriya, production industries, magkalauntat ni. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, good morning gid. Niya katropan Yusil, good morning. Kagreet ko lang si Marlene Idhan Pareño dari sa Navais Mandoriao, good morning gid ha. Ay, gabaha ko no dari sa Navais Mandoriao. Din nga party nilapit ko no sa eskwelahan da may stagnan nga tubig. Standby dugay-dugay kay hibaloon ta na ha. Kay may stagnan ko no nga tubig dara. Nga ang mga kabataan, elementary, ginakengkeng lang ka mga malam. Mo nang sitwasyon nila to. Ay mo ta. Tama gid ya karig kam ngali sa sitwasyon to ho. Ti ginakengkeng ginaaba ang mga kabataan sa ginikanan para lang hindi malauhan, para hindi malutakan, hindi mabasa sang ato-ato yung tubig. Ti delikado pa na leptospirosis, delikado kada. 'Di ba? Sa ihi sang ilaga, sa higko sa ilaga bla, may balatian darang makuha. Tama na kasubo ang sitwasyon dito, ibaluhan ta karon kung anong kausa sini. Kung nga kita mo na, kagi ka nakaaba ka bata, katropang dyan rin. Lain ang kengkeng kag aba kag tibang ha. Yumyuhom naman si Manang dasano mo, si nanay da sa di kamay iteribla sa Rizal Lapas. Ang kengkeng, ang aba kag ang tibang. Anong kengkeng? Ang kengkeng, Inang ginasipit mo sa imo kamot la either isa or duha ka kamot keng keng tawag sana. Ang aba ara sa likod ga panguyat sa liog mo ang ginaaba mo kag ginasaklay mo ang iya duha ka tiil nga nagasalika sa imo sini nga likod ang tawag sina aba. Ang tibong. Ang tibong amo ni ang nagapungko ikaw sa abaga bala nga ginawyata na duha mo ka kamot ga pangunyapot ikaw sa nagatibong sa imo sa ulo ya. Now you know ang inatawag nga kengkeng aba kag tibang. Way nakamaan dia mabag-o nga mga henerasyon, ang subong henerasyon. Way tanda ka maan ra maghambal ikaw nga ay siling nga patibang kanay niya ha? What? What's that? Diba? Ah, hamba ni Francis sa sulod ka school gid ka tropa Jusel. You di kakak ya. Ha? Sulod ka eskwelahan? Oh, palabot na karon sa city government. Kung ano mahimo sa city government? Ha? Kag sininga sulod pagid sa sulod balay namon. Ha? Hamba ni Franz Bracamonte Parenio. Sakay baka-baka vlog deras pavia. Siya good morning kay Katropa Josel. Always watching you kada aga. Baka-baka vlog of RN Frozen Food sa Palagon Pavia. Good morning gid sa mga kopdana ni baka-baka vlog. Ha? Baka-baka higid vlog mo? Basi pa man ang konsulduhan ka ni Metabla. Diba, dako magsuldo ko no si Meta, galing kay tika delikado, pero may kay nalidakpan ka kon kaysa sa mga copyrighted materials lang ang ginagamit mo. Yun di kakakit. Goodbye, my loves. Gid. Ha, mal ni Meta, goodbye, my loves. Bullseye! It's already 8:24 in the morning, sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Aray, nag-privilege piece kapon si Councilor Romel Doron sa City Council, Katropan Jan Rey. Party ini sa impeachment trial against the Vice President. Ano ang punto kag aminsahi nga gusto ipalabot ni Councilor Romel Duron? Ato ni karon nga ibaluon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye dira sa Baby 9 food store. Tabok talang gid. Sa tupad talang gid, tabok sang ano dabla Shopee sa mga nagapamahaw da good morning gid sa Baby 9 food store. Sa kay Maida and family, good morning. Kasi sa tanan niya mga riders dara sa Shopee, halong sa, ano ha, sa money market ninyo. Halong gid, tandaan tagi na permi. Halong sa pagbaniho, kay wala spare parts sa lawas sa tao. Kung may baligyan ang spare parts, anong una ay hanang, ang una-una gid niya pinakamadahog ha, katarapang dyan, Ray. Ha, may baligyan, bimata, ilong, ipon, dila, dulunggan, buhok, ulo. May baligyan, pagid niya kuko, kamo, tiil. Ano ay hanang una maubos man sa malalaki goro laban-laban mabakal gid sila una-una tanan talong like organ ay yoks aga pa no hindi lang tatanay pag ulan noon ba o sa kay Fredelin Anihal Tari dira ya sa Liday store kag sa tanan dira sa Liday store good morning and thank you for listening there is XFM. We'll be back sa dugang sa inyong mga balita kag informasyon sa ato sa inyong pagparagad. Kadakip man ang latest update sa impeachment trial against the Vice President. Dari sa aton sa XFM 100.7 Iloilo.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Eh, basi mapabot ka mo may impeachment trial pa karon sa hapon. Wala. Ma-resume sila Monday. Monday to Wednesday lang na ang impeachment trial. So may ginatunan pa karon ang mga judges, senators, ining party sa ano, kunbala panugutan nilang ipasomon ang bank records, AMLAC records, and ang tax records of the Vice President, and that includes of her family. Just like for example, ang bank records, ang BIR records, tax records, and AMLAC records, sang bana niya, happens to be private citizen, si Attorney Man Scarpio. Kay balo ka mo si Attorney Man Scarpio, taga Ilocos Norte. Kaprobinsya ini ni President Bongbong Marcos? Yes. Ha? Si Man Scarpio is taga Ilocos Norte. In short, Ilocano si Man Scarpio. Oh, di ba? That's why, si BBM, kilala man na ni Man Scarpio. You see, ladies and gentlemen, pero balikan ta na, dari sa ito sa inyong pagparagad, oras ta, kinadunong sa inyo sa Santhon Plus Coffee Mix, the coffee for all. Ari, kabataan nyo gareklamo, siya mayad lang kamo, siya gapangapi kamo, kami mga piseling yan, sumudan na makami ka, gatas kon kaysa, boy, hindi kamo magkasumud kon mayo, man lang ipiktoy sa lawas ha, pangapi kamo Santhon Plus Coffee Mix. Why caffeine, why coffee beans, di ba? Pero kung gusto ninyo to have a healthier skin, Santon Gold Coffee Mix. Di ba, Kapboots? Sa kay Kapboots Florin, tindar sa barangay, katropa kapian sa Molo Plaza. May collagen kaglutathione, nagpa-firm sa ato sa ninyo skin. Nag-detox sa ato sa ninyo lawas. Tidin pa ka mo sang kape, nga may mahatag na suplemento sa inyo sa ninyo lawas. Nakakape ka na, nakabulong ka pa. Di ba? Kagkon, worried ka mo kay ti... may ara na kamo sang insulin resistance, nagataas-taas dabla, naga-jumping jack ng inyo sering blood sugar, premium D3 coffee mix, kay may ara sang vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity. Ang diabetes type 2, ha? Ning acquired lifestyle ang cause sang diabetes type 2, muning may insulin resistance, ikaw bala, pwede na ma-reverse. Basta disiplinahon talang ko galingon ta. Hindi lang ta sagi ka inom sang kape, nga damo pang kalamay sang sa kape. Pero kung gusto ninyo kape matamis, pero hindi ginman tama ka tamis, pero hindi makapasyotap sa blood sugar, gamit ka mo sang kape nga stevia ang iasin nga sweetener katulad sa premium D3 coffee mix kag may vitamin D3 para mapabalik ang insulin sensitivity because maybe you are now suffering sa ginatawag nga insulin resistance. Quality products sang Yes to Health Incorporated kag ini mabakal sa mga drugstores na suki ninyo, mabakal man sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center dari sa siyudad sa Iloilo, ang Yes to Health Wellness Center may libre nga konsultasyon na bukas ina 9 o'clock in the morning ada sa A Young Building, Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:29 in the morning.
1: XFM.
2: XFM. Yes to Health.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
1: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa. Beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Wednesday!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Visio Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Visio Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Visio Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Visio Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
7: More happiness.
6: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud mi nabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga huli. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Mag-sister pain,
16: muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain.
16: Mag-sister pain,
15: kangkalang pain,
16: fast and safe.
15: Sister pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain,
16: mabibili sa mga butika.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Sundown Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus Soft Gel.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Patropa mo!
6: Exciting!
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
4: Premium D3 Soft Gel.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatcha ko sa isa ka semana nga kabutlay sa pagpindog. Sobragit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor. Mambibili sa mga butika.
20: Maka-late na ko.
1: XFM.
2: Patroba mo.
21: Exciting.
22: Mga katrupa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
3: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Hora Sykes FM 100.7 Iloilo a las 8:59. Bullseye. Para sa ato sering pagparagad sa paratuntunan Bullseye, nila pagalipatin pag like kag pag share sa ato sering Facebook post. Bullseye. Well, sinima tinanong will be checking katropang Jansen Crisostomo kay nagareklamong taga barangay Navais Mandoriao. Malapan man gawain ning barangay sa Navais. A problema lang may punungan along that area dito sa nasulod-sulod dampi. Labi na gid agi kada daw pueblo Concepcion Mandoriao na mo pasulod sa Navais. Sang nagligad nga weekend, di lagin bumba kita dari ka ulan. Not that much dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Pero may ara sang area sa Navais nga ginsulob sang tubig. Hibalon ta kon ano ang cause sang pagsulob sa tubig dira. Kulang bala sa drainage system or canal? Or nanubo ganyang parte sang lugar ngayon na nga bisan butangan mo drainage canal kon wala sa bulugahan bala? Wala sa outfall? Amo man nagihapon. Ang masakit sini ko nanubo pagkatapos ang outfall mo mataas, butangan mo sang kanal, instead na ma-drain ang tubig, mag-agid ang tubig kag mag-ilig, mabalik pang tubig kag mag-sugak balik sa mga pamalay dara sa Navais Mandoriao. Ang masakit sini kay nag-viral, ang ginhimo sang nanay balami klase mo, ginaabaya kag gina-kengkeng bata iya eh. Tidaw ka subo bala tan-awon. Kung may pwede palang mahimo nga solusyon, what would be that solusyon? Inahibaloon ta kung anong plastada kagang problema dugang na monitor sa ato sa mga katropa reporters para mapanabota sa concerned government agency just like taga DPWH if not sa taga city government. Abi check ta si katropang Jansen sa Sirima Tineon kung anong problema along that area. Ano gid man bala ang problema dara sa area? As of now, katropang Jansen, ano na gid man ang tubig? Nag-subside na gid man. Nya ang dugay ka mag-subside ang tubig. Kay dari sa ato sa siyudad, not that much gid man ang nabahaan or may flash flood nga na natabo mo nga mga kabarangayan. Ang kalabanan sini sa mga may flash flood, may problema sa ila sini nga drainage canal or system. Sa report abif live from Navais Mandoriao with katropang Jansen Crisostomo. Katropang Jansen.
1: Katropang Josel, adlaw-adlaw nga ginaagwanta sa mga residente diri sa barangay Navais Mandoriao ang nagasulod kag nagagwa o nagataas kag naganubo nga level sang tubig halin diri sa may area sang Sunset Boulevard katropang Josel pasulod diri sa ato nya ginatindugan sa subong ang plastada diri katropang Josel as of now alas 9 sa aga wala pa na diri kay ti hunas pa katropang Josel di pa mataas ang level sang tubig diri pero ginaexpectar na nga daan sang mga residente diri nga by 11:30 karon sa aga magataas naman diri or magataas naman ang level sang tubig sang diri sa area naton katropang Josel. May mga nakita kita diri kagina nga nagaprepara na gid kumbaga daw pang adlaw-adlaw na lang nila diri nga ginahimo ang una nila ginahimo diri is ginapang butangan

0: Suba, malapit sa may Sunset Boulevard. Kag pasulod diri sa mga punungan diri Katropong Josil, bali katama kalapad diri nga punungan around diri sa may barangay Navais sa Mandurriao.
1: Kay part sang Sunset Boulevard, malapit niya sa crossing matabok ikaw dito pa Uton Katropong Johnson, left side ya sina o right side ya kun magpakadto ka dito sa Uton Navais Mandurriao na da may mga punungan.
0: Yes.
1: So ang mga nagakapiktuhan ara da sa sulod-sulod. Right side, halin ikaw, there is a Sunset Boulevard going to Uton.
0: Yes, Katropong Josil.
1: Oh.
0: Kay naobserbahan natin diri nga ang mga punungan Katropong Josil, diri kalabanan, ang mga trampa, bala daw at gatabon, tari nga
1: magambal ka trampa mo ng ano eh, control kung tani nga. Kung mag-taob, sira doon mong trampa para nga hindi mag-balik ang tubig, hindi yes. Mag-backflow. Pagkatapos kung maghunas naman, i-open ni mo, parang tubig ma-drain na Katropang Johnson.
0: Yes, Katropang Josil.
1: So, sa diin nag-drain ang mga tubig, o ang tubig halin dara sa lugar nga na Katropang Johnson, dara sa Navais Hau?
0: Based sa mga residente dari, wala, nagalibot na lang dito ang tubig, Katropang Josil. That's why nga daw sila dari ang...
1: So pagkadto sa punungan ang tubig, Katropang Johnson, dara ang ila sining drainage or outfall.
0: Oo, daw sila diri.
1: Pailig na lang, why kanal?
0: Oo, wala na Katropong Josil. Oh. Actually, makita doon diri, basement kagina sa niswa na doon. Amo ni siya, kanal ni siya, Katropong Josil.
1: Mm-hmm.
0: Ang galing plastada, kay bangod niya...
1: Manabaw nga kanal, Katropong Johnson, ah.
0: Oo, manabaw, nagnabaw na lang ni siya kuno.
1: Diin ini malapos ang kanal nga ina, diin ina madaritso ang tubig, kiti daw ay nag-iilig tubig, oh.
0: Oo, wala na gidman, Katropong Josil. Kay daw natabunan, nag-isang mga... lupa, bala?
1: So, mm-hmm.
0: Why na siya actually kantuan eh. Diri na lang siya hasta Katropong Josil.
1: Oo.
0: Tapos, ari na, wala na daw nag-stagnant na lang ganyan ang tubig. Amuni ko no, ang kanal sang una.
1: Oo.
0: Diri ang ginaagyan sang tubig it, pagwa sa diri sa barangay Navais.
1: O, so, ang punta yasin na, diin madaritso ina Katropong Johnson, moving forward.
0: Dito pa kadto sa may elementary nga side.
1: So pasulod din na pa Navais Elementary School, Katropang Johnson?
0: Diri kadto diri ang elementary.
1: Okay.
0: So makita natin yung mga bilin pa diri nga tubig.
1: Mm-hmm.
0: Siya kuno ang hunas kahapon, Katropang Josil.
1: Oo.
0: So amon siya ang mag-ano na, ang adlaw-adlaw na ginadi nga basta mag high tide.
1: Mm-hmm.
0: Nagalabot hasta sa batiis.
1: Pagkadto sa kilid sang punungan ang yasining drain, Katropang Johnson?
0: Yes. Dari sa may barangay Holman actually, Katropang Josil.
1: Oo.
0: Kay ang left lang man actually dari sa barangay Hall, kag sa elementary school sang Navais, ang ining area.
1: Ang sa right side jabi na Katropang Johnson, pwede ka kapa ma-focus na to. Ang kanal bladi na to nagdulog. Why na da kanal?
0: Why na
1: da? May ara man na... punungan.
0: Punungan na lang yun.
1: Oh.
0: So, diri na siya dayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala ni gadug, wala ni gasugpon sa kanal kagina nga ginano naton, nga ginfocus ang kagina.
1: Mm-hmm.
0: So, punungan na lang gini siya.
1: So, sa kilid sang punungan, kung tani Katropang Johnson, may ara da kanal. Lapos sa kilid sang punungan, gapamilidpid na sa karsada, pagkanto sa elementary school.
0: Yes. Amo na di ang kanal tani Katropang Josil. Pero bangod nga daw ano na, do natabuna nagitsaya sang lupa. Wala na ano, wala na magyan ang tubig.
1: Why gid abi nila na ma-maintain Katropang Johnson nga from time to time bala lokadon Manila gamay sila man kasi nalayo damon. That's our suggestion sa mga pumuluyo dira. Tani kun may aragin man kanal bisan gamay sa una gin kulukot-kuta man la bisan tagaron mo lang bala kag matamaton bala nga ano bala kulukot-kot-kot para nga ma-maintain lang nga makailig ang tubig bala.
0: Yes, amo na gani Katropang Josil.
1: Oh.
0: Ay ano na gid ya basta mag taob na diri. Ano na gid no.
1: Pero din gagi ang taob dara Katropang Johnson now. Diri in naga backflow ang tubig sa kilid sang punungan, din nagagi ang tubig. Ang halin niya sa ang ano na day, ang ultimate outfall niya is Iloilo River.

0: Pero malaktod ka pas punungan. Mm. So ang punungan, kung ginagamit inakatropan Jansen, may trampahan man ina siya. In short, mintinado na dang level sa tubig kung may buhi mo, pareho sa buyan mo tilapia, buyan mo bangros, mintinado na yung level sa tubig, katropang Jansen. Pero the way we look at it, ang kilid sa Sunset Boulevard, right side magpakanto ka sa uton, kung chimpo tighulunas, nagahunas man, in short, why buhi? Why unod nga isda, tilapia, maon ako yung bangros, katropang Jansen?
1: Oo. Yes, katropang Josel. Based sa itong naisoya dili kagina, nagahalinggid ang tubing once magtaob dito sa may Sunset Boulevard nga side.
0: Mm-hmm.
1: Nagasulod diri ang tubig pakadto sa direksyon sa mga balay diri.
0: Ano agyan niya punungan, anay?
1: Punungan, oo. Punungan.
0: So
1: punungan.
0: Dapat ang trampahan dito iya sa Sunset Boulevard. Tiyempo ganis ang tagtalaob. Sarhan nila, siraduhan nila ang trampa para nga hindi maka-backflow ang tubig, katropang Jansen. Kay ang ina-suffer nila, kung magtaob, nagataas sa level sa tubig, nagalabot sa karsada, alagyan pa iskulahan kag barangay hall. Ina, kung way ulan, pero kung mag-ulan, magdungan ang ulan kag taob, ti adjust mabalos kag ini.
1: Ah, amoginda katropang Jansen. At siya pamakuto na itong direct ng mga residente.
2: Ay, ikan na nila! Ikan na nila! Ikan na nila!
1: Mm. Ah, dali na. Ma'am. Eh, ganun na. Ma'am, may wala gin man dito trampahan dito sa may ano.
2: Wala na to. Wala na to trampa. Naguba na kumbaga, naguba na ang trampa kay wala na tawag ni ang kahon, wasag na. Biskay may trampa pa siya kay ang kahon, wasag ang tubig mada ano maghihapon. Maagi maghihapon ang tubig sa may ano kay wala na sang ano. Wala na sang kumbaga guba ng mga kahon.
0: Halin sa Iloilo River, ano may buho na da? May kanal?
1: Sa halin sa Iloilo River, ma'am, may ano siya, may pipe o may buho nga pa
2: ang ano ng tubo nga agas ang tubig.
1: Oh, pakadto diri.
2: Oh, pakadto.
1: Pero wala na siya trampa.
2: Wala na siya trampa. Wala na gid siya trampa.
1: So amo na nga nagasulod diri ang tubig.
2: Oh, gasulod ang tubig. Diskandiin ka nga punong.
1: Mm-mm.
2: Ang ano, wala na gid na tarampa kay ang punong dito sa piyas ang inagya na mo shortcutan. Guba naman to. Wasag naman sa. Dire gani guba naman diyan kahon. Wala na gyan ang ano.
0: Kay sino na da pudungan?
2: Ano man, taytay na lang. Tibis gindiin ka, guba na gid siya.
1: Kay sino na di gani nga punungan, ma'am?
2: Kay Florite.
1: Ang amoning
2: kay bilog diha, nasa lang kay Florite na di mo.
1: Okay.
0: Why buhi? May buhi pa na subong isda da? Why na? Punungan?
1: May mga isda man da, ma'am.
2: Sang muna, may isda na di. Di subong wala na sa why na isda na nagakuan. Do mga...
1: Sige, dali lang ginagawa.
2: 2 years,
1: ganyan. Oo. Pwede mo masama mo pa, ano, bima, mapakita kung diin git nag-halin diri ang tubig.
2: Diri sa mo tubang.
1: Dali lang. Sige, eh, paano na itong katopong Jules?
2: Diri sa mo tubang. Diri sa tubang, di? Dere sa mong tubang?
0: No.
1: Dere lang?
2: Oo. Igahagin lang tubig. Luwas dito sa likod.
0: Okay. Ay, so nagasulob tubig da, skarsada?
2: Dito yung likod baha. Agantos kami di.
0: Di so, indampida nagaging tubig sa ulatan.
2: So, ano? No, hindi di kalambot ang tubig. Okay. Pero ang tubig, di mo kutso, ano? Dere sa likod na di. Ang sambalay na di. Na, da, gauna ganyan tubig dito sa likod namon.
0: Okay.
2: Magdos na muna gitaas gidyan tubig.
0: Di indampida ang Sunset Boulevard.
2: Kung mag-oras gani mag-ulan, lambot pa ito subang barangay hul eh.
1: Yung ganyang Sunset Boulevard, ma'am.
2: Dito ko ang Sunset.
0: Ah, dito galing ng tubig.
1: Dohaling gani dito sa Sunset, Katropan Josel. Gapanaog.
0: Sa left side muna, Katropan Jansen, ano na da? Punungan?
2: Tubig, di gapanaog.
0: Sa likod sang pamalay?
1: Ang left side rin, Katropan Josel, muna punungan natin.
0: Kay Florete man ang punungan da.
1: Kay Florete man ang
2: kay Florete, sa way na sa gagana.
0: Ang right side?
2: Guba ng mga kahon dito.
1: Ang diriya sa may front yan, ma'am.
2: Guba na ng mga kahon.
1: Kay Florete.
0: Punungan man na da?
1: Punungan man.
2: Punungan isa, dahabas ka naman sa kay Florete.
0: Oo.
1: Okay. So,
0: why kanal sila dira?
1: So wala nang gidire kanal nga iba na bi ma'am.
2: Dito sa likod, sir. Dito sa likod ang kanal.
0: Diin nga likod.
1: Diin nga likod, ma'am.
2: Dito sa ginan na anan tatlo ka gina.
1: Oo.
2: Na dito sa likod.
0: Din dampeda ka tropang Jansen sa likod, diin nga likod na.
2: pwede makadaalid na
0: ito. Din nga likod, inay katropang Jansen, kiti lain ang ginatubangan mo, lain man ang ginatubangan ta. Moving forward ka mo pagkanto Sunset Boulevard, likod na, o kon pabalik diri sa may main road?
1: Pagkanto kami Sunset Boulevard.
0: Ah, dito, amo nang ginahambal nila may kanal dito?
1: Oo, oh, dito may kanal. Bali, may alagyan na bibi nga.
0: Ati wasag naman 75 calories mo dai?
1: Mayo ni ganyan katropang Jusil.
0: So ang tanan niya pamalay na sulob na sang weekend?
1: Oo, garigit ang katropang Jusil.
0: May gay star pa na da?
1: Ginabantayan nila ang heights ang high tide sa kalendaryo or sa online. Once mag uno or 1 meter or
0: 1.8 meters.
1: 1.8 meters. Taga Tiil.
0: Oo.
1: Ano ang taas ng tubig. Pero kung mag sobra siya 2.0, 'di mas mataas sa nagisa sa hita. Katropang Joseph.
0: So importante tani mabutangan ang sang trampa during indi tig ululan dito sa Sunset Boulevard area nga hindi magsulod sa punungan ni Mr. Florete ang tubig magbalik nga ang tubig mapuno ang punungan nagabalik deras pamalay da mo na tani ang solusyon kon hindi tigululan.
1: Yes, katapang Jusil. Kahit kung magulan pagit mas mataas pagit siya sa
0: isang kaso. The 150 calories ginayang mo da gura because 75 lang eh.
1: Medyo layo na di siya. Amo na dito nung una, ganyan ginapak.
0: Kadamo, so, gali ka pamalay, das puro, no? Sa daw nagpuyo-puyo, das sa Navaes?
1: Oo. Amo na dito yung punta, ganyan ka tapang Diyos.
0: Oo.
1: So, amo niya yung kanal.
2: Amo niya yung kaluluwa niya.
0: Tito, hindi naman na kanal?
2: Lawa sa likod. Amo din kaluluwa niya balay. Magulas mo ba? Ay, dirigag, yan tubig. Palibot man dito sa sapiak sa punong.
1: Ah, so dirigit kayo nagasulod?
2: Oo, may luwas niyan dito. Eh, dito dugay na pagdiba ang ano mo, ang kahon dito. Eh, kung diskindiin ka na magano, may datsangi dyan ang tubig.
0: Amo ng ano, kanal.
2: Sa tubig, lambot na dula sa likod, dirigit sila kalaluwa.
1: Okay, so
0: dalom na sa unang kanal da?
2: Biskin mag unuotso ang tubig, dragasod lang sila yung tubig ya.
1: Dalom na di sa una ang kanal ni ma'am or
2: ang kanal ni dalom sa wala ni siya sa una gidi reserve nga agyan kay te ang muni nga portion ano ni siya mo nang bulang bularan kumbaga asina ni siya te ang kanal ginatablia ginapermi nila ang kanal kumbaga every year ginatablia na nila para ang tubig hindi kasulod di sa kan
0: galing kay te private lot na da no. Iyan ni Mr. Florete.
2: Kasi wala na ang mga isdaan, kaya wala na sila maintenance.
1: Eh, wala na ginmanabi ka function di rin.
2: Wala na. Wala na ka. Wala na ka years, wala ka function.
0: Din gaging tubig sa punta sang kanal na o kung dito sa ginatubangan nyo na katropan dyan, sa tinatudlo ni Mrs. na.
1: Din ganyan gagi, ang gading halin ng tubig ni ma'am, di rin lang
2: sa punungan. Di rin sa punong, sa punong na dito. Ay, may mga aagyan na dito, tubig man mo. Kumbaga,
1: angot siya, suba mo na. Suba na, pasulod dili sa punong, pakadtuman dili din sa inyo.
2: Kita mo man dito, dila sir, ang ambak ito sa inyo, kayo nanubo na.
1: Oo.
2: Kumbaga, sa panay ang tubig. Tiyak at tiyak.
1: So sa may Sunset Boulevard, kaya katropang Jusil?
2: Oo, sa Sunset na siya galing, kati ang tubo, kumbaga mo.
1: Tidiin na di ka guwa ang tubig, wala ka dyan.
2: Pakadto sa eskwelahan eh.
1: Eskwelahan.
2: Oo.
0: Di dito sa eskwelahan may kanal to, may drainage to?
2: Sa eskwelahan, may yana dito, sa may drainage dito sa lupos, sa pamalay na dito.
0: Din lapos.
1: May drainage man ang eskwelahan?
2: Oo, may drainage na yung eskwelahan.
1: Okay.
2: Pero yung eskwelahan, gani, gina...
1: Bahaman.
2: Bahaman, nalambot na sa gym. Sa una, why ginagalambot na sa gym ang ubig. Sarip na sa una sa pamalay. Subong lambot ang gina eskwelahan.
0: Nga ahaw.
2: Kwarto, subong paluluhay mga estudyante.
1: So daw nagalala nga nagalala.
2: Nagalala ang ilang station.
0: Nga aman haw.
1: Nga aman haw.
2: Di kay tungod sa magtaas ang tubig. Kag wala na kumbaga wala na gidya ang kanal. Ang mga kahon guba na. Kay wala na sila agyan, wala na harang. Yan na sa kalibag anya.
1: Dire na din yung lugar, ma'am.
2: Ara na aray balayo.
0: In short, ang kahon sang punungan nagkalaguba. Ano pa? Hindi na makapugong sa tubig.
2: Halina di pa kadto ginatuya sa akin titukan mo kaina. Baha gina di kami. Ang tubig namon sa sulod dere dangat tuhod.
0: Tidin dapat magin tubig aw.
2: Tindugan tani sir tagahita dere na sa dangat ko.
1: Pwede tani dapat nga magi ang tubig.
2: Ang tubig giniya sir sang pangit niya sa suba gid niya kay isang una puno nga natin palibot namon sir tika ang kahon. Uba na ang kahon bala sir.
1: Pero sang una diin gid nagagigid ang tubig dere na gid man.
2: Dere gid man niya.
1: Pero
2: hindi pa sir isang una taas ni ang kahon sir. Kay tapos may control digto sa puwa sa suba. Di subong niya wala na niya control.
1: So wala na gid control.
2: Wala na gid.
0: Why na trampa ang punungan?
2: Kun kamit, kun ako lang niya sir, gusto ko ya tani kun ikuan kay mayor nga putangan man pala control ang digto sa suba pala sir.
3: Ang sa may tubo bala sir.
2: Sa may tubo nga dako.
3: Skin na ano, trampahan kumbaga.
2: Bindog ni namon sir pala.
3: May, may control, pwede na siya maano sa trampahan mo nga ma-control ang tubig na makasulod. Kung oras nga, kung diskin may trampa siya, masulod ang tubig, pero hindi kami matamaan.
1: Pero ang punungan mismo, wala isang trampa?
3: Ang punungan sa una, may trampa. Tiyan mo na lang, sir, gani, guba ng kahon guba sa punungan.
0: Oh.
3: Okay. Wala na control, gadya ang kahon. Ang mga kahon, guba na gadya kahon sa punungan.
0: Di inadampi.
3: Kung kailangan control ng trampahan, wala kami sa una, gano'n.
0: Di na dampi ang guba nga trampahan na bay palayogi sang shots bay Katropan Jansen.
1: Di na dapit, ma'am.
3: Ay, dito sa mabag, basta sa punta, nga lapit sa sunset.
0: Okay.
1: Dali lang.
3: Oo, makita mo na da, kung masakat sa kahon, sa inyan, makita mo na da kung paano ang guba sa mga kahon. Kaya may mga guba ang mga kahon. Kung may babaw, ito ba maging punduhan sa tukagina,
1: masakat
3: sa babaw, na da, makita mo na mga kahon na kung guba.
1: Nga mga guba.
3: Mga guba.
1: Di ang trampa sa una sang da, sunset dira man.
3: Da, malapit mga trampahan sa may ano sa sunset na malapit. Ang suba. Kaya ang suba na sa sunset may mga trampa ginada.
1: Oo.
3: Napakadto din sa puno. Di wala na gani ano wala na gani trampa.
0: Sino nagpaobra sa trampa nga sa una?
1: Oh, sino nagpaobra sa trampa sa una, ma'am?
3: Florete, ang tagiya sa puno.
1: Florete.
0: Pila kabilog ng trampahan da?
1: Mga pila kabilog ang trampahan. Tumbalan niyo, ma'am.
3: Ang trampahan, pila ni kabilog. Kada part sa kanal, may trampa na siya.
0: Mga pila?
3: Tapos ang kada punong, may trampa man na.
1: Sa imo, bing ano, estimate mga pila? Kabilog.
3: Damo, sir, kung isipon mo, anong dito, baka tudre?
1: Sa kada, ano,
3: damo.
1: Kada kahon.
0: Kada kahon.
1: Oo. Oh. May trampa.
3: Tiga lang kayo. Ay, isa dire sa una. Kung dito tayo dire butang dito, kay dire ang gano'n sa tubig, dire isa. Dire sa may kahon, dire isa sa suba, sa ilalim na punong. Dua, tatlo, apat, nga anom or pulo, guro kabilog sa dire lang aside. Luwas dito, wala dito.
0: So in short, sini ang solusyon na mo ni Tani Katropan Jansen.
3: Sa tubo lang Tani, sa sunset nga may tubo, may ano lang sa trampa, maka hindi giguro na kami mataman.
0: Ang buho palapos sa Iloilo River, dapat butangan tanan sang trampa nga kun magtaob si Raduhon Katropan Jansen. Amo nang solusyon da?
1: Yes, amo na ang ginapangayo actually sang mga residente diri nga tani may control gadya ka tropon Jusil nga once mag high tide may masarado or masaraduhan din dito nga trampa sa may Sunset Boulevard ayon.
0: Kay kun mag high tide ga taas dito sa suba nagabalik sa trampa nagasulod sa trampa nga guba na subong buho halin sa punungan lapos sa Iloilo River gabalik ang tubig nagasulob sugak balik dira sa Pamalay.
1: Amo na ang pagtada ka tapang Jose.
0: Why naging iban nga way out ang tubig, abi? Magluwas dira?
1: Sa drainage na lang din.
3: Wala gid na, sir. Sa drainage na lang gid na yung ano, kay sa punong gid yung ano mo, ang agyan sa tubig sa punong gid siya.
0: Mga eh, pilak pa malaya piktado?
3: Dabo kami din, mga pilak kami din, mga something, may 100 ka
0: house. Pero ang natindugan sa mga Pamalay, ano, private lot ina, ila ina lote or government lot?
3: Government.
0: Oh.
1: Okay. So, Ano, hindi relocation or hindi man?
3: Hindi man relocation. Kaya ang dali na kami na, ano, nakalamatan, mga tigulangan naman. Bali, yan sa mga tabures. Ang naman niya sa tigugan.
0: Oh. Sang kasano lang mga daw no kalawig na notice nila daw naglala problema nila da.
3: Tugay na sir mga something pagkayo gid sang sunset.
0: No. Oh. Nga aman haw sang way pa makayong Sunset Boulevard hindi pa amo na kalala ang pagbaha dira.
3: Hindi na amo ni kalala. Galing kay naglala na gid siya naggulo ba ang mga kahon sa puno.
0: Ang pagkaguba sang kahon bangod sang pagkayo sang Sunset Boulevard.
3: Hindi sir, sa kumbaga ang pagguba sang kahon, ang tubig nga magtulod ba? Tingin na matamat nga kaot-ot sang tubig.
0: Kaysa ang una, ang Iloilo River may ulot nga kahon nga sang punungan nga may trampa.
3: Oh, trampahan na siya sang una sang punungan.
0: Oo. Pagbutang sang Sunset Boulevard, naguba ang kahon sang punungan. Wala na ya sang control ang tubig kung magtaob.
3: Wala na control ang tubig. Umpisa sang pagkayo sang sunset, wala na control ang tubig. Amo na ang kahon gamat-amat, di ba? Wala na control.
0: Mm-hmm. Napalabot yun na ni sa barangay kapitanya. Sinong kapitan yan ni da sa Navais Mandoriao, Mrs.?
3: Si Christopher.
0: Christopher?
3: Patong Kapalihan.
0: Christopher Kapalihan.
3: Oo.
0: Okay, napalabot na ni sa iya.
3: Nabalanan ni Kap, kabalanan ni Kap na ang sitwasyon.
0: Mm-hmm. Ano ang feedback alin sa kay Kap? Anong plano?
3: Wala lang ko kabalo kung ano ang feedback ni Kap.
0: Mm-hmm. Ito importante ni maplanuhan ko na anong pinaka the best sining solusyon. But we need cooperation coming from Mr. Floretes, the owner of the fish pond o kon punungan, no? Mrs.
3: Oo.
0: Or hindi man matumatuhan na bika city government ini or sang DPWH tandog ang punungan because that is a private lot.
3: Hindi man ano kahit ni ang mga kahon niya sang Florite, guba na mo kay kung sila man lang nakatag sa amon, di sang makasurvive sa ni kung wala nagluba ang mga kahon.
0: Mm. Pero bisan guba ang kahon karon kung butangan trampa ang tanan nga mga tubo pala po sa Iloilo River, pwede?
3: Pwede siya. Kaya muna sa makapugong sa amon, di?
0: Pila ka trampa, isip-isip po na, kalabot pulo?
3: Sa Diresamos, something guro, masubraran di.
0: Ay, apaw, kadamo-damo, galis ang trampahan da.
3: Damo, ang tubo nga makasurvive. Kaya kung, alimbawa, kung dire lang sentro sa amon, makasulod man gapon, di siya paano.
0: Mm-hmm.
3: Ang iban, kung ano, kung itong iban mga kahon, ano na, may guba na mga kahon.
0: Ang problema na ton, Mrs., kung mag-ulan, kag mag-timing sa taob, bahaon ka mo gihapon dira kay ti sira doon ang trampa.
3: Mas lala na gid gani ta sir kung mag-ulan ka magtaob. Duwas na gid kung mag-dos ang tubig. Dalom na gid sa balay namon.
0: Butang tabi mag 2 meters ang taob no. Daw ano ka taas ang tubig sa pamalay nyo da?
3: Ang sa amon ko mag-dos ang tubig gasulod sa balay ko. Maglapaw-lapaw lang sa kwansang tiil ko.
0: Sa buko-buko.
3: Oo, sa buko-buko, sa tiyel ko. Pero sa guwa, gijaya, mga napit-lapit sa tuhod.
0: Okay. Mga pila ka meters or meter, mga ang taob nga mapiktuhan ka mo da?
3: Mag-uno
0: lang, hindi? Hindi pwede, hindi kasulod da?
3: Kagong uno at so, sa amo, hindi kasulod. Pero dire sa balikod, makasulod din sa ila pamalay.
0: Mm-hmm.
3: At ikaw sa amon niya, hindi ito yung gid kasulod. Iwas lang sang naligad kay uno otso, nag-ulan, sulod kami sang tubig.
0: Oh, kung amo daw adlaw-adlaw nga sitwasyon nyo, Galidera, iya may baha.
3: Kung magkaasa ng tubig, oo. Oh. Asang una, ang eskwilahan, wag nga sudla ng tubig. Sa buong eskwilahan, na sudla ng tubig.
0: Mm-hmm. Tisang weekend to, dano kadalom tubig, Dera, sa pamalay ninyo?
3: Kagapon, dalom siya.
0: Asa taga DM?
3: Tubig.
1: Asa taga DM, no?
3: Lambot din sa sarusulog balay ko, nakalambot sa buko-buko sa kontin.
0: May ibanda, may tagatuhod?
3: Ang sa likod, tagatuhod. Amo di, doon ay natindugan naman sa bong, diri amo na mong kaman.
0: Okay. So the why na no kon dito pabalikon ang tubig abi pakadto sa main road. Why na no? Why chance no? Taas.
3: Why na gitsansa kay guba na gidya ang kahon nang gidya naka ano sa amon ni. Naka survive ang sa amon kung sige pa kuan sang kahon sang punong ni Florite. Kaso bagya sa amon makabulig sa Manila punong.
0: Okay. Medyo komplikado ining problema pero dapat pangitaan gid ni solusyon bisan temporaryo lang anay ha. Problema niyo dra sa Navais. May pila na katuig na may duha na katuig nga mo nang sitwasyon niyo da perme?
3: Duha na?
0: Mm. Tinantos niyo man?
3: Oo, nantos man mo ni.
0: Ting line sina kon may damo kamo pagkatapos guto kamo sa katre da karon matulog ka sa salog kibot ka lang imo ya gatubog do timo galis ba?
3: Na may one time nga kagahon ang tubig. Pao nakibot kami ni. Kay sa banig kami mag-asawa po sa isa na mga bata.
0: Mm-hmm.
3: Ang banahon niya basa mahaw. Bawigo ko nga nun ang tubig. Taas na itong timing na nga mong nga banig do plastic. Ito hindi uway na ano kami gawa. Pero ang happy na mo basa gisaya.
0: Tandayan na yung muna kagahon ka magtaob gulpe da. Okay. Unta tandayan na yung mga muna.
3: Ano eh, pungko kami sa bangko. Sa bangko kami matulog. Kaya malamagas o kami to sa amon, duha ka bata nga sa katre.
0: Daw
3: isa naman ka bata, dito ang bana ko sa bangko.
0: Daw kuring kag ido. Kamu, amon nag si Kongkong katulog?
3: Pwede ka malagod.
0: Daw amo, kamu ka panampuay sa bangko magtulog? Baw Diyos ko.
3: Pwede malagod.
0: Sus!
1: Amo na.
3: Amo na mong sus yun.
0: Oo. Oh. So, tinguan ta mapalabot ini sa city government and the city engineer's office kung ano ang pwede nila mahimong solusyon. We cannot promise solusyon right now Katropang Johnson with that complicated situation. Okay lang kung tani kung hindi mag-agi sa private property sa property ni Mr. Florete o galing mag-agi ginang tubig sa property ni Mr. Florete otherwise or unless si Mr. Florete magdonar sang porsyon nga butangan kanal nga ang tubig dira tanan maagi Katropang Johnson malaktod sa iya sining punungan lapo sa mayor nga trampahan.
1: Oo, Katropang Johnson. Actually may pinapaabot na kung una sa kay Florete ni.
3: Oo, nag-atag ng sa una si Florete na i-kanalan.
1: Mm.
3: Kundi ang kuto ba madjit, siya naman padayon.
1: Mm-hmm. Okay, so nag-offer man siya galit.
3: Oo, nag-offer sa nga ang budget sa barangay nga kanal kundi lang ang madangtan siya mapadayon.
0: Mm-hmm.
1: Wala
3: man na why man na dayon
0: mga pila ko ng budgetary requirements adto
1: wala ang budget sang
3: wala ko kabalo.
0: Okay. Oh kanalan din ang kanalan senadora amo na
1: ang ginang kanalan
3: ay gintudlok si mo din
0: sa punungan
1: dito
3: sa ibigay sa punungan ni Florite.
0: Abali ang guwaya, kanalan ang kilid sang karsada sang Sunset Boulevard kag ang butangan kahon butangan kanal in between sang karsada kag sang punungan na Mrs.
3: Ang bali lapos siya na sa una ang dire ola pa sunset lapos gisa sa suba.
0: Mm.
3: Umagi, magyapon sa may punong ni Clorite.
0: Kanalan, butangan kahon para dira mag-agi ang mayor nga tubig.
3: Oo.
0: Malaktod yun sa tunga sang fish pond o kung punungan ni Mr. Florete.
3: Ay, balay maagi na siya sa kanal sang ano, sang pakakadusuba na.
0: Mm-hmm.
3: Ay, parang naman di
0: ako ni Florete. Oo. Sa kilid sang punungan ni Mr. Florete maagi.
3: Oo.
0: Oo. At ikon magamo na pwede mabayanihan system ni kani magano bala may duli tupad kita matamaton dara put up ang kanal siguro eh Mrs. Asake kapitan na guro pamangkot ah.
3: Nang hindi naman gigubis ng kanalan sa buong guro. Sir, hindi na makasubad kahit ang mga kahon amo nang guba.
0: Mm.
1: Guba. Do natapan.
3: Natapan na guba ng ilang kahon diri na sa sauna.
0: Tagas ng kahon na ginaputap nila sa punungan, ha?
3: Ang una, taas ng kahon. Subong guba naging kahon. Kung baga,
0: ano nagkalabilwa ang kahon?
1: So, daw mo niya ang kanal.
3: Ano niya ang kanal nga yan nun. Kag dito, ipagi, pakato dito lang po sa may punong matakas sa katusaba.
0: So ang guba ang kahon sang punungan nga dira ang kanal tung anan ang kanal sang karsada nga na kag sang punungan dapat ma-maintain ang ano da ma-maintain ang kahon may guba
3: ma ano eh nang tinaya sa una ni Florida ang mga kahon niya ay tik may unod pala isda ang yan na punong yung subong kay wala na tik ang kahon guba na git kay so una gamay na nga guba sa kahon niya kinatabilyahan na para ang siyempre hindi ang matabilyahan ang iyang isda ma-awas
0: oo dugay na ina nga waay dira masudlan kag nagkalago ba ang kahon mapila na katuig
3: sa pag obra lang sa sunset, wa muna yung pag-iwala ka sa ano.
0: Mga dua tatlok lang tuig. Gali. Oo.
1: Ano pa lang?
0: Matatlok tuig.
3: Oo. Oh, eh, ang puno niya, damo na kahoy, kay wala na siyang isda.
0: Mm-hmm. Medyo little bit familiar ko na katropang Jansen, kaysa una magpabuhang na da, gaupod pa kami da mo.
1: Hmm.
0: Debla?
1: Dibigin man napit.
0: Oo. Sulod na da sa una, patrol ka istasyon to mo.
1: Oo.
0: Kapin pa ko magpabuhang mga kahaponanon, bla?
1: Hmm. Very good. Oo. Ito pang Jusil. So, subong ti, kinabantayan ng yugid naman, ma'am.
3: Kaso. Ang mga gamit, among ginapasakala na, munti, among balay, hindi ma-ano, pag-uras ang baha. Ang balay naman, pagkuhan naman namin.
0: Oh.
3: Do
0: ano kalapad ining kanal dira sa tunga sang karsada nga ina kag sang punungan tani. Do ano kalapad na?
1: Kalapad tani ma'am. Ang ara na kanal.
3: Ay sa una na pagapad siya.
1: Asa mga 3 meters.
3: Do mo abso ba
1: sa mga 3 to 5 meters.
0: Amo na munang may tubig na kanal na sa una?
3: Oo, muna siyang kanal sa una. Kulapad na di siya.
0: Okay.
3: Tapos sa muna, ano, sa adres sa motor, kagamot na dito sa...
0: Diin ang kahon dira, nga guba.
3: Ang kahon nga guba dito, nasa sa Sunset.
1: Dari na, sir. Dari na.
0: Ay, si. Pagwa na dito ya sa main road, no? Sunset Boulevard.
3: Kag ang dari sa una na sa road, taas na siya. Nga kahon sa isubong sa mga wala na.
0: Ang din sina, ang sa right side, left side?
1: Ang right. Right. Ang dire.
3: Ang dara, diba sa iyo?
0: Mm-hmm.
3: Ang nasa. Ang buhang
1: ang nasentrohan po ngayon katro ko dyan sila.
0: Oo. Ah, may kanal na da sa kilid, sang Alagyana, sang daw karsada na na. May kanal na da sa una, pero ang kahon niya, guba na.
1: Ah, hindi. Taas lang ang kahon katro ko dyan sila.
0: Oo.
1: Ang
0: kahon niya. Oo.
3: Kaya ang kanal ni Lapos, ang isang una mo, ano mo kay kanal man dahil hindi matumbuhan na pagpilig yung tubig man sa
0: Kung na mo ng karsada na kanal na sa una?
3: Ano yung kanal?
0: Ang karsada?
3: Karsada, ganyan sa sir. May kanal na hindi sa kilid.
1: Isubon din na mag.
3: Kaya ang karsada, ganyan sa una, kaya di ba may asiran sa una sa Purite, kung mag-awas, ha, again, ganyan sa ano, sa natrakya. Ang buta, guba lang din kami ang sadyo sa babaw.
0: Mm-hmm.
1: So, oh. Nabitan sa lakyan diri or motor, hindi na kaagay mo ma?
3: Hindi na kaagay. Yan na yan. Kaagay na din siya, pero sa una, yung wagin na kaagyan niya, ano, sa pagkayo lang sa sunset, kaagay ang motor, kahit may sunset na.
0: Hmm.
3: Kaya ining... kasi dalawin sa pagkakas ng tubig, guba na. Dito tayo, may naita na na.
0: Ang tricycle nga yellow na, di na pakadto, kung diretsuhon mo?
3: Wala na da. Wala na
0: ah, did end. Ang pagkanto sa Sunset Boulevard, amo ning ginatubang tato nga, no, na amo na, pagkanto na Sunset Boulevard.
1: Yes, amo ning katamang Jose.
0: Guba na dra ga ano na. Why na da trampahan sa tunga-tunga?
3: Wala na sa, guba na gid ang trampahan da.
0: Tani kun may trampahan da, makalapos-lapos ang tubig, maka-drain sa dire sa left side, ang right side na.
3: Matrampa kay dire sa mapunong trampahan na mo.
0: Pero ti okay man primero sa kay Mr. Florete binga kayuho na da.
3: Butangan sa una, ang bali nga lang, okay man siya. Sampang, ang bali nga ibutangan sang drainage, okay siya ah.
0: Mm-hmm.
3: Kaya nagambal siya, kaya kung din kutob ko naman ba, din naman ang bati-bati ko, kung din kutob ko ang budget, siya mapatapadayon.
0: Mm-hmm. Kaya ti pabor man siya, kaya na da property, kung nami na da karon ang plastada, pwede aliwat na da magamit ang punungan na.
3: Kung magandang na. Degaman sa pamuluyo.
0: Mm-hmm. Okay. So tiara na nas barangay sa city government madisenyuhan sang sistema kung paano ka modera mamitigate lang laban-laban di ni ma no misis hindi ni matagaan sang full nga solusyon mamitigate lang kan kontani ang pagbaha dara sa inyo lugar on a daily basis adlaw-adlaw.
3: Oo, kung basta magtaas lang kung mag 1.8 hindi magigamit yung matamahan. Luwas lang kung mag 1.8 kung magulan na muna.
0: Mhm.
1: Usually mga pila ka beses din nag-hike at ibang
3: do. Depende sa do sunod bulan wala na ko pero kung may taas o bigo wala.
0: Okay. Ate, hambal ni Franz Dre, ang solusyon ko no butangan lang gid trampang tubo dito sa Sunset Boulevard mo. Kay wala ko no control ditong tubig kun magtaob nagasugak nagabalik ang tubig sa punungan napos daras pa malay.
1: So amo na. Isa sa mga solusyon.
0: Mhm. Kagang iban nga trampahan da guro for the meantime pwede na ma-temporarily close no. With the consent of Mr. Florete.
3: Yeah, once siguro.
0: Oo.
3: Libot sini yung mga gubat ng mga kahon.
0: Mm-hmm. Gaawas ang tubig sa ano sa suba ko sa mga kahon ng guba.
3: Sa ano eh, gayon sa muna sa bungsa sa punong eh, kay gagi dito sa Sunset, ang bali nga nabok na ginasintrohan, dragi-gagi ang tubig.
0: Mm-hmm. Di subong magyan pa ng daw kalokarsada na palapos sa Sunset Boulevard?
3: Oo, ginagyan pa na di lakat pa Sunset. Eh may mga pamalay dito sa Sunset. Nasa Gente, dili ka agi.
0: Munang lapos siya dito ang ina-standbyan sa mga barangay tanod sa Nabaes?
3: Oo.
0: Okay, sa Sunset Boulevard. Okay. Sige. Kay i-refer ta sa city engineer's office ini, kag sa city government, kung anong posible mahimo nila. Medyo komplikado again, ha? Komplikado ang sitwasyon dira. Kay maagigid ang whatever development, malaktod gid sa punungan ni Mr. Florete, which is a private lot. Unless otherwise, idonar ni Mr. Florete portion of that, himuha nila sang solusyon, whatever it would be. Pero may-utilize gid sila sang duta ni Mr. Florete somehow.
1: Yes, amo na ang itanaw nga solution na katapang ni Josil.
0: Mm-hmm. Te, karon ugto, may taob naman katropang Jansen. Ready na tong binagtong?
3: may taob.
1: Ready na, ma'am?
3: Ready na namun yung mga gamit. Pasaka na namun.
1: Pasaka na nila katropang Josil. Pila ka oras before ang intended na high tide. Ina-prepare na nga daan.
3: Prepare na daan namun.
0: Te, dako, karon ng taob ba? 11:13 a.m. 6.82 feet, 2.08 meters, size 0.8 pies, 6 feet ang taob karon. Di mag 6 feet ang taob or 2.08 meters, dano kadalom na dang baha karon?
3: Dire sa ano, dalom na di? Dire sa tubang na nagyan, dalom na di?
0: Dire. Ginanon nyo lang kabataan nyo kung mag-eskwila, dabay?
3: Nang ginabaluna na nila ang ila kabataan, kung mag-ano?
1: Chinilas
3: muna or... nabalunan pagkaon kay kulog to ang taong
1: hindi na sila magpuli
3: sa skula ang pagkaon.
0: Ati man sigtibungay lang lay kabata na day no?
3: Oo, ate kung may high school nga alas 12 na buhi ay la klase temprano po na sila dugay-dugay matamat na sila kadod eh.
0: Why man kamode ginaarikis kadlaw-adlaw ubog kamus baha?
3: Lanagi.
0: amo nang pinakamasakit kay ano mo nagabasa kon kaluton mo daw nagakatol tapat ng lanag di ba misis?
3: Kaya katol sa buong ano ang dagat?
0: Mhm. So lanag kalabanan yo dagin na suffer makabataan siniti lanagon ni kay eskwela. Buot ang tiil nila sa sapatos, paguba nila sinabo, Diyos ko. Nga lamili ang lanag nila magamuna.
3: Yeah, ang kabataan, subong dito, gaage sa exit, tipo ang mga bata na amun niya kwan, dire na lang kakaon sa may kahon.
0: Ha?
3: Sa kahon na lang kakaon, kabataan, hindi makasulad sa amun sa balay.
0: Nag-silikongkong, gasilikongkong lang das kahon?
3: Kaya rin sa may kahon, may payag-payag kami di nga iya kay sa kilid ni Florite, sa luti ni Florite, di kami na-standby ng mga kabataan.
0: Gakaon ang kabataan, gatamod ang kanding?
3: Hindi, sa piyak na rin. Maa, ano, daas na dyan yung tubig. Ang kandeng dito ko, unang di sang tagiya, kay sa ilo, yan na kay malapawal, hindi kayong kandeng.
0: Okay, biko ko na gakaon sila, gamimi man ang kandeng sunhan, blau.
3: Dito na sa may daan, sa tubang to, sa eskwilaan, di. Oh. Saan di ya tubig.
0: Okay. Sige, sige. Ang imon, tas ni Katropan Jansen is, we'll try to follow this up with Engineer Mavi Gustilo Subong, no, sa City Engineer's Office and our yes. building official and with Mayor Isa Trenias. Kung anong mahimo, again, hindi ni simple nga problema. Kay, we need and the city government kung tagan solusyon and the barangay, kinanglangin nila mag-respetar to sa tagiyad sang lote which is Mr. Florete.
1: Yes, Katapang Diyosin.
0: Oo. Te, may Palawan sila na nga tanong mo ay?
1: Palawan gaman.
3: Why?
0: Tanong ka mo Palawan kay pwede mabulong sa lanag kuno ang paklang ka Palawan mo. De, blamises?
3: Ginabu... Ay, kami tanong. Ano lang sa bahag, patay mo nga ako ng tanong.
0: Ati, Santon plus herbal oil na lang da banyos nyo. Muna, Katapang Diyosin.
1: Sige. Ano ganyan yung mga fail?
3: Jinky.
1: Alaman. Sige.
0: Lastly na lang, Katropan Jansen. Sa nag-alagi nga baha, daw ano ang pinakamataas nga baha nga nakaagidra?
1: No, anong pinakamataas nga ano, ma'am?
3: Ang taas nga baha, magbundak ulan, kaga ang taob, magidungan.
1: Mga diin na stabe.
0: May lumapaw?
1: Sa mga hawak.
3: Sa ano, mga hawak nga.
1: Hawak na gid katong
0: ayan it's okay lang na magtagatuod
3: ang mga sulod ba kay ta ila tubig taga dire nang dao tapaw na sa tuod
0: amo nang ambal nila mayo pa mabasa bayo mo nila mapasa mabasa brief ka pante mo mo ne la mises okay lang mabasa bayo kay bud lagi basa
3: kung may kwarta lang pwede baba walang balay pala talaga gamit ito na lang sa baba.
0: So ang solusyon dira sa makasarang kung magpatindog gid man sa balay i-elevate second floor na lang, ground floor sa lalaywan na lang. Away, nakamuda gamit niya, pwede mabutang. Okay, okay. Sige, sige.
1: So, thank you so much with Ma'am Jinky, no? Sa isa sa mga residente na rin katapang Lucil. So, alas 9:45 na, almost 2 na lang kauras. Amat-amat naman ang pag-sulod ng tubig dire sa ilang area katropang Joseph. So may mga mansig preparar sila dire, may mga ritual na nga ginatawag.
0: Teya, bebe, lang tawa na sulod balay da ko na pangputos ng pinutos ni Narabe?
1: Ari, isa dire, ang buho ginatabunan na para hindi na pasulod
0: tubig. Sila. Hindi tubig. Magbalik, hindi magsuha.
1: Alam, may mga gina pangbutang na plastic katropang Jusnil.
0: Oo.
1: Sa mga...
0: Eh, lapos yun na sa din sa sulod sa balay.
1: Oo. Dira nagagawa ang ilang ano, tubig. So, dira may mga gina pangbutang na mga gina pangtampukan.
0: Oo.
1: Ang iban... Oo. Oo. Kung imo nga sulod na, one step lang, gid. Grado, sulod, gid.
0: Tidira ka lugar kon na muni 2 metros ang taob karon ano ka dalom na di? Ano da?
1: Mga sa buko-buko mami, no? Mga 2 metros karon
3: din. Okay.
1: Lapit sa tuhod.
0: Lapit sa tuhod. Sulod gapos balay eh?
1: Oo, sulod gid eh. Basta mag 2 metros. Ang ginalikawan nila diri kon mag-ulan pagid.
0: Oho.
1: Magdunga ng ulan kag taob. Mapagin ng delikado. Dari kata pang Jusil. So lapit lang gid diri. Kamay lang na
3: sila ni.
1: Oo, diri mo.
3: Ga alwak alwak isang tubig. Ano oras ka nang
0: mo sa Alas 11 ano 13 ang taob dugay-dugay 11:13 mo umpisa. Tilaban-laban maglabtong ni mga pasado alas 12.
1: Gani. So, diri na tayo. Elementary na tayo yung katropang Jusil.
0: Oo. Ay, ito yung elementary. Nakanubo katropang Jansen. Uy, mga kabataan. Da?
1: Elementary. Sa una, wala ginaday ko nung nagkalabot na. Pero, sa nagligad lang, sana diri ang tubig gid katropang Jusil. Mm-hmm. Sa loob sa kailahan diri. And then, next thing amo na di ang barangay hall.
0: So sulod man ang barangay hall.
1: Hindi gid guro gid kato pon Jose, okay, makita don diri do elevated
0: no.
1: May portion sang barangay hall nga elevated na ya no ni kita.
0: Mhm.
1: Kato pon Jose diri.
0: So kun amo halin didto sa punungan dampe, pagkadto gid dira sa mayor halos nga karsada pasulod das na Vice Mandoriao, ginabaha na da kato pon Jansen.
1: Mhm. Diri gid kato pon Jose.
0: Mhm.
1: So sa may gym to, may ang next sabi ni isang barangay hall ang gym.
0: Oo.
1: Siguro mga 5 meters away. So kasi kakalabutan pa dito. So sulod na gid diri asa sa may elementary to kung local.
0: Okay. Sige sige. Kay ting wantam pala bot na karon sa city government. And maybe by tomorrow makahatag ang city government sini isang advice. Or if not, mahatagan nila sang temporary nga solusyon to mitigate, mapahagan-hagan ang problema dari sa taga na Vice Mandoriao Katropan Jansen.
1: Yes, Katropan Jansen. So, live dari sa barangay na Vice Mandoriao, ang ining balita nila dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Calcio Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Quezotto mo, XFM News.
0: Dari or si Katropang Jansen, live dito sa barangay na Vice Mandoriao. Ang hambal da rin ni Franz Bracamonte Pareño, taga-Nava East ini. Siya yung solusyon, amo ang butangan sang trampang tubo dito sa Sunset Boulevard kay wala control dito. Amo na nga nagabaha diri sa amo, nagabalik ang tubig. A problema sini kay kung butangan sa trampa, you need to touch portion of the lot owned by Mr. Florete. Ti ang city government, in order to act with the DPWH if needed, kinanglan nila ma-coordinate sa kay Mr. Florete. But hindi man naguro dalok sang oportunidad kag tiyempo si kag propiedad niya gamay si Mr. Florete nga dalukan niya dan taga Nava East Mandoriao kay pabor man na sa iya da mo kon butangan sang trampa. But tingwan ta nga masangguni ma-refer ini sa eksperto kay ti may mga engineers kita da city engineers office mo with DPWH kon anong mas maayo nga pamaagi sa partya sa mga citizens sa mga pumuluyo dira galing kay ti hawot-hawoton man pangabuhi. Kita nyo man pangabuhi nila to. Ah, pigado man ang pangabuhi. Remedyo general man ang iban. Pero kung makasarang ka, magpa-improve sa balay mo, pataason mo na lang. I-elevate ni mo. Haligihan ni mo eh. Pagkatapos, ang lalo pwede may utilize. Ang babaw, dito kas babaw, galing kong problema kung magbaha, paano ka naman makapanaog kag magubog, abi magbakal pa kinanglano ni mo, no? And that's the problem. Ang duta is a government-owned lot. Iya sang gobyerno, pero ang tambi niya, kag ang alagyan sa tubig, privately owned by Mr. Florete. And that complicates the problem. You see? Ladies and gentlemen, analuya na naton, ining nagatibong sang, or nagaaba sang bata, iya bala, para lang madulong si eskwilahan, ti pariyos ti karon, grade 1, grade 2, bata mo, kinder, bing bata mo, pagkatapos may eskwila, paubugon mo da sa taga buko-buko, or lapaw sa buko-buko ka tubig, ha? Tidamo nga germs na da, nanglan mo da, Santon Plus Herbal Soap, ni kani, Clear Skin Beauty Soap sa guya. Imuon mo kay ti maubog ka mo. Damo ang nag-suffer sang lanag. Ang lanag, amo ining pagkadunot, balasang imo singi-singian sang tudlo. Itong anan sa tudlo mo bla, nagakadunot ina nga sa pagka mo kananam sang kakatuloy mo, umpisan mo kakalot. Ang masakit sini kay nagabasa mo samtang inakalot mo. Ti kun hindi malukad na da kagbatungkad ang deeper portion of your skin, ay, amo nang hambal, sorry ha, kung hindi magdugo, hindi maguntat ang kakatulya, basta lanag mo. Amo nang masakit, dala ina sang germs sa pag-ubog dira sa tubig. Kaya nga, ang Iloilo River is brackish water. Maghambal kita brackish, nagasimpon ang tubig asin kag tubig tabang. Sa pagkakatol sina, ladies and gentlemen, dugangan sang basura, halin to sa uton, kag halin pagin sa mga pamalay, dira sa kilid. Tiyang basura da kumpleto. Ah, magamba kita kumpleto, kamo lang bala mag-isa-isa da, karon ng iban, mambal nga iyak. So, solusyon ang ginapangita ta diri. Now we know the problem. Ha? Naibalon ta ng problema. Ang solusyon lies with the city government and with the DPWH. Kung paano nila inisolusyonan, we are not an expert. I am not an engineer. Ha? Some of them, siguro sa mga pumuluyo, if not, all of them in the engineer. So we need to have an engineer para nga magtanaw sa sitwasyon kung paano ma-mitigate. Again, nambal, why na kasulbaran na problema? Okay kung why kasulbaran. Ang pamangkot sini, can we mitigate? Pwede na ito mapahagan-hagan ang problema. Kaya ti problema, dara kahon sang ni Mr. Florete sa iya sining punungan. Tini man aguro pwede nga patambakan mong kahon niya ni Mr. Florete da, no? Without his consent. And with his consent, kung ako ka Mr. Florete, pabor man ko nga makaayo ng kahon sa akon punungan, ako pa hindi, libre. You see, ladies and gentlemen, pero with the wealth enjoyed by Mr. Florete, pwede siguro mambal nga 50-50, pwede. Wala, katrapan dyan, Ray. Kami magastos ang ano, kami magasto bisang krudo, butang tabi city government. Kami mabakal krudo, amon slakyan. Pagkatapos ti ikaw bala sa inog tampok da, pwede man naguro kay ti iya propiedad na mo. Depende lang ni sa istoryahan ya. Sa city government, with the intervention of the city government, with the intervention of people from the DPWH or the city engineer's office, para makakam up sila sang isa ka pinakamaayong solusyon, most likely para lang mapahagan-hagan ang pagbaha. Budlay, tapnaon magamon ang pagbaha, da budlay punggan eh. Ha? Pero, mapahagan-hagan. In short, hindi man niya, adlaw-adlaw, utisti mo, adlaw-adlaw, sagiti mo pamutos, kabinagtong mo da. Pagkatapos naman sang taob, dahil mo naman bukaron. Masakit siya ni, kung magsunod kag magdungan ang ulan kag taob. Nan, ha? Titagahawak ang baha kon kaysa da. Amo ni nga masami, ang ginabantayan sa mga taga CDRRMO, ang mga rescuers ta, dari sa syudad, kag ang ato sini nga city disaster, ang nabais isa na da. Sang una, dalom gid man na da tubig. Ha? Gabaha man na da sang una, pero natnat, mas kadasig lang, nagaagi, gadagnas lam lang tubig. Pero subong, kung hindi mag-stop ang taob, why so loob gida, patis kilahan na. So, it's already 9:55 in the morning sa ato sining pagparagad. Nadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, our ultimate trio. Kinanglano na ito ni Adlaw-Adlaw para mapabilin ta ang suplementado sang nutrients ang lawas ta with Santhon Plus Gold Capsule nga may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. And with Premium D3, may ala antibiotic-like effect para maproteksyonan kita against bacterial, viral, and fungal infections. Kati may virgin coconut oil. Kag vitamin C, ang Santhon Vitamin C, nga mo ini makahatag sa atong lawas sang suplemento nga vitamin C. Kaya hindi, kag wala nag-manufacture ng lawas ta sa vitamin C. Quality product sang Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration o kung FDA sa mga butikang suki ninyo mabakal nyo ni sa Mercury Drug Store. Pwede ka mo nakabakal. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons. Pwede gani ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. And pwede gid ka mo kabakal. Kompleto ang produkto sa Yes to Health Incorporated dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre na rin konsultasyon. Ara na si Doc Rempinado, our consultant, with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isin. Bisita lang kamo dira from 9 o'clock in the morning. Again, libre ang konsultasyon da. Nag-offer dira ang clinic sang food supplementation. Kay balo kamo ang iban nga masakit dala ina sang mga kombinasyon sa pagkaon nga ginakaon ta nga hindi manami ang epektoya sa ato ni kayong lawas. Labi na gina mga ultra-processed foods katulad sa mga masamiling nga ginaluto tas pamahawbla para langit nga magnamit ang pagtulon tas ang kanon kay masaguproman kung puro lang nga kanon dapat may sudan, may dapli. So para pang dapli bala, para pang patanlas na lang tulon. Ha? Kanto ka mo sa clinic para maubayan ka mo in terms of food supplementation. Kung ano mga likawan yung pagkaon, kung may mga masakit na kamo sa lawas, may mga inabatsyag na kamong masakit, may mga pagkaon nga dapat kita maglikaw. As much as possible for the meantime, hindi kita anay magpakasasa pagkaon sina. So, ubayan ka mo with our consultant, Dr. Rempinado, dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. Why na kita tiyempo sa ato si ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa ato si padayon niya pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Pero dali lang gid, we have this flash report.
4: XFM Flash Report.
0: Flash Report. Before we end, check tanay sa katropang Mario Hilongo, may nasapuan patay.
4: XFM Flash Report.
0: Flash Report. Katropang Mario, Dol, please proceed.
5: Katropang Josel, sumugil ang aga, may nasapuan nga bangkay sa Ngargalutaw sa Suba sa barangay Poblasyon at Tigbawan na Iloilo. Ginkompirmar sa aton sa nga hepe sa nga Tigbawan na Pulis ni Pulis Captain Alfred Mansoy, Katropang Josel. Ari ang aton siling pagpakigangot and confirmation sa investigasyon sa nga Pulis Katropang Josel.
6: Kailinanin sa aga nga alas 7:40 ni sa aga yung report sa ito, no? Pero ti bali ang biktima ni amo ni si Gerardo Sobremisana Himbra, 66 years old, widow, residente sa Sitsotorong Barangay Durungan, Tibawan, Nilo. Bali isang last misa na tita sa gagapon, no? Alas 2:40 sa hapon. Nagtambok niya siya sa suba, kay Mado, tanik sa uma niya. Pero hasta kagabi, wala siya na kita, no? Wala siya kabalik. Ginpangita siya sa sang iya nga mga apo. Eh, ako ito nga, paano, na sa aga, abang nadisubrihan niya, nagtaluta na dito sa suba, sa barangay uno.
7: Oh, may pila, sir, ang biktima?
6: Wala, sir, negative, sir. Bali, yung pa, pag-imusigara, pag-gagapon, nakagabi, papangita siya, may nakita siya, ano, patabok ta rin suba, ka rin nalangalangan sa, oh. Na natuon si Dalom, pag dito, no, ikawan sila pangita na.
7: Oo. May, ano, sir, may balatian?
6: Bali, wala man, sir, may palang siya, hindi nagaling ka malumag lang, boy.
7: So, bali, nalumos?
6: Yes, sir.
7: Oo.
0: So nalumos siya katropang Mario, sir.
5: Yes. Oh, why hindi makadto siya kontane sa iya nga uma kahapon,
0: malaktod siya kahapon sa suba.
5: Malaktod sa suba.
0: Why taytay?
5: Why taytay ti makuan lang nang daw no kanya daw do pasil lang bla.
0: Oh.
5: Ti hindi man siya kabalo maggalang oy ginapatihan nga nakadanlog siya katropang Josel. And then dumiritso sa samay tubig ti kumo hindi man siya kabalo maglangoy kag senior citizen na siya. Nalumos ginpangita pa kuno kagabi pero way gid makita sang iya sila nga
0: mayor nga suba sa Tigbawan galini barangay 1.
5: Barangay 1, dito ko magsala daw
0: dito sa Takas-Takas.
5: Yes, amo ni ang suba nga halin sa Antique bla. Si Balom River.
0: Oh,
5: ti Dalom katropang Josel. So, ang pamilya hindi naman magpa-autopsy pa sa bangkay sang biktima, no, kumbinsido naman sila nga lumos ang ginkamatay sining 66 years old nga si Gerardo Hembra katropang Josel.
0: Okay.
5: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM Flash Report.
0: Flash Report. Dari yon Flash Report with Katropa Mario Hilongo, nasapuan niya patay. Dara sa barangay 1 Tigbawan nalumos malaktod tun rani sa suba makadto sa Umanila galing kadalin as bala sa madalum nga portion di ka balo maglangoy mo so nalumos na sa puan just this morning past 7 o'clock and patay na so kumbinsidong pamilya nga why foul play nalumos lang gid kini kay balo maglangoy ang senior citizen nga si Gerardo Hembra.
4: XFM Flash Report.
0: Flash Report. Thank you for joining us. There is a XFM 100.7 Iloilo sa programa Bullseye. Kung kinanglan naman ninyo ang caterer, kanto lang mo sa The Crib Kitchen Cafe. May catering services dira. Pakigamutin nyo lang si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kag kung gusto man ninyong venue para sa inyo cinema celebrations, may ara sila that could accommodate large number of people. Ang The Crib Kitchen Cafe, located na sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag kon car wash ang kinanglan ninyo, quick and clean car wash ara sa kilid sang Alta Chera Church. Di ka mo magtalang na, labi na ginagatulutirha naman, damo naman yung mapa-car wash. Ha? Dira, matawhay ang lugar sa quick and clean car wash, Pulidong Agi. Pangitaan nyo lang na si Mr. Franz Fuentes. Kag kon pansit mulo ang gusto nyo, ti kapising pansit mulo eh. Ara da available kapising pansit mulo mo. Number one sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo sa Etria, sa SM City. Ha? Ang Cup Ising Pansit Molo. Kung si Cup Boss Florentin pa, Biyernes ka magkaon, Sabado ka gutumon. Why not a tempo sa ato sa ringa pagparagan? Thank you for joining us.

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto kang akong balahibo. Samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na

0: tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diri yo.
3: Ah, dali na.

0: Ote, ano na?
1: Madali lang. Kandi!
2: Ay, to!
1: Luto, naging paluto ko sa ibo nga paborito nga kalanon ni Inday mo, Fili.
2: Luto na to. Iplastar ko na lang sa lamisa.
1: Ah, sige. Kaya pagkatapos, pukawan mo na lang siya, ha? Para nga makapamahaw na kami isang dungan.
2: Oo, to!

0: あとな。
1: Rodrigo,
0: to! Nakatandi? Ano ka? Kaya nag-iibig ka? Kaya nagsingitan ka pa yung mo, ya?
1: To, Sinday Fili, wala na siya nagahulag. Bisan anon ko sa pagpuyog yung lawas niya. Doon patay na siya!
0: Ano?
2: May Diyos ko, Meg.
0: Nakatandi! Hindi ka gani magambal sila mo sila, ha? Hindi pagtuloyan ang asawa ko, ha?
1: Matuod ang ginasiling, kuya, to. Katuoy bala ninyo siya? Kayo daw patay na gin siya, ya?
0: Hindi! Hindi! Pili! Pili, asawa ko! Pili!

0: diin ka maghalin miga, Rosario?
1: Dito sa police station. Gin-follow up ko ang ginpangabay ko sa ila sa nagligad. Bahin kay Carol, kagsabana niya.
0: Uti, kamusta na miga?
1: Oh, wala man sila gihapon sa mahatag na balita sa akon.
0: Abi mo bala, amiga? Nagalibog man ang amon ulo. Kung nga nga tub-tub subong, wala gidya nagpabatsyag ang duha? Carol kag Drigo?
1: Do hindi na ako makatulog sang maayo sa nagakatabo nga ini.
0: Gano'ano man niya si Carol, yaman? Nga nga makabata siya nga hindi magkomunikar sa imo, yaman? Nga, ah?

Mahal nga Birhen, muli giman ako ay. Wala na ako sang iban pang mapangayuan sang bulig, kundi ikaw na gidlang. Maluoy ka man sa akon ay. Kung naara gid man sa maayo nga kahimtangan ang akon anak, kagang iyabana, pasalamatan ko ina. Apang ang hindi ko mahangpan, amo ang masami kong pagdamgo kay Carol. Ano ba lang buot silingon sini? Muligi man ako, mahal nga Birhen. Nagapakitluoy ako sa imo.

0: Congratulations, babe. Bulain gid man kong gwapo. Kadasig lang kakita sa babae. Kagamak mo. Nagpakasal pa ka mo dayon. Kagbisan may edad yun tayo si Susana sa imo. Pero nami man lawas. Sa edad niya nga 40 anos, pwede pa man ah. Ang importante, amoy a bursa.
1: Husto kagid, Meg. Husto kagid. Kag mas manami inis siya. Kay wala himata nga upod sa kabuhi. Kag kun ano gid man ang matabo. Wala na sa may mangusisa pa.
0: Amo!

0: Halo? Mapauli ka mo sa Negros?
1: Oo, Ming. Kagusto niya ko nung makakadto sa mga matahong mga tourist spot dito. Ilabi na sa DSB.
0: Amo bala? Kadamo na sa kwarta niya? Abi ko na kung sa ibang nga pungsod ka mo mahanimon?
1: Mabuhat ko man gihapon kung madamo na sang kwarta. Kasi siyempre, upod kita iya kay ti partner in crime sa yung aduwa mo.
0: Te, saan lang mo malakat?
1: Buwas na.
0: Te, paldo naman bulsa tayo.
1: Hindi ka magkabalaka. Bilinan ko man ikaw ah. Maglingaw-lingaw ko man dali, samtang wala ako. Kasi siyempre, hindi pagbabayi ang ato ni Gusyudre.
0: Oh, yes! Saan ako mo mabalik?
1: Ako lang ang mabalik.
0: Ah?
1: Nga doon natin ala ka pa imo ya?
0: Ang bot mo si Lingon.
1: Isa na lang ako nga mapauli. Tungod, maaksidente, kag mapatay dito si Susana.

0: isang talanawon dito sa DSB, no?
1: Kag ginapabugal ko gid ina.
0: Abi mo, kun makakita ko sa amo sa ninga duog, madumduman ko dayon ang mga ginikanan ko.
1: Oh.
0: Wala ko na kayo nambit sa imo, no? Apang taga-driman kami sa Negros.
1: Aba?
0: Oo. Taga, minapasok ang akong mga ginikanan. Apang templano pa nga napatay si nanay. Kag wala man magdugay. Nagpangasawa liwat ang akon amay. Dito ka nagsugod ang kalbaryo sang kabuhi namon sang utod ko nga lalaki.
1: Ay, may utod ka pagali?
0: Oo. Apang 8 tuig pa lang siya sang napatay.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Halagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Anong ginkamat yan niya?
1: Giliswaan siya sa nagabukal-bukal nga tubig sa ngakon manding.
0: May, ano?
1: Oo. Wala na siya makalambot sa ospital. Kag napatay.
0: Ote, anong gilimo sa amay mo?
1: Wala. Tugod nagpati siya sa ginhambal sang manding ko. Nga, haras-haras ko nung manghud ko. Gani, aksidente niya nga nalagpaan ang nasunod ba lang nga tubig sa ligod sang balay para kung tani sa ilihawon nga mga manok para sa mga nagatanom sa among talamnan.
0: Kung tani ginabalan mo nga amay mo eh?
1: Hindi siya magpati. Tud, akig ko na ako sa akon manding. Gani, ginahimuan ko siya. Sang hindi amo nga sugilanon. Kanang ginhimo ko. Naglayas ako. Kanang pasimpalad. Sa banwasang binalbagan. Nagubra ako sa tawo. Apang timalas. Kiginhando man ako nga lubuson sang akon amo. Kagsalamat lang. Kinagkapalagyo ako. Ama to. Kanang pasimpalad ako sa Bacolod. Tubtob nga. May nakilala ako nga nag-aobra sa Japan. Ginbuligan niya ako nga makakanto dito. Nangin singer, entertainer ako. Kagin buenas, nga nakapamana sa manggaranon nga hapon. Apang napatay siya. Kani, nagdesisyon ako. Magpauli na lang sa Pilipinas. Gingamit ko ang kwarta. Nagin panubli ko sa akon pa na nga hapon. Nagpatindog ako sa mga apartments. Kagamoy na ang ginhimo ko nga kabuhian. Pati na ang rent-a-car nga negosyo. Tugtog nga, nakilala ko ikaw. Kag nangin ba na?
0: Oh, makaluluoy man siya. Apang, hindi ko pagipapangibabaw ang kaluoy. Kwarta ang labing malahalon sa akon.
1: Ay, pwede. Masaka pag nandita sa pinakamataas nga tourist spot diri sa DSB?
0: Ah, okay ah. Amoy na nga kung plano. Masaka kami sa pinakamataas nga bahin sa Dogen eh. Pagkatapos, ihulog ko siya dito. Sa sina, magwa nga na-disgrasya siya. Kagwala ako sang salabton.

0: Hello.
1: Sir, may isa ka babae na nagkatutuloy sa station. Kat sir, nagsiling siyang nakaibalo siya kung sinong nagpatay sa iya anak.
0: Sinong anak?
1: Ang iyang natulang anak na ginatawag ko no kay Carol. Kaupot ko no sa iyabana nga natula.
0: Diyan siya.
1: Sir, suno ko siya mabalik siya kung buwas. Ikaw gid ang gusto niya nga mahambal eh.
0: Oh, sige, sige. Mahulat ako sa iya buwas. Bye. Madugay na namon nga ginatris up ang parte sa kaso sang babae nga ini. Nahinali lang nadula, kaupod sang iyabana nga ginatawag kay Drigo. Basta na lang nga nadula sila sang hinali. Kapang wala man sang bangkay nga nasapuan sa kundiin. Pag sino makapakot, mahimo nga makakuha kami sang dutay nga kasanagan bahin sa krimen nga ini.

0: nagtuod kami ka? Nagkadto ka sa mga pulis?
1: Oo, Mika. Hindi na gid ako makabataas. Nabudlayan na gid ako. Gabi-gabi, nagadamgo ako sa kay Carol. Nagatulog siya sa ako niya nagahibi. Apang wala siya sang ginahambal. Kagpagkatapos, nagadalagan siya dayon. Kagmiga, may malaingin nga natabo kay Carol.
0: Apang sa diin si Drigo, sa diin niyang akon anak.
1: Kung makasugid lang kuntani si Carol sa natabo sa iya, kung makasugid lang kuntani siya,

0: Colonel, mayong adlaw.
1: Oh, ikaw gali si Rosario Dumagat? Ang Eloy sang babae nga nadula?
0: Ah, oo, sir. Ako. Ako ang iya, Eloy.
1: Kaya nakasiling ka nga nakahibalo ka nga may natabo sa imo, anak.
0: Nagadamgo ako sa masami sa iya, sir. Kag sa akon damgo, nakita ko nga nagahibi siya. Kag ang iya liog, ginauyatan niya samtang nagahibi siya.
1: Amoy lang ginadamgo mo, Perme?
0: Oo, sir. Amoy na nga nagapati ako nga may natabo nga malain sa akon, anak.
1: Hindi ba lang siling mo may bana siya?
0: Ah, oo, sir. May bana na siya. Si Drigo ang iyang ngalan. Naglisensya sa ako ng akon, anak, nga maapa siya sa bana niya. Dito sa ginaobrahan sini. Amo na lang atong katapusan ko nga pagkakita sa akon, anak, sir. Kag amo man sa bana niya.
1: May nahibalan ka ba lang nga kaaway ang anak mo? O kung ang iya bana?
0: Aba, wala. Wala, sir. Mabuot ang akon nga umagad. Kag amo man ang akon, anak. Amo lang inang akon masiling, sir.
1: Nasiling mo ina bangod nga ginadamgo mo siya, Perme?
0: Oo, sir. Apang wala siya naghahambal sa akon. Basta amo lang ina, sir. Kag nasun, nagahibi siya.
1: Mahimo nga nagadamgo ka sa iya, Perme. Tungod siya lang ang ginapaminsar mo sa tanan nga tiyon.
0: Hindi man sa tanan nga tiyon, sir. May bisman nga hindi ako makadamgo sa iya kung may obra ako. Apang kung nagaisahanon ako, labi pa kung magtulog na ako, nagapakita siya sa akon.

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinta malapit butika sa Junigan.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na hihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
0: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
17: Sa aking call center agent.
16: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
17: Iba ganyan efekto siya kung sa Sister Pain.
16: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
19: Wednesday.

0: 568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan, Boxing Clubs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
9: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bakhao, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, last 10:49 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agad nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus nagabulig man agad nga ma-maintain ang aton sining pananawan kag hindi magboron, kay kung kaisa ang aton sining bangod sa mga balatian, kasubong sa maging pang-mensyonar naton, amo ang nagakosang aton nga pagkabulag. Gani, magtumarkit at lawadlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, may aras sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 milligrams of gel capsule, ang suplementong aprobado sang Food and Drugs Administration. De kalidad nga produkto sa Yes to Health Wellness Center or sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika nationwide, kag available man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada. Pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro! Centro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo, ang

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 16 sa bulan sa Hulyo, ikatatlo sa limatanan ka mga Webes. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa aton sa nga mga XFM taxi patrollers, kamusta ang aton sa nga aga? Kamusta ang aton nga money market? Kabay pa nga makadawa-dawa makaginan siya kita, makadawa-dawa kita sa pagbiyahe sa subong adlaw. Ang panahon diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, masingkal ang init, katropang Alex. Sa mga senior citizen, sa mga may comorbidities, medyo likawan na nai naton magsagay ka expose direkta sa silak sang adlaw, kaya tama ka singkal sa nga init. Liwat kita nga magapangalaga da tub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang don nga mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues sa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Likaw-likawan tanay subong katropang Alex ang parte sa impeachment kay daw na dudo ang ginhawata sa sulod sang anom kadlaw nga pagpamati naton sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte daw lunsay pagka hindi ka man kapoy ga pamati ka lang, pero pagkatapos ang impeachment trial sa ika-anom pa lang adlaw, medyo lawig pa ni katropang Alex. Pero notice nyo, pagkatapos bla pamati nyo, nga puno-puno ang imo sining utok sa mga legalidad. Matyagan mo daw, ikaw ang ginakapoy, no? Ginakapoy, gani ka nga gapamati ka lang. How much more kung ikaw to ang sa part sa testigo, ikaw ang sa part sa prosecution panel, ikaw ang sa part sa defense panel, mas labi na gid kag labaw sa tanan kung ikaw ang senator judges. Kapin pa ko na ikaw ang nag-preside katropang katropang Alex. Medyo puno, no? Puno ang imo sining utok. So dire kita anay matutok kita anay sa mga balita lokal, kedo kadamo sa mga balita lokal nga dapat naton hambalan, dapat naton tagaan sa nagakikwa pagdamod. Kay while nalingaw kita nga magpamati, sunod party sa impeachment trial, damo kita sa mga concern nga diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary. No, sa aton sa ding mga taga palamati and sa mga nagaselebrar sang kafiestahan, happy happy fiesta. Te, kung si katropang beya pa, sige, tiway gintad na. Don't you worry, katropang beya kay buwas, may ara gintad na. Namin si katropang beya, magambal nga. Tiwala gintad na. Namin si katropang beya, magambal sang tiwala gintad na. Yan, sabat na katropang beya, bin mo ko na, no? Ti buwas, may ara gintad na. Joke lang katropang beya. Kapamati ni katropang beya sa alimudyan. Mga balita kag impormasyon nga aton sa nga pagatutukan, katropang Alex liog tada sa Barotac Viejo, gani unahon taniyo kay may gin-operate ang aton sa nga makatapos ang pulis dito sa Barotac Viejo, kainas ang aga, no, sa Barangay San Lucas sa Barotac Viejo, Iloilo. Balay ni nga ang report, mga katropa, naga refill sang butane. Tidogin na operate sang aton sa nga makatapo sang pulis. Basi malabot tayo gino guys, si Police Captain Francis Batalyones, ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station. Kay ining mga butane may ining refill sa butane, katropang Alex, medyo delikado ni kaya kung hindi authorized
no? Hindi otorisado. Ang iba na muna yung nagaginhalinan sa nga sunog mo. Kapin pagid kon hindi prescribe lang tangke. No, kay kita nyo na, siguro familiar man nga aton, sila nga mga taga-palamati sa ginatawag nga butane. No, sa aton sila nga mga katropa. Tingin operate kay inasang aga sa Barangay San Lucas sa Barotaca Viejo, Iloilo. Masi malabot na dugo guys si Police Captain Francis sa Batalyones. Kay kung anong background sini and kung kay sin o balay ang gin-operate kay inasang aga-aga pa sa Barotaca Viejo, Iloilo, mga katropa. Sa pihak nga bahin, baw kay ina aga pa. No, aga pa may nag may nakabunggo naman nga SUV Montero Sport, katropang Alex, sa concrete barrier dira sa, sige, 5 minutes dira sa may tagbak. No? Sa aton sa ring mga tagapalamati na bungguan niya ang concrete barrier kay ang report sa imbisigasyon sang pulis na gagwa nga daw napiyungan ang driver sang Montero Sports. Halin sa direksyon sang Iloilo City going to Leganes apang pag-abot niya sa may tagbak, napiyungan ang driver. Tapos may duwa siyang mga kaupdanan. Pero maswerte katropang Alex nga wala sang may napilasan. Maway sang may napilasan. Te, ang iyang salakyan, ang SUV, ang Montero Sports, natumba, no? Nagtakilid gid ang duwa niya kaguma, aras babaw. Tapos ang duwa niya kaguma, aras da dalom. So nagtakilid siya. And maswerte nga wala sa may napilasan. Napiyungan ang driver daw, call center agent. No, sa aton sa ding mga taga palamati kaina inisang aga, no? Sa aton sa ding pagpangalagad. So kapin pabi tuod ko naga ang imo duty call center agent kang ang duty sila katropang Alex do pila naman do si 12. Di kung kaisa hindi malikawan mapiyungan kagidman mo. Pero importante nga wala sa minapilasan. Ang salakyan niya, pwede na yan mapalpag. Ate, pwede na yan maislan. Pero kung nagkabuhi na gano'y isang tao, ang madula da, bisan anhon mo, hindi mo na gano'y mabalik. Ang salakyan niya, pwede mo na yan maislan. No? Pwede mo na yan mautangan niya, katropang Alex mo. Kung mangutang ka, pwede. Kung ipapalpag mo kaga ipakayad mo, pwede. Pero kung kabuhin na isang tao gani ang madula, no, bisananhon mo, why na gini atsyansa? Nagkatingala ko, no, permi na niyang mga concrete barriers si katropang Alex na ginasalakay man. No? Ang diri sa may magpaliko, kabla pakanto na sa takas katropang Alex, so kita mo da, nagligad ginsalakay man na. Kita nyo subong, imbes nga kompleto na daang concrete barriers, may kulang na. No, ginisip po ano, pila man doon, 5 na ka concrete barriers na mo. Iway na, way na chance ha. Oh, di ba katropang Jansen? Katropang Jansen. Hindi ba, no? Okay lang. te, araw na. Ahay. Mayo lang ah. Ay, ang pasalamatan talaga nga wise ang may napilasan, no? Kagwise ang may napatay. Halong-halong lang sa pagmaneho sang salakyan ah, kay kabudla ay katropang Alex ah. Oh, te sa akalinog to kagabi may aksidente man motorsiklo. Kainasang aga-aga pa may motorsiklo man nga naaksidente. Budlay sa ano, no, budlay ng aksidente katropang Alex, no. Oh, may lana ko na mga gulo gas-gas ta gas-gas lang imo maagom. Pero bisan pa sakit man bisan gas-gas lang. Sentro. Masakit man. Dapin pagid ko na mga batyagon mo bla pagkaligad sang pila kami nadlaw nga hinam ga ano na gahimali bla.
Oh, masakit, no? So hinahinay lang sa pagdala sa inyo ng mga motorsiklo, hinahinay lang sa pag maniyo sa inyo sa mga salakyan kay sa nasiling tanaw wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado, mga katropa. Last 11:01 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Aki pagido, nakalabot na ni sa Igtalopangod katropang Alex ang LTO. May isa ka kamuti nga driver. May driver, actually aga ko pa ni nakita kay nasa ride ta Iloilo ang video nga ang water tanker nagtabok siya, nagcross siya sa approach sang Halandone flyover. Nag-approach siya, katropang Alex, te, kung nantaon mo, kung basihan mo ang kasuguan sa dalan, violation, gin siya eh. Traffic violation, ang pinakanubo niya sining violation is reckless driving. Ay din kay Monia kita, kung matadong kabi, no? Kung may nakaseminar ka klase driver. Nga balaan mo na gid nga approach sang flyover, naka-double yellow line pa. Halin sa sapyak nga side sang dalan. Counterflow niya ang dalan. Kag magtabok sapyak, di ano nga utok sang tawo, biman. Amo ning dapat nga disiplinahon sang LTO. Pero laban-laban, kaya nakalabot na ni ang video sa Igtalopangod sang LTO. Sakay Regional Director Didoy Hidospan, laban-laban serbihan gini siya katropang Alex ang Shukos order. Kay nakita tagani sa post sang Raita Iloilo nga nagapamangkot, kita mo da katropang Alex ang ginaposta, nagapamangkot ang isa ka netizen nga nakakuha sang video sa aton sa din nga mga tagpalamati. Abi mo kung ano ang palamangkutanon katropang Alex sang driver or sang nakakuha sang video, siling niya.

ang isa ang approach o kung ang nagapakadto okay lang. Pero ang nagahalin sa ibabaw sang flyover na katropang Alex nga nagapadulhog bala ang nga hindi aware nga may nagaliso sang may naga ano da may nagaliko may nag cross sa dalan kiti saling sila yang double yellow line niya hindi balaan sang driver nga hindi pwede mag-cross ka mo. Hindi ka pwede mag-counter float eh. O, abe. Sa mga driver, sabi, no? Sa aton sila nga mga taga-palamati. Timayo ka na blang ginihin mo sang driver, oh. Kamuti driver, giniya. Kung mga MMDA kasi na, kung sa mga Manila kasi na, dakop ka na ni katropang Alex. Ano ka pa? I-video ka pa? Tiyari yun, nakuhaan sang... nakuhaan sang video sang netizen. Ang tinutuyo naton, kung nga ang agin post ni naton, agod nga mag-serve nga leksyon sa aton sa nga mga drivers. Kiti bala naton ang mga professional drivers, ang mga drivers yung mga maayo, nga nagasunod gin sa batas trafiko yung katropang Alexia, ma-react gini mo. No, ma-react gini ha. Di makita ni isang taga LTO laban-laban ang driver masyokos order kagid noy. Nano nga utok sang driver ni man? Nga may ara gina yung driver yung katropang Alex, no? Ano man, gadali. Hindi man emerhensya. Kahit kung emerhensya, kung tani, maintindihan mo. Probisan pa. Hindi gadya bagay eh. Why man siya, hindi man sa emergency ang iya sila nga pagliko. Why man siya siguro sa emerhensya ang ginakarga. No? Te, noy! Gapamay paya sa imo ang taga LTO kadya. Sa subong siguro matiyagan ko si Director Didoy Hidospan nagaperma na ni katropang Alex ang syokos order niya iserve sa driver kag sa tag-iya sang water tanker. Centro. Tisabta na lang ang kung may mag-abot si imo dang syokos order. No, aga ko pa ni nakita. Natabo ni si kahapon katropang Alex. Natabo ni kahapon dira sa may Halando ni flyover. Dapat sa mga drivers, no? Mangin aware kita kay nga okay lang na kun wala sa may matabo ang aksidente. Ti what if abi karon ko mayara sang matabo ang aksidente. Doble libog mo in the sense sa katropang Alex nga ti ma-aksidente ka da, makabunggo ka da, o anong plastada. Bawo por Diyos por Santo, dayaw mangkuho. Nakadamo sini sa ilaman. Pila pa ka mo sina sa ibabaw sang kalibutan man. Pila pa ka mo sina nga driver nga ari diri sa Iloilo nga amo naman. Bato-bato sa langit, natural ang mga wide labot kay mga maayad-ayad ya kag ayad gid yang klase driver yang naka-incindi sa batas trapiko. Natural ti wide na daya labot. Ang mga salawayon lang kag mga pasaway nga klase isang driver. No? Last 11:08 na ang aton oras, liwag tatubi ka tropang Alex, liwat, tawag ibiliwat si Police Captain Bataliones. Before kita magsaylo sa iban nga mga balita and talupang doon taman ikiron ang parte sa problema sa mga taga nabais Mandurriao dao. Kayway iaga ulan niya sa aton sa mga tagpalamati ang mga residente daya nagasuprer sa nga pagbaha. No, nagabaha ya katropang Alex. Di kaluluoy sa mga residente kung makita mo ang video nga ginsendere sa aton ni katropang Hel Alvarez. Ang aton sa nga XFM Taxi Patroller. Kaga si Katropan Jansen, atong ito yung kaina eh. No? Kaluluoy kay may isa kananay nga bata yung siguro daycare bla. May eskwela. Gin abah. Kay ang nanay ang naglusong sa tubig baha. Te based sa mga residente nga sang una, why man ina dira nagabaha ugali

0: no, o galing kay daw napanabayaan na bla ang punong Sentro. Kay punong na da mo, no, kung magtaas ang tubig dagat Sentro. Nagasulod ang taob sa mga pamalay. Dati sa unaway nagkakatabo na sang may manage pa kag maayo pa ang operation sang punong da Sentro. Pero subong kay daw wala na, pinabayaan na, kaya mo na ang dako nga problema. Ti, ginatry na ton sila nga mapaabot sa aton sila nga city government kung ano ang pwede mabulig. Kay nabatian ta kaina sa interview, no? Nabatian na ton sa interview kaina sa programa Bullseye sa mga residente na aware man si Kapitan, no? Sang barangay nabais. Pero tayo bisan aware si Kapitan kay kumuha mo na kadako nga problema ang may igkasarang siguro nga makabulig dira ang aton gid nga city government or itsider ang aton siling opisina sang congresswoman Debla Katropang Alex. Ang mahimo lang gid siguro ni Kapitan da nga ipaabot sa igtalopangod sa mga opisyal sang syudad Buligan niya to follow up para nga matagan sang solusyon ang problema. Daligid lang kay check naton sa linya, ara sa linya ta si Police Captain Francis Batalyones, ang hepe sang Barotac Viejo Police Station kay megin operate kaina nga nagapang refill sang butane sa barangay San Lucas sa Barotac Viejo. Police Captain Batalyones sir, maayong aga si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katropang Mario, no, may aga sa inyo, kag sa inyo man mga kagpanamat.
0: Yes, sir. Sir, ining gin-operate ka inang balay dira nga nag-refill sang butane. Confirm gin man eh, dira sa may barangay San Lucas sa Barotac Viejo, sir?
1: Yes, Katropang ano, tama, saktan na sir, may nag-conduct din ang aton upod nga tag-arusog sang bypass, no? Sa pag nag-refill nisa sa ano nisa sa mga detail sa Barotac Viejo.
0: Oo. Ano ang background si ni sir? Ano na siya kadugay nga nag-operate dira nga nagapang-refill sa butane sa Barotac Viejo?
1: Bago pa lang siya nag-umpisa katropang ano no, katropang Mario no, kay before doon nag-ano niya siya gabaligya. Mm-hmm. But later on, yung nag-discoveryan, siguro siya na nag-refill.
0: Oo. Okay. So ano kadamo, sir, ang mga na-recover sa iya nga mga kanister sang butane, sir?
1: Ang aton na by basket, no, ginbaka natin sa 40 ka ano niya, kanister.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may ara kita nga may na-recover nga 116 nga NT.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may ara pagkid 37 nga may ano na may field, may unod.
0: May unod.
1: Okay. And then may weighing scale. Tapos may 11 kilograms nga ano ni sabi lang tangke.
0: Mm-hmm.
1: And then 50 kilograms nga dako ni sabi lang tangke.
0: Mm-hmm.
1: Tank.
0: Mm-hmm. Anong pasada sir man? Paano niya gina-refill? May ano siya, may ara sa sang gadget nga nagapang-refill sa kwan sa kanister ni halin sa tangke gidya.
1: Yes sir, oh, may ara sa sang ano na sang ano na ano ginagamit.
0: Oo.
1: No, from sa tangke going to sa ano na sa canister.
0: Oo. Okay. Paano na monitor ini sir sang aton sa mga pulis?
1: Actually, damo diri ano no, damo diri may mga butane na nagagamit.
0: Mm-hmm.
1: Ano na to na observe ra nato ni na no, especially sa mga mountainous kag bisan diri sa urban area sa Barotac. So gina-monitor na to ng report sa ating mga personnel sa Arsog, no? Kasi na may ano na to, may sabisari na may ara nga nag-refill illegally.
0: Mm. Okay. So why gini niya sir permit ang iya nga pag pang-refill sa nga butane?
1: Wa I get the Sir Mario no kay do backyard lang siya diyan ning style.
0: Oo, so hindi siya ya autorisado gid nga mag refill sang butane. So anong specific niya sir nga violation gid?
1: Kung ano siya no, inang violation sa Republic Act 11592.
0: Mm-hmm.
1: Yung the Industry Regulation Act pala.
0: Uh-huh.
1: Okay. And then ang PD 1865.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginamendan ng DP 33 penalized milligan prohibible sa mga LPG product.
0: Oo.
1: Ang ibaligya kasi yung mga LPG na product.
0: Okay. So, Presidential Decree 82, ano sir?
1: Presidential Decree 1865. Ginamendan niya ang DP 33.
0: 1865.
1: Pinalize ang trading sa LPG product.
0: Oo. Pila kabilog, sir, may arestado?
1: Isa lang, sir, isa.
0: Oo. Bali, ang arestado na sir, hindi tama na malawag ang iyang pangalan, gino? Anong alias niya, sir?
1: Alias G.
0: J. Oo. Sige, San Lucas. With that, Police Captain Batalyones, sa inyong monitoring, dira, ano kadamo sa mga nagabaligya sang butane sa Banwa, sang Barotac Viejo, sir?
1: May ara kita dili no, may gina may ito dili sa agenda.
0: Mm-hmm.
1: Mga pila dili sa mga kios nga nagabaligya.
0: Oo. Pero yeah. Otorisado na yan sila, sir?
1: We amo pa lang i-validate nato no, pero hoping na ang ginasort na nila is from authorized dealer.
0: Oo. Kahit may ara man niya authorized dealer gidya sa nga butane, sir, ikag specified gidya nga sunod lang sa kanister eh. Tinaya medyo daw backyard lang, no? Backyard lang yung pag-refill. Sige. With that, Police Captain Batalyones, sir, congratulations and salamat kin sa time ang ginatag diri sa amon sa XFM Iloilo.
1: Yes, Kapropang Mario, no? So, joint report niya sa aton arusin sa region, para di region 6.
0: Oo. So, lastly, siguro, sir, imo nga panugyan na lang sa mga kautoran naton nga nag-operate or nag-gamit sa kanister nga hindi iyas specified, no? Santo sa kasuguan na Police Captain Batalyones.
1: Oo. So, nagpanawagan kita sa, no, sa mga individual na nag-engage sa amo sining mga aktividad na untotonan natin kay ginakompromise natin ng safety kay may mga instances nga ang cause ang sunog, no, amunis ang mga canisters, no, hindi safe, kagsigurado ng mga paggamit.
0: Okay.
1: Ato pa, Mario.
0: Oo. Sir, thank you again sa time, ha, and good morning sa imo.
1: Sige, katropang Mario, may aga, kagsigurado man mga pagpalamat.
0: Salamat, sir. Okay. Sentro. Nabatian mga katropa si Police Captain Batalyones ang hepe sang Barotac Viejo Iloilo. Bala nyo may bawal ni magbaligya mo, no, sang mga hindi bala authorized. Kapareho sini daw kung si Police Captain Batalyones pa backyard, no, ang pag refill. Kay may ara gidya sang specified gidya nga canister or naga kag authorized nga nagabaligya gidya katropang Alex. Kay kun hindi sini on mga substandard nga mga canister, kag ang pag refill bla daw hindi specified gidya santo sa mga gadget nga ginagamit, kulang, no, and ang kulang sa safety measures. So, nag-a-cost kung kaisa sang sunog, no, sa aton sa ring matag palamati. So, dira sa Barotac Viejo, damo man sa managabaligya, pero i-check pa nila sang pulis kung bala ini sila ang mga otorisado nga mag baligya or mag-distribute. Centro. No? Again, sa aton sa ring matag palamati. Last 11:18 ang aton oras sa dira sa aton nga pagpangalagad sa Centro. Sana siling na balikan tato ang parte sa mga sa sitwasyon sa Barangay Nabais, Mandoriao. Kay dugay na actually nga concern dira, no? According kaya sa aton siling mga apumuluyo and konsika tropang Hill Alvarez pa ang aton siling XFM taxi patroller nga nag hatag diri sang information sa aton. In fact, makita sa aton siling mga tagpalmati sa aton siling Facebook post ang ginsend nga picture or ginsend nga video ni katropang Hill Alvarez, ang aton siling XFM taxi patroller. Makita mo nga nagalusong ang nanay katropang Alex mo. maluoy ka. Ti, kun sige-sige na, nga nagasige ka lusong sa tubig, ti, hindi mo masigurado kung bala ang tubig nga na, nga ginalusungan mo, safe ka katropang Alex. No? Ti, kung magsige-sige na, malanagon ka. No? Okay na na kung di ka magkaliptos sa pyrosis. Centro. Kaga, hindi kidya, hindi ka kidya komportable eh, no? Mga pumuluyo. Dahil hindi komportable sa sitwasyon nga maginawi sila, nagalusong sa tubig. Why pa na ulan? Ti, how much more kung magtupa pag idang ulan ka to pang Alex? Centro. Miserable ang ano, miserable ang pangabuhi sa nga ton sa nga mga kauturan. Again, kayo nasa interview ni katropang Josel and katropang Johnson, aware naman si Kapitan, no? Parte dira sa sitwasyon sa mga pumuluyo. Pero ugaling sa barangay, abi nga level, medyo limitado na yung sources, resources ang barangay. Ang pinaka-best nga himuon na sa barangay is ipaabot sa mataas nga opisyal na ton sa gobyerno. No? Mataas, may ginpost pa yung kay nakatropang Alex nga, ina, kuha na na, malana na, ano na, inang, why, hindi na, ano, hindi na, taob. Pero mayara, ginsend si katropang Hill Alvarez nga nagalusong yung katropang Alex mo, ginpost ko na kay Inas nga aga-aga pa, nga nagalusong ang nanay mo, ginaaba niyang iya sila yung bata. Centro! Centro! Oh. So, somehow siguro makaabot man sa aton sining pamunuan sang syudad. Kaysang una, why nagabaha da? Kay may gatipan sang punong mo. Ang trampa siguro lang nang daw kita mo ng ano, kita mo ng trampa nga kahoy nga gina ano, ginabutang para nga hindi mag magpugong sang pagsulod sang tubig. Iti kuana na daw. Ha? Puno nga na da. Tiina, gaga-suprer sila sang pagkataas ang tubig kung magtaob. Ti, how much more pagin ka tropang Alex kung magtabo ang tubig ulan kag-taob? Centro. Ahay, kaluluoy lang sa mga residente, no? Di ka ba ipang makita ni sang aton sa ding mga opisyal, ah? Kag-bisan pa paano, mapangitaan man bala, no? Okay man ang patahumon nato ang mga esplanad. Centro. No, punduhan naton ang mga esplanad. So basikon pwede nga mahatagan man sang solusyon ang aton sa nga problema da sa barangay na Bais. Centro. Na kita mo na oh. Simentado na katropang Alex ha. Oh, kita mong nanay dalang tawab lang nanay. Simentado na do pakadto siguro na sa eskwelahan kung di ko magsalay. Taob na, no? Kita mo ng nanay, oh. Ginaba niya bata niya. No? Ginaba niya bata niya, tapos yaya ang naglusong sa tubig baha. Oh, ginaba niyang bata niya. Oh, nga nag-eskwela, ahayte. Kaluluoy lang sa nanay, no? So, basi pa man lang, ah, no? Makaabot sa talupangod sa mga ano da, mga residente kay sa mga opisyal naton kag galibot mamalaka mo kag Centro. No? Ito pang Alex na. No? Kung mga laban-laban, kung dali na lang ni eleksyon, kung pinalumba ni sila mo. Centro. Centro. Nga pinalumba ni sila. Ay, ano ta na, ipalabot na itong sa DPWA. Centro. Hindi lang ito pang Alex. Galing kiti, layo pa bi ang local eleksyon mo. Centro. Pero kung mga eleksyon period, nga pinalumba ni sila. Centro. Atong ginadala tala ni sa italupangod sa aton sa nga mga opisyal hopefully nga matalupang danman no ang ila sa nga problema no sa aton sa nga mga taga palamat. Centro. Las 11:23 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad mga pe kami anay ni katropang Alex. Centro. Mga pe kita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para magwapo kami kag magnami pagida. Centro. Ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, ang mayakas ang mangosteen, moringa, spirulina, real coffee beans, turmeric and garlic. Centro. Lindugangan sang glutathione and collagen. Hindi lang niya basta-basta nga kape, no? Kundi ang kape nga healthy kag makabulig sa aton nga ikaayong lawas. Centro. Santon Gold Coffee mix, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sang mga gwapa. Available man ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix nga bisan bata pwede makapangape. May isoflavone nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones sa lawas ta, sa mga kababaihan handa, no? And sa mga kalalakihan naman nga mayaka sa prostatitis o kung paghubag sa prostate. Ang Santon Plus Coffee Mix, mahimo sa mangustin, moringa o kung malunggay, kag soya extract. Bata, pwede makapangapi sini eh. Kay wai sang caffeine, kundi aroma lang sang kape. Soybeans, yung ano niya, soya, no? Ang iya sila nga ingredients. Manggrano ni sa lecithin, no? Ang kag isa ini sa mga source ang soya sang protein. So ganami ang imo sa ring mudo, no? Sa aton sa ring matag panamati. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sa kape ang Premium Litre Coffee Mix para sa mga naga problema naman niya sa mga kauturan naton nga diabetison na nagakabalaka nga basi mag-shoot up ang sugar level, don't you worry, kay stevia ang sweetener. Ang kape nga yara sa baita, may vitamin D3, kagang vitamin D3 nga yara sa kape, Premium D3 Coffee Mix. Sentro! Sentro! Mabakal ang mga nagkakalain-lain nga variant sa aton nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, kag Premium D3 Coffee Mix sa mga butika, sa Mercury Drugstore, o sa Pharmacy TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. And mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede niyo man ma-order online sa Shopee, TikTok at sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Centro. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad and report ni katropang Febia Borges Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital and Iloilo City Hall. Kay Gapon, magiging pangabay kita kay katropang Febi, kay Session Gapon, sang sangguni ang panglungsod, parte sa mga insidente involving minors. Kay nag-set kita kung tani subong aga sa kay Police Major Shelamay Sangrines, ang aton siling spokesperson sang Iloilo City Police Office, ugaling kay Ara sa Subonggid, no? Ara agin siya sa meeting. So, why kita sa may ma-interview ang mga opisyal sang Police ICPO, kaya Ara sila sa ongoing ang meeting. So check ta si katropang Febi sa aton siya pagbalik pagkatapos ang aton nga mga commercials. Last 11:27 na sa aga.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: X-F-M.
14: X-F-M.
15: Yes to health.
16: The secret of health.
17: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
16: The Secret of Health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
19: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
20: Yahoo!
21: Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
16: The Secret of Health.
18: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
18: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata. mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
20: The secret of health.
18: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
23: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Yes to health!
25: Pa-diet na kubuhas ah.
26: XFM. Katropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:36 sa aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. I-acknowledge na rin aton sa mga listeners. No, standby ka ito pang Febe dira sa Iloilo Provincial Capital and the Iloilo City Hall. Kay Ma'am Eunice Gumban, good morning. Happy Thursday. God bless you. Alin kay Ma'am Eunice Gumban. Kay katropang Ronel Daroca, Nel. Good morning sa rin Ari. Stay always sa XFM, Katropang Mario. Thank you, good kay Katropang Ronel Daroca. Sa aton sa rin mga tagpalmati. Kay Sherwin Marcoe, good morning. May nag-message diri sa aton, Katropang Alex. Oh, si, ngala niya, si Angkor D. Siya, shout out sa mga officer sang La Paz 1 Elementary School. Hoy! Tanawan nyo ang mga nagapinainit hulat ka mga kabataan nila sa inyo nga patakaran nga wala pulos. Oy, nga man, anong plastada da sa La Paz 1 Elementary School law? Sa nagapamati sa ito na be, sindi kami abi di sa nga duga nga detalye be. Para nga mapasabat na ito ang mga natungdanda no, sa La Paz 1 Elementary School. Basikon pwede mo kami mahatagan sa dugang detalye bala. Centro, parte sa siring ginapaabot mo din nga concern sa La Paz 1 Elementary School sa ato na matagpalamatin. Si Katropang Febe Borges Tibor Morales naka-standby sa siring matinion report nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Ay, labay manakon. Si Oswag Ilonggo Party List Congressman James Jojo ang Katropang Alex. Ginpasakaan sang kaso sa ombudsman, ginreklamo sa Office of the Ombudsman sang mga private citizen from Antique. No? May kag magluwas sa kay party list Congressman James Juang agin reklamo sa Office of the Ombudsman. May mga nadala pa nga mga district engineer sang DPWH. Bebe, anong reklamo? May kang tanan sa ano nga reklamo ang ginfile sa ila sa Office of the Ombudsman, ha? Bantayan ang dugang nga mga detalye. Pero check tanay si Katropang Febe Borges Tibor Morales dira sa Iloilo Provincial Capital and ang ginpangabay takapon kay Katropang Febe sa parte ni sa involvement ba sa mga minor di edad nga daw sunod-sunod na ang mga insidente. May gin snatch nga may gin agawan sang bagto sa Barangay Bulilaw, minor di edad ang involved. Tapos may naaksidente manggapon sa nakabunggo ang inasakyan nga motorsiklo, minor di edad. Pero ang ining mga minor di edad nagapang sightseeing, nagalagaw-lagaw kung may chance sa panakaw. Na? Check ta si Katropang Febe kung ano ang action taken sang sangguniang panglungsod ni Chairman sang Committee on Public Order and Safety. Katropa mo sa balita, Katropang Febe Borges Tibor Morales. Live report. Katropang Borges.
1: Gin ko ano itong Katropang Mario sang reaction si City Councilor Sidfrey Cabalona, ang Chairman sang Committee on Public Order and Safety sa Iloilo City. Nagkangkanan sila isang mga kabataan malang na involved sa krimen diri sa Sudan sa Iloilo. Kaya daw kahapon na mutabi na tabo na may apat ka mga kamatanon na taga Kalaparan ang na-involved, ang aligar sila nga involved sa nagapang siphon sa mga gasolina blast motor
0: tricycle
1: sudan sa tricycle
0: amo nang siling katropang boards nga libot-lib lagaw-lagaw ko may chance sa nakaw mo.
1: si City Councilor Sidbik Balon natin siya daw nahimo naman natin ang siyang tanan-tanan nga legislation da kasi ang sa bahay niya sa City Council ti legislation amo na kun nga ang siling niya sa ligad tong mga inadlaw nakakita na sila ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Parilla. Ginamala niya nga magpatigayon sang patrolya sa mga kuwain bala sa mga lugar nga masamay nga ginatiniran sa mga kabataan. Kag sila nga importante diri siyang intervention sa bahin sang barangay, eskwelahan, kag-importanteng mga gilikanan sini sa mga kabataan nga involved sa krimen kadto Mario. Siya tinan nung magmimo tada, di ba kay kontrabahin sa legislation sini na himo ta naman. Ari ang statement ni City Councilor Sidfrey Cabaluna.
2: Send daw po. Hindi na nagbigay ng pang-sending teacher. Sinabi na wag na pag-upload pero in-upload na pala. Anong policy nito pag gano'n?
3: Well, ako kasi ang paniniwala ko dyan at yan naman yung ni-research namin. Pag nasa public place.
0: Talaga lang. Kaya daw ga-doble.
4: In the previous privileged speeches na enforcement, no? Kung hindi na siya iakatrabaho sa legislative. Basically, kung may mga incident, yun yung importante. Yun, you know, on top of the situation, ang aton mga kapulisan, ang aton mga barangay officials, no? We have to strengthen institutions, the family, the school. In the previous privileged speeches na ito, naging deliver, na-raise na ni, no? The strengthening of the BCPC, the strengthening of the Child Protection Committee under the schools. Nga kung una-una, ilan-lan, makikmadakpan sila, then proper intervention will be given to them. And ultimately, ang mga institution kung nisa gina-refer, magtrabaho sa eksakto, no? Na social welfare, will come up with diversion and intervention proceedings, and many others. Ang prevention ng component, itrabaho sa aton kapulisan, trabaho sa aton mga tanod naton. So I hope they really be more determined in their task. No? I've talked to Colonel Parilla last time. May call ako to have our enforcers present in strategic areas again. Kaya last time when we visited San Juan Molo, napadayon ang tinagamo from time to time dito sa may coastal area ng sa mga kabataan. So, yung kuting presence nyo, kita tama na nga ang mga kapulisan natin kisa sa may mga salakyan sila, sa mga main roads, sa mga main intersections. Kita ko na sa kong kagabi yun, nag-hazard ang ilang mga pick-up. Pero mas namin man nga, dito din sila roving, no? Sa mga coastal area, kung din ginaga, ano, kung hindi sila predictable sa ilang hulag, no? Dira sila sa mga areas nga, di, kung naging maalam ang mga kabataan, ginabantayan lang at kung hulag, sila dapat, they should be able to move in, even in areas nga that will allow them to respond to incidents immediately. So, hindi lang sa mga main nga tala nun. Kapag pinindyo sila, hindi pwede ba lang atawan nyo dito sa may coastal area natin from time to time dito yung maruging natin kapulisan. Sa mga esplanad natin, kinakatabo man kakatabo nga kinagamo man last time in the area. So, I think they're equipped and they should be creative about their strategies to be able to apprehend, prevent, then ultimately yung institutions na magbaton sining mga kakaladakpan kung may madakpan, dapat kabalo sa ilang upra. I support the, you know, Brass Money Councilor Park on juvenile welfare intervention program. Isa ina dako ang pagkulang, to be honest, in terms of the implementation of Republic Act 1944 or the Juvenile Justice Act. Pati pagdakop dapat sa bata, ina-turn over siya for intervention and diversion proceedings, no? Pareho sa atong ginobrand, sa Bayobrero, sa atong balay, dalapan o dalayunan?
5: Dalayunan,
4: no? Pero pag-abot dito, gusto ko naka, gusto natin talit nga nakaplastar ang programa, no? O manong matabo sa ilan, dira? No? Pag dapat makita ang epektibo na. So kung gina-obrahan na sila, livelihood program, naging effective bala para magmayo sila. Kung may ara na sila discipline ng mga activities, inculcating discipline, naging effective bala. So that program should be put on paper, no? And dapat masulod ang mga experts to say kung anong gina-obrahan nila. No, imagine sa mga kita ta mga pagpuos iban sa mga US, they submit their mga ilaning juvenile children conflict with the law sa mga proceedings nga go kulang lang go ROTC sila ba in their para mabalik sila sa sabak sang payo nga pamatasan pag maging mayo. I hope they really institute such reforms in the diversion and intervention proceedings para mag-bring to light man nga ang nagasulod sa programa, nag-aabang.
5: Consular, last question.
0: Okay, katropang boards?
1: Okay, ang muling statement ni City Councilor Sidfrey Cabaluna, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Iloilo City Government. Kung sa saguni ang panglungsod, may kang tanan diri sa mga padayon nga involvement sa mga kabataan sa sining mga krimen diri sa siyudad. Although nga ti ining pasuyop ni siya katupo Mario, makabig nga po niya kwan mo nga pag pangawat. Kati nga parking na iyang tricycle sa kong motor sa tabo na mo ay sa iPhone. Pero hindi rin kuluwa niya sa style ni mga kabataan nga naman. Siguro sa kwan ba sa internet o sa mga panagbaon ba sa mga
0: television
1: na kapag Mario. Kati isa-isa nga nabasiyan, alam mo?
0: Sunod-sunod kung may nadlaw katropang board sa involvement sa mga minor na edad. Ang unang insidente ito, atong snatching call center agent to ang nabiktima sa Barangay Bulilaw, sa lapit na sa Maestrata. Apat man to, or tatlo, kaminor de edad, ang isa na dakpa na gani. Ang sa may San Jose Arevalo, apat ni sila, pagkatapos, tatlo na kapalagyo, isa ang nadakpan. Tinaulun sa ilan ni minor de edad katupang board. So, on the part, yes, ang City Council, sa chairman sa Committee on Public Order and Safety, nga siling ni Councilor Sedfrey Cabaluna, ang tanan-tanan na himo na sa City Council.
1: Oo, na-privileged speech na nabasara na sa ordinan sa tanan-tanan, resolusyon, tanan-tanan. Hasta personal na ginambala niya si Colonel Parilla, ang director sa KCPO, ang magpatagayon ng patrulya sa mga strategic mga lugar. Mo kayang kabataan niya, ang police lang buli, lang police kung nabanta niya.
0: Kaya ba si kung kulang sa reminder na, no?
1: Magandang nga, sige, dapat siya may ara nga intervention sa barangay, sa eskulahan, sila panagin iya sa ginikanan. Kasi abasi gambal bala kita Mario mga kabataan nga bangod kay gaidan sila 13, gaidan sila 12, gaidan sila 14
0: isla
1: sila
0: mga preso.
1: Kaso. Iti ang dudumo nila nga dito ang natabo to sa
0: Tacloban.
1: Tikinsian years man to. Napasakaan kaso kasi kinatawag kayo ng discernment pala kung nagbaruan nila nga ining violasyon kailabanan sila, ba't aman nila nga may violation sila, at iman akong nga, na pasakaan sila kaso. Matuod ni sila, pero pag-abot nila yan, 18 ano, sila ba naba niya na
0: kaso ginaya?
1: Sigurado ginaya.
0: Tukbulon ta naman ang polis eh, no? Liga na mga barangay pag hindi.
1: Aktibo na yan si
0: Irene Ong?
1: Aktibo? Aktibo na yan.
0: Kaga, natural ang escape pag hindi.
1: Ha?
0: Escape again.
1: Ati kung si Escape Federation
0: President
1: Jelma Cristel Implica. Kasi gahibo pa sila sa mga programa sa barangay.
0: Daw masiling ka man nga daw aktibo.
1: Aktibo?
0: Waya question sa liga kay aktibo. Ang Escape Federation, may role man na diri ka to pang board sang Escape mo? Liga kang Iskay. Ang sa liga aktibo, ang sa sa SK daw aktibo.
1: Daw aktibo.
0: Seriously speaking, ato pang boards dapat italupang doon tani kay nga.
1: Dapat yan.
0: Sunod-sunod ang mga insidente niyo.
1: Ang aton man nga police kasi may araman sila programa da parte sa pagpaintindi sa mga Grikanan kung nung ila sining nga mangin papel blas sa sibog na sitwasyon nga tapos Mario.
0: Hindi lang nga ningas kugon lang nga.
1: Hindi lang.
0: Nga siling kumukay may insidente na tabo ni reactive kita. Tapos after one week, why naman? Basi-masiling naman
1: hindi
0: nga
1: lang,
0: ati.
1: Hindi lang pulo.
0: Hindi lang mulo.
1: Hindi lang pulo. Pulo pa picture. Pagkatapos mo ang report niya.
0: Ikaw lang mo ka to pang boards mo.
1: Si, amo naman lang subong, di ba? Compliant. Bisan diin man na yan na, hindi lang niya sa police, ha? Hindi, ang tanan man, ang barangay man, pulo lang na, pulo, tapos panlas ang picture to, ako nag-conduct sa muna.
0: Nag-pulo pa picture. Na pareyo lang nga nagpulo, nagano da nag pulo panilhig, naguyat lang silhig, way man nakapanilhig pero nakapicture man.
1: Picture.
0: Dasi, ikaw ka to pang boss. Ikaw ka to pang boss bala mo.
1: Pero kita pa Mario pa sa provincial kapitol. Mao gagutok man ang labi sang kapitulyo kag ang kasarial ba?
0: Bao, ti damo-damo gini no.
1: Picture goro sang piso bala katubang mare nga amuning bulyada sang tabo. Tus gutok-gutok hasta sa may entrance ang kuan ba sang kapitulyo dito sa may kuan sa may atubang ka atubang ka Baptist Don Baptist Church. Damo to nagakuan naga purungko kag nagahulat sa number nila. Na wagon. Tumudamo ang nagpasakop subong sa piso mega
0: job fair,
1: naging pangunahan sang piso ilo under kay Dr. Cynthia Dario Kadabamara.
0: Tapos ang programa kiraon masilaw man ko dyan na makita na kami na ni katropang bumbet.
1: Gutok bing kwante. Di sige pang interview di ba kayo gabi ito naman ay karoon abas sa inyong program bro.
0: Arada sa ati bro bay ma apas ko na siya kay ma ano kami da ma interview kami sa mga ahinsya sa gobyerno daw.
1: Dahil sa sagbon ang panglawigan na approve na ang ordinansa nga nag-require sa compliance sa Workplace Safety and Injury Prevention Standards.
0: Ano na siya man?
1: Occupational safety. Magdabutang sa mga standard ba lang agud malikawan ang mga kabala ang injury incidente. Ang hindi nga ang title sa ordinance, an ordinance requiring compliance with the Workplace Safety and Injury Prevention Standard, Occupational Safety and Health Standard for both private and public sectors in the province of Iloilo. Ang gining ordinansa, ang gin sponsor ini ni board member Jun Mundihar, kagin co-sponsor ni board member Rolando Distora. So may ni kay sa kapangadaan may ara nga gitawag siling safety standard pareho siling sa pag-provide a safe work environment free from hazard, comply strictly with all applicable standard rules and regulations, provide appropriate and regular training on hazard recognition, risk assessment and control measures, supply and maintain necessary personal protective equipment. Buto pa rin sila nga kung may construction abi sa probinsya, sa Banua, dapat i-comply ini ang pag-sok-sok sang PPE o kung personal protective equipment pareho sang ang construction kung ano construction hat niya, hard hat ba na? Kay isa ini sa mga requirements kaya approve na ini ang ordinansa kag pirman lang ini ni Governor Arturo Defensor Jr. kapag conduct sang regular inspection kag report safety audits sa mga construction firm sa probinsya sang Iloilo, particular sa Kabanuhanan, Carlos Mario.
0: I-discuss na katropang boards buwas kay Don Mayo na pati ng mga ginakonstruct ng mga ano blang mga parte sang dalan bla, no? Ito safety standards na mo, no? Sige, kay
1: plus. Yung siya, kay na-approve na ini, kung mapirmahan ni Governor Arturo Defensor Jr., i-publish lang ini 15 days, kagod ni mangin isa na kalubos na ordinansa ini, kag dapat i-comply ini na may ara nga sundon na safety standard ang tagsa ka mga construction firm diri sa probinsya sang Iloilo.
0: Okay.
1: Ang ining kabalita, ganyan doon sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrobang, Fabi Borges, Tibor Morales, XFM
5: Central,
1: News.
5: Central, live report.
0: Thank you kay Katrobang, Fabi Borges, Tibor Morales, report nagikan sa Iloilo City Hall, kag Provincial Capital sa ato na pagpangalagad. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Also sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, happy listening lang, no? Diri sa aton siling pag-pangalaga. Si Paring Boy siling nga, pare daw ay ka na di kahapit magpaguntingaw. Paring Boy, don't you worry. Mahapit kami da, mahapit ko da. idlaw ko si Paring Boy. Ang importante ya Paring Boy nga si stay din lang tatuyag ka kadto sa kwan na sa clinic. Ano ganay Paring Boy ginabakal mo? Paring Boy Mortel, ang ginabakal ni Paring Boy ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen dala na da ang turbo. Paring Boy, no? Sige, ah. Kaya daw lang, ala na ta sa chimpo. Kita na, kita buwas. Same time, same station, diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby sa masunod na programa ang pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, pod kay katropang Alex Saspa, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: Centro! Centro!
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Saan Tone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
6: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: X. X. F. M.
10: X. F. M.

0: Exciting time, alas 12:01.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
2: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
2: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Palitang regional po, mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si

0: Higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong ng isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong pamumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho, magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance-based bonus. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: May hanggang katapusan ng Hunyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB ng kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong beneficyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila'y makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala,

0: Ipadala na sa Malacañang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng Malacañang na nananatiling nakatoon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Batay po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang approval rating ng Senado, habang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, nanatiling nanguna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46 at Senator Risa Ontiveros na may 47. Habang sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinontra ng Malacañang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi may tuturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag, at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Ikinit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas, kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis, lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag Dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Aimee Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilanim ng konstitusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian D. Paz, XFM, Mega Manila.
2: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Dante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital. Matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakahuling social weather station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sangkop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na taasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
2: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report. Report.
3: Pinag-usap ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na nagalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglilang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi lalamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatagal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional. Regional.
0: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
4: Tingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Sibula, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay o mano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makakuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Ginang na pinaniniwala ang police asset patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Patay ang isang 50 anyos na babae matapos pagbabalik ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang nagpasit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspekta. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon na vitamin C ang alkaline base sa vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Binatilyo na sa way matapos pagsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Katropa natin sa Bita Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
6: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tugigaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juan Atopares sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Juan Atopares ang drug team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juan Atopares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-iingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang arms core shotgun na may laman na 5 bala, isang arms core caliber 45 pistol, isang blue colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case, at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale, at isang black-colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. akusasyon bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa sospek dahil sa mga nakuha ang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM News.
0: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multicab na may malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
0: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas kung saan walang inasang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsine kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nirerektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atid po sa atin to ng Premium D3 Lakas sa Bawat Kapsula. Nadigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa limang sets, the score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Canton City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalama na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasna ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
2: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
9: XFM.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
9: XFM.
15: Kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Mga kasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
16: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. No? Mm-hmm. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan kaya din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay atin pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
15: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide, ganun din sa ating po mga Solid FM at sa lahat natin po mga partner stations na nakahukapan na dito sa ating pong programa. And at syempre Doc Ron ay live din tayo ngayon sa ating pong Facebook page. Uh-huh. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Uh-huh. Ay i-share nyo po ang atin pong live streaming and i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix gift packs natin, ha? Kaya sundin lang yung ating pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, na kikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng inyong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gano'n kamasela na yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin at tutugan natin ng live ang yung po mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabili yan, ha? Sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gano'n na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O, search lang Yes to Health 2011.
16: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayong diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, mayroon po kayong special na presyo para po sa inyo, para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also meron tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints, meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health clinics po natin, mga ka-wellness.
15: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
17: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
18: The secret of health.
17: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
15: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin, Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang ating pong pangangatawan o yung kalusugan natin. At kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng atin pong pangangatawan?
16: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag. Minsan, kung pwedeng gawing araw ang gabi, ay gagawin.
15: Ginagawa na nga.
16: Ginagawa na. Oo, natural na. Ano. Kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5 ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So ibig sabihin talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, natulog
15: man. Pero sa umaga na.
16: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Of course, kasali doon sa obesity, yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk of type 2 diabetes kapag kulang po kayo sa tulog. At increases the risk by the heart disease by 48%.
15: Halos
16: kalahati ang pagtaas ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day. O, samakin mo yan. So, isang oras lang na ano na nakulang sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao, ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Oh, less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon ng tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kuminsan alas 12, alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang ano, late ang tinatawag natin, late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%, 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime. Isa na factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung ano, normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya. Ay, naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared of with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ka ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risgo, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate itong sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ka ang tulog natin is less than 7 hours per night.
15: Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
16: Mas lalo.
15: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
16: Mas lalo tataas siguro.
15: Nako, lampas 50% na siguro yan. Ano? At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Ha? Eh, napakarami pa ngayon, mga kababayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
16: nature of work.
15: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. Ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
16: Well, yes, number one talaga. And that is, this is the reason why once na since na ano na naimbento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makikip yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
15: So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao, ha? Nakakatakot, ano?
16: Yes.
15: Pero minsan, hindi natin nare-realize yun unless na ito ay nag-uumpisa na. Unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga kababayan natin, ay naisasakripisyon nila yung health nila because of their work. Pero yung iba naman, by choice. Ayaw talaga matulog.
16: Ayaw lang matulog.
15: Oh, busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook, at kung ano-ano pang ginagawa. Ano. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat. Ano? Eh, ano naman, Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog, kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila, na hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors, ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
16: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag natin na adenosine receptors. Ang adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Kapag ka nablock yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever, kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine. Yan po ay nagko-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng na kape bago during night time. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog pa rin kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, Santon Gold Coffee.
15: Palitan.
16: Palitan. Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo, ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. O nagkukos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkukos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Yes. Also opioids, yung mga pain management, over the counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, yung pagpababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nagmimimik ng stress hormones o nagpapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep. O parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep. That is the reason why mas maganda na yung mga merong tinatawag na depression episodes, is mas maganda mag-explore liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
15: Oo. So yan mga ka-wellness, ha? Ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok or nahihirapan kayong makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
19: The Secret of Health.
20: Samson Gold Coffee Mix.
21: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako.
22: Samson Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
20: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilisan na buti ka. The secret of health.
15: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Ngayon, Dok Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially yung nighttime sleep, ano?
16: Yes.
15: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
16: yeah,
15: of good sleep, kung tawagin. Pero kasing tulog, Dok Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog ka, gising. Pagising-gising, hindi mo naabot yung deep sleep, kung tawagin, ano? Nandun pa naman nangyayari yung mga repair sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Dok Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
16: Kasi 7 to 9 pa naman din.
15: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
16: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours. Also yung sleeping time.
15: Yan.
16: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din na pagtulog ay nakaka-cause ng depression. Sobrang haba na pagtulog.
15: Hindi rin pala maganda yun.
16: Hindi maganda ang sobrang haba. Kaya kung minsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog, is nakukos ng irritability and also damage sa brain. Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
15: Balance.
16: Saktong tulog. At sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, di ba, pagka palubog ng araw, ang ibon, uuwi na yan doon sa bahay. Matutulog na yan. Lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
15: Panggabi talaga.
16: Panggabi talaga.
15: Mga kwago.
16: Mga kwago. Merong mga certain animals na panggabi. Mm-hmm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi. Mm-hmm. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours na o haba ng tulog. Mm-hmm. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin yung bata, tulog. Kapag nagkaedad na 1 to 2 years old, 11 mm-hmm. to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi nung mga bata kami, ay merong susi sa gilid kapag mm-hmm. hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog. Mm-hmm. Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 mm-hmm. hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is
15: ay,
16: okay.
15: Na,
16: now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. Mm-hmm. to 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep. Mm-hmm. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep.
15: Mm-hmm.
16: During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, mm-hmm. ang ating utak is nagsisrink.
15: Mm-hmm, mm-hmm.
16: So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to

0: na kapag tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, mm-hmm. is maraming waste ang ating brain.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
1: araw.
0: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ng lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain.
1: Mm-hmm.
0: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
1: Mm-hmm.
0: So, napakaganda. That is already biblical. And also, sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng
1: loob.
0: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
1: Mm-hmm.
0: Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maagang gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan, yung pag-aaralan mo, hindi na di-deposit doon sa ating utak,
1: sa
0: yung
1: brain.
0: Mga pinag-aralan. So, kasi walang epitalamin, hindi nag-i-increase yung learning capacity.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, dun sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
0: Yes.
1: Kesa gugugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
0: Magpuyat.
1: O kinabukasan ang score.
0: Yeah.
1: Mababa.
0: Kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya
1: kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
0: Kasi kulang sa tulog.
1: Yun.
0: Yeah. And hindi lamang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagkakulang sa tulog, di ba, groggy. At ang mukha is wrinkly. Ang epitalamin is nag-slow down ng ating aging process. So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan. Ito ding arginine and vasopressin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very sensitive sila. But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
1: Sa mga matampuhin pala dyan.
0: kailangan matulog na maayos. Yes.
1: Mm-hmm.
0: Also, it is also instrumental yung arginine vasopressin para sa pag-deep sleep.
1: Yeah.
0: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone. Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng brain natin yung melatonin and it activates glial cells para malinis yung ating brain.
1: Yeah.
0: Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain. The next half is for repairing naman sa ating katawan. Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
1: Ang tanong naman, Doc, paano may activate yung mga mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin. Paano mai-improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
0: Number one, iwasan yung stimulants. Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine. Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain function.
1: Pero iba, Doc, ang ginagawa nila umiinom daw sila ng mga alcohol beverages kasi pampatulog daw nila.
0: In the first kapag kakaunti small amounts. But then in the long term when it accumulates your sa liver yung epekto ng tinatawag natin na
1: alcohol
0: that produces toxicity sa ating katawan. Also that produces metabolites. Yung mga metabolites na yun, those are mga fat

0: kung saan nandun yung mga ano, nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Kaya okay sa short period, pero pag long-term period, at besides doon sa risk ng taking ng ano, ng tinatawag natin ng alcohol. It risk sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer and also ano, breast cancer. Kasi it disrupts hormonal function.
1: Yeah.
0: So liban sa later on is mahirapan kayo makatulog. Magtataas pa ng risko ng pagkakaroon ng cancer.
1: Yun ang mahirap.
0: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, ito ha, sleep deprivation is considered by World Health Organization as carcinogen already.
1: Grabe.
0: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog is also nagpapataas din ng risk ng tinatawag natin ng cancer. So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung ano.
1: Grabe, by itself ha. Kakulangan ng tulog mismo ay pwede na magdulot ng
0: cancer. That's already considered carcinogen by World Health Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw ninyo, LED light is already blue lights. So, turn off, shut off talaga. Kasi kapag kadilim, naturalesa na triggering yon ng ating katawan to say na matulog ka na.
1: Nako.
0: Kaya kapag papatulog ako, manood ako ng ng Facebook kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito ang isa sa naririnig ko na sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room. Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga makatulog.
1: Hindi yung tokso eh.
0: Oh. Yung iba naman, ang nangyayari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto. Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyayari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka munang matulog. So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve yung REM sleep, yung deep sleep, kailangan wala talagang ilaw.
1: Complete dark, kahit
0: na dim light.
1: Oh,
0: kailangan iwasan yon. Also, oxygenate yung bed. Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog. Especially, mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo is merong halaman.
1: Yan.
0: Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen. Kasi during daytime, a-absorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide to manufacture food. At ang byproduct ng manufacturing food ng ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, at di malapit doon sa bintana, merong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na. Minsan ganun pa naman ang nangyayari. Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana. Kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise. Bible mismo nagsasabi, the sleep of a laboring man is sweet. Kahit sino naman, tingnan niyo yung mga construction worker. Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog pag makatulog na. Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains. Lalong-lalo na brown rice at red rice. Yung bran noon, parang coating niya, yun ay merong tinatawag na tryptophan. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan.
1: Yun,
0: kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog, is kumain kayo ng mga whole foods. Yeah. And also, no late dinners. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi. Mas maigi, you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi
1: gutom.
0: At kumukulo ang sikmura. Kapag hindi kayo sanay. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Kaya merong principle, rule of thumb. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang ng dami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
1: So, yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. na, kung pagkasamasamahin natin yan, mm-hmm. it will give our body good results mm-hmm. or napagandang benefits, lalo-lalo na sa pag-regulate na yes. atin pong sleep mm-hmm. para makuha natin ano yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Ha? Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala mm-hmm. ito pong pagtulog ano? Dahil napakalaki. Kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung epekto mm-hmm. nito. But later on, we will surely reap the result ano nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
0: Yes.
1: E anihin at anihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito, ha? Ayan, napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan, ha? Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kaalaman para sa atin pong mga ka-wellness.
0: Yes.
1: Sa yung mga katanungan, huwag po mayhang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tininang ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito ako, yung lakas ko sa araw-araw.
3: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napoprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga katanungan, pwede po kayo mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas sa anong mang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan. And of course, wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto. Especially produkto ng Yes to Health. Atin pong mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento ano, na napakalaki ng benepisyo na imamabahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang mga leading drug stores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayo order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha, si Doc Algie ay nasa, ano, nasa klinika po yan, natin ngayon. Gusto mong babol, magpakonsulta. Ako naman, every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Yeah. Diyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan, ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, ayan, happy viewing din po, ha? At ganun din kay Ronnie Pasugiron. Ayan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Ayan. Eh, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin, na wala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga ano, may mga bacterial infections, body odor, may mga skin problems, ano, skin allergies at iba't iba pang problema sa inyong balat, subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Ang ganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay all natural, wala pong mga soap hardener, wala pong mga matatapang na mga chemical, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Lalo na yung may mga buni, may mga hanhan, may mga athlete's foot, napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansinin nyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Ang kagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, so yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, na BCO.
1: BCO.
0: Eh, tingnan niya naman yung balat nila. Talaga makintab.
1: Makintab.
0: Pero yung skin nila, fine.
1: Fine.
0: Yung skin nila, ano? Tsaka talagang, ano, kahit na maghapon dyan sa, ano, sa initan, papansinin mo, hindi naman ganun ka, ano, sickly yung kanila pong skin. Kahit na medyo maedad na. Ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? So kung gusto niyo naman ng kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangangatawan, meron naman tayo yung premium D3. May VCO din yan siya at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating premium D3.
0: Oh,
1: kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
0: Yan na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bakterya, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung, also yung mga anak ninyo as early as age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: So mga sumakabilin, puntahan niyan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Ano? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan 'yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung ano, regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ano ultimate trio natin.
0: Trio.
1: So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka ano, ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikipin 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya ang mangyayari niyan, kapag mag-menstruation na, sobrang painful yan. Kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom niyan, first, ito ha, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, tag-iisang Santon Plus Gold at isang vitamin C, 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month, at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan, is baka pagdating ng panahon, pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon, mga ka-wellness, ha?
1: And also, baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
0: junk foods.
1: Kailangan iwasan po yan. Lalo-lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also, kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit. Kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa ano sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo-lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow. Kaya iwasan din yun. Dapat well-covered talaga.
0: Yan. Sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation,
0: monthly period, ano? Ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha? Lalo na pag ganito, adolescent, ano? Or teenager. Kinakailangan po maging maingat sa ating mga kinakain kasi nandyan yung ano, yung fluctuation ng hormones sa ipangangatawan. Kumbaga hindi pa ganoon ka-stable at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema, pinot dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha? So yan, bisita kayo sa ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yan sa likod ng Unitop sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae yata.
1: Okay, so 2 to 3 times a night. Every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para nagtusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible, pagka ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. Mm-hmm. So, ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O, yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. 30 minutes after meal.
0: Paano naman dok sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya, ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimately yun natin. Kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is kasi hormonal problem.
0: Tama daw.
1: So, kailangan din ng premium D3. Mm-hmm. So, ang gagawin is one capsule, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. Mm-hmm. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
1: Yes.
0: Primary problem kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes.
0: Yan, ang
1: problema. Lalo na pagka nagkukurenta.
0: Oo, yun na nga.
1: Nagkakurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
0: or
1: mga disturbances sa inyong pagtulog. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Napakabilis ng oras natin. Mm-hmm. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also doon sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat at tayo po ay magkaninigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay ating munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province. Si Sir Ronnie Pasugiron.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie. Ayan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Mm-hmm. Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
3: Yes to Health!

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
6: Santon Coffee Mix Vision X Plus.
7: Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM,
9: sang una,
20: Wala ko mayo may nabalaan.
21: Good. Mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Yes, Gary. Sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Madiet na ko buwas, ah.
7: XFM.
16: Exciting!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. XFM.
4: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yan ang Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Para sa maputi nga panit,
13: mahamis nga kutis.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropang Station, Launa 59.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan?
4: Pwede, wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ang puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga bakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay gali! Exciting ba?
10: X-rated. X-rated.
11: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-rated.

Good afternoon! Sa mga kitropanetan ng kapamati na kitwitok sa XFM 100.7. Roger Petrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Good afternoon! Mayan-ayad nga hapon sa mga kitropanetan nga nagapamati sa Sundays afternoon. Mga kitropanetan nga nagka-tune in sa 100.7 nga frequencies sa ilang mga FM bands. Kamusta ang ating mga katropa? Kamusta mga katropa ta? Wow, long time no see. Charot. Long time no see, kung hapon, eh, no? Pero, now, see now. Good afternoon sa mga katropa natin nga nagaupod sa ato. Nakachinin sa 100.7 nga frequency sa ila FM band. Sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ila mga cellphones. Kamusta ang inyong Webes? Today is Thursday, mga katropa, Webes. Nung tayo'y muling nagkita. O, oh, diba? Happy, happy Thursday sa mga katropa nating nanunood and nag-aupod sa atin this afternoon, ha? Good afternoon din sa inyo tanan. Mayong hapon sa mga katropa natin nga nagabukas ng ilang mga radyo, mga nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ilang FM bands. Atin mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating XFM Fans Club, wherever you are, di man ka mga parte sang kalibutan. O aga, madasin niyo, gabi, madasin niyo, hapon, manda.

0: Ambot ay. Uy, good afternoon muna sa kay Dodong. Hello, Dodong. Mayong hapon. Ano? Amo na gani nga doon naglapsi ko kay Ambot. Be, i-try di siya ko, no? Kung ba sinagpute siya ko, no?
1: Hindi na ako gani.
0: Ate, diri kay, oh, ikaw na lang di ako na lang maano si mo. Ay, Diyos ko. Hindi, amo na siya ang imo nga, ano? Amo na siya kung ang imo nga, ano gano'n, surprise. Oh, di ba? Surprise, katropa. Uy, good afternoon muna sa mga katropa natin yung nag-celebrate sa ina birthday today. Oh, happy birthday! Katropa John Zine, happy, happy birthday! I would like to greet happy, happy birthday kay katropa John Zine, Crisostomo! Oh, hagapon, wala taka-greet kay katropa Mario sa iya birthday. Kay wala tayo program pag-asang hapon. Oh, but this afternoon, after every commercial break, i-greet na siya. Oo, bawi.
1: Parabwas.
0: May ara, gid. Happy, happy birthday kay katropong Mario Hilongo. Grabe si katropong Mario, ba 35 years old. Oh, di ka da, 35 years old pa lang si katropong... Oh, gulang ka pa ya. Ikaw bala 45, kanayaya. Oh, happy, happy birthday ha kay katropong Mario Hilongo. Kabay pang more birthdays to come, bo. Oh, imuunahon, pagka, alay, dapat i-wish mo siya ya. Dapat may wish ka para sa iya. Oh, ako ya, I wish him good health. Wow. Sige. Oh, di ba happy happy birthday kay katropo Mario Hilongo. Oh, di ba grabe ang 35 years old. Yeah. Oh, ikaw ya. Happy birthday kay katropo John Zine Crisostomo. Today is his first birthday of this year. It's your first birthday, wala.
2: Isang adlaw.
0: it means may second life ka. And may ter... Amo, kagasto. Pero hindi mo na magasto kung wala ka naghahanda sa iyong birthday. Like me.
2: What?
0: Very, ano, very all out. Very bugana. Nadumduman ko sa dosang dito pa ko, ho. Dito pa ko sa ano sa ay, central wala ka galit Mike, sorry ay. Lang amuna I mean bala san dito pa ko sa ano sa downtown san dito pa ko sa ano sa General Luna grabe gina
3: sa tiyama
0: hindi man sa San grabe kita yung maganda mga katawahan ang boto ma-pressure ka to ya.
3: Okay, all out mo, di ba? The best. Ano-ano, malang daw...
0: Daw fiesta.
3: Daw debut mo every year.
0: Daw debut ba tuod. Pero okay man. Pero nga, daw 3,000. Maso to igot naman tuman. Dari, ito ko pa namdum ko 3,000. No, hindi. Ganyan ka igot. 3,000 ni sa ilang mga karbaw ni man. Ay, hindi to, bisad to, magkalaon to, mga kaupdanan ta, mga bibe lang.
3: Oo.
0: Like, ano mo, may tatong bibe, ako nga kita. Oh, pero sa mga karbon.
3: Mga dinosaur.
0: Ay, nako. Uy, good afternoon sa ating mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM, Radyo Petrol, Ilo-Ilo, and XFM, Ilo-Ilo 100.7. Hello, hello, hello, mga katropa. Double tap your screens, just like katropa John Zian.
3: Ayos ka liyo.
0: Double tap your screens mga katropa. And syempre follow us. I-follow nyo ang ating Facebook Live sa ating Facebook pages XFM Radyo Patrol Iloilo kay XFM Iloilo 100.7. Follow us mga katropa. Para nga everyday tayo maging masaya. Okay. O dapat ululupot tanindi nga no nga masinadyahon. Oo, ano, pero ang itsura mo ginat daw, ano, how?
3: No.
0: Daw ga sa ilo, imo nga, ano, ang imo nga, daw sa ilo, nag-ano sila.
3: Kaya, may ginapanumdom, kuya daan.
0: Tapos ang bala sa mata mo na eh.
3: Hambal sa mata.
0: Gambal ang mata, ha? Ay, nako. O, diba? Nga ka muna, imumata. Mm. O, diba? Ako ano mga curious ng mga kabataan, katrapon dyan, Zin, na ano muna siya, na, oo, like, na-notice mo na siya. Abaw, gainit, ginasad tong ulo. Nga ako, lor, amunin siya, ginbakal mo, ha?

0: Gani.
1: Sige na, meet mo. Nga na, meet how?
0: Gabi ang ilang curiosity ka pa era, di ba?
1: Like, pamangkuton ka, sa tanan nga bagay, pamangkuton ka, ibusis yun. Doon sobra pa sila yung sa prosecution kaysa defense.
0: Mga mga abogado sila.
1: Doking hanglan, tapos daw kung hindi mo ma-defend, yung mga self na mahuya ka pa. Dapat i-defend mo, yung mga self. O, di ba?
0: State your case, Madam Chair.
1: Oo, state your case. And syempre, ano, prepare your oral arguments. Oo.
0: Hindi mo na mga kabataan.
1: O, di ba? Like, paano ko na-defend akong self sa iya, man? Kay daw gina-judge siya ko. Kita mo na mga kabataan nga kumamangkot sa imo. Though, balaan mo siya nga like purely pamangkot lang siya kag innocent innocent question, bala? Pero the feeling mo daw gina-judge ka. Though, oh my gosh, gina-judge mo ba ang buong pagkatao ko? Though, na, bala?
0: Kaya kiss up.
1: Ang kalain, pag ina-bala ka trapang chancing, kung pamangkoton ka sa bata, hindi mo kilala.
0: Amo pagid na.
1: Oo, amo sa malan ka nga mo na bayo mo tahaw kalaw ay.
0: Tapos mo damo tawo.
1: Damo tawo karon zumba gonta ka. Judger.
0: Kung pwede lang mga ano, no?
1: Oh, diba? Diba may mga muna nga klase sa mga kabataan?
0: Oo, may mga ginaan.
1: Oo, nga like, ginatulo kanila. Kita mo nang ginatulo kanila. Ga, dupangay, manaka muna. Tapos ginatulo kanila. Tapos gulpi lang ko kaisa mag-amuna. Ano ka? Like, ano ka?
0: Kontraya ka.
1: Gapong ko ka lang sa tupas, sa tubang niya. Kontraya na kaya. Diba may mga muna ang mga kabataan? O, sige ba, experience. Ano yung mga experience ni mga katropa? Nga like, maka-encounter, like, na makakita ka mo kontra sa bata.
0: Nga daw, anuhan mo?
1: Oo, yes.
0: Ano ba ito?
1: Walaan mo ka trapang dyan, Z, may muna sa akon sa plaza, sa to sa Amon. May nagmuna ang bata sa akon. Babayi siya. Hapon to. Sa gapong, siyempre, ikaw sa plaza, di ba may mga
0: pulong po, benches.
1: O, sa tubang niya. Gaano ka lang, kakaon-kaon ka lang. Tapos gulpi na siya. Kita mga katulog sa una-una eh. Pero ano, cross ginang inyong mata.
0: Mata.
1: Tapos gulpi lang sa nagmuna. Hala, nagpaturongin. Paturongan niya ko. Gibalusan ko man sa. Dugay-dugay, ganyan ako yung patulong. Tapos, ano ko na inimo ko? Ano pa siya mo, like daw mga toddler and
0: nagbato agad ya?
1: Of course.
0: Hindi mo pinalampas?
1: Oo, nagbakal ko sang bubbles. Tapos, ginhuyop ko sa tubang iya. Tapos, gamo lang na matay ako. Tapos, nangayon na sa tugay-dugay kay mama, yung isang kwarta, mabakal na sila sa bubbles. Habang mama, hindi! Kalaway! Tapos, sambal ko na,
0: wala ka, away ka.
1: Wala, mainog bakal kuya. O, diba? Nakita mo, kita mo smile ka patani sa iya. Tapos, muna na siya. Da, huwag mong subukan.
0: Charot. Hindi talaga pinalampas. Bahala kang bata.
1: O, diba? Abot gami mga muna ang mga kabataan. Abas nakita nila sa mga cellphones.
0: Kasi kung kay ti kong like
1: sa balay nila ginamuna sila.
0: Oo, like kung ginabully sila halimbawa or
1: ti manghod kung ginabully ko ay manang muna.
0: Daw ano man bala sa ilang part is hindi man sila magpaperde.
1: Ano nga ikaw bully ka man nga klase sa magulang katrapon dyan din.
0: Sang una.
1: Sa una.
0: Sa mga pakaisahan.
1: Ako yasa subong. Oya kabalo ang ano namon ang kita man ng GIF.
0: Uh-oh.
1: Or sticker. Kina mo ng sticker.
0: Sa messenger.
1: Or sa text or sa what. Sa basta sa messages. Wala mo kung anong sticker namon.
0: Ano?
1: Ang itsura sa manghod ko, sa gamay pa sa.
0: Yeah! Okay, diba? Pwede kahimo na mo? Pwede mong himo?
1: O mga ano, especially if you are ano iOS user. Pwede mo na siya mahimo ngayon.
0: Sticker.
1: Yes. Ako na mga sticker naman sa akong mga pakaisa. Sorry ka na lang.
0: Kaloy. Pero diba? At least sikat siya.
1: Ha?
0: Sikat. Hindi sikat yung malipatan.
1: Sikat salmon lang. Salmon lang.
0: Hindi malipatan
1: yung
0: tsura.
1: Kung sad ka, ginasend naman yung picture yung ang
0: paano na ang kamugid ang naga like picturean mo siya ang gaamo na?
1: Wala ah. Maging sad sticker. Sad to ang mga picture yun na bala nga ano. Kita mo ng bata pa.
0: Ah, okay.
1: Nga daw kilala mo basang sisiyo. Sama na. Kita mo na ito pa. bata so.
0: Okay, di ba may mga AI na bisubong like upload ka lang picture.
1: Ano yung original picture yung oh. Ganito ya.
0: Upload ka ng picture tapos si Moa niya lang.
1: Ay, cute na iya. Oh. Ato yung dito yung cute.
0: Abaw.
1: Hindi yung cute.
0: Okay lang kung cute, Tani.
1: Oh, good afternoon, ha. Good afternoon kay Sir Niel Asho. Mayong hapon. Kay Arizona Gunalves. Good afternoon. Mayong hapon. And thank you so much for being with us. Amuan sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello, hello, hello. Sa mga katropa natin, that please do share. I-share mga katropa ng ating Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon. And magulupod kita this afternoon sa ating program X-Rated kay Sir Ralph Robles. Yahoo! Sorry lang. Ano to siya? Excess gas. Well, good afternoon kay Sir Ralph Robles. Hakag sa iban, pagid natin yung mga katropa. Kikatropang AJ Bordon. May Sekai Ebar Palomo. Good afternoon. Thank you so much, katropang AJ Bordon, sa inyong pinadala dito, ha. Pero yung mga ano, yung mga mahilig sa talaba yung kumain dito noon. Last time. One. Yung mga ano, yung dalawang people, yung dalawang taong nakilala kong mahilig sa talaba.
0: One bat?
1: Ang bot sila ay dulang gawan man talaga kita ko sa guwado, hindi man to battle. Oo. No, hindi man to battle. Do lain nga battle ako nakita to, ha. Good afternoon. Thank you so much. Gitra pong AJ.
0: Oo, thank you so much, Ma'am AJ. Straight from
1: Rojas City, Capiz!
0: The seafood capital of the Philippines.
1: Of the Philippines! Rojas City, Capiz! Okay, good afternoon kay Ibar Palomo. Thank you so much sa atin niya. So, kung sa inyo ka pag-upod, rin sa atin niya program sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. O, katropon dyan, zinigrate ng imo mga katropa na nag-upod sa aton.
0: Okay, good afternoon, Galias, sa atin niya mga katropa dira sa may barangay na Vais sa Mandurriao. Kay Ma'am Jinky Alamanon, good afternoon. Kamusta da ang baha? Dagin sulod na tuguro sila. Nagapamatig ito sila sa aton subong. Good afternoon, Ged. And of course, kay Kap Butch Florentine, kay Kap Ato Kim Sing, siyempre kay Kap Ising Villanueva, good afternoon sa Kap Ising sa Pancit Molo. May daigin niya pagpamati sa tanyang mga katropa dira sa Kap Ising's Pancit Molo dira sa may Molo Kapihan. Good afternoon, Ged, mga katropa. And of course, good afternoon man kay Ma'am Rowena Manuel dira sa may San Carlos, Anilao. And of course, sa mga katropa naton sa may Kulob, Anilao, Iloilo, sa may sa Aranwes, Sarites, kaga Atundukan family dira sa may Kulob, Anilao. Good afternoon, Ged.
1: Okay, good afternoon, ha. May adayad nga hapon sa inyo tanan, mga katropa. Kag syempre, sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa aton Facebook Live streaming on our Facebook page as XFM Retro Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Yahoo! Thank you so much, Ged. So, may sbukuhan. Good morning. Oy, good afternoon. Yahoo! I'm sorry. Good afternoon, ha, sa mga katropa natin sa may sbukuhan. Mga katropa natin sa ano, sa 3SE3. Kag syempre, kay katropang Nunong Sararania.
0: Oy, oh, good afternoon.
1: Grabe, ha, mga pangmalakasang ano, ni katropang Nunong, pangmalakasang fishball at
0: ano, pancake.
1: At pancake.
0: Oh, pancake. Shomai.
1: At shomai.
0: Shomai kay Sir, rice. Ano pagigali? Kay Sir rice. Franz Bracamonte.
1: Uy.
0: Pareño, good afternoon. Nagpamati dira man sa may barangay na Vais sa Mandurriao.
1: Thank you so much, Hans. Salamat sir sa iyong mga pag-upod. Kag syempre mga katropa nato nga mga drivers, katropang Jansen, nagabiyahe sa Bong, diri sa siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Hello sa inyo tonight. Kamusta ang inyong nga pagbiyahe? Keep safe mga katropa, halong gid sa inyong nga pagbiyahe, ha.
0: Grabe sa mga init katropang era, oh, though summer.
1: Hindi siya mabangbang, pero kagina, nagpanag-oob siya, kagdo na nagadulom dito nga part. O, oh, diba? Ikaw, yung katropang Jensen, kiti naka-istorya na ito about some experiences na encounter ang mga kabataan. Ikaw, yung katropang Jensen, as a father. Wow! As a
0: father.
1: Dakilang ina.
0: Oh. Ina?
1: Ay, dakilang ama. Dakilang ama pala. O, oh. Oh, diba? Ang nanay, oh, mama. Ako nagasunod sa otok. Abi mo
0: ko ina. At ila-ingil manabi kung like anak bata mo na ang imong
1: hindi I mean ya, ikaw yung may experience kaya sa iban ng mga
0: bata sa iban
1: nga, like you know yung mga encounter ka children encounters oh di ba ano
0: may ara gid eh.
1: Ano gani nga ka kadlaw ka?
0: Ano to ginabot mo?
1: Nag-inom ko.
0: O gani. Abi ko may ginano ko. May gintimo.
1: Ay abaw ate mo. O sige na.
0: May ara gid eh.
1: Ano gani?
0: Yung mga ano like
1: what?
0: Especially mga kabataan na bigatropang era. More on curious gina sila, di ba? Mm-hmm. Very curious gina sila.
1: Curious ganing tigulang bata.
0: Galing kis a, may mga beses na nga sa ilang nga curiosity pagbalaan nila nga daw ga ginaano mo sila, ginainto mo sila.
1: Ano? Ano?
0: Mas ano eh, daw kumbaga mas
1: balaan mas sopog sila.
0: Oo, balaan mo nila nga kung ginainto mo sila. Tapos ang guwa mo dayon daw ikaw pa ang wala may naibaluan.
1: Amo na hindi pa kutisa ang bata, wala mo pinabalaan, o di ba?
0: Kay syempre, abi mo mainto-into mo lang mga kabataan subong. Ah, gabi na nga.
1: Amo na wala sa internet. Mm. Wala na ako katudlo-tudlo na sa mga ano, sa mga manghod sa akon.
0: Mm.
1: Kay basi ako mo yan. Nga like din ko ni makadto magano man, hindi mo na kadto man.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Pero sang una, di ba ma-into mo pa ang mga bata? Ngayo, tinapay sa bulan.
1: Bulan?
0: Oo, di ba? Mamuha mo na nga.
1: Wala kami, ah. Ikaw yung guro.
0: Amo na ganyan, di ba mga... Oo, ngayo, sang tinapay.
1: Maga mo kaya tinapay sa bulan. Ikaw yung guro ang nagpangayon Indeed. Sa ano. So, tinapay sa bulan.
0: Ay, mga mamuha mo na.
1: Yung sobo ni mama ko sa tama ngayo. Tinapay sa bulan. Ay, nga no, tapos ang guaya half moon nga tinapay.
0: Oo, ngayo, tinapay sa bulan.
1: Tapos ano, hatagan ka ni mama mo half moon nga tinapay. Ay, ha?
0: Tapos, hindi.
1: Maano ba? Kagi ka mo yung pangayon sa... Wala kami, ha? As in.
0: Hindi, may mga muna gani.
1: Feeling ko wala kami, agi, baby talk.
0: Baby ko, talk na aw.
1: Like baby, hindi man baby talk. I like daw usapang pambata na balang.
0: Kaya mo na gani daw, kita mo ng ano, ng mga ginainto mo gani sila.
1: Wala ko ya kage muna. Kaya hindi man niya
0: ano na gani tawag ah?
1: Gusto ko ya padlukan sila. Gusto ko, I will create a traumatic experience on them.
0: Same lang bala, di ba, mambal nga, nga hindi magwa sa Simana Santa.
1: Gusto ko, agad yan, like, matrauma sila.
0: Asa sa ulihid, dalo nila.
1: Hindi mo lang, grabe. Like, kita mo naman, grabe yung kulba nila. Ako na sa doon, baka isa, may ano, may...
0: Hadlokan ka na nila dayo.
1: May baka isa mga nakulbaan sa toko.
0: Oh,
1: kay ginambala sa amon nga ano sa amon nga lolo nga if mag tapik ang tuko ano sa imo hindi na siya makakas.
0: Amo na.
1: O tinadlo ka? Wala kay ikaw ang tuko.
0: Why?
1: Oh, di ba?
0: Madlock ang tuko sa amon.
1: Madlock sa mga kabataan, right? Mm. Oh, sige ka mo biano pagidna biang inyo mga nabalan nga mapapadlock sa mga kabataan sang ang sang bata man ka mo. Or until now, no? Anong mga nabalan yung mapapadlock sa mga kabataan? Ikaw katro pang Alex, may nabalan ka nga pampadlock sa bata? Magluwas sa aswang kag sa pulis.
0: Hindi mo kuno pag ano, hindi mo pagtunlon ang liso.
1: Oh, kay matubo ko na sa chan mo.
0: Tapos kumapilas
1: bata
0: ka.
1: Bata ka kuya, why na kuya gano? Why na kuya pati na? Kaya sa auto ko, wala man soil akong chan.
0: Amo gani.
1: Oh, di ba?
0: Tapos ang kumapilas ka, may magwa nga pare.
1: Hindi, may magwa. Gid yung kanon. Nga kakanon ko, no? Tapos kaagi ko na pilas, wala man di may nagwa nga kanon. Oh, di ba?
0: Amo ko anong connect ka pare.
1: O Manila, ya, ano ko na may magwa nga kanon sa imupilas.
0: Mayroon ganun yung barko pag yun.
1: Ay, wow! Grabe, mga imahinasyon.
0: Tiyan mo na ganun yung mga into. Tisabong, tulukon ka na babaw dalam sa bata.
1: Ay, wow! Diba? Mugit na?
0: Ambal, barko, magwa di.
1: Grabe na subang intelligence sa
0: diba?
1: Mga kataan.
0: Diba? Hindi mo naman ito.
1: Nag-evolve, syempre, ga-evolve gani ang, ano, ga-evolve ka gani, ga-evolve gani ang kalibutan, ang way of thinking, payhan sa mga kabataan.
0: Syempre,
1: pero diba? Pero syempre, miska na, mga ano, wala siya, mga good memories, wala siya, diba? Kag syempre, asantang bata pa, sa bat sang bata into mo ko oh di ba chak dogid subong yung mga kabataan mga gagmay pa kita mo na mga kabataan kung maglibot ta like you know mga makaduan ta ka mga kabarangayan mga lugar like bata pa sila pero grabe mga baba nila
0: no?
1: Like ano man
0: mga kasi amugin
1: man na siya bigat rapon dyan yung ina-adapt nila kung sa kung ano ang ilang kung ano ang arasig na surroundings kaya yes. Ba nila gani ang ano ang minds ko no sa mga kabataan is like a sponge nga tasig mag-absorb
0: yes
1: and,
0: yes ma'am
1: wapo nga tasig mag-absorb just na. A manifestation just a manifestation katrapong dyan zin
0: oo Chakto na, no?
1: Ano ang hiligay noon sa manifestation? Diba? Just as a manifestation, you know, ang mga kabataan is nag-a-adapt mo na siya sa kung ano ang palibot nila. So, kung ano ang nakita nila, ang paminatasan sa palibot nila is they adapt it and they also do it. Siyempre, kita mo na, pero mambal na subong ang iba ng mga kabataan, wala sila respeto. No?
0: Ngayon mo na.
1: Diba? I mean, that's the job of the parents.
0: Kaya daw, ano, wala na sila hadlok sa mas magulang sa ila.
1: Sinong kas may hadlok sa ima?
0: Oo.
1: Ay, tuod.
0: Dapat
1: feeling
0: nang hadlok
1: ko, wala siya na hadlok the way you talk or kay Akig ka. Feeling ko na hadlok siya kay Dako ka na.
0: Ang baguro, isa lang
1: ko. Ang ni Papa kasi malipong.
0: Isa lang ka haboy.
1: Isa lang ka ano lang, isang ano ka lang, isang bitaw lang.
0: Hoy, pero hindi ah, why?
1: Hindi ma'am, bali isang bitaw lang. Chugi na ko ni.
0: Wala pa man, so far.
1: No, hindi pa man mag-abot sa muna
0: hindi ng point. Hindi pa man siguro.
1: Pero ang bugid na, no, ang kung ano ang aton ginapit.
0: Pero hindi mo na siya galing mainto. Hindi mo na siya galing mainto, man.
1: Di kay ano gani, kay isa pa gatanaw sila cellphones. Nauna na sila into sa cellphones sa into mo. So they learned more
0: may mga,
1: and they learned better.
0: Yes, may mga learnings. Hanggit sila yung ano.
1: Kag amo na gani, ang paminatasan is gina-adapt na siya sa mga, sa ano, sa ilang makita sa palibot. So, parang mamayo ang mangin paminatasan sa inyong mga kabataan. Kung ano ang maayo man nga paminatasan, amo mo na siyang inyong ipakita inside the household. Right? Kag syempre, parang hindi na magdugang pa ang mga problems, mga eskilahan. Kaya inadala, manakatrapan siya sa eskilahan mo, like sa mga katabo. Subong! Mga kabataan, yung mga dala ng mga pichikorno, pasunod sa eskilahan. O may mga chilio, may mga kung ano, pag ang mga bladed weapons, and worst, grabe, may access na sila ya sa firearms.
0: Oo. Oh. Eh, kisa abi, may dala ka lang kisa ang, amo na, bladed weapon, or ano do, ikaw na ang star, sang ano?
1: Grabe, star?
0: Star sang grupo?
1: Paano mo na mabalaan nga star? I mean, paano mo ma-feel nga star ka sang grupo kung
0: do,
1: may dala
0: ang leader?
1: Ka ng chilio? Like, ay, amo na gani ang so sad
0: kay ano ka?
1: Isog ka lang. Amo na dala-dala gina nila until they grow up. Unless they will learn, no, nga once they have the weapon, amo lang nakag-isog sila. Pero kung wala gani, walang bitaw.
0: Walang bitaw.
1: Walang bitaw. O, diba? Pero dapat hindi muna, dapat i-guide na ng aton mga kabataan. Kaya, syempre, hindi natin pag-isalig. Dapat sa maestra ang pagtudlo sa maayo nga paminatasan sa aton ng mga kabataan. Kiti ang teacher is nag-ano lang na siya, nag-polish. Diba? But ang nag-instill gid is ang mga parents. O, diba? Wala po na bata, ha?
0: Kaya sabi, mga ano man, not necessarily nga mga parents ha, kaysa mga adults
1: man
0: mismo.
1: Ang mga tao sa palibot man eh, mga tao man sa palibot ng surroundings, diba? Amo na gani make sure if you have a child or may mga childrens sa sarunod sa inyo ang panimalay, dapat ano man, dapat ipakita nyo man ang mayo nga paminanatasan. Kaya ginasunod man lang na nila. Diba like, kung ikaw tiyo, ikaw tiya, ikaw lola or lolo.
0: Kaya tingnan may mga katiyuan kada nga gahampang bikaron sang
1: firearms.
0: Oo.
1: Grabe ang pangan nilang sa mga
0: siyempre, mamangkot na sila.
1: Ano na siya? O, diba? Tika, siyempre, you as an adult, ginampangan mo kag nakita nila, tika, assume na nila nga okay lang man.
0: Yes.
1: Ngayon, on man nila. Kahit ikaw gani.
0: ikaw bilang adult, di ba? Ikaw nga bilang ginataha nila.
1: Oh, ikaw nga bilang mentor. Mm. Oh, di ba? Amo na guys sa mga katropa naton, no? Parang ano, parang maging good Filipino citizens ang inyong mga anak. Good Filipino people. Ang inyong mga anak kay ti ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. O, oh, diba? Pero ano, muna kung ano pa wala ang pag-asa ng ating bayan kung nagkalapriso na sila. Diba? Ako na gani, dapat i-ano naton, ihuhubugin natin ang ating mga anak ng maayos. Diba?
0: Opo, Madam Che.
1: Just a manifestation. Hindi na check eh ang balik ko sa lako, babe.
0: Hindi na ka-get over sa ano, no?
1: Di ba, nahidlawn ako sa impeachment, ah?
0: Lunes pa?
1: Ano kayo man, ah? Charot lang. Objection, Your Honor.
0: Oh, overrule.
1: Overrule. What's the reason of overruling, Mr. President?
0: No need, recess. 5-minute recess.
1: Hindi pa kayo magbe-break? Talagang hindi pa kayo magbe-break? Kaya malahan mo kung kasi, no, nangalinya. Talagang hindi pa kayo magbe-break?
0: Hala, ganadong-ganado eh.
1: Nagutom na. Gakatol tugurong tutunlan. Gabi mo, ikaw bi ang gakatolbing tutunlan mo. Hindi ka maguntat. Ay.
0: Dumasi-CR ka na gid.
1: Basi dumasikma na to siya. Hindi, nas nakasikma kay gawin na kalpayaya. Ay, ambot na lang. Ikaw mo yung mga katropa, what are your experiences sa mga kabataan subong? Or ano ba lang kinalain sa mga kabataan subong or kabataan sadto than mga kabataan now? Mm. Ikaw katropan Gen Z, how can you differentiate your childhood over the childhood of your son?
0: Thank you very much for that question, Madam Chair.
1: Yes.
0: I just would like to manifest.
1: Your presence is acknowledged. Kadrapang Gen Z.
0: Hindi nata magiligay nun kay Budlay.
1: What is your ano? I want a direct answer.
0: For me, Madam Chair.
1: Wow. Magandang hapon po sa mga kababayan natin na nanonood. sige na, what is your answer, Katropong Gen Z? What are the difference of your childhood than your child's childhood?
0: Mm.
1: Oh, di ba? Nakugid yung difference. Paano mo nag-jump sa mga kabataan natin nga mga topics subong man? Pero ti, damo, yung maka-learn kay mostly dan ka pa mati subong is mga nanay nga kuno matulog-tulog. O di ba, matulog sila kahit tinakapoy sila sa trabaho sa balay. Sunod sang agis ng ilang mga kabataan. Ikaw, Bika Katropong Gen Z, ano ang kinalain sa imo childhood and the childhood of your...
0: Siguro isa sa mga nakit-an ko gid nga differences katropang era aside abi sa mambal naton nga the way sang pagpadako, no.
1: Isa gid abi is more strict ang imo nga parents sa parents sa pagpadako sa imo. Ikaw ya medyo halog ka na ya sumong.
0: Oh, medyo.
1: Ay, wow, medyo. Kung sad to, 360 ang pag-ikot isang ano.
0: So, mga ano, mga 270 lang.
1: Mga 270.
0: Or 180.
1: Ako kung 360, sad to, imoon ko 400 ako.
0: Is 720 na lang para duwa katiyog.
1: Oh, hindi, mga 400 lang. Okay na siya, basi kung hindi na siya kaginhawa.
0: Sobrahan.
1: Oo, mahamba na siya. I object.
0: Hindi na lang, hindi na.
1: Oh, hindi na siya, oo. Oh, ikaw, katapos.
0: Ano siguro, kahit more on sa ano gidman, sa access to information, sa nambali mong kagina, nga ti halos tanan na lang is very accessible na lang sa mga kabataan, kay especially sa cellphone or sa internet, no? Kag ano eh, sa ilaman nga palibot, do more on ano naging manabi sila ya daw kita mo ng mga wala kisa naghuya-huya nga like kung may gusto sila nga mabalaan pamangkoton gid nila bisan hindi ka pa na
1: pero good thing man at diba sa mga kabataan like they have the confidence to ask questions unlike us sadto kaya tinadlok ta basi ko namangkot ta basi ko nakiganta diba mo na sadto ang mga mindset may... welcome to XFM podcast mga katropa diba
0: nag-podcast diba
1: di ba amo na kita sad to, like maybe we don't know if ang ground sa aton palamangutanon is not acceptable and mag-object ang aton ng mga ginikanan. Di ba, kung kaisa daan, kita yaga pamangkot kita sad to out of curiosity lang and para lang, parang mabalaan ta, pero ang result is ginaakigan ta. Ano na ba ng domo? Like, ano na bala? Like, wala nila gina-accept nga it means sa mangkot ka kay you want to learn or you want to know something about it. Diba? Pero, amo pa na in return ang aton nga mabaton. Like, ginaakigan ka or ginasaway ka nga hindi na kuno dapat nga ipamangkot sa mga muna nga mapangidaron. So, what is the age? Nga dapat namangkot ka sa mga muna nga mga palamangkotanon, di ba?
0: Kaya dapat abi ko no, kung gesorya ang mga...
1: Tigulang. Hindi ka kuno magsalot.
0: Hindi ka magsalot.
1: Pero ti, syempre, ano na iya? Train na iya sa atin paminatasan and dalata na iya until nga nagdako ta, di ba? Ti, syempre, mahuya. Nga ahaw, kung wala ka naging tuloan sa balay, nga kung gahambal ang mga tigulang, hindi ka magsalot. Pero kung kaisa, like, nabalaan mo ang ginachismis nila, kag mas madamo kaya sang na-learn sa ila, no, salot kagid. From experience, just a manifestation.
0: Story time.
1: Like, agi na, no, may storyahan ay ang akon nga lola, ay nangamon nga tupad balay, pero ang inaging storyahan, panos na. May nabalaan, kag kuya nga,
0: update.
1: Latest
0: like, showbiz.
1: Hashtag news update.
0: And as a mass communication pro.
1: Yes, ano pa ko to, bata pa ko. Like,
0: I think you are
1: like,
0: born.
1: Sabat ko nga, hindi ahambal. So yan yun, ano. Ikaw mabata ka. Di ba?
0: May just in
1: ka. Kaya tayong trakagil do. Hindi ka. Ano man, just in to bala, hashtag exclusive. Akigan ka pa, kay nagambal ka, diba, at least, diba, we learn how to respect the elders and to respect the istoryahan na of them. Kaya do kalain gid man, diba, do kalain gid man nga kulpi, ka lang magsalot nga, biskan your presence is not acknowledged.
0: Kaya kung bata ka...
1: Diba? Kung sa korte galing, dapat i-acknowledge ka danay before you speak. Or dapat panugutan ka na before you speak.
0: Tiyan mo na lang na ubrahon subong sa mga kabataan.
1: Subong yan, mga kabataan.
0: Mama, may I be recognized?
1: May I be recognized? Yes, you are recognized. What is the concern of the gentleman of the new Washington clan?
0: Huh? Just would like to manifest, Madam Chair. Di ba? The courthouse na lang gali sa inyo,
1: Hindi man pero like lain bi mabalaan mo biya katrapang Janzin kung ano ang casual nga pag-istoryahanay kag ang pag-intra mo sa istoryahanay sa mga kamalaman, di ba? And that's part of pag-shape paghubog sa imo sang mga ano sa mga imo mga elders and at least you learned something kag nadala mo na siya until nga nagdako ka.
0: Amo man na.
1: Pero subong, na-notice mo subong, nga mga kabataan na wala, nag-get your respect. I mean, not all, but there are, nga mga kita mo ng, like, no, wala na sila yung respeto, kunti gulang ka man, or gulang ka man sila,
0: why
1: or
0: na?
1: Not.
0: Why na? For as long as balaan nila nga daw threat ka, or balaan nila nga hindi ka nila
1: or like, nakita
0: kagupo.
1: Nila nga daw hindi ka ka-respeto.
0: Oo,
1: no?
0: Wala.
1: I don't know kung anong basihan nila, saan pwede nila respetuhon, kag sa hindi respetuhon. Oo, as in, diba?
0: May discrimination, amo na.
1: Ambot? Mga judger, gini ang mga kamataan sa mo. Judger, gini sila yan, like... diba? Ang father, presiding officer, mother, prosecutor, and child witness, hindi sila witness, katropang Alex. They are the, ano sila, respondent.
0: Tapos kung may ano sila, kung may utod sila, tiya mo ng defense. Ang magulang,
1: defense.
0: Ang magulang nga bata.
1: Amo ng defense. Pero ako, hindi takapag-defend.
0: May defense
1: at
0: counsel.
1: At ba nga ang iyong problemang mag-isa?
0: Pero kung wala
1: kasi
0: siya...
1: ako, hinarap kong problema kong mag-isa.
0: Abod laisin na kung wala kaya defense counsel kay...
1: Ano lang,
0: ikaw lang
1: dapat ka mga kabataan, may mga magulang man, hindi man magsalig. Right?
0: Kung
1: dapat
0: magulang.
1: You have to, oo, dapat mga yung alam bulig kung ano, kung hindi na talaga kaya ng iyong powers. Diba?
0: Damugin na eh.
1: Oo. Kung maano sila, ay kagamay nga problema, pati pagid na, akon pagid. Oo. Kaya magkita mo na mga Facebook nila ngayon, nila, ano man, pati amo na, akon pagid na problema. Ay, ambot na lang yun. Oo, diba? Pero amo na, there's a big difference sa mga kabataan sa to compared sa subong. Oo.
0: Dako, naging yung
1: oo. Kag isa pa, ang kadamaan sa mga kabataan sa subong is bata pa, na-expose na sila sa social media. Kag, syempre, kung kita mo na ang busy ang iloy, tapos wala siya sa upod, ginagabantay, ang ila na lang ginaanga ano ya is, ano, pa cellphone nun. Ang bata.
0: YouTube.
1: Oo, YouTube.
0: TikTok.
1: Mas ma pero sa mga katropa natin ha, kung gusto ninyo nga may mga accounts ng inyong mga kabataan at early age, or like may mga YouTube, may mga Messenger Kids.
0: Meron
1: may
0: na.
1: May Facebook mga pang-kids. Or do YouTube kag daw Messenger Kids lang nabalaan ko mo. Dara lang gid ya, hindi mo na sila pagipanon pa, pagigaan access pa into a brother ano nga like may mga pang adult contents na nabala nga ano bala kay ti laina na iya kag syempre kun kaisa dira man sila maka-adapt sa mga hindi ka nayang mga ano mga paminatasan kita mo na naga thirst drop na kung kaisa. Pero mga kabataan, mga first year high school, ka thirst drop, ay, karoon, masuchas ka, tampayongon ko yun sa...
0: Pero na-shout out pa.
1: Pero lang kayo, mailang kayo, wala. O, diba? Ay. Anong mas say mo, katropa dyan, Zin? Balik katropa Alex, na hindi mo matudloan parte sa cellphone, kaya no, mas damo pa sila na balaan. Oo. Ambot, di na nila na-learn. Like, ang mga trending sa TikTok, hindi ko yakabalo, pero sila yung balaan, nila yung mga Brazilian, ano na? Mexican
0: Brazilian dance.
1: Brazilian dance. Oo. Diyos ko, ay. Amo lang kinalain, mga katropa. Uy, good afternoon ha. Pause kita, Anay. Recess. Uy, good afternoon sa mga katropa natin nga nakaupod sa atin ha. Mga taxi drivers natin, katropong Johnzine.
0: Oo, good afternoon ha.
1: Mayong hapon sa atin mga katropa listeners and solid supporters. Kaya syempre sa atin mga taxi drivers sa atin XFM Fonz Club. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. Sa mga katropa natin nga wala pa naka-share sa ating Facebook Live, please do share mga katropa our Facebook Live. Para nga the more the merrier kita this afternoon. And syempre kung may mga talamyawan ka mo mga katropa, ano pang inyo ginahulat, dali na mga katropa ipadala diri sa ating Facebook Live on our Facebook pages XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon kay Ricky Buotrang Trangko. Salamat gid for being with us. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa basta may mga talamyawan kamo hindi maguya-uya. Kita-kita lang gid ni. I-comment na kag i-shout out mga katropa kay pagbabasahon natin later on. Kag if you have your load, may load kamo pang tawag or pang text, mag-contact lang, magtawag lang sa atin hotline number sa 0950-975-6970 0950-975-6970. Going back at Tropang Janzin sa mga ano, sa itong topic for today. Kasi syempre, sa kadamo, sa mga katabo, subong balabalaan yung ano, mga katropa. Sa kadamo, sa mga katabo, subong sa itong palibot, especially on politics. Okay, isa naman ba? Nga gusto ko na lang mga yung bata. Liwat, di ba?
0: Oo, mo
1: ba na? Oo, di ba? Yeah! Ay, girl, reminis ka na lang. Isang ko, ay, amunin sa 2 oras, mag-o pa lang ko ni Bugtao.
0: Sang bata ko no kita, kadali kita nga magdako.
1: Dako, subong gusto ko na lang yung bata, liwat.
0: Sad to
1: bata, pa ako gina-imagine, ako yung agatrabaho na, ako yung katapan dyan.
0: Kaya parang may kwarta.
1: Kaya parang may kwarta ako nga, ano ka, mabakal kung gusto ko.
0: Gambalang bal pa na sa muna.
1: Parang nga masadyahan ko, amo ginahambal ko, gusto ko magtrabaho. Parang nga masadyahan ko. Ngayon, hindi na ako masaya.
0: Parang baliktad.
1: Di ba? Ikaw man, katrabaho Alex. Gakadlaws, katrabaho Alex. Ano, nano yung man koro? Na amo man ang koro na feel.
0: Wala nang pera, hindi ka pa masaya. Ay, nano.
1: Ah, sabi ko sa ama ko sa to, may kwarta ta eh. Ama, tiga ni hindi. Tapag yan, no? Kay naga, ginaano yan na.
0: Wala gidya eh.
1: May ara ko yaya, pero hindi lang ya. Okay. Ano lang ya, itsak kuwan lang ya. Kita mo mga bag ako nung wala ako.
0: Makabakal pa man ko stick o.
1: Stick o? Ako ya ano,
0: Or ice pop.
1: Ice pop? Makabaka mo kung gapon Mountain Dew.
0: Lali. Mountain Dew?
1: Oo. Makutama na siya trapo meya. Kaya ginawa, yung ginaagina ka-holds ng iya nga self. Kaya ginunuan siya, bin-SM, tinahuya na lang siya kuno.
0: Ano?
1: Nga, mga soft drinks sa Danny. Kaso, amo to, wala na lang na yun. Ang ba yun, nunahuya, man ko, ama tubig na lang ko kani. Ano to ka trapo Alex, hambal mo. Danny ka ba sa untang hambal, ka trapo Alex. May hara sa Alcan siya, nga latas, ang Alpine. Ha? Huh? Ikaw sa to? Ano ya amon nga ano sa to mga sinsilyo. Amon ya sa to nga alkan siya. Kita mo na kawayan.
0: Oo, nga gina.
1: Oo. Non, amon ang amon alkan siya.
0: Unbreakable na. Bisan habuhay mo na hindi mo na ano unless kun
1: i-book-on mo gid ta ano.
0: Amon na sa una.
1: Oh, pero amo na sa tong amo nga alkan siya ginahimuan gina kami. Oo, pero kay ting mangin alamon man ko.
0: Nakimo ka man?
1: Hindi, gada ko ang buhol, ang yaba ba. Kay ginaano ko sang konsilyo. Syempre, kay mangin alamon ko ya. Oh, di ba? Ginsulod sa bag kung daw malate kag magdalaga nagakaling-kaling. Ginadala-dala mo imo alkan siya kag trabaho ng Alex. Ay grabe ng mga memories iyan ba. Mo ina at least bal ani lang ang magakaling-kaling. Oh, basi kawaton pati alkan siya.
0: Oh, may mugid na.
1: Uy, grabe man. Ay araw ka man gabilog ng alkan siya kag imo kawaton. Do wala man ay pa ano man wala gid pasensya. Pero at least no mga bata patara to ang ginatudloan na ta para magtipid pero sadyang impulsive lang gid ta. Kita mo na may maglabay lang sa TikTok or sa shop.
0: I don't know,
1: sa Orange ni, app or sa Black app?
0: Oh, ganun mi niya.
1: Diba mo na sa mga panawag dapat Orange app ay ang bot lang sa mga gen sa akin nga batch Gen Z.
0: Gen Z.
1: Oo, diba?
0: Nauna-una ka lang gamay, no?
1: Nauna-una lang ako pioneer.
0: Oh, ikaw pioneer sa Gen Z.
1: Oo, diba? Like, makita, wala nga, uy, may ano, kita mo from 200 pesos, naging 199 lang. nag 199 na lang siya, pero wala mo man lang yung tanaw, original price. Nga 200, gali.
0: 200
1: ay
0: lang.
1: Ay my God, ano ka man yaman. Oh,
0: pero at
1: diba?
0: Least free shipping.
1: At least free shipping. Amo na gani. Ay, salamat na lang sa free shipping. Oh, diba?
0: Amo na may mga adult money na kitabin.
1: O, ikaw katropang Gen Z. Kasi si katropang Alex, si iniyamanipatan ang pagkaling-kaling sing i-alkan siya sa tangadalagan siya. Ikaw yan, no? Imo mga ano, ang mga malipatan mga memorable experiences when you were young. When I was young, I'll never need anyone. Nadun lang pagsuyop sa pulbron. Te ano natabo katropang Alex na nadun lang ka. Oh my gosh, may classmate, wala kami ni katropang Ayala, hindi na lang ah.
0: Balaan gid na.
1: Oh, you're sure. Pero feeling ko wala ba siya pakialam. I mean, kagi ka lakjo?
0: Oo.
1: Aha? Kagi ka lakjo?
0: Ahong kagi ka lakjo. Wala pa. Uh-oh. Pero balaan ko ang lakjo.
1: Kalang ay, gali ko yung malakjo. Paano?
0: Kiyo eh, kay... Ano gina?
1: Kay dapat ipaano mo gina sa doktor.
0: Oo, oh, amuhin gina o.
1: Kalaan ka nga nga. Oh, di ba dapat halungan yung hindi ka mo malakjo mga katropa. Nag-ano lang na siya naglabay. Kiti, di ba may storyhan tadi about mga bata mga experiences. Oo. Ikaw, yeah, what are your experiences na hindi mo malipatan? Katropong John Zian.
0: Kadamo lang eh, pero...
1: Ano na siya ang madami?
0: Bariminis naman dan eh.
1: Siguro lang.
0: Ano... isa sa mga... Like, hindi ugid yung malipatan sang una is damo ko na mga libro katropang era, mga storybooks yung napanghatag na sa akong sang una every Christmas. kay
1: imbis ano, ano nga books?
0: Mga books pala, mga story books. Mga gagmay lang, mga nipis lang ang mga story books, mga short stories. Hinatagan ko na dan every December.
1: Mm-hmm.
0: Di syempre, nabasa ko naman tanan, ginadala ko na sa eskwelahan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang naubra ko kong break namon, ginapahulam ko sa mga ano ko, mga classmates.
1: Tapos, kumagubaki ganda.
0: Ginaparentahan ko.
1: Ay! Grabe ba?
0: Mindset.
1: Bata ka pa, ano ka na no? Bata mindset. Ka pa, bata ka pa ning kusyante ka na.
0: Oo.
1: Pero subong hay?
0: Subong ti... Merap, arap man.
1: Oh, di nagpilay mo pa.
0: Ano
1: pa
0: lang ko, grade... That was grade 4 pa lang ko. Mga...
1: Una ko yung hindi kuya magula, magrenta si mo. Ano, kala, eh, friend-friend na lang ka kay hulamon ko lang yan.
0: Ang mga sa una, ginaano ko na, okay, wala na ko, no need na ko balon.
1: Tagpilain mo pa renta.
0: Tag may piso, may dos.
1: Ay, ikaw, barato mo na.
0: Barato pa to sa una. That was 20... Ah?
1: Hindi na pag-ihambal kaya mapakta nila imog, ano, imog grade.
0: 2000...
1: Charot, imo nga, ano, nga edad.
0: 2004?
1: Oh, hindi na ganit pag-ihambal kaya mapakta nila imog edad.
0: Oh, mga 2004, piso pa ng pretty sa una.
1: 2004, ano na imog grade?
0: Grade 4, guro? Grade 5?
1: Hello, 2004, grade 5 ka na?
0: Hmm, ikaw? Binadahong-dahong ka pala?
1: Mga pila mo na edad mo, ay, grade 4. Wala pa ko na na imo.
0: Mga ano, yung mga 10 years old.
1: Ay, 10 years
0: old. Ay, hindi. Oo. Mga 10 years old.
1: 2004?
0: Hmm.
1: Ano pa lang ko na?
0: Imagination.
1: Ay, oo, imagination. Wang limit.
0: Gina-imagine ka pa lang.
1: Oo, gina-imagine. Gina-plan pa lang. Oo, diba?
0: Ako sa una.
1: Kay Sir Yunel Taroka, good afternoon, Katropang Era. Ari, always, gid sa XFM nagapamati. Sir Yunel Taroka, ano mga experiences mo, Sir Yunel Taroka, sang bata ka pa nga hindi mo malingtan? Kaya Katropang Gen Z na muna ginaparentahan niya ang mga story.
0: Wala niya ko, ano, libre na complete eh. Oh, libre pa akong pagkaon.
1: Ay, wow. Diba? Kaya feeling mo nakabulig ka sa ginikanan mo?
0: Oo.
1: Wala. Kaya ginakwaong wagyapon ang imo nga balon sa imo ginikanan. O, diba?
0: Why, ha? Oh. Ang balon ko sa una, bala, ano lang, 10 pesos.
1: O, te, at least, dapat kumabalaan to sa mga nanay kagtatay mo. Hindi na sila maghatag balon. Kaya tigin pa rin, tahan mo na. Pero kay ti...
0: Wala may, nakatipon ko to, ya.
1: Hindi kaya imo flood control. Ano to, ya imo? Book control.
0: Nakatipon pa ko to, nakabakal ko to, ano?
1: Ano?
0: Ano, baril.
1: Piu, piu, piu.
0: Ano na ganito tawagan?
1: Ay, mabal ka tanin, piu, piu, ay. Baril ko na, pusel.
0: Ano na ganito tawag? Ang, han, ano na ganito? Air gun, ano na?
1: Handgun, charot. Air gun.
0: Ano na tawag, ah?
1: Ang buti kitro po, Alex. Ah, ano na siya?
0: Ang, may, ano nang
1: balaya?
0: Pellet.
1: Pellet gun?
0: Oh, daw, pellet gun.
1: O, oh, pellet gun, guru. Ita, mukha pa sa terminologies.
0: Basta gun.
1: O, oh, basta gun.
0: Basta nilang tuod nga gun.
1: Okay, tapos pagbakal mo sa... Di ba magpati ni nanay mo? Ay, kung hindi ka nagpa-kwarta, ay...
0: Pero eh.
1: Ten ang bal mo?
0: Siyempre sa akong ano, negosyo. Akong tinipunan. No. O, pag-graduate ko to ka to mga era.
1: Ano?
0: Honest to, ano... Ginbilin ko to mga libro, pay.
1: Sa diin?
0: Sa... Elementary.
1: Di kaya hindi ah.
0: Di kaya damo-damo, gan siya yabe. Kaya ginaregaluhan ako.
1: Feeling ko gindilin mo to. Kaya natakan ka. Hindi nga, in good faith.
0: In good faith.
1: Oo, hindi. Feeling ko yan, natakan ka gid.
0: Kaguba na gid mo.
1: Amal ko gid mo. Diba? Ano na siya, quality control na siya. Basta ganito siya, kakatropon dyan, Zin. Dapat isipo ano man ang quality. Diba? That's what you called quality control. So ato ya, daan the higher the quality, the higher the price.
0: Oo,
1: so ato yan, lower quality na to. So dapat kung hindi na to yung piso, hindi na to yung piso. Pang 5 centimos na lang to. So hindi mo na siya mapatahan. O, di ba? Ano, magaling kang co-fall ka.
0: Mga mindset sa una, no?
1: Ay, grabe, no? Ang imo mindset sa to, doon pagtigulang na yan.
0: Oo, muna. Amot man galingan na pinsaran ko muna sa una.
1: Gaybilin?
0: Nga dito? Like, hindi ah, nga parintahan. Kaya siguro tayo muna iwala.
1: Di, pero may nagarenta man. Kaagi ka muna sa high school or elementary niyo, katapang siya, may nagakadto sa eskwelahan, yung gabaligya libro.
0: No, may mo muna.
1: Nga like mga scary books, mga ano, mga story books, mga muna kung anong baklo niyo, may muna.
0: Oh, may muna.
1: Oh, sa do ang ginapili ko, pero may wala mo ko ano, ano? Mga scary stories.
0: Oh, abi ko mga pocket books.
1: Ay, wala ko yung gabakal. Wala sila may biligyan pocket books sa do. Like mga educational or scary, mga muna. Ako sa do, hindi sa do scary. Gin.
0: Oh.
1: Pero kung magtanong ko scary movie, hindi ko.
0: Hindi kaya?
1: Hindi ko kayo nagkakibot ko. Wala ko na headlock, pero nagkakibot ko. Amo na gusto ko lang siya pamatian. Oh, so amo na sa bong. Amo na sa bong.
0: Na ano ko naman ang ano ka ako makibot ka. Kung ano ginahambal mo.
1: Oo, amo na hindi ko na gusto. Kaya minus 500 ko sa langit balaan.
0: Oo.
1: Oo, amo na nga, hindi ko na gusto. Kaya isa pa da gakakibot dito sa mga lies and everything. Hindi ko na gusto gakakibot ko balaan. Kaya feeling ko daw isuka kong heart ko. Wala ko na-adlock sa storyline kasi
0: so
1: meaning
0: wala
1: ka
0: gawagatan ako sa mga scary movies.
1: Kung kaisa lang. Kung upod ko ang mga ginapahadlokan ko. Pero kung ako lang isa. Kung ako daan kapahadlok, wala ko na-adlock. Oo. Or wala ko nagkakalo. Oo. Pero kung feeling ko may mas talawit sa akon, sadya-sadya
0: okay
1: ko na.
0: Lang.
1: Oo, okay. Okay lang. Amo na subong sa balay. Gareklamon, di ba? May mga gareklamo nga. Hindi, ko katalog sa akin. Pamati, ano ka na pala nito? Gawin pala. O, di ba? Feeling ko akong bida.
0: Ayos?
1: Kaya wala ako na adlo. Tapos patinugan ko pagid na. Kagi, nagpetisyon gina sila. May petisyon!
0: Yung petisyonan
1: ka? Ano naman, nung tatanan na kayo, hindi na yun ko katalog.
0: Yung petisyonan ka na?
1: Oo. I remain silent. And I volume it up.
0: Mayo lang wala ka ginano.
1: Ginano.
0: Ipasumon.
1: Evict sa bahay ni kuya. Wala man. O, mga kita mo na basta daan, balaan mo nga kung ikaw ang bully sa inyo.
0: Amo lang na.
1: O, diba? Tiyan mo na mga katropa ang mga experiences na sa una. Si katropa Alex, sa tiyan Alcanshaya lang yan. Oh. Yeah.
0: Hey, mo ya?
1: Ako ya? Amo na to gani? Wala man ko sa ano pa nga other experience kay hindi man ko barumbada.
0: Bo? No, buot ka gali?
1: O kasunod, I abide the rules and the kasuguan
0: ay, okay, Girl
1: ng
0: Scout.
1: Pilipinas.
0: Girl Scout, yung isang una, no?
1: I pledge my,
0: loyalty to
1: my
0: the,
1: loyalty and love
0: to
1: for
0: flag,
1: the country.
0: To my flag in my country.
1: Oo, yes. I am a, ano?
0: Gamayan ka lang nag, ano, diba?
1: I follow the law of the land.
0: Gamayan ka lang naka-PMA?
1: Oo, correct. Anong meaning sa PMA?
0: Ano?
1: Ambotay?
0: Philippine, ano?
1: Eh,
0: balaan
1: ko yan eh. Pero basi ko na ano naman ang meaning sa PMA, ang imo. Basi karon ko pareho sa ibang tanga kilala nga sa, ano,
0: may
1: sa
0: ano?
1: UP ng graduate. O, oh, diba? Gali kay lain. Gali ya. Ay, ambot na lang. Pero anyways, mga katropa, oras natin 57 minutes after 2 in the afternoon. When we get back, aton nga iga story, ay aton nga iga pumangkot sa inyo ang aton nga X-rated question.
0: Ganun, ayaw mo talaga ready. Mag-break?
1: Oo, ayaw mo talaga mag-break? Hindi ka talaga mag-break? Kamali
0: ka talaga mag-break?
1: Hindi ka talaga mag-break? O, di ba? Oras natin mga katropa, ginadarong sa inyo sa Something Plus Gold. At Something Plus Gold, yung si Magnustina, pareha manunggay garlic at spirulina, nga produkto sa Yes to Health Incorporated, nga makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Effective, safe, and non-FDA approved and health certified, available in all the drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building at Street, Parangay Arroyo, Iriil City, at Tubang sang Midtown Hotel. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TJP, Seltzer Drugstore, All Green Pharmacy, CAC Generica. Oras mo, kitrapa sa XFM 59 after 2 in the afternoon. This time, magapos kita rin for some commercial break. And when we get back, aton nga igapamangkot sa inyo ang aton nga X-rated question. Tutok lang sa XFM, kay man magabalik pa ang X-rated.
2: X FM.
3: Yes to help.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pa ang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The Secret of Health!
3: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng didsin. Ang didsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus Herbal Capsule,
7: ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Rimelito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat
9: sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health!
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: X Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Ang Guest Health Incorporated nga makabuling sa tanika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Santaon Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C produkto sa Guest Health Incorporated nga available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southside Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Guest Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Ila City at Tubang Sung Midtown Hotel. Mahimo man yung order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Santhone Vitamin C, pahintaw ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Mayong hapon sa mga katropa natin sa gihapon. Nag-upload sa atin program this afternoon, mga katropa natin nga nagapamati sa aton diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Good afternoon sa kay Ma'am Ana Rose Gregorio. Hello katropang Erin to all the staff of XFM. Oy, thank you ha, and good afternoon man. Salamat gid sa imong pag-upload sa aton this afternoon. Kay Ma'am Roby Lynn, hello, good afternoon kay Ma'am Roby Lynn. Sa kay Sir Ronel Daroca, mayong hapon kay Rose Edward Esperanza, kay Ma'am Ana Rose Gregorio. Thank you so much gid sa imong pag-upod sa atin. Salamat for being with us. Kag sa mga kitropa natin, dali na i-share ang atin nga Facebook Live para nga magdamo pagid kita this afternoon. Alright, this afternoon, mga kitropa, ato na nga i-reveal sa inyo ang ating X-rated story o kung X-rated question. O handa na wala ang ating mga katropa para sa ating X-rated question. Alright, mga kitropa, for our X-rated question this afternoon is, pagpasok ay pula, paglabas ay puti na. Ano na siya? Alright, mga katropa, again, pagpasok ay pula, paglabas ay puti na. Makalakadlaw pa na katropa.
1: Dalain pa yung balaan
0: ko. Ikaw na karoon ng pamangkuton ko, dopehe, gita. O, danay ka kay may ano ko, di mo?
1: Ang balaan ko to, hindi pula.
0: Ano? Ano? Wapo.
1: Lain na siya yung color.
0: Dali lang. I want to call the witness.
1: Sige. we would like to acknowledge the first witness.
0: This afternoon.
1: Introduce the first witness sa council.
0: Oh my gosh. I would like to raise the witness is not responsive to our
1: pasitulog.
0: Ambot dapat no. Was karon pa sigap yang inugtulog. Adlaw pa lang ni dapat bugtaw siya. Dapat bugtaw siya. I feeling ko man tulog siya. Our witness is incompetent.
1: Kaagi ko na
0: ano.
1: Oh, samtang ano. Recap lang anay sa mga topic na ang gagina katropang era. Subong ko labi na dumduman.
0: Nga
1: sorry,
0: ano?
1: Kid.
0: Nga may pareho ka man gagina katropang Alex na experience. Ha? Oh, I know.
1: Dapat si katropang Alex na so nagsugid, di kagina.
0: Oh, gani dapat. Dapat nagsunod din siya. Oh, pero ano to na imo experience? How?
1: Hindi ah. Sa mga ano lang, mga kabataan mula Subong.
0: Oh, like?
1: Pero karon na lang.
0: Dali, ana gani, Subong kay wala gani. Our witnesses are not responsive, gani.
1: Wala. Basi tulog.
0: Basi man. Pero mga katropa ha, basi kon mga sabat ko muda sa ton X-rated question. Again, mga katropa, our X-rated question is, pagpasok ay pula, paglabas ay futi na. Oh, sana all mafuti. Oh, sige. Katropang AJ Bordon ay nahidlaw. Wala sa mga malakas ang bitaw ni katropang AJ Bordon. Ah, si katropang Jet, ibaga, di na to siya man.
1: Why na?
0: Okay pa to siya?
1: Why na sa how?
0: Katropang AJ Bordon, ano man? Okay pa to si katropang Jet, ibaga? May idea ka. Oh, ang sabat ni katropang AJ Bordon is Colgate. Hindi pa dito paste. Colgate, kidya. Nga,
1: specific,
0: kidya. May Colgate nga pula. Ang ano, ang sulod.
1: Oo.
0: Ano? Close up pala na. Hindi na pala Colgate.
1: Nara, eh.
0: Colgate red.
1: Colgate nga, ano?
0: Colgate red.
1: Oh, nag...
0: Hindi, hindi pala pula ang unod. Ay, okay.
1: Pula na.
0: Okay.
1: I want my fresh confidence.

0: Colgate, baka naman.
1: Colgate, baka naman. Di ba may greenish siya? Sorry ha, hindi nabiyang ako. Nga ano? Amun, hindi nabiyang ako. Nga toothpaste. Ano siya? Black.
0: Ano yung mga toothpaste?
1: Charcoal.
0: Same brand?
1: Same brand, but different species. Different flavor.
0: Sa pinakadlaw, diba? May toothpaste man si nga Santone.
1: Ginaano pa lang subong, gina-formulate.
0: Oo. Okay, amo na, oh. Pati okay, same ta.
1: Hindi mo ni ang puti siya.
0: Amo na ako.
1: Ari ang total. Ari, oh. Okay. Ari siya, oh. Ari siya. Oh, diba? Oh, sige na. Amo na katrapang AJ, nagkadlaw. No? Sige katrapang AJ Purdon. Katrapang AJ Purdon, pagid ang pula, kung isulod, ano to? Amalia? Tinadula. Natukay kay ginisa.
0: Pula kong isulod. Puti kong magwa.
1: Oo. Pula kong magsulod. Ha? Huh? Okay. Pagpasok ay pula. Paglabas ay puti na. Dumalos man ta sa mga... Sa ano ni katropa ng Gen Z. Sige na. Ano ang inyong mga answers, mga katropa? Pagpasok ay pula. Paglabas ay puti na.
0: Kumudlay mo naman.
1: Kaya katropa AJ Bordon, Colgate. Fresh confidence. Oy, kay Ma'am Zikay, Caro Esteva, good afternoon. Panos ni hotdog nga wala lang sulot sa freezer.
0: Nagpute.
1: Ano ka? Katropang ano? Katropang Zikay? Ay, kasi si Tita. Panos ng hotdog nga wala lang sulot sa ref. Ote.
0: Naglapse.
1: Base. May pala, ka nga lapse ng hotdog. Kakadlaw ka. Gapamangkot lang gid ko. Ay. O yung basis sa mga listeners natin sa ilang mga radyo, ha? O, basta ikaw muna ka sa bat, ha? O, ayun, bot.
0: Kailala ko ito, hindi lapsi. Ha? Hindi to lapsi yung hotdog.
1: Ano?
0: Ano to?
1: Chicken? Nagakadlaw ka ka. Nikita mo nga. We are on the, ano ha? We are in a...
0: What?
1: We are inside a court, okay? So,
0: basi can you contempt please, of court.
1: Basi contempt nakakaroon. Inside in contempt nakakaroon. Can we please, embody the, the right conduct inside a court?
0: I just would like to manifest, Your Honor.
1: Yes.
0: It's a very hard question.
1: No, it's not a very hard question. It's answerable by... You can answer it directly based on what you know. And, di ba? Inilog-ilog ko pati iya. Ngap the way siya maghambal.
0: May idol. Kaya ito, no?
1: You can answer that based on what you know or you can answer that based on your investigation.
0: Kakuha ba?
1: Katropang John Zine. You don't have to manifest. Overrule. You don't have to manifest. Just answer to the question of the respondent or answer to the question of the presiding officer.
0: Balan ko na.
1: What?
0: Ang akon.
1: Toothbrush ang mali, Ma'am Anna Rose Gregorio. Bakit pula ba ang iyong toothbrush? Or ano ang ginapanot brush ni Ma'am Anna Rose?
0: Ako nga sa Batyato Maera,
1: Ano?
0: Pula nga bayo.
1: Nga how?
0: Nga na Zonrocan.
1: Ay, abot. Agin mo. Ang pamangkot, diin mo siya, ginpasulod, katropang Jansen. Nga anga na Zonrocan siya.
0: Kay may man siya, sige, sulod ko sa...
1: Amo na gani, no? Sa tana. Kita ko na, ang mga tao, gidi ang abudla, intindihon. Like, ang hirap nilang ipagtanggol pag idayon, malaaw. Kita mo na nga, if you are in an argument, or if he is involved in an argument, do ka budlay sa iya ipagtanggol kung friend mo siya.
0: Ginsulod.
1: Kaya nga, man, do pati ikaw do, hindi makaintindi sa statement niya.
0: Check ko man.
1: I would like, I want you to paraphrase your answer.
0: Ari ako niya.
1: And I would like to explain it further.
0: It's relevant, Your Honor.
1: For us to understand.
0: It's...
1: Malano ko sinoy mo to, no?
0: It's relevant, Your Honor.
1: Ang second, na siya, ang second... ang second counsel na siya sang ano ay...
0: Sang?
1: Sang defense ay... mamatian ko lang... Do, ma'am, bala ko nga na si Atty. Vig, hindi mo tingo. Ay, mo nga, ano mo.
0: It's relevant, Your Honor.
1: Why is it relevant?
0: Because I didn't state that Kabudlay man.
1: Amo na gani ka hapos nga kwasi isang question ka tra panjanzin.
0: Oh, para sini pula kon bayo.
1: Din mo gin pasulod.
0: Sa washing machine.
1: Di pa ano ka butang ka zone rock sa washing machine?
0: Oo, nabutangan ko by mistake.
1: Kundi boba ka. Kay kita mo na gid nga gailimpo ng bayo sa washing machine, ibutangan mo.
0: Amo gani by mistake. Diba?
1: Hindi na ya by mistake. Ano na siya? Kahit ano na gani tawag.
0: Honest mistake.
1: Hindi na siya honest mistake. Because at the first place...
0: Beautiful mistake.
1: Oh my God.
0: By Maroon 5.
1: Feeling ko gidya. Ano na siya ya?
0: Wala. Hungod.
1: Oo, hungod. Or, ano may word? Oh my God, like...
0: Negligence?
1: Yes! That's negligence. Diba? That's not an honest mistake or that's not a...
0: I didn't thought.
1: No! You have to thought about it. Amo na gani, di ba, sabat sa iban? Wala ko binaisip.
0: I didn't know.
1: Hindi ganaya. Sabat.
0: Didn't read the label.
1: Oh my God. Sa kung sentido common mo, sa sentido common, walang gid na iya.
0: Okay. Objection. Your Honor.
1: Relevance, Your Honor. Relevance.
0: Gabi nga, oral arguments.
1: Relevance, katrapang Gen Z, relevance. How is your pula what? Na bayo?
0: Timing kayo, wala kita din presiding officer.
1: How is your pula na bayo? You don't think nga ma-stainan sang puti if you put Zone Rocks? Wow. Oy, sakay! Sir Jo, wala naga pa. Good afternoon. Pasensya, hindi lang may mga ano din na sobrahanan ni Guru. Oh, good afternoon kay Sir Jo, wala naga. Pamalya ka trapang air, mayo lang ang pagpamati. Sa X-Rated, dara sa Mandawi, Fong Pavia, sila Glenn Gerald, Junel Rene, and Fernando, kag si Dexter. Uy!
0: Uy!
1: Mayong hapon na, good afternoon ha. Ano man? Don't boobs. Anong don't boobs? Ano, Ma'am Ana Rose Gregorio? Okay, patada. Sino? Ay, abot mga naka-ano, naka-lock profile.
0: What ano, what man? Do you mean?
1: What do you mean? Oh.
0: Justin Bieber.
1: Justin, what relevance? Ay. I just ko. Sa kay Ma'am Apple Tabanda, good afternoon. Oh, mayong hapon. Hambal ni ano. Hambal. Sin una siya? Katapang AJ Bordon, ha? Ay, okay. Dumduman ko na siya. Oh. Ba siya na Danilin? Ah, okay. Huwag mong dibdibin.
0: Nag-loading pataya.
1: I just ko. Patay ko sa inyo. Salapuan mo gitang ito kalabok ng ulo.
0: Kita mo mga way of thinking nila, no? Why kita? Lagi na yung mga Gen Z. Gen Z, eh?
1: Wala. Huwag mong deb-deb.
0: It's not...
1: Diyos ko. O, diba? Don't boobs it. Huwag mong... Debin ang mong... problema. Natrauma niya, Jibon.
0: May ano na ko?
1: May. Natrauma ka.
0: May nag-notes na ko.
1: Natrauma ka. Huwag, hindi nag-expect, ah. Ay, nako.
0: Ito, mabalaan niya sa mga kabataan na maniliwat. Ma'am, don't boobs it, ma'am.
1: Oh, yala. Sa eskilan. Oh, yala. Diyos ko, Lord.
0: Ano na winakal niyo na? Ma'am.
1: Don't boobs it, ma'am.
0: Huwag mong deb-debin.
1: Huwag mong deb-debin, ma'am. Ay, Diyos ko. I'm back, man. Mama Ana Rose. Batch yung sinadid na ni Lynn. Tingnan lang ko, galibog ulo. Okay.
0: aso mas ano siya?
1: Mas ano?
0: Mas so edad.
1: Bachelor day ni Danilin nga nag-uo pa mati. Isa ton.
0: Ay, okay.
1: Oo. Oh. Na, oo, gani. Balaan ko man, katropang, ano, katropang AJ Bordon. Ay, ambot na lang, gudya. So, kay Sir Ralph Robles, good afternoon. Ay, okay. Mayo na lang arang ako ng interpreter nga si katropang AJ Bordon. Ano na lang ni Bala ko, hindi ko kaintindi sang don't boobs it.
0: Ang anxiety na katropang Eric sa akala mong gulpi.
1: No, pati kami ni katropang Jensen. Huh? Relevance! Relevance! Diba? Ay, gali. Amo man lang na gali.
0: Oh, kisa ang mga katropa.
1: Hindi nyo man pag-timing ang agalutaw ang utok na mon.
0: Eh, kisa daan ba si...
1: ano? Feeling ko bala subong. Wala man ko nag-long flight. Pero feeling ko daw may ano ko.
0: May jet lag.
1: May jet lag.
0: Hindi ka nga gabi, halinaw.
1: Diba sa talam na nag feeling ko, I'm sorry. Feeling ko, ano, Jason sa talam? Gusaka sa babaw. Ako na, guro. Possible? Hazardous na yan?
0: Ay, hello.
1: Hala, hindi na ako damag ko.
0: Grabe, nagaling ang graduation. Grabe, galing ang graduation ko to mong era.
1: Wala, tuod ba lang?
0: Ikay, direk ka, di ba?
1: Oo.
0: Tapos alin ang transmitter?
1: Eh, chakto, nung Alex. Chakto, may radiation at sa dalom. Ala! Ay, aso ko! Mali naman ko to eh. So, ligan ko parang siya actually naisip. Pero wala ko lang in mind. Because actually, I don't want to think deeply about it. Deeper about it.
0: Lain guro nga epekto.
1: Ala, ti ano, bingay epekto.
0: Hindi man guro sa ulo.
1: Kaya ang tuwa bala sa dalum? Ha?
0: Anong system da gani?
1: Di ba, ang bal nila, hindi ka na magsulod kay super ano ang radiation. I mean...
0: Gogong ako.
1: Hindi ka magsulod nga dugay da, di ba? Ha? Kay lamig? Ay, sa lamig, galiya. Hindi galiya sa radiation.
0: Hindi man guro, ah.
1: I-search ko na lang.
0: Bala.
1: O, oh, ano, pero ano na yung sabat mo, katropang Jensin?
0: ano, lollipop?
1: Lollipop? Ow! Oh, dalianan na! Dalianan na! Masip, kitiabingin mo, tank mo! Oh, dali! Ana na! Why ka sabat? Ano yung mo sabat?
0: Lollipop, gani.
1: Very good. Too weak to damage DNA.
0: Lollipop ako.
1: Nga, lollipop. Pagwaya stick na lang.
0: Tandaan mo sa una, mga lollipop nga may...
1: May bubblegum sa sulod.
0: Oh, di ba?
1: But ah, damo-damo. Sang sabat. Amo ginada yun. Oh, tapos...
0: Oh, di kay color white, di ba, ang bubblegum?
1: Oh.
0: Oh, tiyan mo na.
1: Okay. Ano mo, okay na lang. Okay na tamadan ako mag ano.
0: Hindi na, na mag-argue.
1: Hindi na ako mag-argue. True. Iba.
0: Rest my case.
1: Ay, no, oh. I rest my case.
0: Oh,
1: okay.
0: Okay na na.
1: It's the time for the defense to, ano, to bring their witnesses.
0: Wala kita presenting officer.
1: Because I rest my case. Alright, mga katropa. Mali katropa AJ Bordon. Ay, ala, tuod. Hindi ko na akong mention. Honest mga katropa, 25 after 3 in the afternoon this time. Mag-pause kita and play some music. And when we get back, aton nga i-greet ang ibang pagid natin ng mga katropa na nag-upod sa aton this afternoon. If you have music request mga katropa, mga ano ha, hindi siya disco ha. Ano aton i-play this afternoon? Ano na siya gani? Mga love songs. Ang sa isip ko, be heart songs. Mga love songs mga katropang atin i-playing mga music this afternoon. If you have your music request, ipadala lang sa aton.
0: Hindi pwede ano?
1: Ano?
0: Hawak mo ang beat.
1: Ayun lang, nakibot man ko. Hawak mo ang beat? Hindi siya pwede hawak
0: love
1: mo ang beat.
0: Love song
1: man
0: na.
1: Hindi, ha? Sige be, sing the hawak mo ang beat song in a love song. Hawag mo ang beat.
0: Hawag mo ang beat.
1: Ala, ano na man ka tropa ka.
0: Guys, ka ugo nga.
1: Anong barko? Hawag mo ang beat. Alright, mga katama. Ano na, gani? Kaya matakaan na sila bala sa ton. Okay? Okay, okay lang. I'm sorry to interrupt the gentleman of New Washington Aklan.
0: Okay na. Okay. Yes, Your Honor.
1: Alright, mga katropa. Honest na, 26. After 3 in the afternoon this time, mag-pause kita na for some commercial break. And when we get back, syempre, atin nga tamyawon ang atin mga katropa nga nag-upload sa atin nga station lang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kay man magkabalik pa ang X-Rated.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
7: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Mga kitropay, nagabalik ang X-Rated on a Sex FM 52 after 3 in the afternoon. Mga kitropa, ang oras, ginadarong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix sa mga kitropa na natin nga bagulang bugtaw from their siesta. No, mga bagulang bugtaw, halin sa ilang pagtulog-tulog this afternoon, mga kitropa mag-inom sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Mr. Magustine, Moringa kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamnit na healthy pa, ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pag-protekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Ang Something Plus Coffee Mix, mga katropa, makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center. Sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong Sang Midtown Hotel. Mabakal man sa TikTok Shop o kung sa Shopee, i-search ang Something Plus Coffee Mix. Pangita ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Ang Something Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa mga butika, kangay sang Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South City Rug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Ano pang inyo ginahulat? Mag Something Plus Coffee Mix na, mga katropa. Ang kape, nga namit-namit kid ang kape, nga wala sang side effects. Good afternoon sa ating mga late tuners, mga bago lang bukas ang ilang mga radyo kag nag-upod sa ating program. Hello, hello, hello, mga katropa. Good afternoon sa mga katropa natin kay Sir Joel Hanagap. Good afternoon, good. Kay Sir Julio Sancho Medina, kay Vibar Palomo. Good afternoon kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Salamat sa inyong pag-upod, mga katropa, ha. Kag sa iban pagid natin nga nag-bukas ang ilang mga radyo. Hello, mayong hapon gid sa inyo tanan. Thank you so much. Salamat kids sa mga katropa naton nga nag-upod sa atin this afternoon, mga katropa naton nga nagpamati sa atin nga program diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Up next, mga katropa, is Extra Drive with katropang Bea Subalto. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyo katropa, katropang Era, ang katropa mo.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy! Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
2: More happiness!
1: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tohel.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionex, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero ito rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minch, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health.
9: XFM.
10: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
11: Po si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
3: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
12: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Get ready, Cebu!
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
13: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
14: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
13: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes.
14: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
13: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
14: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
13: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Xanthan Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Xanthan Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Xanthan Plus Herbal Soap.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.
2: ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 50

0: Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Ang tropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:09 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayong hapon, Iloilo! Good afternoon, siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga katropa. Bis, kamusta? Kamusta ang inyo subong afternoon? Ara na naman, nagabalay na naman ang galom. Handa na bala mabasa ang tanan? Well, kung hindi pate, sige ah, ano pa kamuda? Linaminday pa kamuda. Kon buhi nyo na, no? Diretso puli sa mga nagaopisina da, na bantay na kamuda sang inyong masakyan, kay dugay-dugay matupa na ang ulan. Pa kuno abi, eh, ano lang na siya subong, gainit-init, pero dugay-dugay, makibot na lang ka muna gulpi na naman na siya mabubo. Na-miss nyo si Katropang Bea, mga Katropa Pips. Grabe, no? Sa tatlo ka-adlaw, straight kada semana. Tatlo ka-adlaw, no? Wala kita sang program nga Extra Drive kay nag-cover kita sang impeachment trial. So, kamo bala nag-aabang-abang man sang resulta sang impeachment trial? Na-miss ko gini ang mga katropa peeps natin dyan. Shout out lang ha sa mga katropa naton nga nakatutok nagpamati sa 100.7X FM Iloilo, mga katropa. O ba si na-miss nyo bala magpadala sa mga music requests, ang inyong mga talamyawon, sa inyong mga luyag i-greet dira no, mga katropa. Well, hindi na maghuya-huya subong. Time nyo na ni nga makabawi. I-send lang sa amon sining text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Shout out lang daha sa kay Tita Weng da, kay Tita Rowena Manuel from San Carlos, Anilo, Iloilo, kaga sa iya sining mga family nga nagapamati gid subong sa XFM Iloilo. And also ha, sa Dakyado family dira, sa Avenido family, sa Manuel family. Hello, hello, hello, hello. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa. Sa mga katropa da naton nga mga riders, sa mga taga-Shopee da, kamusta ang aton nga

Biyahe. Grabe itong natabo sa isa ka, ano no, motorcycle rider. Ang story niya to galing mga katropa, isang iyang asawa na patay after a month nga nagbata siya because ang postpartum. Tapos ang iyang bata may autism, katropang Alex. Imagine no, nagapangabuhi ka sang patas, pero bunon ka nalang gidya. Amo nalang gid na iya subong. Oy, di ba kaluoy man no? Maskin wala tani sila naluoy sa rider, kung naluoy man lang tani sila sa bata, imagine no, ginkwaan na sang nanay, tapos ginkuha pagid ang iya tatay, di ba? Kasad lang no. Gani sa atan dira nga mga motorcycle riders, no? Saludo gid ako sa inyo sining pagpanikwasog, pagpaninguha ninyo nga ma-provide ang needs ang inyo sining family, no? Laban ng tayo sang patas mga katropa, kag maghalong gid permisa inyo nga pagmaneho. Good afternoon man gali ha, dira sa aton nga mga XFM Taxi Patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kun mga okupado na sila, syempre kalabot na sila sa province sang Iloilo. Syempre, sana all lagaw-lagaw lang tapos may kwarta pa. Amo na yang nami nga ano no, nga lagaw-lagaw kay at least no bayad kaya sang imo pasahero. Maskin mag-drive-drive ka na, at least makapanghangaw-hangaw ka bala, makalantaw ka man sang mga ga-green-green nga mga tanom. Kay kung diri kaabi sa syudad, kalabanan building, di makita mo. Kapin pa magkadto ka to sa Mega World, ho? Ay, ambot na lang gidya, ah. Pero no, maswerte man gihapon kita kung may mga kahoy kita gihapon, mga katropa nga ginapasilungan every time nga nagatagiti ang init. O, sa mga katropa na naton nga nagapamasahe, nagapamanicure, nagapapedicure, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan, sa mga nagapagwapa da, sa mga nagapanggrocery, no? Maghalong gid kamo sana all, eh, may bilin pang sweldo. Kahapon gali is payday, no? Sa mga na-late nila nga nabaton ang ilang sweldo, te, kamusta? May bilin pa? Kung wala, ti, bawi next time. Mga katropa, of the night kita ha, until 7 o'clock subong nga gabi, kay na-miss ko gid kamo, te, of the night kita until 7 o'clock. Las 4.14 ang oras diri sa XFM mga katropa, and this time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhin na ng atong oxidative stress, kag nagasuporta man ini sa atong immune system. Mayara ini mga katropa sa anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sa inflammation, kag naga-improve man of course ang atong overall health. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Gali kung may maagyan kamo ng mga pharmacies, pwede kamo dira makapamangkot kung may ara sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kagpadayan lang sa pagpamati, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Pa-diet na kubuhas ah.
1: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Wednesday!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha, testingin nyo, testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:05.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Kamusta mga ginikanan da nga nagahulat sa gwasang eskwelahan? Buhi na balas ang inyong mga kabataan? Kun wala pa ti laban-laban, magastuhan kapag idnadakop, kapin pa, kun damo da balaklon. Abi mo bala no mga kitropa mo budlay magadto sa eskwelahan nga wala kaya sang dalang mga kwarta ya, wala ka sang dalang maskin pila lang da ka piso-piso kay makakita kadaya sang fishbowl no mabakal kagidya. Gadaan sa eskwelahan, damo ka ganyan makita nga mga balaklon. May mga biscuit, may mga banana cue, may mga siomay, fries, o ano pagida. Basta, tanan na lang nga balaligya. Te, kung nauhaw ka pagida, tapos wala ka sang dala nga tubig, syempre, wala ka ganyan sang choice kundi magbakal sang tubig. Imagine, no, tama, ano ka mabakal ka sang tubig. Kung sa balay nyo, libre, pero kung sa guwa, gani, tag 25 pesos. Oh, sige lang ah, pero anhunta na abi no sa mga kabataan ha, magtuon gid kamo sang maayo. Pag abot nyo sa balay, mag ano kamo mag, di ba ginang remind makamo na sang teacher nyo.

Pero swerte na lang gidya sa mga four-piece, no? Sana all na lang gidya. Sa ila na lang tanan, ya. Te, kami nga mga taxpayer, ya? Kamusta? Sige lang, mabawi lang kami sa ulihi. No? Sa ulihi lang tayo galing ka, tropang Alex. Okay lang na siya sa inyo lang, Anay Subo. O, sa mga katropa na naton, kamusta na? Nakapauli na balang tanan sa mga nagabiyahe, ha? Pauli o kung pakadto pa lang sa syudad para magsugat sang ilang mga estudyante, maghalong gid sa dalan, kay ang iba niya daan may mga haras-haras gid sa dalan. Tandaan nyo, ha, nga ang aton nga kalawasan, wala sang pwede bakla, no, sa tinda, wala sang spare parts para sa aton nga mga kalawasan. Kaso nga mautod na gani, ate, ano na lang na, paano kapat kasaka-saka da sa mga building kung construction worker ang imo trabaho, ate, imagine nun mo na. Sa mga katropa nato na, hindi gid magpauli, no, nga nakainom kay mabudlay, gidyaya. Nagakatumba ka gani nga wala kakainom, how much more kung may tughong. O, subong mga katropa, no, nga nagabaylo-baylo na naman ang shampoo, uso na naman ang trangkaso, hilanat, kag kung ano pa dira nga sahi sang balatian. Gani, protektahin ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa pag-inom sang Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C, mga katropa, nagabulig ini sa pag-boost ng atad immune system para hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sip-on, mga trangkaso, no, kag kung ano pa dira nga sahi sang balatian. Magtumaras ang Santhon Vitamin C, produkto ini sang Yes to Health Incorporated, kag available gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. 5:09 na ang oras diri sa XFM, mga katropa. Kag if ever mayroon ka mo dira sa mga mensahe nga luyag ipalabot diri sa XFM, kindly send it sa amon nga Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo. And you can also message 0950-975-6970. 5 just na ang oras diri sa XFM. Kagpadayon ka mo nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus soft gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Juliel, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
8: XFM.
12: Patroma mo.
13: Exciting.
8: XFM.
13: XFM.
14: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
13: X FM.
3: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Get ready, Cebu!
0: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
0: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
0: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayumay na balaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: It's now 7:01, ang oras na rin sa XFM, mga kitropa. Nakapanyapo na kamuda. Uy, sa mga nag-celebrate sang ilang birthday ha. Happy, happy birthday, Gid. Kag belated happy birthday kay katropang Mario Hilongo, no? Kabay pa nga madamo pagid nga birthdays ang maabot kay katropang Mario Hilongo. Kag syempre, kabay nga hatagan gid siya sang good health kag ilikaw siya sa tanan nga mga katalagman, di ba, no? Para nga damo pataya sang mga birthdays, damo pata sang birthday ni katropang Mario nga ma-celebrate. O, di ba? Katropang Mario, wala gintad ha? Tapos ang sabat sa ako ni Sir Mario, may ara eh, buwas lang. Hey, sarap sa ears! Ah, diba? No, feeling ko, aga pa ko buwas katropang Alex, agahan ko pagidya kay balaan ko gidya nga, may ara, gidya buwas ya, diba katropang Mario? Ay, do ka nami lang gidya, no? Arang may ano ka na, makikaon ka na sa birthday, tapos buwas, manag-rest day na naman. Dosang san, o lang tanag start sang Monday. Buwas Friday na naman mga katropa. Gani sa mga wala sang kusog na da, wala na sang motivation nga magbangon. Pwes, Friday na buwas. Sige da, hindi ka da magbangon, hindi ka mag-duty. Sige, tanaunta paglabot sang 30 kung sin o wala sang sweldo. Tapos mareklamo ka nga wala ka kwarta. Wala ka sang karapatan nga hindi mag-duty. Kay alipin ka ng salapi. O, madamugin nga salamat ha sa mga katropa natin nga nag-upod kay katropang Bea this Thursday edition sa programa nga Extra Drive. Kita ay kita tomorrow sa programa na naman nga X-Rated from 2 o'clock p.m. to 3 o'clock p.m. na. Bantayan nyo na naman ako ha. Ano na naman kita. Mabardagula. 7:03 ang oras diri sa XFM and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C Santhan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan ha mga ketropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Padayon ng mga katropa sa pagpaniapon nyo, kag sa mga nagapalauli, maghalong ginas, always ang ginaremind ko, ang kalibutan mariin. Diretso na sa inyo balay, hindi namang hapit-hapit kag magtongga, kag magbiyahe. Tapos kag karo pag may checkpoint tapos mapanimahuan kada nga baho kasang ilim noon tapos kagit sa mga pulis. 7:04 na mga kitropang oras diri sa XFM and wala na kita sa time sa aton sininga program magabulos ng headshot with katropang boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amin yung Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwe. Kag sa ngala naman sa amin yung Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa! Exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na

0: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ooh, wow! Guapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Wednesday!

0: Headshot!
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day.
0: Headshot!
1: Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Headshot!
1: Komentaryo nga direkta sa punto.
0: Headshot! Headshot!
1: Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:14 naman kabinan mga katropa. May gabinan sa atong mga kautoran, sa atong mga kabinan, sa atong mga katropa. Diriya sa palibot sa syudad kag probinsya sa ang Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga katropa diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro, Iloilo. Ano lang kami sa Tabok lang sa Iloilo Supermart at Tabok Suba Branch. Sa likod na kami sa Solomon Integrated School. Nagapan na mayo kita magkabinan sa mayong gabi sa atong makautoran, sa atong magkabinan, sa atong makatropa sa ika-16 nga adlaw sa bulan sang Hulyo makabinan. Nakalampuwas ka na kita isa ka-adlaw sa tukatunga sang Hulyo. May 31 ka-adlaw ang Hulyo kag ang entrada sa bulan sa Agosto. Sabado nga adlaw mga kabyanan, mga katropa. Kamusta naton sini mga suki nga matiramati? Labinigin ang aton nga mga taxi patrollers. Nga nga po subong sa atong pangalaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabyanan pagi sa abang frequency 100.7. Abatian kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7 naman yung frequency sa nguna sa Z100 ang dira magkabinan sa Kwambara sa may University of San Agustin. Subong magkabinan ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa, mga kabinan. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page, sa aton nga Facebook page, no? Ang XFM 100.7 Iloilo amon nga Facebook account, samtang amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mga mensahe kama informasyon nakip man ang inyo sining pa sa out sa inyo sining mga abyan kag sa inyo sining mga pinalangga sa kabuhi kaya celebrate subong sang ilang kadlawan. Happy happy birthday kag sa tanan nga celebrate sang ilang anniversary pagkatapos nga nagahoo sa subong adlaw, nagsukat naman sa subong adlaw, happy happy anniversary. Papanamihan rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Sa aton nga mga vendors dira sa Iloilo Terminal Market mayong gabi kag sa La Paz Public Market, nagapiparar naman mga kabayanan aton sining mga vendors para naman niya sa buwas nga adlaw. Agad sa pagbaligya naman sa ila sining mga karoto, no? Sila ining supply sa pagkaon sa sudan sang Iloilo. May gabi sa inyo dira, ha? Papayamahalin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:17, mga kabinan, mga katropa, gina-welcome naman kamong subong gabi. Diri sa itong programa ang Headshot. Sa giyapo ninyo, katropa, ako si katropa ang Phoebe Borz Tibor Morales. Opdang kita ng katropa ang Alex Aspa, tumtob alas 9 ang takna subong gabi. Magandulong kita mga kabanan sa nagpangunang mga balita kag impormasyon. Mga balita mga kabanan sa palibot sa aton nga pungsod. Nga ginabantayan gid sa aton mga katuran diri iya sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Headshot. Mga follow-up kag mga gitalakay nga mga isyo diri iya sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Kamusta nga mo dira sa barangay na Baes Mandriyaw? Hubas na daang tubig? Would like na ako na palibutan kamo sang punong ba na? Kaya ba na ang buluswakan ng tubig kisa kung mga ginapanagiyahan ka pribado nga tao tiwag ka mamimu na da pero lubas lang abiso na ako na may pag-ulikid ba ng tao nga nagpanagiyasin ng punong da kisa maka baka may arak ang balang ginatawag sila nga konsuelo pero kung wala gani at video lang guanta lang alay, no? Kaya siguro nabatian man ni Mayor Ray Satrinya sa problema natin dahil sa mga kautoran natin sa barangay na Baes sa Mandriyaw. Nga perbilang yan nagapugok ang tubig na. Kasi siyempre, ano pang gagawa ka tubig na kay ginapalibutan. Abin, may nagasagang makabinan nga kanda nga punong o kon ang kahon sa punong. Kagaawas, abin nga tubig. Tipag gwa budlay, no? Kabay pa makabanan nga nakalampot ni nga tinubangod kay Mayor Ray Satrinyasa. Matagal ni makabanan sa nakaigo siring solusyon ang problema sa taga-barangay na Baes sa distrito sang Mandriyaw. Headshot. Kadugay mga kabanan, tinibunoan ang pinakaulihing mga balita. Ang mga bago nga balita, mga kabanan, sa ato niya News Center. Opo, kay katropang Bia Joyce Ubaldo, mga kabanan, mga tropa. Ato na bitutukan ining ginpagwa nga statement, mga kabanan, ni President Ferdinand Marcos Jr. May ara kuno nga ayuda, ipangatag siya, taga-dosmail kuno. Eh, bausin o sina yung mga kabaton. Pero mga kamula, kung mga nagahin mo, una kontin siya, pangatag sila to sang ayuda, sila niya, para sa mga gwapo. So, nataon tabi karon kung sino sining mga makabaton, makabanan sang ayuda. Alin iya sa Maracanang makabanan nga gi-announce ini subong ni nga adlaw ni President Ferdinand Marcos Jr. Indi ni si PBBM AI, basi kun AI lang. Aton karon siguro ho na kay agya sini nga pagpahayag ng kabinan nga umpisa ko nung subong at bulan hasta ko nung December, ay to na. Bao tani, makakuang kita, no? Makaangkon man kita sinisang gatag ining ayuda, mga kabinan nga nagikan iya sa Malacanang. Iba doon tani ko na nung mga guidelines sini kag sinob na mga baton sini, tanan-tanan mula kita sini. O, ang ibasikon kita lang iyang mga ginakulang bala kamay pa nga madala kita sini ha makaangkon makita sa nga taga 2,000 nga ayuda na gikan niya sa Maracanang mga katropa mga kabinan pero mamati kita na ikaroon ka hibadon tabi di ko na ng mga guidelines ha kagkonsin o sini mga baton kasi bala ko na patungan naman ni sa mga kamala mga politiko blao kagang magwa sini basi ilan naman iya nga mga bata-bata ang makaangkon sini sa nga ayuda halin iya sa Maracanang kati pagi ini makabanan sa DSWD mo laban-laban ginaya basta national budget laban-laban sini iya nga ang agency sini nga magapanagtag amo iya ang DSWD ay balon tabi ni kung ano mga guidelines sini ha kagsin o bala makabaton sini sang ayuda makabanan ano ini kada isa o kung kada pamilya na makabanan din gyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Headshot. Alas 7:22 makabanan mga katropa kag sa balita na sunalag gyapon. Pero ning kay Senator Alan Peter kay tanong ni nga sila niya may plano kamo sila niya nga paimbestigaran ako sila niya sa SEA Games. Ambot sino nagpagwa sila sa mga impormasyon nga ni nga daw paimbestigaran ko na makabanan si Senator Alan Peter Cayetano parte sa SEA Games pala sang 2019. I think na 2019 to nga nag-kampiyon tong Pilipinas pala. Di may mga anomalia kung ito sa badyat, no? Di ginatumod ni Senator Alan Peter Cayetano ang Malacanang, ang NBI, nga pag-investigaran siya, kuno? Di may deal, makabanan si Senator Alan Peter Cayetano sa gobyerno. Siya pa-investigaran niyo ko, siling niya, ha? Ha? Pa-investigaran man namun, siling niya, ang flood control ng mali ay sus na anok man imo, Senador Cayetano man. So, anong ka nag-deal imo yan nga? Obligasyon mo na yan nga mag-investigar ka pasaka sa kaso kung may arak nga ebidensya. Amo ina makabanan ang maisog na tao, hindi nga sining nga magsagi kapayasang pag-deal sa sinumanda nga naghahambal. Simo na nga, investigaran namon ang SEA Games. Ang kagastuhanan sa SEA Games, investigaran namon na. Tapos ginahambal yan nga, linya, ang NBI, ang Malacanang, ang mag-investigar, siya deal kita. Ya kon may investigaran yung sininya ang SEA Games. Ha? Investigaran yung siyang SEA Games. At sininya ti kami siya sa minority, gamay man lang kami siya, investigaran man namon sininya ang flood control project ay nanok man imo ya sininya Dorman. Ano kami, what? Bayag nga? Madel kapay mo ya, ano nagid nga kung may arak, ano maliya nga, hindi kaya mag-investigar na kang magpasaka kaso, di ba na? Hindi mo na ya paggamiton yung imo yung posisyon bilang senador agad nga magpamahog. Investigaran nyo ko dahil silingya, ma-investigar man kami parati sa flood control project silingya. Ay, sus. Istorya na ka kabin, kipapati nato ng statement ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabyanan, mga katropa. Ako oras diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 7.24, makabinan mga tropa, sa Balita Lokal. Ang gabi kay Bongbong Tirotsoa, ang nagapamati sa buong saton diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Head Shiata. Ang gabi, Bong! Siya, good evening, board. Ang gabi man, Bongbong Tirotso. Sa Balita Lokal, makabinan nga itong tanakayon sa buong gabi, ining party plus fun run kay kahasang sesyon sa Merkules sa City Council, ginaprobahan naman kabinan sa Committee on Transportation. Ang isa ka fun run nga nakatala na inyong kabinan sa June 29, bira gyapon sa Diverson Road. Ano nga daw wala kamong kadudla hao, ha? Wala ka mong kadadla nga ligad to. May duwa ka mga motorsiklo nga nagbungguanay. Bangod kay wala sang marsyal, wala sang nagabantay. Kulang ang mga signages, ang mga ginabutang dabing gasiparate. Abi sa isa ka karsada, gining isa ka lane, ako isa ka karsada, ginimo nga 2 lanes. Pagkatapos, bangod kay iti wala sang markings blah, wala sa may ginabutang da nga mga patimaan nga amoning inyong boundary ha, diri amoning tunga di. Wala, ti nagbungguan na itong duwa ka mga motorsiklo, ti malain to kay ara pasubong sa ospital ang isa sa mga na biktima makabenan. Hindi mo nagkadudla ang syudad sini nga. Araw-araw pa nga, nakakwa na to, nakamuno natin si City Councilor Nini De La Llana nga, you know, ipasailo niya ining fun run nga ining sa kwan sa Sunset Boulevard. Di ba na daw okay man, no? Kung dito sa Sunset Boulevard, nga ang Dragon Abyss Diversion, di ba? Ano pa mangkot sa aton makautura? Nga Dragon Abyss Diversion, anong ara da, ha? Nga Dragon Kamuya, kung pagdi man lang ito iya sa may Sunset Boulevard, mas dako ganitong lugar. Di may statement makabinan ang chairman sa Committee on Transportation, si Councilor Sidpre Cabaruna. Anong iyang plano? Ay na, ano man nga, ligad to, may napatay na da. Tapos, ang Domingo, may nagbungguan na yung dua kamotor, rasubong sa ospital ang mga biktima. Ano na, dugangan tapagin? Matian, takaroon na ang kwana, ang pagpatag makabinan ni City Councilor Sidfrey Cabaluna mangkabenan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Headshot. Alas 7:27 na mangkabenan mga katropa. Kagay balon taning update to balang isa ka PWD balang na hulog sa sapa blas Liganes. Manasapa dito nga tao nga nagaluta-luta mangkabenan sa baybayon nga bahin na iya sa Binabista Gimaras. Balon tako na marigin man to ang na kwanto na lumos to nga PWD nga halin sa Liganes. Kagagining natabo ang kabinan nga isa ka ransak dito sa Pasay City. Anong gasunod-sunod mga ransak sa Pasay ha? Liganto DIY. Subong kwan naman, ransak naman, dako nakuha sa mga suspitsado. Damo subong kwanaw, damo subong kawatay sa Pasay City haw. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:28 magkabanan mga katropa dirigya po sa atong pamangalagad sa Head Shot. Ato na yung magkabanan ni Baloan ang nanggapangunang mga balita kay informasyon na diri sa atong pamangalagad magkabanan na diri sa Head Shot. Ato na yung Baloan pagi sa atong nga news center kay katropang Bia Joyce Sobaldo magkabanan mga katropa. Mga gabi kay Celsa Balinia Malunes. Good evening, Celsa. Badugay man nga wala maka pasakop sa aton nga programa si Celsa ba dira sa Barangay Tuburan na Santa Barbara Iloilo. May gabi na kay kagawad Celsa Balinia Malunes. May gabi kay Elma Sobrebiga dyan sa Antique, sa Nusia Antique. Katropang boards, katropang Phoebe, good evening. Happy listening. Thank you, good Elma Sobrebiga dira sa dyan po sa San Jose Antique. Kagdraman kay Inapuray sa Aribalo, ibalo na ito mga kabanan ang nagapanguna nga mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Opo, kada Tropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, ginako ni Senate President Sherwin Gatchalian nga na-offense siya. Kag nasagitan, angot sa mga pang-insulto, angot sa iya pagpungko sa tupa ni Presiding Officer Senator Judge Jesus Escudero sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian, ang tawong o kung nga tawo man lang siya nga nagaka-offend, kag nagaka-insulto, apang wala siya sang mahimo bangod amugin ina ang social media. Apang nagpabutyag ang senador nga siyang magapabilin sa tupad ni Escudero bilang parte sang iya obligasyon sa pagpadalagan sang impeachment trial batok sa vice presidente. Dugang ni Gatchalian nga iya padayunon ang padayon nga obrahon ang iya responsibilidad bilang Senate President. Samtang sa piyak naman nga bahin liwat nga ginklaro ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang rason sang ila pagbuhin sa mga witnesses nga mag-appear sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Luistro, katropang boards nga ang rason among mabaskog na ang kaso batok sa Vice Presidente kagkompleto na ang ilang ebidensya. Sa pahayag ni Luistro, iyagin pabutsyag nga ang tanan nga sobra ang malain gani sila ang magapadayon sa masunod nga article. Liwat nga ginpabutsyag ni Luistro nga ang impeachment ang constitutional process kag ang liberal interpretation ang kinahanglan nga i-consider bangod ang among nga proseso ang para sa pumuluyo. Ang rason sa ila pagigbahin sa ila posisyon angot sa withdrawal ang bangod luyag nila nga maintindihan ini sang pumuluyo. Dugang pa ni Luistro katropang boards nga ang ini nga proseso ang naga-concern sa interes sang mga Filipino. Samtang ginklaro man sang defense team nga wala sila na hadlok sa dokumento angot sa luyag sang prosecution nga pag-issue sang impeachment court sang subpoena sa pagbukas kag pagbusisi sang tax record ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Sa bylaw, sunod kay attorney po Michael Poa nga luyag lamang nila nga amo ang pagsunod sa layi sa diinklaro para sa ilang nga nangin pahayag o kon nga nangin pahayag sang Supreme Court sa desisyon angot diri kag hindi lamang ang ila ginawa point out sa mga senator judges. Ginpahayag pa sang depensa nga nahibaluan nila nga pagkatapos sang ika-anim nga adlaw sang impeachment trial madamo sila sang batikos nga mabaton. Matandaan nga si Poang naghatag sang oral arguments sang defense sa trial kag ila ginapilar ang pag-dismiss ang request ng prosecution. Nanindugan o kung panindugan sini nga ang pag-grant sa among request ang mag-violate sa duwa ka constitutional rights ng privacy kag due process. Samtang ginpahayag naman ni House Public Prosecutor Representative Joel Chua nga ang ila papel sa impeachment trial batok sa Vice Presidente amo ang ipakita sa publiko kung bala mayara sang ebidensya agod suportahan ang kaso para sa pagpakakasa iya nga opisina. Sunod kay Chua nga ang tanan nila nga ginahimo katropang boards ang nagasunod sa layi kag sa konstitusyon. Ginapalabot man sini sa depensa nga wala sang rason ang kampo ni Duterte nga ini magpasugot nga ipasabpin ang financial records sang Vice Presidente kun wala man ini sang ginatago. Samtang sa dugang pagid nga balita national nagapabilin nga orderly kag impartial ang una nga anom kadlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte bangod sa preparasyon kag kooperasyon sa magtimbang nga kampo kay Senate President Sherwin Gatchalian. Dugang pa sini nga temporaryo nila nga ginapreparahan ang impeachment agod masiguro ang safety kag organisado ang trial nga wala sang dako nga issues. Ginpasalamatan man sini ang prosecution kag defense panel sa ila cooperation nga nagresulta sa steady pace ang trial. Ginsabat man sini ang kritisismo angot sa pro kag anti-administration nga mga senator judges sa diin sunod diri nga wala dapat sang ginadampigan ang mga mamalida sa Senado kag tuman ka estrikto ang rules pag-abot sa impartiality. Naibaluan nga sa idalom sang Senate rules, hugot nga ginadulmilian ang mga miyembro sang impeachment court sa paghatag sang komento sa merits sang kaso agod malikawan ang prejudgment. Samtang nagalaom naman ang House Prosecution Team nga mangin madasig na lang ang impeachment trial sang Vice Presidente makaligad nga wala na nilagin persan ang ilang mga testigo sa Article 4 sa grave threats. Sa kay Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro Igapresa nila ang pinakaulihing nga witness sa Article 4 sa Lunes, Hunyo 20. Nagapati man si Luis Tro katropang boards nga ang pagpanubo sa listahan sa ang mga testigo ang makabulig nga hindi na makalabot pa sa Christmas season ang trial. Sa naibaluan, si NBI Director Melvin Matibag ang ilang mangin witness sa Lunes. Samtang sa dugang pagid nga balita, wala na nagka-test o kun wala pa nagka-testify sa Senate Impeachment Court si NBI Director Melvin Matibag apang may nabato na ini nga pamahog nga siya ang posible incite in contempt ni Senator Judge Pia Cayetano. Suno kay Matibag nga wala ini sang idea kundi naghalin ang pahayag ni Cayetano nga possible contemptible ang action sini. Nagugat ini katropang boards sang gin-announce ang direktor nga paimbestigaran sang bureau ang ginaligar anomalya sa construction sang New Clark City Sports Complex para sa 2019 Southeast Asian Games. Napagklaro ni Matibag nga hindi man pamahog o kon intimidation ang ginlunsar sining ang investigasyon. Dugang pa sining nga una bes wala man ini sang ginlapas kag hindi man siyang akusado sa trial kay VP Sara kundi isa lamang siya ka witness. Nagapanindugan man si Matibag nga obligasyon nila nga investigaran ang kapin 10 billion pesos nga unliquidated funds ang sports complex kasunod sang nagtuhaw nga mga ebidensya. Samtang sa piyak naman nga bahin ipaiway sini ang iyang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand agud nga makatestify sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang gin-confirm mismo ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan. Naibaluan nga mag-participate kung tani si Matibag sa International Conference upod sa Federal Bureau of Investigation kag sa Asia Pacific Law Enforcement Leaders sa Bangkok, Thailand. Sunod kay Kaponan, katropang boards, tama ka-importante ang pag-testify ni Matibag gani isakto lang nga nag-desisyon ini nga hindi magdayon sa iyang conference. Ginklaro man sang prosecution nga si Matibag ang manginulihin nila nga testigo sa Article 4 sang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Samtang sa dugang pagid nga balita national gin-confirm sing Office of the Ombudsman nga nag-submit na si Senator Alan Peter Cayetano sang iya counter affidavit angot sa reklamo nga obstruction of justice nga ginpasaka batok sa iya kanday former Senator Robin Padilla kag former Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa subong ginahulat pa sang Ombudsman ang sabat ni Padilla kag ni Aplasca. Sa madumduman katropang boards nagugat ang among reklamo sang nakapalagyo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sang Mayo 14. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kamayanan, mga katropa. Headshot. Ang oras din makabayanan mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:37 na. Gapmati kamo diri sa headshot. Pagbalik aton makabanan, dugang sining mga balita. Unahon aton makabanan ang aton sining koneksyon na dugay-dugay sa aton iyang pag-asa. Ibaronta ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon kati gareklamo naman ang iban bang sa tamaan mong kainit. Ligad to, reklamo ka mga nagaulan kasulubrang tubig. Aray subong kay nag-init naman ang iban sa aton, nagareklamo naman siya daw. Bawang Diyos ko siya na init, mainit. Na wala pakantuan ang Ginoo mga musini, no? Pero ibaloon ta ako na kamusta makabanan ang lakas sa itong panahon na dirigya po ang makakatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa itong makabanan sa itong makatropa, kay man amunay nag-init na naman. Pagkatapos nga nag-ulan sang ligad nga mga inadlaw, ang mga nag-tipon ng mga tubig, gin-itluga naman sang lamok. Tinabadaban siya ng mga kabinan nga atong mga itlog sa namok ka. Base kung karyer sa dinggi, hindi ka. Doon kay base kung kadto naman kita balakag ilabarigin ang atong mga kabataan nga mahina ang immune system. Matapikan sa dinggi, no? Nga balatian. Para malikaw kita mga kabinan sa dinggi, mag-inom kita mga katropa sa Premium D3. Kama ng Premium D3, gipabaskog, gipepektibo sa subong nga panahon, nga oso ang obo, sip-on, hilanat ka trangkaso. Hindi nato mababayaan natong lawas sa mahigot sa nga balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kagipektibo nga Premium D3. Ang Premium D3 may arasya nga Vitamin D3, Virgin Coconut Oil, kag Moringa Oil Extract. May arasya nga virgin ko na to, well, ah. Inang ginasulit ko na to ning virgin ko na to, well. Kaya magalit ni mga kabinan na nagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong labas. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa atong labas. Kag may araman ng antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 klase ng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mayang gabi kay Jerry Boy, Adorno Climino, trupa. Siya Borsa, present migo mo. Ikaw pa, trupa. Mayang gabi kay Rowena Espelio Manuel. Siya, good evening. More power and to your program. God bless you. Amaman sa imo, Rowena. God bless you too. Pagbalik ka itong magkabanan, dugang silingang balita, dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, headshot. Mamati kita na isang mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:40 na mga katropa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes, to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
7: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
8: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Ako suggest ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
8: Vision X Plus. Mambibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health.
8: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumang panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Ahora 6 FM Radio Patrón, Iloilo a las 7:52 sa makabedan padayon ko mapamati diri sa Headshot. Lagkapi ka pang Alex atong oriksyon na sa pag-asa. Ibalawang tako na kamusta ang atong panahon kay daw trip din naman subong kainit, no? Ibalawang tabi kung may arak kita nga ginabantayan makabedan nga mga weather disturbance sa guwas sa Pilipinas. Nga kung isa, gulpi lang, nagapalapit din sa aton sa pungsod Pilipinas, makabanan. Ti ang bagyong Inday, diri sa aton makabanan sa probinsya sang Iloilo, nag-declare ang Putotan ng under state of calamity. Bagod makabanan, nga ti dako ang halit sa Putotan sang southwest monsoon. Ining hangin na bagat makabanan. Hindi, actually, hindi man kita apektado gid sa bagyo nga Sinday. Super ta, ining bagyo nga Sinday. O galing kaya ang nag-epekto din sa aton, nag-waswas din sa aton, amo ini ang hangin na bagat nga nag-ginbutong o ginhunos sa bagyo nga Sinday sa mtang napagwa ini sa pungsod Pilipinas, makabanan, mga tropa. Di, na panto, na bugto ang hanging bridge sa Barangay Kamando, Leon. Tapos ang Putotan, nag-declare makabanan nga under state of calamity. Di siguro masikunda mo sa mga palaya no, kung talamnan ko sa kwan eh, sa Putotan nga na apektuhan sa tubig sa pagbaha. Kaya ulihin ni makabanan nga nag-waswas ang baha mo. Sang Sabado sang gabi, tribling ulan, pagkaaga sa Nobinggo, diri makabanan nga matamat na ang pagtupa sa ulan. Yari makabanan sa aton siya nga number one, si Engineer Rolly Cuenca, ibalunta ang pinakaulihi, nga kabitanan sa aton siya panahon na mayang gabi, Engineer Cuenca, live kasubong diri, sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, po diri si Katropang Phoebe Borz, Tibor Morales.
1: Yes sir, mayang gabi sir, sa aton man at salamati. Manatong latest for the updates kung adlaw, July 2026. So sa karon no, sa Kitakalo pressure area ang yun ang monitor. Tagwa pa inusas sa ngaton far south sa 916 kilometers sa southeastern Mindanao. Wala pa inusas ang direct ng epekto sa anuman nga ang pungsod naton. Ang southwest monsoon na habagat nag-epekto sa extreme na din ito. So isa itong sa wakaya sa magapadayon yung panahon no, posibilidad lang sa mga isolated ulan-ulan na nag-dalasin yung mga kalahit sa lutor. Ngayon natin itong kasarangan at mga hangin, ito na bagat ang katundan. Nag-dalain ni sila sa panay, itong kasarangan yung mga pagkakas sa aton sa daga. Forecast temperature nato niya rasa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw nato ng ito na dala sa space, magabot siya, halos 25 o sa aga. Pagkaman natin late, ito rin di sa ilalikas
0: ka. Engineer, ining low pressure area sa guwa sa Pilipinas, ano ang forecast yun ni mga solid risk Pilipinas sa engineer?
1: Well, sa karon na mo pa nang gina-monitor natin, sir, no, kay may static pangilang movement kaga kaka-develop niya pa lang, pero wala na siya nakitaan natin nga medyo matasang chance niya nga mag-develop sa isa ka ba.
0: Okay, kung ikaso, no, kung ikaso, ang engineer ka mag-solid sa Pilipinas, ano ang ipangalan sini sa iya engineer?
1: Kaya po, sir.
0: Kiyako.
1: Yes, sir.
0: Okay. Marami pong salamat, Engineer.
1: Yes, sir. Thank you, kag mayong gabi.
0: Mayong gabi na batian, makabanan natong koneksyon sa Pag-asa Iloilo o pod kay Engineer Rolly Cuenca.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mayong gabi kay Ma'am Hermie T. Dira sa Hong Kong. Ma'am Hermie, mayong gabi dira kay Nini Glenn Hugado, no? Dira sa Hong Kong. By the way, happy birthday kay Kuo Kayao. Naka-birthday, yes, ining alaga dira sa Hong Kong. So kung mag-sunod ko ng makabanan sa Pilipinas, ining low pressure area nga magkun, magdibilo sa Bagyo, tawagod ini nga si, kalaw, ay mga pangalan, si Kuyakoy. Kuyakoy ang pangalan sa nga Bagyo. Hindi niya pinamulot nga mga pangalan man. Ang oras din makabayan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:56 na makabayan sa Gyapon, nga pamati ka mo sa Headshot. Headshot. Mga gabi kay Ednapuray, dira sa Arribano. Laudri kita makabayan sa, mamati kita sa pahayag sang presidente. Subong adlaw makabayan, nagpagwa siya sa isa ka official statement. Ngayon may pagabatunon ko ng mga katropa ang ayuda ang Pilipino. Hindi magdubo sa 2,000 pesos Ang pamangkot sa ni makabalansin o ang makabaton. Sini sang ayudang nga ginhambal sang presidente. Kag anong guideline sini? Basi pagi naman sa barangay na kagang mga barangay official lamang pinamili naman kung sinong nga paghatagan sini sang ayuda. Kaya man, develop na gani, maumpawan ang pinanaton kung makautoran, ilabadagid ang mga deserving. Nga mga estudyante, wala nga nga 200,000 pesos pa lang ginatagman sa Malacanang. Sa barangay, ang 100,000 gamiton iniibakal sa mga kagamitan sa barangay. Ang 100,000 para ini sa lima ka mga deserving nga mga graduating students sa college, tag 20,000 kada isa ka naman lima kabilog ang gina-require. Tiba yung mga napilian ng mga himata sa kapitan ka man maining barangay sino man abi nagapili ng tanay dako ni kagabay man ang abi sa nga barangay tanan-tanan da ga palirintahanay naman ang o galing kati ang iban nagahambal nga titinya deserving nga ako akon wala man nga wala man trabaho gid kanan ko nga ang gitagaan siya sa 20 mil ini ang hinablo sa kapitan. Pakaisa ni kapitan, hinablo siya kagawad, bata ni kagawad. Tigahambal makamanan ang Liga President sa probinsya, titi ang pagpili sa naya, ginabasi nato, no, kung ginatugyan nato sa kapitan. Tiari naman mga katropa, naghambal naman ang presidente, nga may ara ko nung tagdos bill, gamiton o kung ngay hatag siling ayawda. Halin sa Marakanyang, halin ko no, umpisa ko no, siling abulan, tub-tub ni Sibrib, dati mayo ni. Ang pamangkot na sin o sinay mga baton. Ari mga kabinan, mati kita na kung ano ang mga guidelines ni. Or basi tugyan man ni sa presidente sa DSWD sa pag-identify sa mga recipients ni sa tag 2,000 pesos nga ayuda mga kabinan. Baro ginamit matiyan, ayuda. Pero pamangkot sa mga kabinan, tanan-tanan wala mga baton sini. Ari ang official nga statement ni President Ferdinand Marcos Jr. may kagtanan sa ginambal niyang makabaton sa Tagdusmil nga ayuda ang mga beneficaryo. Dahil sino makabaton siya ni? Mamati kita kay President Ferdinand Marcos Jr.
3: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan Simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre, layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: Okay, dapat yan makabanan si President Ferdinand Marcos Jr. Ang number one, mga kabaton, amo ang four-piece beneficiary. Kagini siniyang mga mahana palang siling nga magpigado. Kaya ginahambal sa presidente nga siya ti apiktado kita sa Gapon siling nga sang away dito sa Middle East. Number one, mga kabaton, sa tag 2,000. Inang mga four-piece beneficiary. Okay. Inaya ara na sa listahan. Kabay pa nga wala sang may idugang dira nga pangalan nga mga four-piece beneficiary mga kabinan, ha? Nga ipanusot bala. Nga basi bala ko ng iyang pangabuhi inang bastante iya sa matag adlaw nga kinanglanon yan, no? Kagbasi bala kon ipalukso naman o kon ideahan naman ka mga barangay official nga ipasulod sa forpes kay kumo nga damo ang pamilya. Remember mga kabanan manong eleksyon sa November. Kabay pa nga wala lang sang pasulubihon niya. Kaya ang number one na ginambar sa presidente ng mga four-piece beneficiary. Well, no question da. Wala kanya question. Ang hambal niya pagid. Ang manog imol na. Di sino ning manog imol na? Ha? Nga sadto sa unan, aga tulog sa bulawan nga baneg, subong napigado na. Paano ma-establishar na? Paano nga mahibaluan? Barangay Gapo na ang pamangkoton. Wala yahan sa may magutik-utik na nga barangay official. Siya hikwane o kina, siya pasundun na. Katatlo, inang mga low income, inang mga low income, santo sa listahan makabanan sang social security system. Now, ining mga kwan eh, ining mga nagatrabaho sa construction nga may SSS. How about ang wala? Pamangkot na, how about ang wala? Number one nga pamangkot na eh. Kaya di, nadala mo. Ining mga low income, santo makabanan sa record ko no, sang SSS, social security system. Tini sila ya, for example, ini mga nagatrabaho sa construction, ini mga lagko pa dahil kumpanya. Kaya nirequire na nga mag-gawad sila makabanan sa sang SSS. Kaya ginabayaran, ina, tunga sang employer kag ang employee. Tingin na state mo ng imong income. How about ang hindi members ng SSS? Nga kakinanglan makabanan sa bulig. So kabay pa makabanan ng matulpangon ini. Kati sino kay presidente, one time. Nga 2,000 pesos. I don't know kung one time kada bulan. Kay ginatugyan mga katropa sa DSWD ang pag pa madagdag sinis ang ayuda harin sa mga kanyang. Tibilon tayo kung anong guideline sabi pagbawa sinis ang disable, di ba? Siyempre, may arang pagindang i-define pagina mo. Although ginambal to sa presidente itong mga four-piece, beneficiary naton, kay imagine na ka mga katropa. Pila ba na ka mga four-piece? Ano itong iban sa ligad itong iban ga mayo ang balay? Pero may biro sa four-piece? Gabaton sa kuan? Gabaton sa ayuda? Kay kung mga ginpasulod sa barangay official, ang ila pangalan. Kaya kung mga pamilya mo, tingin pang kakas ato mga kabinan. Almost lapit sa katunga ang ginbuhin sa mga listahan sa four-piece nga atong ginpangbuhin hindi kwalifikado sa four-piece. So, siguro basi ko sa una, four-piece sila. Di siyempre katingawa man ang kabataan, nag-ayuhan ang pangabuhi. Ti imagine makabarang, kung wala ginitukan ni isang gobyerno, nga kasi saon, nga ining mga ginpangakaskali, hindi na kwalifikado nga main four-piece. Nagpadayon sila sa pagkuha sa ila siling mga benepisyo, nagpadayon sila sa pagkuha sa ila siling mga ayuda. Sobra naman kamo. Yata ginaman sa iban. Ti, kung wala yagin husisa ini makabayan sa gobyerno, wala gini sa isa, wala sila yung mag-surrender sa ila sining mga ID ng mga four-piece beneficiary. Mayo na pangabuhi sa kabataan, nakatapos na. Lagko na balay. Imagine. Nagpadayon makabayan sa pag baton sa assistance

ano ba, personal niya ba? Voluntary contribution? Katig, ang iba ng mga mamamugon na gabayad, voluntary contribution. Kaya para nga pakabot iya sa retirement age, may batunon siya, bisan jutay lang nga bisan jutay lang nga retirement benefits, pension, di ba? Diba? Dira kita ya mabantay. Kag ining idugang sa four-piece beneficiary, baligin nyo kami sa pagbantay sa mga kabanan. Kati para nga ang talagaan, makabaton, inang nagkaigo, baan nga talagaan kag makabaton. Hindi nga sila nga gin patigayon o kung gin suhot, kag gin hutik lang sa kapitan, ginutik lang sa kagawad, nga pasudlon. Pero kung mayo naman ang kapangabuhi ni mo kagina gina hambal abisang barangay official kati sunod ka to. Yawat pa na. Kaya man kita yung Pinoy, mahilig kita maghambal siya, yawat pa na. Oh. Siya yawat pa na. Pero kung kita nyo man ang bastante naman kamo o kag pasudlon sa barangay official pangalan niyo sa purpose. Hands up na lang. Ito ni hatag na lang sa iban. So, wala makita kabalo, mga kabalang, kung saan o ini, ipanagdag. Kay, laban-laban siya rin, nga, mapagwa siya rin, mga katropa sa guidelines. Ang DSWD, nga mo, ang mga panguna sa pagpanagdag siya rin, mga kabalang, sang one time. Nga 2,000 pesos nga yuda halin sa gobyerno, mga kaabyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 8:11 na, mga kaabyanan, mga katropa. May gabi kay Legenda, aray kay Ma'am Hermine nag-interact siya. Hambam ni Ma'am Hermine, siya kuhaon na natani, poor peace. Poor peace. Oh. Yan poor peace ba na? Hambal ni Ma'am Mary siya, kuwaon na natani, poor peace. Kay gati na mad nilang iban gani, members ang poor peace rin niya, si Minto Balay, mo gani. So, hindi mo natin sila, Ma'am Mary, mabasol. Base sa itong simpong, nangin qualify sila ng mga poor peace. Di, kwalifikado gidman, nagtiguha man ang kabataan, nga maka tibawas pa nga buhi. But nga itong nga punto, Ma'am Hermi, kita tani, pag matyag sang iban nga daw nakatlo tibawas, naging man kaga naka, ang iban nga mga kabataan, nakapa-abroad na bla. Katapos sa eskwila, kada pa-abroad ng iban. Tani, ining mga gin-qualify sang una nga mga four-piece. Tani, konsensya lang ay surrender ang ID. Ay, kap, surrender na mo na ang ID namon. Kasalanda ang amon pangalan sa four-piece. Kaya daw, okay naman kami. O galing kayang iban makabalan, kung wala ginusisa sa gobyerno, ay sus, wala kita na mag halin sa four-piece. Nagpadayon siya nga nagbato niya sa ayuda rin sa four-piece, bisan nga hindi na siya kwalipikado. Tani, konsensya lang bala nato nga tiyo, okay naman, nakatipaywas na naman ka tapos sa mga kabataan, graduate mga kabataan, nakatrabaho naman na maayo, tani kita na lang iyang nga mga members ng four-piece ato ang magmatumato nga maghambal. Kasi kap, kakasal na ang pangalan kay ihatag naman na sa iban. Galing kita yung mga kabanan ng mga Pinoy, kita yung mga Pilipino mga kabanan, bato-bato sa langit, ang tamaan na magagalit, mahilig kita sa kanugon para. Oh. Kanugon para sila niya. Yawat para. Di ba? Ang magiging kalabanan, Ma'am

0: me, nyayawat pa na. Oh. Kag ginamadyong man ganyan na, iban gani, nagaginainom man ganyan na. Oh, di ba? Ang bali mga mermes, siya, tani, kuhaon na na siya ang four piece na. Ang four piece. Kay gatinamad na lang iban gani, members ang four piece, siminto balay mo gani, no? Lantaman niya sa bong sa uma, why na sa may nagapangarab, maringa sa bong kamay, may ara nga harvester. Kundi, gahulat lang sa ayuda ang tao mo. Yati may kuroan takurong ayuda. Katapos sila, iban mamadyong, iban mabulang, iban iinom mo lang. Kundi, yawat pa mo. Yayawat pa na. Ang reaksyon ni Ma'am Hermie, siling niya, atong lambal nga ti, kamay pa, wala lang sa may insert nga pangalan, ina ang mga, may, kumbala, ang mga pamilya, nga may kaya na, nga, hindi na qualified ba lang nga mag, mangin four-piece. E, gambal man niya, yawat pa na. Gambal ni Ma'am Hermie, siya, kung lapit sa luwag, mugid, kung lapit ka sa luwag, di, pag-question sa validator sa sino ni Kap daw, dako malayo ito niya ako na. Oh. Di ba niya mga kalbanan ng mga validator? Siya ti daw, okay naman na. Eh, Kap na? Oh. Nakakagawad na. Ang party sa SS naman. Ang bali Ma'am Hermie, siyang SSS, amo na iya kwarta ginabayad, hindi ina sa government halin na kwarta, antos kami bayad 14 years. Oo. Kamu dira sa abroad, no? Wala na iya sang counterpart, Ma'am Hermie, no? Ini mga OFW nato, wala na iya gabayad yung ilang mga ang ila yang mga employer. Kagamo nang unfair para sa ato niya nga mga OFW. Kay sila iya nagabayad sang ila yang SSS daw pariho balay ang voluntary contribution pero require makabayad nga maggawad sila sang SSS kay requirement ina sa isa ka OFW diri sa Atorias Pilipinas tekon nagatrabaho kaya ako naga tricycle driver ka construction worker ka nga gamay man lang nga firm ang ginaobrahan mo tiwalad na ginakuan sang SS mo tikaw na iabayad eh may ara nga programa ang SS mo ining voluntary contribution tikaw na bayad eh pero kung lagko ng kompanya man kamanan gina require ina kay requirements ina man kamanan sa layi nga dapat ang imo sining mga empleyado may ara nga BIR may ara nga SSS may ara ka pag-ibig. So, kung magkuha ka SSS, tunga ka muda sa imong empleyado, as imong sining employer. But, ati mo na yung confer sa gobyerno, no? Katani, kung nagbayad, ining aton ng mga FW sang sila ang magyatawag sining mga heroes dire sa aton. Kasi sila nag-sustain sang aton dere nga kinanglanon sa Pilipinas dako ang contribution makabalan sang aton nga OFW mo tidap tani may mga senador makabalan nga maga-propose man kadani nga bill nga ekomoga padalaban sa kwarta dere ang mga OFW naton kag ang tax nga ginapadala nila pagis bangko dako man tani may makadumduman nga mga senador o kon mga congressman naton nga mahatag sang share ang gobyerno sa ginabayad nga SSS sang aton nga mga OFW total naga remit man sila sang ilang nga mga ginapadala diri sa aton ginakwa man na buhes. Galing ka tiyo mo naman bali, Ma'am Hermie, siya ka-unfair. Galing, amunang gani, siya ka, amunang unfair eh. siya mo na yung kwarta ginabayad. Now, ang ginamuno mga kabanan sa presidente siya, ining mga low income nga mga SSS members. Di ba niguro ang mga voluntary contributions eh? Nga mga SSS members natin mga kabanan nga base sa record ng SSS na. How about ang wala? Kag wala siya madala sa listahan sa wala siya madala sa listahan iya sang four-piece. Wala siya. Dok, unfair man siya siguro. Kag dapat siguro mangin honest man ang validators naton ilabanagid magkabanan ang barangay. Hindi lang kita mag-siling natin si Kwanto kay muna, tigulang na siya. Pero may gabaton sa iyang pensyon. Islord mo siya sa four-piece. So dapat ano eh, ito yung paghahatag magkabanan sa kayubda nga ini, insaktoon taman, inang talagaan ba lang makabinipisyo ba lang bisan makatilaw lang one time. Siyang manamit mga pagkaon, hindi nga siling kanadlaw, noodles lang ang ginamantiner mga kabyanan, mga katropa. Ako oras 36 FM, Radyo Patrol Iloilo, alas 8.21 siya, mamirimis niya, sarili namon kwartahalin sa bulsa mo, gani mamirimis naman ang ka-unfair sa gobyerno. Manaman pala natin ba tani, may makadumdum ng mga politiko na magpasar sang bill nga magbutang 10 pundo sa uwa nga chairman nila sa mga OFW naton magbayad sa ano, magbayad sa SSS. Ito yaw, yawa, tumana mo. Abot sa inyo, pila ang ginabayad niyo, Ma'am Hermie, kada bulan? Kaya hindi sila ya pwede nga maka, hindi sila pwede ya nga makapanago. Sa mga requirements, maka binang gina, nga gina require sa gobyerno, nga dapat naman yung imo nga, kuha ka SS, kuha ka, dapat may BAR kapagid. Amo na yung gobyerno mo. Mo't pilang gabayad sa mga OFW naton sa SSS, ah? Di mo na gina, tani, pasar o mga propose ang bill nga makadagdag sang pundo da sa uwa nga kon magbayad sang contribution ng aton nga mga OFW dapat may araman nga siya ng gobyerno kay total isaman sa mga OFW natin mga kabinan ang nag-sustainer sa budget sa Pilipinas. Alas 8.22 mga kabinan, mga katropa, dirigyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Pagbalik natin mga kabinan, dirin naman kita sa sining ginestoryahan ba na? Kaman daw nag-react sa ito mga tinion si Ninit Dilaliana. Matapos ka may fun ride, fun run. Dira sa may SM City pakadto sa San Rafael. Diversion road la. Sus. Ano man las 4 sa nga kagahon ang fun run. May nagbunggo anay nga duha ka motor kay man ang isa kalsada ginimo nga 2 lanes. Ang sa piyak to ginimo nga amo na ang dalalaganan sa mga nagpasakop sa fun run. Tinabuguan ay kay wala marsyal. Wala sang mga kumala, wala sang kita ng sa kumala sa karsada ng cone nga tawag nila. Ngamon ang makita mo si operator kon himuon nga tuwi ang isa ka karsada, isa ka lane. Tiwala. Asus. Bungguan ay karon duha ka motor. Duba ang isa daga isa ka motor may angkas. Ang isa wala. Kuno ospital. Nagreact makabalan si City Councilor Ninit Dilaliana. Nyati. Kon ako siya pasugtan, isaylo ko ni silingya dito sa kuno sa Sunset Boulevard. Ang fun run nga ini. Sus. Damo-damo sa nag-kwan, damo-damo sa nag-react Kaya nagkontra makabayan sa naging statement ni City Councilor Ninit Ilaliana. Hindi may punto man. Para malikaw natin ang disgrasya, kaya di mayor nga dalalada mo sa Diversion Road. Pero sangsisyon do nag-humok si City Councilor Ninit Ilaliana. Kay ginistoryan mga kabanan nga sa July 29 or July 26 may ara mga fanranda. Halin si SM pagkanto dito sa Sambag sa Kwamla sa may stoplight. Balik naman si SM. Isira magyapon ang right lane. I-open sa two-way ang left lane pagkanto dito sa SM. Di wala kita kadudaan mga musunayahaw. Pero, di may ara nga bag-o kagadugang ko nga safety ang himuon base sa chairman sa Committee on Transportation. Timot, ano nga mga safety measures na ang idugang? Kasi nakita na natin kung anong natabo. Nagbungguan na yung 2 kamotor. Di wala marcel mo. Wala sa kabantay. Maski pulis, wala. Dumdung gani, ginakuhaan na sa permit sa pulis. Antes ka magkakuha permit sa city government, dumdung ko, ginapag-agenda siya sa ICPO. Ginagakuha sa kopya nga, parang bala nila nga may ara nga fun run. Ay, wala gali. So, dapat, kung wala, ginaman iyas ang papel sa siring fund run ng polis, dapat butangan ina sa obligasyon ng polis na. Di ko butangan na pasaran o nansa nga gawad ka mo to sa permit sa polis para nga kung may pareho silang nga events, manotify ang polis. Makita na to sa ilang lisensya ginatag. Nga may events ka muna. Pwede mo na magka-binailis, barangay mo lang. Antes ka magtagaan niya sa permit sa munisipyo, kuha ka na ito sa polis ang sa clearance. Bayad ka to. Kaya kuha ang polis sa Banuma, sa kopya silang permit nga ginaprobahan sa mayor. Para makita nila nga may ara kali binaili sa mga barangay. So para nga mabutaka nila sa tabo. Ay, kung gali, wala muna. Wala gali i-address sa Iloilo muna. May fun run, wala pulis. So dapat butaka na makamaran sa magawad lisensya na pag-abaron ng kwan eh. Pag-abaron ang organizer eh. Para nga makita sa ICPO na may ara gali nga events nga muna. Kasi siguro basi nagpaganot ba nag-iba nga mga membro sa polis na si Manok, ano nga yung bandas niya, wala bandas niya, bisan kapi-kapi lang ha. E na mga kabinan, balikan ta, diri gyapon sa ating pangalagad mga kabinan, mga tropa, diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Ako na sa alas 8:28 mga katropa.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkis sa kit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Makalage na ko!
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radyo Patrol, ilo alas 8:34 na mga kabyanan, mga katropa. Padahal ka magkamati din sa Hidjata, sa giyapuan ng inyong katropa, kung si katropa ang Phoebe Boards, Tibor Morales. Nausang sesyon, mga kabyanan, sa sangunang panglunsod sa City Council, may kung naman, may ginaprubahan ng mga kabyanan ng isa ka fun run. Para ini makabayan sa July 26. Halin sa may SMCT, pakadto sa Sambag, sa may kumbara sa may stoplight. I-close ang isa ka lane. Sa right lane, kung magkadto ka to sa SMCT, kag i-open ang left lane. Kung magkadto ka sa SMCT, himuon naman nga two-way. Tiyo mo maning natabo sang ligad to. Dira sa may San Rafael. Ganag mong guwana, yung duwa ka motor, ginasakyan ang isa ka naga may nagangkas ang isa. Ang isa at wala. Tina hospital gito, isa sa mga harap ako sa hospital. Bangod kay natamaan gid, no? Ti wala kita gakadudla. Kay santong tiyempo, kulang ko no ang marsyal. Ang buti no ang yato ka puma mo, national events to. Tika dako sino mga kabinan nga kumpanya. Kasarang sila nga mag gasto sang tawo da kumpila ang i-request ang organizer. Di ba naman ta, nga ti mayo man eh, may ara, magkabanan, nga promosyon ang sudad sa Iloilo, inabinagin sa wellness program. Kati, ginatagaan ta sang panahon, ining mapariyo sa nga fun run. Kaya hindi lang ini magkabanan, nga puno fun run, kundi promosyon man eh para sudad mo. But, dapat kong tani, nga aton man, nga dumdumon. Ang safety sa mga naga-labay dra sa mga area kasi major to refer sa mo, mayor na nga lagyan da ang Division Road pagkanto sa may SM City. Kapagkanto na to siya sa Ungka. Mayor na nga dalanon da. Bisan mga mbal ka, alas 4 sa hagaon ng pisada, damo na nagalagi ah. Ti, gin-aprobahan naman sa City Council. Ini may kabinan ang request sa isa ka grupo na magpatigayon sa fun run on July 26. Tiro araw pa nga na wala kita nga madudla nga. Kati ang bal ni Councilor ni Deliliana, siya kung ako siling niya ang pasugtan, dito ko na siya ibutang iya ang fun run sa Sunset Boulevard. Di, mayo gini kung dito sa Sunset Boulevard eh. Kung fun run lang ang pag-istoryahan. Kamalo ka mga kabinan kung ini mga fun run mo eh. May mga sponsor man mo. Kaya kung dito mo na ibutang sa Sunset Boulevard, di sino manantaw tong sino makakita sa sponsor to. Ba't kung mga fun run mo lang, mag-isa pa, gina-live mo na sa Facebook, gina-post mo na sa Facebook ang events, isa ka simana, isa ka bulan ng posting sa Facebook ang sulit-sulit sa ilang mga sponsors. Dako naman na nga ako na, dako naman na nga promotions para sa mga sponsors. Tiyempo't ka dito, dragit ang gusto nila iya sa Diversion Road. So laumano nyo makabanan sa mga motorista sa July 26. May ara naman nga fun run. Halin dira sa SMCT, pakanto sa Sambag, dira sa stoplight. Balik ang one way, i-close ina ang right side kung magkanto ka sa SM. Ang left lane, ang i-close naman or to ibo na two way. Ano ang mga measures ngayon moon sa chairman sa Committee on Transportation dari mga kabinan, mga katropa? Kati sang ligad to may tunawag may napatay da. Gisunda naman kabanan sang ligad ka Domingo may nagbunggo anang edawa ka motor kaya tikulang ko ng tao. Wala, gani ko na sang pulis ka nakagabantay da. Tiyan naman niya, wala ba siguro iya kabalong pulis eh? Siguro dapat nang aliwaton sang city government da o kung saan sanguni ang panglunsod sa city council naton. Ang mga permit nga ining sa fun run ngay butang da nga tagaan kopya or makuha sila permit meda sa ICPO gawad sila ito dako manang company dako manang sponsor nila kuha sila day bayad sila eh kung pila ang isukot makabanan sang Santos Ordinansa o kung sa pulis na kung pila ang ilang sukot para nga may pulis na mga bantay. Kasi, sino kay City Councilor Kabaluna, wala ko ng pulis eh. Di ano man ng pulis, wala ko ng kabalo nga may panranda. Although nga, sino man nabi, di makabalo na nga alas 3 pa lang, mag-inasinado na ang lugar. Di ko nagpatrulya ka na nga pulis, kaya hindi ka makabalo na nga may ara nga panran. Ganit ko wala guro sa official communication eh. So dapat, ibutang ina makabalan sa papel nga kung may ara nga panran, dapat gawat sila na sa ICPO para nga makaprovide sa traffic police na. Kung di kaso may matabo na kung may magpangsabotahe na kung di may arang police na mga responder. Kasi sa bahay niya sa Iloilo City Government, part na iya nga may personnel iya ang titibo kung ang Transportation Traffic Management Office. Kag ang post mo. Sino kay Councilor Kabaluna, may ara ko nung idugang sila nga measures. Nga gin-require siya sa mga organizer. Ang mga kilala man din organizer sa pariyo sila mga events. Daw duwa man ang kilala ko din mo. Si City Councilor Johnny Yang, kag si SB member Petri Manies, basta fun run ang pag-istoryahan. Tiba gin require sa kanilang kamanan.
1: For peace, no? Beneficiaries at walang gutom.
2: Mainit na nga talaga.
0: Ang sulod. May i-require ko no, nga dugang sa ning measures. Ang chairman sa Committee on Transportation, ano ini? Yari makabanan ang pahayag ni City Councilor Sid Frey Kabaluna.
3: In fact, we're looking at it nga, hindi lang ang commuters pasero, kundi pati man ang aton enforcers. No? So, mara, kaya gaman ihara sa traffic ko sa traffic discipline zone, dapat mas kabalo ka, mas to ka, kag may liabilidad ka kung magpabaya ka or wala ka nagtrabaho. So, in the same manner, we're trying to instill discipline to our people and our commuters and drivers, same way also pa aton enforcers sa traffic discipline zone. Nga gina-force din aton. But for the moment, it appears na outside the declaration, wala changes. Maybe kung may harap man, mas kinabutangan tao, mas kinabutangan signages. No, amo na siguro. And I think that's also very applicable to traffic discipline zones.
4: So, i-pilot natin ini Councilor ang traffic discipline zone sa isa lang ka area? Or once nga magpasar na natin ng ordinansa, it will be implemented sa
3: Pinoy area? Kuwa, yeah. I-define natin ang traffic discipline zones. Ano gimana na ang implication na anong mga katabo kung amo ng ano ang area i-declare sina. Then at every stage, for instance, because we're working on choke points, for example, ma-finalize na ang isa ka area, for example, dito sa may Capitol, or dito sa may Molo, or dito sa may tagbak na mong ipanguna naton, then automatic ma-declare siya as traffic discipline zone. Then the ordinance applies specifically to this area. So, and we're working at choke points simultaneously. So, we're happy na go matamat siya. Dahil na nakabata na ito sa a certain number of traffic counter or choke points na address for endorsements to the council. So, we're discussing that soon. And,
0: alright, amuning makabira ang porsyon sa interview kay City Councilor Sidney Kabaluna. Ngayon, require niya ang mga organizer kabutangan sa ano ba lang yung traffic cone na ba na? Kita nyo na iya sa DPWH ba lang daw kuwana siya talibis na siya nga daw mga isa katapak ang tunga ang taas niya. So, kung maghalin din yung kabanan sa may SM City, pagkanto dito sa Sambag, dapat kung nabutangan gid sa separator. Kung gamiton o kung himoon nga to way, ang isa ka lane, katiyan mo ito natabo, magkabanan sa kapan mo, sa sang ligad ka Domingo, wala sang separator. Ganag ka pahayag magkabanan, kag wala sa kabantay nga tabo to sa may entrance, nga ang dalan, ginimo nga to way, sa pa kay ang nagadrive ko to sa isa ka motor, nakama, mamanaha, sos. Na dito pa nangulong daan, makabanan sa may kwanto, sa may Dalom flyover, sa may dira sa may UP, aga-tumba-tumba na ko nungo. Siguro ba, say, kung nakamamam na ito, kung may pulis to, dapat tayo napunggan to. Galing kati, wala pulis. Mga traffic enforcer lang to. Kagang mga ginpang plastar ng mga tao sa organizer. Di wala pa separator. Di kundi bungoan na yung baka mga motor. Yeah. So, balik ko naman kabanan ang bago nga mga misyor sa wong himuon sa transportation committee na dapat i-requirin ang organizer na magbutang sa separator. Kung gamiton nga ang isa ka lane o kung ang isa ka way, gamiton nga two way. Dapat meron siyang kwanda nga ibutang siyang nga patibaan nga ining dalan, ginimo nga two-way. Kati may araman niya kita, masugata man ang motor kaysa mga driver man nga, horos-horos man. And then, hindi man bala ka lantaw nga dahil siya na perde tao. Mag-umotor ta, perde ta. Tinuhan niya man pa guruhot ay motor, kundi so nan bug, disgrasya. So kami pa magkabalan nga matuman, ini kag siguro, isa sa mga require ng kabanan sa city government nga magkuha permit sa Iloilo City Police Office para nga ma-inform ang pulis nga may ara nga fan randa para ka deploy sila sa ilang patrol eh. Kaya tigirbanan, magkabanan nga na kaya kita naton nga nga-deploy na kung mag-fan run las 3, las 4 sa kagahon, mga kwan lang, ang mga traffic enforcer lang. Kaya mga tao nga gin-deploy o kung gin-hire sa organizer magkabilan mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 8:47 na magkabilan mga katropa. Dawadangan kita sa statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Inin pagpa-investigar magkabilan ko no, investigaran ko no sa NBI, ang sports complex sa pag SEA Games pala. Kaya daw, ano maliya ko no? Daw, ano may maliya ang pag-construct? Tiyabal ni Senator Peter Cayetano, sinyari, iligaw pa katrabahari sa porsyon na be. Oo. Kayambal niya, niya, kung investigaran niyo sininya ining anomalya, ginahambal yung anomalya sa South sa SEA Games, ang sports complex pag SEA Games. Kami siya sa minority, gabay man lang kami siya, pero investigaran namun niya ang kuhan, ang flood control project anomaly. Ay, yamat nga. Kung may ara ka anomalya da, kaya nga hindi yung pag-investigaran kag-ipayar ang kaso bilang mga pumuluyo sa Pilipinas. Nga mamahog ka pa yung man, nga ang mangita ka pa yung deal man. Ari makabinan ang portion to 59 seconds pala, no? Aling gabi ka ito para eksporsyon na kay Gabay Landado ada sa una ginang ambal mo. Aling gabi.
2: Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacañang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacañang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam nyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay, sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacañang, at saka sa DOJ. Investigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019, kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Investigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investiga naman namin ang flood control. Ano? Deal? So, madali lang yan, Malacañang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Irwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Eh, lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo...
0: Dapatian mo kami na ng porsyon sa hanggang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Silingya, imbestigaran silingya sa NBI ang SEA Games 2019. Kanaga overall champion kita silingya. Pagkatapos, ano maniyab na sa sports complex? Kuno, siya Deal. Imbestigaran niyo silingya. NBI, DOJ, Malacañang. Ang sports complex ng SEA Games sang 2019. Pero silingya kami sa minority, pulo kami silingya. Imbestigaran man namon silingya ang flood control project anomaly. Kaya, Matt, nag-deal pa ka mo iya. Di ko may ara ka mo ngayon bilinsang, magsagi pa ka mo iya nga, magsagi ka pa iya, deal. Kaobligasyon na makabanan nga mag-file sa kaso, kung nakita nyo nga makagbinawiyatan ka mga ebidensya, kamay gapamatuod sa inyo ebidensya, parte sa nang ginahambal mo nga flood control na mali, nga mag-deal ka pa yaman. Deal or no deal? O, ni TV show nga. Kung mayara ka mga ebidensya sa subong i-file nyo eh, di ba? Nga mag-deal ka pa yaman. Daw, kung nakilala ko pa siya, daw tinunto ito. Wala kita magkabihan sa panahon din sa atong pangalagad sa headshot. May nga gabi kay Ma'am Hermitis. Yes, ang una, barera namon siya sa SSS is 2,400. Wow. Agali. Ati, saan mag-dendu yan? Kanilang galing, Ma'am Hermi, no? Kaya siya may pensyon ako ah. Ati, bagay, ti muna Ma'am Hermi, no? Ti pinakabudlayan mo na. At least, nakakuha ka na, nakatilaw ka na sa imong pangabudlayan. Bangod ka may pensyon ng si Ma'am Hermi. So, madamang ganyan makamanan sa salamat sa inyo po din sa ating program. Buwas, wala kita, no? Balik kita sa Domingo sa exciting Pilipinas, mga kabayanan, mga katropa. Standby na sa masanong programa ang phone follow po kay Trinity Soy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibilis sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: Mga katropa, exciting!
2: XFM.
11: XFM.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: XFM.
11: XFM.

o nabalaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag sister pain. Kalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XFM Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, aslom sa akong siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Good evening everybody, welcome to the show. This is...
1: Phone Paul!
0: Attendance check?
1: Check na check!
0: Hyper-hyper sa sabong ba? Kay nga angani, nga hyper ka?
1: Nakatulog ako.
0: Ah, wala labot?
1: Nakainom ako.
0: Sang?
1: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Oh, boy! Kabalo ko nga na-excite ka na sa mga gabi. Kay inoras na lang, mano ka gani?
1: Mapuli!
0: Eh, welcome ta na ang tanan nga mga XFM radio stations sa Bugos nga NIR Gagbanay Island nga naka-tune in na. Most especially ang aton nga mga sparring partners sa technical side. Random niya. Atin,
1: okay,
0: atin dance check.
1: Check na check.
0: Basta check na check ha. Sala-sala ka lang rumanda sa ako na. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod. Baya 103.9, upunta si Katropang.
1: Jen Ray.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Bacolod.
1: Chris.
0: Are you sure? Attendance check.
1: Check na check. Si Jen Ray ah.
0: Bacolod.
1: Jen Ray?
0: Ang buti mo yan ay.
1: Kapudlay sa puto na Chris na lang.
0: Si Chief Junel.
1: Eh? Junel galit.
0: Sa Kabankalan. Mapatingan kita sa XFM Kabankalan. 106.1 with Katropa.
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo. XFM Iloilo. 100.7 with Katropa.
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas. Mapatingan kita sa XFM Rojas. 106.5 with Katropa.
1: Neil.
0: Correct! Sa Antique, XFM Antique, 93.3, huwag ka tropang...
1: Rudea? Shaming!
0: Kuya Jay! Sa Kalibo, 96.5, huwag ka tropang...
1: Shaming!
0: Correct! Sa Canlaon, 101.7, XFM, huwag ka tropang...
1: Baby Ron!
0: Correct! Ano gani sa bang na Baby Ron gani?
1: Birthday ni Baby Ron.
0: Happy birthday, Baby Ron!
1: Wala kita da.
0: Mabatian man kita sa San Carlos, 98.9 with Katropang.
1: Supremo!
0: Bow, ah. Correct! Sa Sagay, 87.5 XFM, Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29, via Star Cable Silay, IB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante, Setsi. Eh, manata sa buwang gabi, kaya nakompleto ta na sila.
1: Pwede na kamo kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Lipat sa lang.
1: Tindog, tindog.
0: Oh,
1: tindog, tindog, tindog pa.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zip and Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa. Lopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Parisa nyo lang sang Santon Plus Gold. Ang inyong food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag-araman ang premium D3 soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal ang tanan nga Yesol products si Boss Rem sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O panawag na kamudi sa 0912-0076-793.
0: Hulat kami sa tang sang ano ha, sang tawag nyo ha. Kay amon ni subong amon nga final night.
1: Final night for this week.
0: Yes, may ara kami subong pagwaon sa telebisyon nga pang Viva Max ang dating. Yes. Ikaw maubas sa tunga sa kamera.
1: Ay pwede.
0: Ma ano ka, maagogo dancer ka.
1: Pwede gid.
0: Ano gani agogo dancer gani?
1: Ang ginalot gote. Agogo.
0: Good evening sa aton nga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0 Dodge Valiente Lee Fardigno and Helen Canero. Mayong gabi man kay Gift Escobedo. And hi to family Escobedo sang Minuyan Murcia. Nagabamati wow. Subong. Mila Cardinal, Axel Mitch, and Marites Ramirez.
1: Mayong gabi na sa kay Jerry Villagante. And of course, hello sa kay Dudoy sang Silay City.
0: Rain Otilia sang Roa City Capiz. Good evening to you, Doy. Vic Istorco. Mayong gabi. Sweet Dalen, Raymond Galiedo sang Guimaras, Aisha Ahmad, good evening. Valdez Febrero 25, good evening. Jason Paglumutan the second sang Barangay Tapi Kabankalan, good evening. Rosalie Villarama, Rolly Aliponso, Roldan Danos, always nagapamati kag Boz Rain Blood sang Kalibo, nagapangita kang uyab o kon miga.
1: Grabe ba?
0: Paano ta nakaramati kayo ngayon? Wala kang magatawag. Dial nyo ang number nga 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Dugi na hapo ka subong ha. Wala ka man kaagi pas mo.
1: Ha?
0: Wala kaagi pas mo.
1: Do wala
0: man. Pasma.
1: Lipong lang.
0: Nga na lipong ka.
1: Taas ang sugar.
0: Ay, tood. Ah, basta mag-spike yung mga sugar. Hmm. Oh. Kay, di ba, nanotice mo kada tapos kaon, natuyo ka.
1: Man, amo na.
0: Mm. So meaning, kay sobrahan imo kaon, lipungan ka. Pero okay man, no? Kay nakabalik ka pa. Nalipay ka man nga nakabalik.
1: Ayaw. Okay.
0: Pila pa to yung imong edad that time, lipungan ka? Kay nag-spike imo sugar?
1: Mga pila ko to man. Basta...
0: Ah, wala kagalian mo, no? So, nalipat kasi mo edad.
1: Sabagay.
0: Hindi mo man naguro malipatan.
1: Si... Ano ba to? Si Chupi pa to na nagsalusakon.
0: John Mark Pedroso, watching live in Malipayon Village, Roa City. Amo nang namian ko sa mga taga Malipayon, kaya mga tao sa Malipayon, masinulubon. Masinulubon!
1: Okay, sige na lang gani.
0: Hindi tanan gali, hindi gali tanan ng mga taga Malipayon, Malipayon. May iban nga masinulubon. Tungod kay nag-struggle sila sila love life. Kung kaisa ga-struggle sila financial. Kung kaisa ga-struggle sila sa ila pamilya. Kung ikaw ano ginastrugulan mo?
1: Ha? Ako lupangon eh.
0: Ha? Amo nang imo ginapinsa, Perme.
1: Dapat lang.
0: Amo nagaling nga pilo ni Mudila, no? Eh, sobrahan na na, Yagi.
1: Ha?
0: Sobrahan na na ako po
1: lang.
0: Well,
1: ano ta eh?
0: Ano? Buin-buinan mo na.
1: Buin-buinan.
0: Okay, kakaedad ka na nga daan. Tapos makibot ka na lang. Yung modila, hindi na magwa.
1: Amo pagin lagi na kibot. Yung pagin kunin, nag-report
0: na kay Dai Gail Benitez Cervantes, good evening. Jeremy Silva, Mark Garfield, mayong gabi lang. Paano tanak karon nga matigayon yung mga pangita ang may FB lang, kaya ka man gatawag.
1: Napala, nawag na ka mo, di ba
0: lang? Nakawagin ka mo dapat.
1: Oo.
0: Ay, hindi yun napagulatan nga ako ang manawag. Kaya kung ako gani manawag, abot lang sa inyo. Maukray, git ka mo sing bunggang-bungga.
1: Correct, Jaya.
0: Kamuya dial. Hindi ka mo kakuha sa mo number, nahinay na gani. Ay, kay Charles. Sorry, idol, yes, Dolpio. Sayang pabiya Iloilo. Si Charles wala dumduman mo?
1: Charles.
0: Si Charles bala.
1: Basta na, anong kalangalan
0: niya? Taga-pabiya Iloilo. Ngarap lang, permi makakita sa imong postura kada gabi nga hindi nila kaintindi. Hindi sila makaintindi kung kaysa gawig, kung kaysa daw bagubunag na bata. So hindi nila maabot sa imong tripping bala.
1: Sige lang bala, kaya mo ganyang costume niya.
0: No. Namiguro kung ano ay, sa sunod semana, mas spaghetti ka na lang gid.
1: Try.
0: Tapos ang aircon number 16.
1: Ay, baka lang, hindi mo. Ang mga diya sa amo niya, magwa ka palang gani. Di, ga-ice ng ihi mo. This is size pag ng aircon.
0: Oh, pero naka-spaghetti kaya. Naka-spaghetti ka ba lang arang kapagwa-gwa cleavage mo, blau? Hindi ka?
1: Pwede
0: Ha? Pwede. Sa tigay yun ang tanasunod?
1: Oo, oh, sige.
0: Ikaw
1: ya? Ha? Ikaw ya?
0: Ah, mo lang ko ni Japon eh, siyempre. Hindi ka man maluwi sa akong napakawian mo ko sa online.
1: Wala sa mga ginapakawian, ha? Ang ginanamin ko yung katugnaw.
0: Okay lang, huya mo lang niya akong costume, Japon. Ako na outfit gali mo na Japon. Te?
1: Basta ma-coat lang ko, ha?
0: Ha?
1: Ma-jacket lang ko, ha?
0: Ay, nano.
1: O, ipakita ko lang niya ako niya costume.
0: Hindi, agin natistingan, tanak kung anugit kalawig ang imo pagtiner sa matugnaw nga environment.
1: Basi, bala kong pagwa ko, di bala sumbi na
0: hindi ka naman, hindi ka naman guro mangin sumbi, ha?
1: Ako sa bagay, nagyan ko naman na.
0: Nagyan mo naman na, di ba? Nga nagsumbi ka sa una.
1: Oo, eh.
0: Lumpat ka pa kayo sa bintana.
1: No, correct.
0: Kaya mo ano gani ang lumpat sa bintana? Kaya mo ano gani ang bintana?
1: Siyempre langit eh.
0: Kanta ka tayo na, pare, nasa langit ba
1: na ako?
0: Ano? Te, ano ni? Ano plano nyo? Dala lang kamuya?
1: Kakapoy, may mga magsige istorya
0: gani? Lang mo? Gusto namon may color dahil yun kaya para maka-istorya kami. Dagi na. Mapakilala, ah hindi, ginapa ni, adi lang kita, si Vin Melvin Clavel Bartolo, sa mga taga Mabilo, gimana ni, Mabilo, Mabilo, New Washington, Aklan, tultulan mo, lain ni, muyaya, ay, muyaya pagkabati mo lang gani, may lo, gani sa punta, lain-lain tayo nang sa utok mo,
1: i-pronounce mo lang liwat bala,
0: Mabilo,
1: nan,
0: oh, eh? Mabilo lang,
1: Mabilo na mo,
0: ah, Mabilo, gali na, oh. sorry, sigurado ka,
1: oo eh,
0: Mabilo na ya,
1: ikaw lang tayo bilo,
0: ikaw, kaya paminsa araw ng animal, eh. Hi, Ma'am Kicks! Ma'am Kicks Malondo, Ma'am Kicks!
1: Hello, Ma'am Kicks!
0: Good evening, kapamati sa sumunga. Amot na may harap pa sa manamit, guru Ma'am Kicks, kung si Judy abot, pakatuon mo, di ba, sa sumunga gabi, pag-guest mo siya sa akon.
1: Yes!
0: Pero prior sa magkato,
1: nakabisida na siya eh.
0: Wala labot. Padalon mo siya, Ma'am Kicks, ang ano, sang inasal. Dari ko lang by Dan.
1: O, pwede.
0: Oo, mga pulo kabilog ah.
1: Oo. Di ako lang duwa ka battles ah.
0: Ha?
1: Duwa ka battles.
0: Masyat ha?
1: Pwede.
0: Hindi mo na di pwede mainom sa...
1: May ako lang sa'yo kung hindi sa sulod.
0: Sa din tayo mainom mo?
1: Sa babaw eh.
0: Ha?
1: Sa babaw.
0: Ah, hindi ko yala. Yan naman ang plano mo sa...
1: Ate, masigko ang pamisaro mo sa'yo.
0: Hindi ko yung manumso. Hindi ko yung mag-inom ya. Manyapon ko ya. Makaon ko sa'ng inasal.
1: Diba, ala kaya eh.
0: Hindi ko ba pamati na subong si Ma'am Kicks ba? Pamati na nga daan subong Ma'am Kicks. Kaya kung hindi ka din mag-comment ka ron sa akong FB Live, manda ka lang gid sa akon. Kay katuan kay gida namon kag ano
2: atakihon.
0: Atakihon ka namon sang atakihon gali namon ang imong handa da, imong mga pagkaon na ginabaligya,
2: yes.
0: No? Kay gusto ko mag-guess naton si Judy Abbott kag bamangkoton ta sa kung ano-ano na nga mga naagyan niya sa iyang love life pala,
2: yeah,
0: no? Diba? Nga ang na maintain niya ang iyang pagka-sexy,
2: ang iyang postura.
0: Iyang postura nga until now para sa Japan si Mudolfi.
2: Nan
0: nga agi man sa Japan.
2: At iar na sa pagkatawo ya. Yeah.
0: Pop the night kami ni Judy Abbott sang una mo. Di syempre diba balaan man nga diri man ko nagsugod no,
2: yes,
0: sa guy no. Mm. Kami na grupo nanday Judy Abbott. Makon mo nga halin kami sa Vito. Ya, si Judy Abbott. Nag-overnight kami sa Vito mo.
2: Mm-hmm.
0: Kay may dagat na datang sa pagpayag kami nga tambayan. Di pagkaaga na sakay kami si bro, jeep.
2: O, kabalo ko na.
0: O, si jeep, Judy Abbott niya, magpuli diya sa sagay proper. Ya, gapanti na lang nasa iyo.
2: Ay, wow! Mas bold kapag alin sa ako, na. Daring and bold.
0: Siyempre ka mamakot. Sino na sa nga nagapantin na siya kasakay sa si bro?
2: Mm-hmm.
0: Sa si bro, ya? Yeah? At siyempre, ipaginwala mo dahil nga hindi ka move the night. Ay, ambot. 956 na. Sige, ah. Maulat kami sa tawag nyo, mga katropa. Amo tong mga number naman yung panglawag. 0915-8311-431.
2: Kag 0912-0076-793.
0: Kag sa liwat gali, gina-invite namon ang tanan-tanan nga gusto mag-intra sa amon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo nga buwas na ang aton nga weekly draw.
2: Kahit
0: yes, every Friday, di ba?
2: Oh,
0: every
2: correct,
0: Friday. Oh. So, hulog na ka mo sa inyo nga mga entries. May caller kita sa line number 2. May gabi.
3: Good evening, sir.
0: Hi, good
2: salamat,
0: evening.
2: May caller. Good man.
0: Sino ni?
3: I'm sorry, sir, pero hindi ko, sir, mag...
0: Ay, hindi na niya tigayunon ka na namo niya. Sumungyaya.
2: Sumungyaya palitaan, nagigaya namo niya.
0: Why na yaya, ano ya?
2: No excuses.
0: Wala na yaya, excuse. Sumungyaya taga, ang mga taga Muliluni, tigayunan, giyauyab ya. Sir?
3: Bawal, sir.
0: Nga, bawal, how? Ano?
2: Uy, ano?
0: Nga, bawal?
2: Oo. Ano?
3: Would I explain?
0: I-explain na kay Willing kami mamati. Ah.
2: Hindi ba lang ang siling nila, hindi bawal ang umibig.
0: Na Nora Honor.
2: Hindi.
0: Hindi?
2: Nora Honor nga, no? Na style?
0: Yeah.
2: Hindi bawal ang umibig! Na, ote?
0: Pero Bilmanyan ka, sir, no?
4: Oo, ay sabat.
0: Bilman yan ka, sir, no?
4: Huuhulang.
3: What?
4: Huuhulang. Ano
3: kung mabalong? Hindi karoon na noran yan.
0: Bilman yan ka, Gagi.
2: Base kung gusto mo nga tampaon.
0: Anto, wala bilman yan ka, noran yan?
4: Bilman yan.
0: Bilman yan.
3: Nuranyan.
0: Ayaw mo, ta?
2: Oh, te, Nuranyan saya.
0: Manda ka ma-request ka hanta, ha?
2: Pati ka na yan. Patokaron ko lang sa Domingo. Kung hindi, subong yan sa Domingo, patokaron ko
0: na yan. Manda ka ma-request ka hanta, ha? Muna na yung last mga pag-istorya sa ako na.
2: Pati ka na may inad. May
0: dedio. Liwata na, Bilmanyan. Bilmanyan, Nuranyan.
2: Pati ka na, may dedio horoscope.
3: Hindi na po mag-selecto.
0: Bilmanyan na lang malihambay. Pero Nuranyan, Bilmanyan.
3: Okay, wala problema. Ganda, sir. Basta i-istoryahan lang sa maayo na wala na yan.
0: Bilmanyan ka na?
3: Okay,
2: Bilmanyan. Pero tilaw ka, di ba request? Hindi ko makapatukaron.
0: Sir, nga ka nakatawag.
3: Wala, kaya nag...
0: Sir?
3: Wala ko kagad ang request nga sa ilang nga song. Oh, both of them, wala ko nag-request.
0: Sir, nga nakatawag kaliwat, sir. Ano ang imutuyo sa manduan ni Dolphy? Anong istoryahan ta? Ikaw be open topic, be?
3: Hindi, pitan ako na topic.
2: Hindi, okay lang. Hindi, yung problema. Oo,
5: lagi na problema, sir.
3: Any topic, sir, na ma-open nyo, pero I'll try maka-comment lang ko.
2: Ikaw una. Ikaw, that is why, gani, nga, we are asking you, nga, ang bawal para si mo.
0: Ang mga sawa ako ng lobya.
3: Single but head of the family.
2: Ah, okay.
0: Balikaw ang ano.
3: Single but head of the family.
0: Balikaw ang breadwinner. Daw mo na abi.
3: As in.
0: Oh, pila na lang kabilog ang imong patapuson sa pag-eskwela?
3: I'm proud to say that he graduated.
2: Ate po, hindi na i-share na lang na.
0: Sano ka pa yan? Sano ka pa yan mga lipay? Yung mga tita, why naman gali sila?
2: Yes. By the way, you are the breadwinner,
3: but,
2: right?
3: I'm contented already sa mga hinablos ko si Rosen. Nungin na mag-
2: Correct.
0: Paras-paras ka mga duha personality, no?
3: Contented na ako.
2: Yes. Second question is, as a breadwinner, how many bread do you slice?
3: Jutay lang, pero kung sa context sang religion, bisan isa, ano ni, bisan gamay lang na katinapay, kag gamay man nga isda, mapakaon niya ang damo-damo nga tao.
2: Correct.
0: Pero kung hindi man lang niya parte religion aton nga pag-aistoryahan, sa imo personal, ano gin man ang imo nagustuhan? Babae, lalaki?
3: Daw wala ko, sir. Kwan?
0: Tomboy.
3: Kay, before, may intriga like ka man, ano ni, daw hindi man siro girlfriend bakit kundi daw gakwan ka pala attract attract ano ang college
0: ano yung
3: but then daw wala ko gatutok kay ang ginapaminsar ko nga daw damo responsibility ko kay hindi kasarang akon nga parents mag support sang mga
2: obligation.
0: Pero wala labot, abi. Ano ta, abi?
3: Stick sa mind ko. Nga mabuligan ko.
0: Kwaon ta na, abi, ang ano, ang mga responsibilities, abi. Ari casual talk mala niya, no? Sa imo, nagaka-attract ka gidman sa lalaki? Amo na, nagaka-attract ka sa lalaki o kung sa babae?
3: Bayi, gidman niya, sir. May ara, gidman na iya, daw abi nila, ganit man tayo naigin kami. Pero, daw siguro depende na siya, especially kung daw at the young age, at early 20s, ang feeling mo sina daw lain, sir, but then pagkataas sa atin, mga late 20s ka na, daw wala ka na nag-prioritize ang ginatawag na love as in nga ma-settle down, kabla sir?
0: Kabalo na ko kung...
3: Daw na-overcome mo na ang amo na nga feeling nga daw...
0: Hindi.
3: Attraction na lang, pero daw hindi. Naka-why ka na sa silingo mag-settle down.
0: Hindi, kabalo na ko.
3: Sila na lang ganit, nagapilit na parents mo na lang. Tinga, why ka na nag-settle down or mauna. Ikaw na iya ang nagapanghindi.
0: Kabalo na ko kung ano ang rason kung nga ang nagapanghindi ka na kag daw nadulaan ka na sing pag-asa kay ang imo na uyunan kag naluyagan nga babay. Iban ang iyagin pili, hindi ikaw. Tsakto?
3: Daw hindi man. Daw wala mo ginputukan, wala sa'yo.
0: Wala mo ginagaan time.
3: Daw ginagawas mo ang paminsaron mo.
2: I guess ang imo lang kijaya guro nga... how do you call this? Nga...
0: Ano naman, katukay-tukay masampot ah.
2: Ang gintutukan, ang obligasyon mo sa mga utod mo kasi nablos mo, right?
0: Oh, mo na ganyan, balya.
2: Oo. Pero... Tani,
3: parents pa sa?
0: Kaya, pero daw kadalom galing sa iyang hugot siya ko galingon.
2: Gani, kay,
0: abi ko gani kung wala siya balagin pili sa naluyagan niya nga babae. Pero kay, hindi ko no mo. Anong tuod nga rason? Anong tuod nga rason gani? Amo gina responsibilities?
3: Daw gina-dedicate mo self mo being single. Sa imo,
2: kaya ano mo eh, nang utdon ko aning imong ano, daw gin pabayaan mong kagulingon mo when it comes to love.
0: Hoy na gani, kay dako iyang responsibility.
3: Pero without hesitation, sir, nakwana.
0: sige nga, lalisan ta pa man kay hindi kayo man yung kanyang mga sawa. Sige, thank you ah. Anong imong request sa kanta?
3: Just as I am.
0: Ay, your supply. Tama-tama.
2: Just as I am.
0: Tama-tama. Gito naon ko lang, anay, ang Everything I Do ni Bryan Adams. Tapos ang imo nga Just as I Am, ha?
2: Pero may bago na nga. May bago na nga version.
3: Nag-call ko earlier kahit may obligasyon pa sa early part of
0: but the tama-tama. Gini nga makakanta ka maayo. Everything I do it for you, kag Just as I Am.
2: May bago galing ang versions ang Just as I Am.
0: Basila, yun naman na, hindi sila makakadlaw. Ano ba?
2: Ako ay pili.
0: Layo-layo.
3: Pinoy.
0: Way na. Balda na sa.
2: Balda po sa.
0: Walay sa sumo. Thank you, Kinsir, ha? Ang Just as I Am play namon. Bye!
3: Okay. Good night.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Nakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.

0: 8 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Balik ka sa phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag at healthy ka pananawan. Tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay to Merry Kag Cinnamon Bark nga tumanggid ka namit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening to Helen Ortilio, Jason Paglumutan, Emmanuel Dihero, nakatutok sa Facebook, live sa Bunganga Gabi-Gabi Mo. Ano man daw, hindi man ko nakaintindi, siya ginapanghambal, Bunganga, mga Bunganga. Jeremy Silva, kag Sansky Sky, Sandoval Tinorio, Kim Vlog, and happy listening to Mendoza Family. Thank you for tuning in.
1: Yes, may gabi man sa kay Michelle, sa kay Andre, kag kay Koy.
0: Pwede na ka mo kadayal sa XFM call and text line
1: 0912-0079-0972-0076-793.
0: Nagkakadimoralize sa bungging. Nano ka man?
1: Ari ko ang.
0: Ikaw giman ni si Dolphy Subong?
1: Yeah.
0: Hindi ka si Dolpo, si Dolphy ka?
1: Si Dolphy.
0: Si Kag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Sa mga taga-Sibalo Mantiki, kay Jonathan Say Duquez, good evening sa inyo nga tanan. Salamat gid sa pagpamati sa phone pal. Kag ginapanawagan ko da si Nanay Rose. Kamusta ka, Nanay?
1: Yes, Nanay. Te, nagdaog ka na.
0: O kung nagamit mo na gid man nga vibrator ang radyo ginatag namon. Ari buwas, chance mo naman iba si ikaw na madaog sa Santo ng next FM libu-libong papremyo kay Friday tomorrow. Ang XFM kag si Boss Rems ang magapanghatag sang 3,000 pesos nga cash sa nagapaday nga Santon Next FM libu-libong pa premyo. Sa mga gusto mag-intra kag mag-ubalas ang entries, baka lang kamo sa mga Yes 12 products, participating health or Yes 12 products. Amo ang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na da ang mga Yes Salt products nga pwede nyo gamiton bilang entries, and isulod nyo sa white envelope. Kag isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan. Kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island, kag sa mga butika nga may mga drop boxes sang Santon ng XFM libu-libong papremyo. Pwede gid ka mo dira kahulog. Sa mga wala nakatultol kung sa diin ang amon nga radio station, check nyo lang ang mga butika, kag lantawon nyo ang mga drop boxes nga may pangalan nga Santo ng XFM libu-libong papremyo.
1: O, diin pa ka mo. Intra na.
0: Intra na. Intra na. XFM call and text line once again. It's 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Alright. Rock and roll. Tawag na ka mo. Kay magagawlat kami sa inyong tawag ah. Kag syempre sa aton nga mga tagpalamati, nagikan sa ila tagsa-tagsa ka mga puloy-an, sa ilang mga salakyan, padayon lang sa pag-enjoy sa mga managmi nga sonata subong nga Thursday, no? Thursday.
1: Thursday gid man.
0: July 16, 2026.
1: 17 na taya.
0: Ay, hindi ah, July 16, 2026 ambal ko.
1: Tigani.
0: Anong ambal ka 17?
1: Nga.
0: Anong ambal ka 17?
1: Ti, hindi bala
0: anong connection sang 17 kay July 16 ta subong?
1: 16 pa lang gali.
0: Daw ako pa yung sala iya. 16 pa lang subong, boss mo 17.
1: Oh, te, sige.
0: Ama pa music ko, ama mo pala niyo put. Pa music ko mga mo niyo put. Uli ano na.
1: Ay!
0: Makomersyal ko, anay, ah! Oh, ah, makomersyal,
1: ang music. Ang music.
0: Sabi namin na sa ako nambal nga may harap ang mga 16-16 ang nambal ko. Tapos, yung isalot niya lang sa 20. Why get mulo si Dolby? Babalik pa ang phone pa. Lobo si Katropa Android Tisoy.
1: Ikaw si Katropa Dolby lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Good evening.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga nakakapudlay sa pagpinto sa bragit kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 7 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ano naman ayan ang imong mga pasabog subong nga gabi, Dolpe?
1: Bakit?
0: Ah, syempre, nag-aaling-aling ka naman subong nga gabi.
1: Uy nga, wala ah.
0: July 16. Pero kamala ko tayo ano sugpon mo.
1: Nga.
0: Ma-July 17, nagid man mag 12:01.
1: Oh, of course.
0: Galing kay wala mo gimbawi. Nagnganga ka na lang dayon. Upset-minded?
1: Probably.
0: Dali lang.
1: Nga man.
0: Ba siguro na ngayo. Gcash, wala ka naman nakahatag.
1: Ay, ka nami.
0: Pwede na ka mong katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ginasunlog kita nila kaya kung mag-music na mo pa ng pagtawag.
1: Amo gani.
0: Na, no, basta magambal kami gani, tawag na ka mo dayon. Kaya kung mag-music na, lawig-lawig na mo music, apat kanta. Yeah. Mga more or less mga 20 minutes ang airtime.
1: Ano? Lawig ba ninyo hulat eh?
0: O te, nig-a ka mo eh.
1: Gani man.
0: Te, kung nagapaurok-urok na ako mamati sa mong sonata, sudlan na mo, kagmawangal kami nga, oh, exciting. Te, siyempre, magansalan ka mo dati, makabugtaw kit ka mo.
1: Correct.
0: Ang globe na mo nga linya 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kim Vlog, kamusta ka na? Mayang gabi kay Papa Atan, kay Mama Nening, kay Tol Chris, kag ang greeting salin kay Kim Vlog, kag Regina Lamparero.
1: Do, wala ka message si ano no?
0: Si
1: Manananggal?
0: Si Manananggal? Ah, syempre, Manananggal mo, nagpabili naman. Nagpabili naman, guro yahawak eh.
1: Correct.
0: Are, oh, may caller na gidman. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Galing ka sa bat.
1: Mm-hmm.
0: Are, be, hello, good evening. Ay? Ara, may ara. Hello, may gabi.
2: Hello?
0: Oo. Hi, good evening. Mabatian mo kami, ma'am.
2: Hello?
0: Oh, mabatian mo kami. Tudutod ang signal. Nga may ano subungaw. Nga nga...
1: Gani man?
0: Nga nga may dead spot Japon ang mga cell site subungaw gabi. Or sa tagsa kalugar may mga dead spot Japon dol.
1: Basi eh.
0: Sa bagay kay Tik, taga-syudad ka man. Hindi mo naman na ma-feel ang ano, dead spot na ginatawag. Kay kung sa Bacolod ka, halos na damo-damo naman to cell site.
1: Ang muna gani man.
0: Pero may aragit pipila pa ka mga lugar nga hindi pagit malabot sang cell site.
1: Mm-hmm.
0: Pero social sila naka-Starlink.
1: Wow ha.
0: Diba? Yaman. Mayaman. Pero lain pagit kung naga ano kamuya eh, naga Santon Plus Herbal Capsule kamuya eh, ang may labi na gid ang may mga bukol-bukol, sis kag tumor, Santon Plus Herbal Capsule dako ang maibulig sa inyo mga katropa.
1: Kako naga Santon Plus Mangustin kag malunggay capsule man kamo. Pinaka-epektibo nga herbal food.
0: Amo na nga ako naging basa bagulang.
1: Uy, ala, lain to yung balay ang inyo.
0: Ambal ko bala sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, basa bala tapos. Basa tapos. May mga bukol-bukol sis tumor, no?
1: Oo.
0: Oh, basaha. Basaha liwat, dali. Oh, basaha na lang rikta, kaya amo na akong in-endorse.
1: Sige, Santon Plus Mangustin and
0: Malunggay Capsule.
1: Capsule, pinaka-epektibo ng herbal food supplement.
0: Sa may mga?
1: Sa may mga
0: bukol. Ambal, wala. Na ano na ni sa subong yaman?
1: Tutulayin matimo kinan, no?
0: Doon na ni pinaka-worst ka program na bala mo kay bago ko lang ginambal sa may mga bukol-bukol sis kag tumor mag Santon Plus Herbal Capsule ka mo baw nagbasa man sa dasang iya nga endorsement nga mag Santon Plus malunggay and capsule man ka mo para sa mga nagasupreher sa mga risari nga balatian sa may mga bukol-bukol sis kag tumor Santon Plus. Ano ka na imo yaman? Ara rigla mo? Nandun na siya yaman. Bing gabi!
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello.
0: Oh, may gabi. Sino ni?
2: Magandang gabi, ma'am.
0: Sino ni?
2: Ako si Luisa.
0: Si?
2: Luisa.
0: Luisa? Taga diin?
2: Taga Tablang.
0: Tamlang?
2: Tabla.
0: Di nang tabla, tabla gani?
2: Tabla?
0: Sa Dina. Hala? Si Ilyen eh. sa Dina, ma'am, ang lugar nga na ginamention mo?
1: Hello, ma'am?
0: Ayan, pati caller, kasabay si mo doon. Ginatsangaw, tapos sa bunga wibis ni. Hello?
2: Hello?
0: Ma'am, sa din to gani location mo, liwat? Taga diin ka?
1: Hmm. Pinatayaw.
0: Good. Na, ano man niya itong program sa bunga gabi, ma? Sa din. Mag-endorse ko mo man i-endorse. May ara na kita sa sulat, duha ginakapanit ganing ara sa yung endorsement. Pwede man sa makahambal sis the pain, may ara man sa da clear skin herbal soap, may ara man sa da, mga ang ara gina, ang pinakauna ginang ginabasa ang Santon Plus Mangustin. Yung sana, naman yung a minute before 11 o'clock, phone pal. Upo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kau si Katropan Troy Filanta.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo supplement for men.
5: Oh, yes.
4: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 22 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Giapon sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ambal ni Manananggal di Amor. Good evening sa inyo, duwa, Sir Troy. Nga, galuding subong si Dolphy. Mayo manananggal, no? Nahalata mo man sa, no? Doon may something ginisiguro, ay. Ginbulagan ka, wala?
1: Wala man.
0: Oh. Ginbulagan ka sang sweldo mo subong, wala?
1: Wari.
0: Kaya wala na bilin.
1: Ha? May wala na pa yan.
0: Pila?
1: 2-5 pa. Hindi ako pate.
0: Di nang 11-5 siya na.
1: Wow! How I wish.
0: Ang 11-5 siya na diin na nga 2-5 nilang bilhin.
1: Ang managansin ko, how I wish.
0: Wala ka man bata. O si nanay mo lang gitabi yung ulik doon nga baklan mo gatas pambabaskog sa imo nga nanay. Tapos wala ka man maginabaydan nga balay. Pagkaon mo lang diabi sa stasyon, kaya ang istasyon mo naman yung imo silbi nga balay. May CR ka man sa babaw, may shower ka pa. May hot and cold shower ka pa.
1: Oh.
0: Tapos ang bintana sa CR mo, roll up pa na. Roll up? Wala ka limitan na.
1: Kita akong kanyang kanlaon.
0: sa diri nga bintana, kita akong ng kanlaon?
1: Yes.
0: Ay, gali ka?
1: Oo.
0: Ati, tsamba gali ni Kan kag nilaon. Kaya makita yung infirmi yung imo nga, ano na, kutis porcelana.
1: Yes,
0: Kutis porcelana, yay tsura daw papaya. Ay, tawag ka mo. Biyara ba lang may pulos mo ba lang color?
1: Oo, bala.
0: Nga makaharutay, git bala, kag maka, ano, gidya bala, maka dire-direcho gid ang pag isorianay natin. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil sa may mga panuhot kag palanakit sang kalawasan. Pamanyos lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Soap kung gusto mo makakas ang imo punggod, ang alap up, and of course ang body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Daw masala pa sa Mahila na ka ginawa sa mag Santon Plus Herbal Soap ka na. Pero ang iambalota ni oil gito.
1: Ambe.
0: Ay, dynamic caller. Hi, good evening, caller. Ay, nagtawag ka, Liwat, ma'am. Pangalan mo to kay Liwat, si...
2: Ben.
0: Si ngalan mo, Liwat, ma'am?
2: Ben, tama sa ino.
0: Ben, tama?
2: O, sir.
0: Din ka sa Iloilo, ma'am?
2: Grand Plains.
0: Sa Grand Plains? Hello, ma'am?
2: Hello.
0: Oh, Grand Plains, tumamambal mo? Ay, wow, social subdivision as adult, di ba, Dol?
1: Oo.
0: Sa di na gani, ano na gani nga sakop gani isang Iloilo, ma'am, ang Grand Plains sambal mo? Haro?
2: Oo.
0: Ma'am? Liwag lang kumute sa imo radyo, ma'am, sa cellphone ng pamati. Pila na gali edad mo, ma'am?
2: Ang 56.
0: 56 years old. Nga nga nakapanawag ka sa amo ni Dolphy sa mga gabi. Anong maalagad namon si mo?
2: Pwede
0: Nalingaw ka pa, ma'am, nga puro sa gaya isala-sala amon program.
1: Gasala na ko ni Gani. Nalingaw ka pa.
0: Sala-sala lagi kami tanan. Hello, ma'am. Oo.
2: Nakalingaw ako sa inyo kay homesick ko, Abby. Nakalingaw kita ko pamati sa inyo, di ba?
0: Ay nga, homesick ka, how? Sa din ka, Halin?
2: Nakalingaw ako, gulanan ko.
1: Oo, gani, ma'am. Pero taga diin ka rin, ma'am?
0: Sa Iloilo lang gid ikaw. Oo,
1: pero nang buot mo siyang wonder ga obra ka lang da.
2: Oo.
1: Oh, taga diin ka gid ya. Taga diin ka gid ya.
0: Nga nakabatsyag ka homesick, taga diin gid ikaw. May province pa ikaw sa Iloilo?
2: Oo.
0: Ano man?
2: Ahoy.
0: At taga Ahoy. Pila ka na da ka tuig nag-work sa imo ginaobrahan, ma'am?
2: 1 year.
0: Ah, 1 year. So, balibalay na siya ang ginobrahan mo?
2: Oo.
0: How about ang imong love life, ma'am? Ikaw bala may bana pa sa subong?
2: Wala na.
0: Ay, congratulations. Mangita kita ya subong niya. 50 pila to gani edad mo? 50? 56.
2: Ay, sakuya lang. Ay,
0: may mga kabataan na ka mo, ma'am? Pila ka bilog kabataan nyo? Pila?
2: Lima ka bilog.
1: Lima?
0: Daw hindi alata. Wala ma'am si imo voice, ma'am. Ang imo wala voice, ma'am. Kung mapiyong langit mata ko, ma'am, daw matindog pa ni ma'am mo. Good man. Hambal bala, ma'am? Ano, ma'am? Amani, sunda bala hambal ko bala, ma'am?
2: Ano?
0: Amo na yun?
2: Hindi ako makasar.
0: Hindi, itry lang, ma'am. Kadali lang. Kaya ginapiyong ko ako, ma'am. Tama matian ko hindi mo voice bala. Kaya hindi ko hindi ma-compare ang iyong edad sa 56 sa si mga tingog. Mabati ako, ma'am. Kaisa lang, bisonda lang ako naman. Uy, kanami! Kanami! Kagilok! Gwapa ni Guru si ma'am sa pagdalaga pa, no?
1: Oo, eh.
0: Ma'am, puti on ka, ma'am? Puti on ka?
2: Hindi, morena.
0: Morena. Tapos, sexy, chubby. Liwat, ma'am? Chubby?
2: Chubby.
0: Dali lang gid bala. Do hindi ko mo pati. 56 ay nagid, ma'am. 56 ay gid man edad mo.
1: Gani?
0: Oo. Do ano lang bala, ma'am? Do 55. Ma'am, may dalaga ka pa nga bata, ma'am?
2: Oo.
0: Pila bilog? Pilang ilang edad?
2: Tatlo. 16 to 14.
0: Ay, 16 to 14. Wala ka na da bata, ma'am, nga adult na?
2: Wala na.
0: Ah, mga lalaki na the rest?
2: Hindi, isa lang lalaki at apat ang babae.
0: May asawa ng imong bata ang lalaki?
2: Oo.
0: Ay, kanugon. Ay, dolpe, patani makadto. Mabuhin-buhinan, malang taniya swildo nga 17K.
1: Kabay pa.
0: So, ma'am, ano man, ma-request ka kanta or ano man, mangita ka banahon liwat? Anong plastada?
2: Hindi na ko lang mangita. Ano ko lang mangita?
0: Kay?
2: Sila pa.
0: Ah, may ginapay-squila pa sa kuno.
1: Oo. Kila ang imo yung guest, ma'am?
2: 14.
1: Ah, amo na siyang babae, ma'am.
0: Manami gani, ma'am, kumangita kasing partner in life. Kay may ma-support man.
1: May makatungan sa imo.
0: Kag may mabulig sa imo pa-squila sa imo kabataan.
2: Hindi ako ako niya.
0: Oh. Amula na galing, ma'am, kay Tiko Mayara, ka-partner, pakaunon, kagid maayo, pagkatapos kaon, gamiton. Te? Tinamihan ka man naman mapakaunon ka tapos gamiton?
2: Ay, di ko. Hindi
0: na sa kuno. Sige, mama. So, from now on, you and Dolfo and Troy will friends forever. Is it okay to you na mangin friend kita?
2: Yes.
0: Okay.
1: Wow, thank you so much, ma'am.
0: Basta hatag Facebook, ah. May Facebook? Mera?
1: Mera, ma'am?
2: Wala ako Facebook.
0: Hoy, kanugun. Hindi ginamon makita ang cleavage ang 56 years old.
1: Ang imuha corbaceous nga body.
0: Ma'am, anong favorite song? Anong favorite song mo, ma'am?
2: Lonely is the night.
0: Wow!
1: Amo na nga naga-lonely ang night mo kay wala ka pari, ha?
0: Oh man, lonely is the night. Mm-hmm. Sige, ma'am, i-play ko para si imo, ma'am, kay ti. Siyempre, friend naman kita. Lain man nakaroon kung hindi namon pag-i-play kay ti. Nasadyahan ka man sa amon. Appreciate nga namon, ma'am, ang imo nga ano, ah. Ang imo effort nga pagpulaw-pulaw sa amon program.
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am, thank you, kid, ma'am. Salamat, kid. Bye-bye. Good night. Amo yan tong aton caller nga si Ben from Iloilo City, 56 years old, virgin.
1: Virgin yung may lima ka bata.
0: Maraming salamat sa mga namati, kag sa mga nag-intragali. Thank you, Gid. Kag syempre, see you on Sunday na, kay Biyernes.
1: Yes.
0: Day off na mo ni Dolphy. Salamat sa mga tech on duty, kag sa tanan nga station managers ng XFM Philippines sa Negros kag Panay, kag sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ari ng Lonely is the Night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Zenton Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Zenton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mis ang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Magbibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santo kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santo nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Eggs.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
9: 4 lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Seven Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga panit.
14: Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Madroba mo!
21: Exciting!

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora Sex FM, Radio Patrol Iloilo alle 4:14.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
3: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
1: sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan! Exciting Pilipinas!
3: Panguna, mata na!
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas.

0: Exciting Pilipinas!
1: Good morning, Pilipinas! Exciting Pilipinas na mga katropa! Maayong aga! Good morning sa liwat! Sa doon nga mga katropa, listeners and solid supporters, mga class members, good morning gid mga katropa! Kamustang aton nga aga? Kamusta aton nga bugtaw? Kaway pang maayo gid ang aton nga bugtaw. Maayo man ang aton nga tulog kagabi. I know, subo nga aga mga katropa. Aga pa ang iban sa aton nagbugtaw. Ang iban gani wala pa nakatulog. Pero anyway, sa aton nga pagpangalagad, sa liwat mayong aga gid. Good morning, Iloilo. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta ito nga mga katropa dre sa syudad kag probinsya sang Iloilo as well as sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan. Good morning, gid mga katropa. Exciting Pilipinas na! And bago ang tanan, kita subong ang mag-ubdanay mga katropa. Tugtog kita alas 5:30 subong aga. Say what, good morning. It's a Friday morning, July 17, 2026 mga katropa. Nagasig lang sa mga inadlaw, no? Magkidugay, matakop naman ang bulan sang Hulyo. Tapos Agosto naman mga katropa. Dugay-dugay, ma-bermans na. Kadasig lang gid sang panahon, no? Tapos naman nagidugay ang 2026. Pero anyway, no, good morning gid. Kamusta nga aton nga aga? Ang ainong iban sini nagapulo pangapi na da, nagakauna sang pandisal. No, good morning gid ah. Ang iban da nga wala pa nakabangon, nagahigda pa. Nagapiyong-piyong pa mga katropa ah. Matamat na kamubugtaw, no? Matamat na magbangon. Kaya syempre, magpasalamat sa Ginoo. Para naman sa isa naman kaadlaw mga katropa sang ginhatag sa aton. Isa naman kaadlaw sang oportunidad. Sa liwat, good morning gid mga katropa. Kita na yung mag-updanay subong. Sa ngalan sa inyong regular anchorman, kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ako naman katropang Janzin Crisostomo.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ato na naginatamyaw syempre ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters nga aga pa nagabugtaw, nagatutok sa aton subong aga. And of course, aton nga mga members sang aton nga XFM Taxi Patrollers. Good morning! Kamusta aton nga biyahe? Na? Ang iban sini, syempre wala pa nakatulog. Kagabi sige ang biyahe. Kamusta aton nga biyahe kabay pang okay gid? Damo aton nga kita mga katropa. And syempre sa aton nga mga bulantero, kung mga bulantera, good morning. Sa aton nga mga

0: public markets around the city. And of course, atong yung mga kaprobinsyahanan, mga katropan sa mga kabanwahanan. Good morning, Gida. And of course, good morning man sa atong yung mga OFWs, no? Atong mga overseas Filipino workers. Nga aga pa man nagbugtaw, ang bansiniti sa ila to, managtulog pa lang sila. Sa atong yung mga OFWs nga nagatutok man sa atong pagpangalaga via our Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Don't forget to like, follow, and share mga katropa sa itong mga Facebook pages as well as sa itong official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. And of course, sa mga katropa man natin nga mga OFWs nga wala pa dahil naka-download or bisan natin mga katropa, no, nga mga nagapamati diri sa aton sa local, pwede man kamo mga katropa maka-download sang XFM Radio Network nga application. Basi kun wala kamo sang mga handset, no, wala kamo sa mga ano dira, radyo agid abi, no. Pwede man kamo kapamati mga katropa via inyong mga cellphone. Ano kalabanan na gid man abi subong, no. Puro man lang cellphone na. Pero syempre, laing gid ya kun radyo gid man mga katropa, no. Kasi no need ka na mag may mga radio, may mga radyo na hindi mo na kinanglan abing isaksak kag mas mayo pa ang signal kag hindi mo na kinanglan sang data, eh syempre pwede ko may wifi mo lang tuod, no, unling pag tune in sa mga ano naton sa itong mga cellphone. Pero anyway, no, sa diin man ka mo nagapamati subong nga aga, good morning, Gid. And syempre sa itong mga katropang nagatutok via our Facebook pages, good morning, Gid, mga katropa. Alas 4:21 oras sa XFM. Sa mga nagapulupangapi na da, nagkaon sa ilang paboritong pamahaw. Ang ibang sini nagpamahaw na sang mainit-init pang pandisal. Ang ibang man ti aga pa nag kaon sang ilang pamahaw. Gani aga pa ni nagalibod ng mga nagbakal sang bao malunggay pandisal. Malunggay pandesal.
1: Filipina, exciting.
0: Paborito ganang malunggay pandesal. Anyway, no, syempre kung nagabakal ka mo sa malunggay pandesal, ang perfect dira nga partner mga katropa, ang kape, syempre. Pero kung healthy ang inyong malunggay pandesal, dapat healthy man ang kape mga katropa. Kaya syempre, kung gapangita ka mo sang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Syempre, basta mga subong daan nga panahon, ay kalabanan dapat sa aton. Or always dapat kita, mga katropa, health conscious na gid. Thank you sa subong, no? Bisan na 30 years old, bisan 20 years old pa lang ganit katropang Alex, nag-batsyag na sang mga ginabatsyagan. Sang 50 anyos, 60 anyos. Gahambal lang iban 30 anyos ka pa lang, pero ang likod mo do 80 anyos na. Kay dasig lang magsakit ang likod, dasig lang mag ay mga ginabatsyag na. That's why nga kung kita, kasi kung ano man aton nga gina-take mga katropa ginakaon, at aton man nga hibaloon, dapat ang healthy man mga katropa. Kaya syempre, no, kung nagapangapi ka mo, yara lang ang Santon Plus Coffee Mix. O, sa mga wala pa da nakapangapi, ari na mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala ni siya sang caffeine. Yan ay perfect yun na siya mga katropa, especially sa mga coffee lovers dira, nga hindi bala gusto nga magka-hyper acidity or ginuntat na lang magpangape kay gina-hyper acidity na, nagasakit ilang mga tiyan. Pero gusto pagitani mag-inom sang manamit nga kape. Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Especially sa mga edad na, no? Hindi gusto nga ginanerbios. Ang iba nin wala na lang nagainom sang kape kay kuno ginatubuan sila sang nerbios. Kay bangon man ina mga katropa sa mga caffeine. No? Tama ka taas nga caffeine level. Gaka nerbios as well as nagasaka man aton nga hypo aton nga acidity sa aton nga chan muna nga daw ginasulab ka mo no naga ano ka mo nagasakit man inyo nga tutunlan pin pa kung magka hyper acidity na mga katropa. Pero sa Santon Plus Coffee Mix kung man may mangustin, may moringa kag may soya powder, puno sang bitamina kag mineral mga katropa ang kada baso sa inyo nga kape ng Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon. Especially subong nga aga pa, bo, perfect gini sa aton nga mga chan. Perfect gini sa aton nga mga mornings. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kadi ko nagapangita ka mo sang healthy nga coffee. Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Himo sang Yes World Incorporated, FDA approved ka bakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Abakal man sa Yes Health Wellness Centers A ang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Abakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search nila mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, i-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:25 oras sa XFM. Sa itong pag-pangalagad o sa mga bag-ulang da nga bukas ang ilang radyo. Kag bag-ulang nag-upload man sa itong pag-pangalagad, good morning. O sa itong mga katropa dira sa may Molo Kapihan. Kay Kap Butch Florentine. Siyempre kay Kap Pato Kim Singh. Kay Kap Ising Villanueva. Ang Kap Ising sa Pancit Molo. Good morning, Ged. Nami gini maghigop man sang mainit nga sabaw sang Pancit Molo. Paborito na sa mga Ilonggo, mga katropa. Kaya siyempre mga turista. No? Ang Kap Ising sa Pancit Molo. Good morning, Ged, sa inyo, dira. Branches ang Kap Ising sa Pancit Molo. Might-eyed lang pag pamati. Aga pa rin sila nag-bugtaw, nag-preparar. Ano naman sa isa naman kaadlaw mga katropa. Good morning, Gid Saliwat, sa mga katropa natin dila sa may Molo, o sa may Molo Plaza, sa may Kapihan sa Molo. Good morning. Alas 4:26 oras sa XFM. Tup-tup kita alas 5:30 sa bunga aga mga katropa. Magatalaki kita sa mga nagapangunang mga balita kag impormasyon, mga latest updates, and of course, no, mga developments. Dali nyo mga ginatalakay din ang mga balita sa XFM 100.7 Iloilo. And of course, kung mayroon ka mga information, yung mga balita ka mo dala, yung mga reklamo, feel free lang mga katropa nga magpadala sa inyong mga mensahe dito sa XFM 100.7 Iloilo. And of course, kung may mga greetings ka mo dira, especially sa mga nag-celebrate sang ilang mga birthdays today, gila man yung mga anniversaries, good morning and happy birthday and happy anniversary sa mga nag-celebrate dira subong July 17, 2026. Happy, happy birthday and happy, happy anniversary, mga katropa. Pwede good ka mo makapadala sa inyong mga mensahe dali. Pwede ka mo maka-comment sa itong Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Or i-text or magtawag sa itong hotline sa 0950-975-6970. Sa liwat 0950-975-6970. Kaya doon naman ina nga pagbabasahon sa itong pagpangalagad subong aga mga katropa. And of course, sa mga nagabantay dira sang presyo sa mga balaklon subong aga, nag-prepare na sang ilang mga listahan da, sang ilang budget para naman ano naman ang sud-anon, ano naman ang baklon. Okay lang na mga katropa, Friday na. Thank God it's Friday na. ay buwas makaburaw-buraw man, no? Wala ka ng klase, wala sang opisina. Muling ginahulat-hulat gid sang kadamaan ang pag-abot sang Friday. May nakitaan ko di gani nga page katropang Alex daw halos kada semana ang ilang posting countdown kung pila na lang kaadlaw ang Friday. Daw mo na lang ng inspiration mo kung kis ano. Apat na lang kaadlaw, Friday na. Tatlo na lang kaadlaw, Friday na. Duwa na lang kaadlaw, Friday na. Isa na lang kaadlaw, Friday na. Nagsubo mga katropa ba? O, syempre, Friday na. TGIF, thank God it's Friday. Sa mga, especially may mga, ang ibang sila katropa, tandaan ko sa una, mga ano ba, mga estudyante nga may ginatawag nga Friday sickness. Ang bot kong balaan sa mga estudyante subong. Ang Friday sickness yung natawag mga katropa, basta Friday absent. Saan ano man yung rason, tutuod man na or lango-lango, basta Friday wala siya. Absent siya sa trabaho or absent siya sa klase. O kabay pa, hindi na subong uso ah. Ay, ang iba na base ang una, basta Friday, di, mamba, sige na lang ah. Ma-duty naman ko galing sa Lunes naman galing. Anyway, alas 4:30 oras sa XFM.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa mga wala pa da nagkabugtaw, wala pa da nagkabangon, amat-amat na mga katropa, ay no, mga pe, ano natong na mga ginikanan, aga pa rin nagburugtaw. Ma-preparar, mag-luto sang pamahaw, balon sang ilang mga kabataan. Kabe, pag isa katropa Alex, may countdown. mga katropa, ang good news. Sa good news na isubong. Before kita mag-proceed sa mga balita nato. Good news niyo, halini kay katropang Alex. Sa mga nagahulat-hulat da, ano na lang, 160 days na lang mga katropa, bow. Pasko na. Gabi pag yun nga countdown ba?
1: Pilipinas!
0: 160 days na lang Christmas na. Pila na lang kaadlaw before man ang hulat-hulat mga Christmas bonus katropang Alex. mga inspiration mula naton. Sige, bangon lang. Pigado kita kinanglanta sa kwarto. Sa ano pa ko nung kakapoy kung kaisa, mabangon kagid. Eh kung hindi ka magbangon, wala ka kwarta. Di ba katropang Alex? Dapat inspirasyon naton. Ang ininga bisan ano pata kakapoy, ano pata katuyo. Ang importante basta gintagaan kita sang oportunidad. Amo lang gining basta kun aga magpasalamat kita sa Ginoo na timiara naman kita another day. Sa naman kaadlaw, no, nga ginhatag sa aton. Kay damo subong ang ano ah. Hindi, wala na bala nakabugtaw. Pasalamat kita nga may isa naman kita kaadlaw nga ginhatag sa aton. Hindi nga para lang hindi lang para pag-uyangan, kundi another opportunity naman nga makabulig sa aton nga pamilya, ma-improve ang aton kaugalingon. And makabulig sa iban pagiging tao mga katropa. 45 days na lang, bare months na. Wow. Ati, lapit na lang gid man. So, sa tong mga katropa, importante meron kuno kita ng inspirasyon. Kay kun wala kita inspirasyon, wala kita purpose. Ati, hindi na lang gid man kita na magbangon . Para saan ka bumabangon, katropang Alex? Ang iban, siyempre, public service. Ang iban, anuman, no? Ilang para sa ilang pamilya. Muna ang mga rason kung nga kita nagabangon sa gihapon, mga katropa. Importante, buhi, ha? Alas 4:34 oras sa XFM.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O, saliwat, good morning, ha? Sa itong mga katropa nga nag-upod na sa itong pagpangalagad. Especially itong mga Facebook, ano? Viewers, watchers, good morning gid. Aga pa ni sila nagabugtaw ba? Very good, very good. Iba ni siguro may mga duty gid subong. Ang iba diri ti mga OFWs naton. I-greet alay naton mga katropa. Good morning kay Sir Sherwin Markuwi. Aga pa ni thumbs up, nagapamati sa aton. And of course kay Sir Larry Falyera Dula. Good morning, katropang Janzin, kang satanan nga katropa sa XFM Patrol Iloilo. Good morning. And of course, kay Sir Roy Escorpeso, nagatutok man from Cubay Haro. Nagpamati man sa aton. And of course, kay Sir Jun Colacion, good morning sa Paulo Vegetable Store sa Unahan Simbahan Aglipay, open 24 hours. Dira sa may super. Good morning, gid. Saliwat sa Paulo Vegetable Store. Dira sa may super. Good morning, gid. And of course, kay Ma'am Emily Altaliero, kay Jean Ray Seaman. Good morning, gid. And sa dalata natin yung mga katropa, don't forget to like, follow, and share sa itong Facebook Live. Ay, madaw pag isa itong pag, ano, daw pag kita may pag talakayon man, subong nga aga, mga katropa. Alas 4:35 oras sa XFM. Sa itong pagpangalagad, pila sa itong mga pagkatutukan sa buong aga, mga katropa. Isa sa mga nag-viral sa buong balita, kag mga istorya, mga katropa. Ang ininga istorya, katropang Alex, ang motorcycle rider or taxi rider, mga katropa, dito sa may Manila. May Caloocan City. Tub-tub subong, no? Grabe ang pag-share as well as pag-panawagan sa mga netizens as well as ang mga ano man, pamilya sa ining taxi rider. I know madamo diri sa aton, not only dito sa Manila, no? Bisan diri sa Iloilo, damo na ni ang mga riders, wala, ang ginatawag naton, ang mga pwede kita ka, ano, sa ila, ka-sakay, pwede silang masugo, no? Kung may mga ipabakal kita. Nagsugod ni sang una, mga katropa, mga taxi riders, kung matandaan naton. Pag, ano, gid, pag start gid to sang pandemic, nga limited bala ang makagawa lang. Tandaan nyo to, nga may mga grupo dahil sa mga taxi riders. Hindi pa ni taxi riders ang tawag sa ila sa muna. Mga ano lang ni, mga riders lang gini, mga private bala nga mga motorcycle riders nga nagahatag sa ilang serbisyo. Oh, may mga pabakal, ano na gani, mga pasabay. May mga pasabay na sa una, mga katropa. Dragi na nag-uso pag pandemic. Kay isa, kaisa lang to ang ano eh, isa lang to ka members ng family or community abe na pwede makagwa para makabakal sang mga kinahanglanon. 2020 ang pang-pandemic, si subong 2026 damo na gid ni sila ya. May ara nga mga ano gid ya eh, may mga riders ng app-based, mayra man mga group-based sa ano, no, sa Facebook. Kag may iban man nga ti daw ano na lang gid ginahimo na lang gid sila nga daw private abing sir ano bino service. Direkta ba lang nga gina-chat or gina-text kung nga gapasugat o mga pabakal at ay price, mga katropa. That's why nga ti damo sa tunya mga riders subong ang daw ginhimo na gid nga trabaho ini. No, naging full-time job na ang inipang pagiging rider. Kaya tinamig yung malang kita mo. ha, nami ang ano bala, ang income man sa muning mga muning classes ang trabaho. Pero diri mga katropa, ang masubo lang gid ang ining mga riders man, syempre risgo man tuod, dako nga risgo man para sa ila. Ang pagbiyahe adlaw-adlaw kag syempre especially kun gabi, kay ti mga indi na nila kilala ang ilang mga sakay, ang ilang mga pasahero. Okay lang na sa jeep or sa ano abi no, sa halimbawa sa mga ano naton modernized bus or jeepneys, eh syempre hindi naman nato na tanan kilala gid man. Pero lain gid ya abi kun rider mga katropa, kay ti duwa lang kamo mo. Why unang-una hindi mo kilala ang imong angkas. Ikaduwa, wala ka kabalo kung ano ang or diin ka dalon o diin ka pakadoon. So kalabanan diri, dako nga risgo. Kaga easy, ha? Mahapos nga target ang ini nga mga riders sa mga krimen mga katropa. Siyempre kalabanan dira, mga hold up, no, pagpangawat. Ang worst lang ang kun sila pagid ang patsyon abi or ano either bunon, tirohon, kawato ng ilang motorsiklo, ang ilang kita, amo nang pinakarisgo sa ilang mga katropa. That's why nga ti dako man sining ano bala daw paandam warning no sa mga riders na siguro ti kinanglan tagid nga mas maghalong pagid. Ay amo ni kaning natabo to sa may Caloocan City mga katropa. Nga ang isa ni ka rider, amay ha. Amay may anak ni siyang may autism. May bag-ubunag nga bata pagid. Napatay niyang iyang asawa 1 month halin sang ano binbunag ang ilang anak bangod sa postpartum, ha? That's why nga ti single dad ni siya katropang Alex. Amo na nga madamo man ang daw na tandong ang ilang balatsyago. Ang kisa daw ka-unfair lang gid man, no? Ang natabo ni mga katropa, may ara ni siyang pasahero. Gindala ni siya o may syempre gindulong siya sa iyang destinasyon. Pero after sininga magpanaog, imbis nga magbayad, ba o gulpi lang ginbuno sang suspect ang ining biktima sa likod mga katropa. Diba kung mga rider, gatanaw na sila sa ilang mga cellphone, gacheck kung basi may another or may isa naman ka booking or like nag-check abi nga tip para naman sa masunod nilang biyahe. Wala sang ano ginbuno lang siya dayon sa likod kag pagbuno syempre natumba ang motor. Nakita mo ni ang video gid katropang Alex, hindi lang natin siguro pag ipakita kay medyo sensitibo no, pero istoryata na lang ang ining rider mga tropa. Syempre pagbuno sa iya gin na ano eh na tumba ni sila nga duwa, pero syempre ang rider na lagyo na lang ay, may ano mo alangan ma ano ka pa to, mapabilin ka pa dito, nagtry siya nga magdalagan na lang eh, syempre gin nigaandar pang motor ginkuha sang suspect kag gin ano syempre na lagyo man ang rider nga ni ay nagalakat-lakat dugoon no. Eh, nangayos siya sang bulig, nadala pa siya tani sa ospital. Haling ti, wala gid, no? Napatay gid siya mga katropa sa ospital. Bangod man, sa kadamo, sang, ano, nga pagbuno sa iya. Gamit pa ni ice pick, ay. Kadamo ni mga katropa ang naluoy, syempre. Sa nabili niya sa ninyo mga kabataan. Kapin pa kay may special needs, no? Ang iya sining mga kabataan, mga katropa. Kaya ang siguro daw, ano sini, mayo lang sining balita kay nadakpan ang suspect.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nadakpan katropang Alex kay Man, nag-hold up agad siya sang isa pagid. Ha? Amo ni ang natabo mga katropa. Pagkadakop sa iya, mayo lang, kay nadakpan na siya bala dayon. I mean na ano siya, nadakpan siya na citizen's arrest siya. Again, kuyog siya sang mga ano, sang katawahan. Sang mga residente dito kay nang hold up siya liwat gamit o sakay sa iyang motorsiklo nga ginkawat. Yung karnap mga katropa. Yan mo lang to eh, dakpan siya sa interview sang ano, sang media mga katapos sang media dito, sunod niya sunod pa sa iya nga wala ako no ginahungod nga patyon tani. Kaya muna na subong ako. Wala ginahungod. Ano na? Ano nag okay lang to tani ko nag ano sila no. Nagsumbaganay sila. Pero gatalikod tapos ginbuno yun lang yun. Nakita mo ng tsura ya. Tsura ka, suspect. Grabe, no? Muna na subong mga kato. Kadamo sang mga ano, subong kaso sang mga pagpangawat. Not only diri sa or not only dito sa Metro Manila kundi bisan diri man sa Iloilo. Sa ligad man to adlaw, ginransak man to ang ano, ang grocery store sa may Pasig. Diri man niya ano man ano yun, daw minor de edad to ang ginaaligar ng suspect, alleged suspect minor, or ang suspect dito mga katropa sa Pasig daw minor dito. Tapos may mga insidente man diri sang pagpangawat man sa Iloilo City, labanan man mga minors. Pero kahapos na lang gidya subong, no? Ano man, siguro ti kabudlay na ginman abis ang pagpangabuhi subong, no? Pero diri mga katropa, when it comes sa amuning classes ang ano abi, mga pagpangawat, okay lang na kung wala sa may madala sa katropang Alex. Pero hindi kaya gihapon sakto ang ano eh, ang pagpangawat. May ala na gani katropang Alex nga ano, nga trend subong sa ano, sa TikTok. Damo lang ning mga nabalaan abi mga. Damo lang ning mga nabalaan ng mga content creators mo. Ano ko no ang ano, ang ano na gani ah? Dali lang. Ano ko no ang mas malain? O ano ang ano bala? Illegal abi? Magpangawat or magpangayo? Eh syempre masabat ang nagabaligya. Magpangawat eh syempre. Mas illegal, mas lauay, mas hindi mas ano bala? Hindi maayo ang magpangawat. Tingin himo sang creator or content creator, nangayo na lang siya. May pagpangayo niya, gintagaan man siya, syempre. Kaya mo na lang na, no? Siguro kung medyo ano na gid, alang-alang na gid, hindi na kamo pangawat. okay pa na siguro nga ti, we admit, kisan, ano gid man, kabudlay gid man sang kabuhi. Ano gid man, no? Ang nag-struggle gid man kita mga katropa, hindi na iya manigar. Pero amo na gani kun aton man lang himuon nga mangawat kita. Tapos ang pangawat ta man lang bi pila lang na priso ka pa karon, nagapiansa ka pa. Pero amo na gani ang joke katropang Alex, okay ko na magpangawat kaya minilyon kay wala kaya ka priso. Pero pangawat kay wala bisan isa lang kalata sang ano, sang sardinas, kay sigurado gid.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Minilyon ang ginakawat, binilyon, why pagkakapreso, no? Pero kawat ka wala isa kalata sang sardinas, kay sigurado ma-overnight kagit sa presuhan, pay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Muna ang subong, ang kamatuuran. Dito man sa may Bacolod City, katropang Alex. Nangawat man to sang lechon manok. Wow, grabe man. Nakakuhaan man to sa CCTV. Grabe, subong ang mga pagpangawat, no? Why na may ginabatas, katropang Alex? Bisan, ano na lang? Bisan lechon manok, ah. Pero hindi lang to isa lang sa lechon manok, ha? Daw duwa to, guro, tatlo, guro. Nakuhaan gito sa CCTV sa Bacolod City. Trending man na, mga katropa. Kay tigambal ang mga netizens. A house sa lechon manok. Ano ged? Mga awat ka ged? Diba si wala nagid guro sila sudan? Di, mga awat mo sardinas kung pwede ka palang kapangawat sang lechon manok.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Joke lang na, mga katropa. Hindi ka mayo magpangawat. Tingnan mo na gani, pangawat ka man lang. How ano lang? Daw gamay-gamay lang. Pero syempre ha, why kita nag-promote yung mga awat ka mo ha? Ang importante, mga katropa, kung medyo nag-ano gid kita, nag-struggle, ginakulang gid, ha? Kaya hindi ko na maghambal. Yung kay katropang era pa, hindi ko na kita maghambal nang wala kita kwarta. Kay negative vibes na. Dapat hambalon nang nato, yung ginakulang lang kita. Hindi kita maghambal, wala kita kwarta. Nara, oh. Sa ano ni sa Bacolod City ni mga katropa, motorcycle riders man, dugay-dugay sila ginakita kita kita sila sa ano sa CCTV. Ang sala lang ni bigay katropang Alex kay ginpabayaan man bala sang nagaano kay ti busy gid man siya, damo siya may damo sila orders, tigin kuha sang ano sang rider ang ano ang lechon manok, login kuot yun na lang na bala. Araw busy siya abi nga gaslice-slice. Siyempre ang ano, kuha na lang niya sang ano man, sang kawatan, ang lechon manok. Siyempre wala pa to may na, way pa to bayad. Ara na niya sa iya, no? Ti siyempre, dasig na gin lang to, di alangan dalaganon mo na kay nakamotor. Dawa mo naghambal yung mga netizens niya, tani, wala niya na ginpakuha, no? Or ginpahigad niya na lang ginya, hindi makuha sang rider. Intihan mo lang na, nugid, no? Ongoing pa niyang investigation sa kapulisan dito sa Bacolod City. Ayan, kung may matabo man din. pero amo na gani, no? May mga ano, abikis, daw para-paraan basta magkaano gani ko na magka-oportunidad gani ang Pinoy, iyagin na i-take. iyagin na nga anuhon ko, no? Ano na gani, himuon niya gid na iya basta may oportunidad lang. Okay, ti kuno abi nga pangita pa sila sang sinsilyo, kapangita pa sila sang kwarta, why nagali? Basta naghambal tong driver. Why ko di ako artaya, pre? order, team mo da nga. Why ko di ako arta? Kuya pa ba doon mo? Naglagyon sila nga doon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kung naabi ka, pangita pa siya sa kwarta. Pre, may kwarta ka da. May sensilyo ka da. Wala ko di sensilyo. Bali, why ko di ako kwarta, pre? Nalagyo sila nga duwa. Pero amo na, no, ginakadlawanta na lang ni mga katropa, pero ang kabatuuran, syempre ang malaydan sini, ang ano, ang nagabaligya or ang ano abi, no? Ang staff man sang ining lechunan. Hindi kita magsedo duwa ni ka ano, duwa ni ka lechon manok, ang araw duwa. Tipila subong lechon manok daw ano, do 280, no, mga 280 isa, no, o mga 300 pesos, grabe, mutanta 300 pesos, o 600 na to, mga tropa, ti basi pila lang ang sweldo man sang ininga, ano, manuglitsyon, buhin pa to sa iya, namit lang niya kaon-kaon, kalitsyon manok, kaduwa kakawatan, Anyway, alas 4:53 sa oras sa XFM. Ay, kaya muna yung kamatuuran. kabudlay na gitod sang pangabuhi subong no tigpiligadugid ya yeah. Bagani nila mag Agosto kuno basta Agosto tigpiligadugid iway e, pagani Agosto katropang Alex no so batsagan ta nagid ang kabudlay siguro sang pagpangabuhi pero mo na gani damo kita sang pwede nga himuon aside sa or hindi na lang gid magpangawat mga tropa. Pwede ka mo dira ka pangutang, pwede ka mo dira ka ano abi no ka pangayo bulig. Damo assistance o pangayo assistance. Damo nga mga options mga katropa pero kung mas ginpili nato ng mga pangawat di, dapat handa man kitang atubangon ang ano eh ang layi atubangon ang ato nga kaso in kaso nga madakpan kita kagabay pa madakpan kawatan nga niyo ahay te ang budlay lang sinis kung may mga madalas sa bala may mga mabu, ano, madulaan sang kabuhi tungod lang sa mga wala naga no wala naga pangabuhi sang patas ang iba naga pangabuhi patas no naga pangita sang pamaagi na para mabuhi lang ang pamilya sa may insakto nga pamaagi ang iba niya ahay namitan man kamo magkaon lechon manok na kinawatan
1: exciting Pilipinas exciting Pilipinas
0: alas 4:55 oras sa XFM. Mag-break ani kita mga katropa. Ngapi ani kami ni katropang Alex ng Santon Plus Coffee Mix. Sa mga wala pa doon nakapangapi, Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center. And of course, sa mga katropa man naton, may Santon Gold Coffee Mix man kita mga katropa. Namit pagid ni, no? Paborito, magin siyang tanan. Ang Santon Gold Coffee Mix. Puno sang vitamina kag mineral. Kag may glutathione pa pagkag collagen para sa mga health conscious as well as sa mga beauty conscious. Mga gusto da magwapo kag magwapa. Kag gusto pagid magwapa pagid, magwapo pagid kay tanan ko no kita, no? Gwapo kag gwapa. Wala sang law-ay sa aton, law-ay batasan lang eh. Pero anyway, no, sa itong pagpangalagad, Santon Gold Coffee Mix na mga katropa. Mabakal sa inyong mga butika, sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center. Namin isa mga, ano, may mga diabetes na wala nagapangapi kahit diabetic sila, dasing mong shoot up ilang sugar. Ang Santon Gold Coffee Mix niya mga katropa, sweetened by stevia. Gani sa mga, ano ni, perfect niya sa mga may diabetes. Mataas ang ilang sugar level. Ari ang kaping perfect gin sa inyo mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Alas 4:56 oras sa XFM. Mabalik pa ang exciting Pilipinas pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Siren, isang baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
7: sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nandang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Padayat na kubuwas ah.
16: XFM. Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oras sa XFM, alas 5:02 na sa aga. Nagabalik mga katropa, ang Exciting Pilipinas. Sa gihapon, kaupod ninyo katropang Janzin Crisostomo. Ay nagabayan sa Exciting Pilipinas ang iladulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Nagakurap-kurap na bala, no? Nagahapdi, nagasakit. Nagaburo na aton nga mga pananawan, bangod man sa aton nga pagtutok. Especially sa aton nga mga cellphone, sa computer, or sa TV. Vision X Plus na mga katropa. Kay may lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Na makabuling, nga makalikaw kita sa mga balatian sa mata. Ang isang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision. Tingala ka mo nagaburo ng inyong mga mata. Di na kita or hindi nakakita sang layo or hindi nakakita sang lapit. Apektado ng aton nga pananawan mga katropa. Basi amat-amat nang nagkaguba ang aton nga mga mata. Kapin pa kung always kita tanaw sa aton nga mga cellphones. Kapin pa kung madulom. Patay ang suga mga katropa. Tapos ang brightness tabaw. Grabe man ka kasanag. That's why mga katropa, nga kung kaisa matingala ka mo, nag-hapdi ang aton nga mata. Nagbugtaw na bala kita, daw kahapdi sa aton nga mata. Or kisa nagaluha-luha na. Iban pa na nagapula na mga katropa. That's why nga kung nagapangita ka mo sang suplemento nga para gid sa mata, Vision X Plus na mga katropa. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin na makabuligid sa aton nga kayong lawas, especially sa aton nga mata. Vision X Plus, himo sang Yasuo Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar mabakal nun sa Yasuo Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocid, Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Abakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sang Yasuo Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart, i-check out na mga katropa. Balanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas 5:04 oras sa XFM. And of course mga katropa, sa itong mga wala pa da nakapasakop, wala pa da nakahulog sang ilang mga entries sa itong nga XFM and Santhon, libo-libong pa-premyo mga katropa. Sa mga wala pa da nakapasakop, amat-amat na kamo mga katropa, especially sa mga tumarda sang Santhon Plus Gold Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men kag Santhon Gold Coffee Mix. Hindi nyo pag-ihaboy ang inyong ang banig na bala sang Santhon Plus Gold and sachet sang Santhon Gold Coffee Mix. Kaya pwede nyo na mga katropa magamit bilang proof of purchase sa Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Kasi ka munang masunod nyo makadaog sang 3,000 pesos sa itong weekly draw mga katropa. Sa mga katropa nato nga gusto magpasakop, kung mayara ka mga isa kabanig sang Santhon Plus Gold nga capsule or isa kabanig sang Premium D3 capsule or isa man kabanig Turbo Dietary Supplement for Men, bali duwa na kabilog ha. Duwa na ka blister foil or tablet. Utos ang tabletas mga katropa sa Turbo Dietary Supplement for Men. And lima naman niya ka sachet sang Santhon Gold Coffee Mix. So either lang ha, sa apat ka mga options, pwede nyo magamit as proof of purchase. Ibutang lang sa legal size white envelope. Ibutang inyong pangalan, edad, address, permahan. Kag isulat ang proof of purchase na gingamit, kag ihulog sa mga drop boxes mga katropa. Pwede niyo mahulog ina sa itong may clinic ha. May drop box kita dito, especially sa itong mga katropa nga ara dira malapit sa city proper area. Like sa La Paz or sa Lapuz o sa city proper, pwede ka mo dito makahulog mga katropa sa itong clinic. Kasi kung gusto ka mo magpa-check up dito, pwede nyo hing ano na lang, no? Mag ano na lang dahil ka mo dito, maghulog na lang sa mga entries. Dara na sa May Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sa Midtown Hotel. Or kung lapit man ka mo dito sa May Haro, pwede ka mo dito makahulog sa inyong mga entries sa Villa Consolacion, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Dirigid sa itong nga station, mga katropa. Kay basi ka muna ang masunod nga makadaog sang 3,000 pesos nga cash sa aton nga weekly draw. And syempre sa aton nga grand draw, 50,000 pesos ang first prize, 30,000 pesos ang second prize, 20,000 pesos ang third prize, kag 5,000 pesos na pulo ka mga consolation prizes, mga katropa. So ano pa niyong ginahulat? Hindi niyo pag-ihaboy ang inyong mga ano, putos ang inyong ginabakal ng mga Santon products. E basi ka muna ang sunod nga makadaog sa XFM or Santon and XFM, libo-libong papremyo, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas 5:08 oras sa XFM. Good morning sa liwata sa ato nga mga katropa, XFM taxi patrollers, nagapamati gid sa aton subong. Good morning gid mga sir, and as always, halong gid kita permis sa tong pagbiyahe. Check na mga katropa ang sitwasyon subong sa siyudad sang Iloilo. Medyo madulom pa ang ano nato, no? Aton nga tiyempo subong. Baliktad yung kaisa kung gabi, no, 6:30 daw sana pagid man, no? Subong pi. Alas 5 pa lang gitman, daw arat na gitman, no? May ano na, sanag nagawa, mga katropa. Hindi sa Iloilo, o dariman sa Pilipinas. Anyway, check ta na yung sitwasyon, mga katropa. Dito sa may, sa ito nga patrol, with the katropang Romel Paclibar. Kamusta ho natin ang sitwasyon sa palibot sang Iloilo City? Ayan na si Katropang Romel. Naka-standby si Katropang Romel Paclibar. Tatod nga pag pangalagad, mga katropa. Live report. Katropang Romel, good morning.
2: Good morning, Katropang Jensen. Gusto mo unwind, relax, kadula problema.
1: Oh.
2: Kung gusto mo magproblema man, pwede man. Dari ka standby sa Plaza Haro, Katropang Jensen.
1: Oh. Kung unwind na lang tayo, why na yung problema?
2: Kung gusto mo mangita problema, sige, itaan ka din, ngita ka din, away. Pero lugar nga, kung gusto mo mag-relax lang, tatapos mag-tropahuway, ang ma-refresh ba lang, ang imo paminsaron ko ito, mga Alvin. Kaya ang Haro Plaza, isa sa mga pinakamangan namin na plaza. Kaga daw destination sa mga gusto mag-tropahuway, ito, mga Alvin. Katropang Jensen. Makita mo nga mabugnaw ang hangin. May tawag niya ang instrumental background music. Tapos nami ang mga kahoyan, sanag nga lugar. Dari ka kanto, Katropang Jensen. Para makarelax-relax ka gawa.
1: Oh, kung medyo masubo ka, di makarelate ka sa music, da.
2: Oo. Oh. Subong damo na sa may naga kautor natin nga managa-jogging pala. Kasi diri nga lugar, Katropang Jensen, isa sa mga kinakatuan sa mga taga-diri sa Haro. May mga taga-Liganes kani diri nga nagakato diri kag mag-walking, kag mag-jogging diri sa Haro Plaza. Kasi ang Haro Plaza, kundi may footwalk na siya malibot git sa Haro Plaza, so pwede ka din makalibot-libot sa Katropang Jensen. So muna ginahimo diri sa mga kauturan natin talaga jogging kag maghalong sang ilat sining health, Katropang Jensen.
1: Oh, di ba ga walking-walking ka man da sa buong gani?
2: Oo, hindi. Kapungkol ako diya. Mamo, relax-relax sa ningakon mo.
1: Kaya
2: sa kilid ko di may speaker. Tapos ang music, Beautiful Girl.
1: Aba, oo. Ate, perfect gid mag-pungko-pungko.
2: Oo, kaya mga di ang ibang manager sa outside. Kaya dugay may ano na diri. So may grupo sang Sumba pala.
1: Hmm.
2: Nag-shout diri sa tubang sang Aro Plaza. Kasi doon may mga ginapang repair sila. Wala nang takabala kung ano, naging project ang repair nila. Kung ano, ibutang nilang structure para mangin marami pagkid kag matakom ang Aro Plaza katropang Jensen. Kasi sa bilog na siyudad sa Iloilo, so isa ni sa pinakamatakom ng pagdiwilop kag pag pantawin pagpanami isang mga plaza diri sa siyudad sa Iloilo mo.
1: Mm.
2: Pa ning Aro Plaza.
1: No, kapin pa ang gabi. So,
2: oh,
1: may upod ka na.
2: Ati, oh, kasi subong gani, may naabutan pa ko din ang mga estyente, ha? Tingin ko nag-ano ka mo, tingin nga nag-atoon. Baga na nag-atoon pa ka mo. Hindi kayo may exam kami karon.
1: Ah, diba si may ano na?
2: Oo. Jun. Tagahaniway pa ko na yung karapang Jansen.
1: Ah, mga ano? Tatlo sila
2: tagahaniway, tagalambunaw. Hindi,
1: mga college?
2: Kolehiyo.
1: Ah.
2: May exam guro subong.
1: Hmm.
2: Or, oh, base, subong last week. Sampi do, 16 do, amo na yung schedule. Amo na yung pizza, gid man ang exam sa iba niya. Mm. Hindi, wala pa mang klase, kulihiyo, subong.
1: Doon sa
2: Agusto pa man.
1: Base, mga nag-ano na, may mga
2: nag-review
1: sa board. Oo, oh, review sa board.
2: Eh, tatlo sila kay nag ang isa yan, doon nag-video piyong-piyong na. Siguro ba, gabi-friend sila.
1: Oo.
2: Ang doon nag-bukad sa libro.
1: Pero may iba

0: sa pamalagban tag na katrupang Jensen. Naglibot kita sa mga mayor nga dala noon sa silad sa Iloilo. So kung wala pa kita sa kita, din siya damo ang mga nagabiyahe ng salakyan o on jeep. Dari sa silad sa Iloilo. So lupa na pati karoon pa man eh. Kasi tamahan maging ng gaaga. Pag nakita natin doon, tawahay ang syudad ah. Tapos may mga doon na ano, kung doon na tingala ko wala. So halos kalye sa syudad sa Iloilo may pulis.
1: Oo.
0: Oh. O kasi naligad sa kadalimot at kunaga doon wala kita kita may pulis eh. Ako nakita yun, nakita yun na may halos sa may corner sa ano eh, sa syudad. May nakapahamtang patrol car na tapang jersey. Pero basi wala lang kung talipangod.
1: Basi may ano?
0: O basi sa nagligad, paglampuas nila mo pag-agi ko.
1: Basi may may VIP maabot.
0: May bisita.
1: Oo.
0: Bot lang. Basi bantay sila minor.
1: Oo, posible.
0: Oo.
1: Grabe, subong mga...
0: Marga pangawat, subong mga minor di edad.
1: Gani. Amo na ang ano, eh, malagaling ka sa league sila kaya hindi sila makasuhan?
0: Oo. Si, may kilala, ganit kong ginasugo sa kuno ni Seria. Alay niya sa mga gambal o sino nga, sir.
1: Yan, sugo nga mga wat?
0: Oo, sugo nga wat.
1: Ay, abo. Sang iya nga, sir?
0: Oo, sang iya nga, sir. Nga, sugo kami ni sir, mga kwade. Ang mga kagaya si mga sir. Sir nga maestro, sir nga boss niya, sir nga pulis, pwede man. Kasi sir man, ang pulis, sir man mo. Maestro, sir man. Kung boss mo, sir man. Kuha ito mabala kung di na ito nga sir sa tropang nga Jensen. Ito sa area.
1: Masi leader nila eh.
0: O, oh, basi man. Basi grupo nila.
1: Oo.
0: Founder nila, bla. Kasi, doon, alos kalabanan, di ba, sa mga pariho ni nga krimen sa syudad sa Iloilo. Kasi, maski sa iban man nga kabanuhanan, pero pang gabin, ang involved kalabanan, mga minor de edad. Kasi, ambot lang, sinong nagatudlo sa ila, kung sinong nag-explicar sa ila, hindi sila magkriso, manangangawa sila.
1: Gani.
0: Kasi wala, hindi man na sila mabili sa syudad sa Iloilo, katapang Jensen. Kasi ako niya sa nadakuan ko, katapang Jensen, ha? Sa uma, sang time ko sa una, sang mga amo pa lang na kami edad. Adlock, gani kami magpulot sa Indiamon. Pero subong niya, do gina-educate pa niya mga minor de edad kung paano sila maghimo sa mga illegal.
1: Gani.
0: Kahit may mga rights sila nga hindi sila maano kung makahimo sila illegal. Sinong nag-explicar sa ila, sinong nag-tudlo sa ila, nga doon muna sila gidya kay isog subong para nga maghimo sa krimen nga hindi sila, nga ang ilang ginasandigan nga rason, hindi lang sila makrito katapang Jensen.
1: Nga, muna.
0: Oh, amo na sila subong.
1: Kaya base sa God ganman ning mga ano, ang ilaman sini nga mga mentors.
0: Oo.
1: Gina-exploit na sila nga daan nga para amo ni eh, sige lang kay di man kamo na mapriso kung kaso madakpan kamo or kung ano man da. Ano mo lang na i-rehabilitate mo lang kamo na.
0: Pero may istorya nga nakalabot sa akon nga minor mga siya sa una, ginpriso siya sa Balay Dalangpan. Tapos, do gaedad siya 15. Tapos nakahimo siya krimen, pag 18 niya, wala pa matapos ang iyong sentensya. Wala mo tinutuot niya kalapang jantin. Wala pa matapos ang iyong sentensya. So, ginsailo siya sa prisuhan ng idea sa mga legal aid.
1: Oo.
0: At nga gin-remit siya sa Muntinlupa. Pagkatapos niya, pag natapos siyang iyang number of years, ba na? Ang iyang penalty, nakapuli siya di sa Iloilo. Nag-aitat siya do 30. Siguro mga 16, 15 years ang iyang priso.
1: No, dugay-dugay.
0: So siya ang nag-nung

0: siya nagtukod, siya grupo, pag siya nag-educate sa mga minoritidad na naghimo sa mga amoni, amoni dapat imoon. So damo na siya may nabalaan dito sa sulod, dito pang Jetlin.
1: Oh, sakto. Munang Mayo, pagid.
0: So damo. Dapat sinin sila pang si Kumbo, nung pako.
1: Eh, isang una, abe, mas hadlok, nahadlok ng itangadaan sa itong mga ginikanan, katropang Romel. Amo na nga, amo itong hambal mo kagina, nga bisan magpulot ka lang sa hindi imo, hadlok ka na. Oo, kay grabe, isang una ang pagdisiplina man eh. Amo, di mo pagpa, ano, di ka kapanyapon, di ka kapamahaw, no, abe, bakulon ka pa.
0: Ang ato nandiyo siyang una, ang mga ginikanan na ito nandiyo siyang una, katapang halbi, hindi pala yung gusto siyang gamo, kung hindi kapagtudluan dapat sa mga batasan na may arap ang hakig sa isip kapariho ko. Kaya siyang una, makakita ka lang kontra, tapos inunahan ka sumbag, tapos nagpalos ka. Pagpulay niyo sa balay niyo, ikaw pa na yung kigan.
1: Oo, oh, ikaw pang
0: pasala. Nga, nagbalos ka.
1: Imo pasala.
0: Oo, oh, imo pasala. Ikaw pa yung kigan nga, nga nagbalos ka, kid. Dapat nagpaubot ka lang. Kuha mo ng mga attitude sa una sa mga kilikanan. Kaya nag, may araw pa man subong niya nga pilihin kita pang Alvin. Ako na ito pang Jetsen. Pero may mga kilikanan, ijabi nga ginakonsente ang ilang mga kabataan.
1: Yan eh.
0: Pero sina, may kilala ko. Ang bata niya na involved sa illegal drugs, nadakpan nila sa pulis.
1: Si
0: bangod niya minor de edad, nakagwa. Tapos tinatagan pa assistant ng DSWD. Si proud pa yung tatay. Siya, ako bata ko. Nakagwa bata ko. May si Kumel pa kami yan. Imbes nga madudlang bata, mahimon lang gid siyang kalainan. Do may ikaisog pa balang mga bata nga maghimo sa kalainan bangod na proud pa yung tatay kaya nakahimo bata niya sang lain tapos nakabaton pa siya assistant.
1: Tikundi, mahimo naman
0: only
1: siya.
0: Only in the Philippines.
1: Mahimo naman siya dayon kalainan para may ayuda. Mahimo.
0: Isa ulihi, kung wala na tong assistant siya, mahimo naman siya liwat para nadakpon siya. Pag mabalaan ng minor siya, may another assistant naman siya.
1: Nah.
0: Amin, no?
1: Kita, kung kita pa ya, katropang Romel, ang assistant sa nga mabaton, halin gitman to sa government, pero may interest pa.
0: Oo. Hindi mo naging kwarta. Negosyohan nila. Tapos utangon mo, interesan pa nila. Tapos pinaltihan ka pa kung hindi ka kabayan. Kung hindi mo naging kwarta.
1: Bawa. Nabalaan ko gito.
0: Good morning. Good morning kay Sir Aniel. Hindi ito yan, Sir Aniel. Ito niya.
1: Lain to yan, lain to yan. Sa ano to yan?
0: Lain to yan.
1: Sa
0: lindig to yan, sir.
1: Sa ano?
0: Sa lindig.
1: Lending, oh. Ano ito yung lending, ano man? Na kayo nagpamimbo-membro ka sa lending?
0: Kaya, abis ka tropang dyan, Ray, mo, kumamu, si ka tropang dyan, Ray, damo, siya pinapalat. Mga pwede bala, hulaman bala. Pam, ano niya, pamandalian bala, ang hululaman. Pwede, pwede yung palagiwan.
1: Oh, may kilala ko to. Ang ano, Bombay.
0: Ano? Pwede mong pahog. Hindi mo na mapahog. Bombay, subong ka bata. Bombay, subong.
1: Oo eh.
0: Alang-alang, alang, bungguan kasang Bombay.
1: Mahirap ng buhay ngayon. Hindi, agin mo pa.
0: Na-educate na subong mga Bombay.
1: Hindi ka magbasa-basa.
0: Ay, sabi nako. Na ka naman ang Jansen, sanag na. Do, kay na, do, nakita ko nga tamo gawa ang bitol, posible ba si hindi magulan subong. Pero kahapon niya, sa northern part ng probinsya sa Iloilo, damol yung ulan ng mga jetsin.
1: Gani?
0: Kasi kung nambalila ko, napikid mo niya sa bukid,
1: na
0: naligid ba niyang ulan?
1: Na, may presko ang ano na, ng panahon gita, Virtu Permi.
0: Oo. Pwede rin kita sa mga presyo sa mga pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda, ang mataantag 200 pesos ang kilo, bulaw, 180 pesos ang kilo, ang kilawan, 160 pesos ang kilo, pangros, 180 to 210 pesos ang kilo, depende sa kalagpon sa pangros. Kasan, 380 pesos ang kilo, pasayan, 300 pesos ang kilo, ang abo, 220 pesos ang kilo, pisugo, 260 pesos ang kilo, sapsap, 120 pesos ang kilo, ang bukaw-bukaw, 130 pesos ang kilo, paraho, 140 pesos ang kilo, tuloy, 120 pesos ang kilo, panit, 180 pesos ang kilo, bilong-bilong, 250 pesos ang kilo, tamudyos, 200 pesos ang kilo, bansa, 220 pesos ang kilo, ang salmonite, 200 pesos ang kilo, ang ahos, nag 120 pesos ang kilo, bumbay, 80 pesos ang kilo, ang kamatis, 70 pesos ang kilo, ang luya, 130 pesos ang kilo. Good morning sa kay Katbots Purinten, kasi mga taga-barangay Katrupa, Katrupa, Yatsin, kay Manang Galisa di Kamay Itiri, good morning. Sa taga 3S, Itiri, sa kay Manang Maida sa Tubang sa Shopee, sa siyang gila bala Katrupa, Yatsin, good morning man. Sa Patakan Boys, good morning, kay Kaya Milay, kay Nato, kay Mama Iba, kay Pokemon, kay Kakawa, Jujo, Punyariya, kay Richard, good morning. Kay Security Guard Bongbong at Chanoba, kag Security Guard Moreno, dito sa Lubok, La Paz, kay Kano Balasoto, good morning man. Kay nung boy kay Nanay Toto, kagbay kag Hayubo family, good morning kay Tropa Gentle. Sitwasyon kag presyo sa mga pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Club Borietaris of Informant. Para sa SFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar. XFM News.
2: Live report. Live report. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Diego mga katropa, si Katropang Romel Paklibar, live report. Ikan sa Haro Plaza, dali sa Iloilo City mga katropa. Presyo sang baraklon. Mga sitwasyon sa Iloilo City. Alas 5:27 oras sa XFM. Oh, dalang alang nagkita sa itong oras mga katropa. It's turbo time na. Turbo day tire supplement for men. May makakaklavo was ka ganibas kung ka kung nakaturbo ka. Himnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis o sa inyong partner. Turbo day tire supplement for men. 100% safe and effective. Turbo day tire supplement for men mga katropa. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni misis o sa inyong partner. Turbo day tire supplement for men. Himo sa Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center. Good morning kay Sir Rodolfo Unasin Dilapos. Good morning gid sa itong mga taxi patrollers. Maghalong gid perme mga katropa sa nga pag-pangalaga. Kay Sir Jean Ray Seaman. Good morning Sir Janzin. Migo mo sa Iloilo Supermart Haro. Gaduty sir. Ah, okay. Ay sir, good morning gid ah. Maid-aid lang ang pagpamati dala sa inyo. Huwag kita oras mga katropa. Sa itong nga pagpangalagad sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati sa itong nga pagpangalagad sa bunga agag. Thank you so much gid mga katropa. Sanbay lang sa itong masunod nga pagpangalagad sang The Secrets of Health. Thank you so much man sa itong naging technical partner kay katropang Alex Saspa. Sangalan lang sa inyong regular anchor man kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ako naman si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kung saan po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaubayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayin pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
4: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
3: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin, ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: The Secret of Health.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para makapagpukonsulta po kayo, mga kaibigan, as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo ka agad ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan. Eh, napakabilis, ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin, no, yung mga nag-uumpisa na sakit, mga kaibigan, ha? So, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi natin kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan, mga kaibigan, ay ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger, Doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima, mga kaibigan, no? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan, no? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
4: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis ay isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. So, siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis, at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa, no? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies, ano, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
3: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
4: Nagkakaroon ng mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
3: Nako.
4: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
3: Mm-hmm.
4: Yan. So yun yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi sayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuin nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silica, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
3: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
4: Yes. Ano?
3: So, iba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minilas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ma-prevent
4: kung
3: pag-triggers niya through your lifestyle and parang then ano yan, through supplementation.
4: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
3: Tama.
4: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
3: Oh.
4: O, di ba?
3: So, mga kababayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Mm. Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
4: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina, kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano, yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo, kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
3: Mm-hmm.
4: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
3: Mm-hmm.
4: O, ganun yun. Pero ito, kailangan yung magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
3: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede yung bisitahan ang ating po mga Yastrel Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang atin pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Sunfall Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfall Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfall Plus Coffee Mix.
0: Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santon Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases, kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga, Doc, yung pain. Ano? Mm-hmm. Pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo, mga kaibigan. So, ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs, mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside, mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area, mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Doc, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Doc.
4: Minsan, kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron ka malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
3: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong Complete Trio, or ang atin pong Ultimate Trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
4: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Mm-hmm. Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yun nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan, yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung cayenne o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung Ultimate Trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Mm-hmm. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Mm-hmm. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakasin yung immune system natin.
3: Modulator.
4: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Mm-hmm. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
3: Ayan. Ayan, so mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano? Ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo't higit, eh, huwag talaga kayong magpapawala, ano? Ng mga produkto natin, mga kaibigan. Para anytime, ano, na nararamdaman nyo parang umiiba, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health!
3: Mga kabayatin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, live advice.
3: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
4: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamins ang makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
3: Yun na sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yun, mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yun sila, mga kaibigan. At isabay nyo rin yung Ultimate Trio natin, ano, sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 na po edad ng lolo ko at mahina talaga, no? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
4: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo. Then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
3: Sabi.
4: Tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa, habang umiedad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
3: Ayan. So mga kababayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang atin pong sex life. Ano? Palakasin ang atin pong yung pagkalalaki mismo, Dok. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin, mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
4: pangalaman. Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
3: So yun, sa mga kabayan, meron na, Dok, 80, nagtitake ng turbo natin.
4: Meron. Actually, most of the ano consumer ay nasa above 60 years old.
3: Yan. Pwede bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
4: Pwede
3: rin.
4: Kasi ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yan sa matatandaan.
3: Tama, Dok.
4: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, i-deny lang yung iba, yun di ba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in-denial. O di ba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
3: Ayun.
4: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
3: Okay. Ano, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: ang ating masasabi na ano. Thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan magkasama-sama dito sa atin pong programa sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ng Panginoon awa, ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: X-F-M
9: X-F-M.
10: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamo Station, Lesa East, 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Biyernes, Hulyo 17, tag 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang John Zin Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Lalaki nga illegal nga nag-refill sa butane arestado sa San Lucas, Barotac, Veho.
1: Siyam katuig nga bata nga nahulog sa suba sa barangay Nabitasan, Leganes, na recover sa Buenavista, Guimaras.
0: Bangkay sang senior citizen na sapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa Tigbawan.
1: Mega job fair nga ginkandak sa nga Peso Province of Iloilo. Very successful, sunod kay Dr. Cynthia Parcon Dario.
0: Pila ka mga residente sa barangay na Vais Mandoriao, ginaagwanta na lang ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha bangod sa taob.
1: CCTV footage sang preso nga nakapalagyo sa custody sang Uton Municipal Police Station kahapon.
0: Bala kag sulat nakita sa senior high school building sang Bacolod City.
1: Driver sang water tanker nag counterflow kag nagcross sa solid double yellow line sa approach sang Halandoni flyover.
0: Kag Visayas Grid ginpaidalom sa liwat sa yellow alert kahapon. Headlines, balita national, Senate President Gatchalian offend sa mga insulto awat sa iya pagpungkol sa tupad ni presiding officer Cheese E. Escudero sa impeachment court.
1: House prosecution ginpakigbahin nga kumpleto na ang ila ebidensya kag mabaskog na ang kaso. Rason sang ila pagbuhin sa mga testigo nga mag-appear sa impeachment court.
0: Defense team ginklaro nga wala sila nahadlok sa mga dokumento angot sa luyag sang prosecution nga pagbusisi sang tax records sang vice presidente sa Baylo. Luyag lang nila ini nga nagasunod sa kasuguan.
1: House Public Prosecutor Representative Joel Chua nagapanindugan nga nagasunod sila sa layi kag konstitusyon sa piyak sang pagpadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Una nga anong kaadlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte nagapabilin nga orderly kag impartial.
1: House prosecution naglaom nga mangin mas madasig ang impeachment trial makaligad nga wala na nila gin present ang mga testigo sa Article 4.
0: NBI Director Melvin Matibag ipaiway ang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand agud nga makatestify sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: NBI Director Melvin Matibag nagpabutsyag sang pagkabalaka sa posible pag-cite in contempt sa iya ni Senator Judge Pia Cayetano.
0: Senator Alan Peter Cayetano nag-submit sang iya counter affidavit sa Office of the Ombudsman.
1: President Bongbong Marcos ginpahadumduman ang mga government agencies sa pag-prioritize ang proyekto nga madasig i-implementar para sa masunod nga tuig.
0: 3.7 million Filipinos ang mahimo nga makabenepisyo sa expanded nga uplift assistance sang gobyerno.
1: Malabot sa 3,000 ka mga seafarers stranded sa gihapon sa Strait of Hormuz.
0: Kag airfare maganubo subong bulan. Balita international, mga barko nga naglabay sa Strait of Hormuz ilisipon na lang.
1: Samtang ICC suportado sang European Union sa pagpakig-away batok sa International Criminal Justice sa piyak sang pamahog sang Estados Unidos.
0: Entertainment news, kasunod sang pagpabutyag ni Senator Padilla nga siya komunista, Angel Oxin ginpamangkot ang senador kung sariin ini o kung sariin ini sa tiona nga siya ang gin-red tag.
1: Sa sports news, balita sa patag sang hinampang, defending champion nga Argentina at ubangon ang Spain sa final match sang FIFA World Cup 2026.
0: Sa an extra wow balita, suma cum laude sa Cebu ginpamatud-an nga ang tempora o kun ang temporaryo nga paguntat o kun pagpahuway sa pag-eskwela ang mahimo makadalas ang mas dako nga kadalag-an. Last 6:14 mga katropang oras sa XFM, ang oras kinadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3.

0: Health Wellness Center. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Premium D3. Pangitaw ng may tatak na yes to health, i-add the card kag i-check out. Lasa is 15 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna ang balita lokal. Arestado sa ginkasang drug ako na giarestado sa ginkasang buy bust operation sa Barotac Vejo Municipal Police Station ang lalaking illegal nga nagabaliga sang refill nga butane sa San Lucas Barotac Vejo. Ginkilala ang subject person kay alias J, residente sa nasambitman nga lugar. Sunod kay Police Captain Francis Batalyones, ang officer in charge sa Barotac Vejo Municipal Police Station, na diskubrihan nga illegal nga negosyo sang suspect bangod kadam-an sa mga pumuluyo sa nabukid nga parte sang banwa ang nagagamit sang butane. Rason nga ginmonitor ini kun sino ang nagasupply. Nabakal kay alias J ang 40 ka canister samtang na recover man sa iya posisyon ang 116 ka empty canister, 37 ka mga may unod nga butane, 11 ka kilo kag 50 ka kilo nga tanke. Pahayag ni Batalyones nga may ginagamit ang suspect halin sa tanke pagkadto si canister. Preso ang suspect sa Barotac Vejo Municipal Police Station kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11592 ukon LPG Industry Regulation Act of Presidential Decree 1865.
1: Yes, nag-conduct din ang aton upod nga tag-arsog sa mga buybacks, no? Sa pag nag-refill nito sa ano na sa mga detail sa Barotac Vejo.
2: Oo. Ano ang background si ni sir? Ano na siya kadugay nga nag-operate dira nga nagapang-refill sa nga butane sa Barotac Vejo?
1: Bago pa lang siya nagulo, umpisa katropang ano, no? Katropang Mario, no? Kay before, kada nag-ano niya siya gabaligya. But later on, may nag-discovery yan, siguro siya na nag-refill.
2: Oo. Okay. So ano kadamo, sir, ang mga na-recover sa iya nga mga canister sang butane, sir?
1: Ang aton na by basket, no, ginbaka natin sa 40 ka ano niya canister.
2: Mm-hmm.
1: Tapos may ara kita nga may na-recover nga 116 nga NT.
2: Mm-hmm.
1: Tapos may ara pagid 37 nga may feed, may unod. And then may weighing scale, tapos may 11 kilograms nga ano na sabi lang tangke.
2: Mm-hmm.
1: And then 50 kilograms nga dako na sabi lang tangke.
2: Mm-hmm.
0: Nabatian ang interview kay Police Captain Francis Batalyones, ang officer in charge sa Barotac Vejo Municipal Police Station.
3: Samtang nakit-an na ang siyam katuig nga bata nga nahulog sa suba sa barangay Nabitasan, Leganes. Base sa ginpadala nga litrato, ginkumpirmar mismo sang iya amay nga iya bata ang nakit-an. Suno sa amay nga natandaan niya ang bayo nga ginasuksok sang iyang anak. Samtang nagapasalamat naman ini sa tanan nga nagbulig agon niya makit-an ang iya anak. Ginpahayag sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Leganes, Iloilo nga nagsampay kag ini ang nakit-an pasado alas 10 ang aga, Hulyo 16. Ang bangkay sa nasapuan niya bata ang kwaon o ginkwa sang Philippine Coast Guard agod nga ma-verify sang Iloy. Kunibaluan nga Hulyo 13 sang nahulog ang PWD nga bata sa suba matapos nga ini kag ang iya manghod ang ginbilin sang iya Iloy sa Ilapuloy-an sa pagpanghulam sang bugas.
4: Confirmation lang, may nakita na yun yung siyang katuwing bata nga ba yung ginapangita natin sa Nabitasan ng Ganes?
5: May recovery si Chobanoya, Barangay Montpellier, Dula Vista, Guimaras, nga bata. Nga, same sa description sang aton, yung missing nga bata dari sa Ganes. Pero per confirmation, siguro ang bata ilang din, ang family, ang ma-officially confirm, kaya sila ang masakakilala sa ilang bata. Pero may recovery dito sa Dula Vista, Guimaras. Well, coordinated naman si Coast Guard and ang ato niya, NDM officer and the province, DRMO. Well, coordinated naman with the province of Guimaras. So, mapos receive kami karon sa kunin kaso makadto kami sa kabuo naman kun diin idolong sang post guardman dumanggas na nagkuha dito sa bangkay.
4: So Buena Vista Guimaras, ma'am, nakita?
5: Yes, sir.
4: Ano sa kilid sa dagat o sa punga mismo sa dagat?

0: sa Gapawa, ano pa, Gapaga. Yung araw, yun, sampay.
1: Sampay na.
2: Okay, mga ano oras ma'am na kita?
0: Ako niya, information received 10:38 a.m. from the caller.
2: Yeah, pero ang tatay, ang family, nag-confirm niya siya to.
0: Oo, oh, ako din sa tatay man. So, pag-uha niya man, na pagkita isang picture, yun, yeah, huh? Ano, okay. Ang bata.
2: Okay, ma'am, Glimps, anong status subong? Anong sitwasyon? Kuwaon ninyo dito? O si
0: Triple Coast Guard? Si Coast Guard makuha. Ongoing naman ang pag-proseso sa pagkuha sa bangkay sa Coast Guard. Kasi si Coast Guard, ito napakato na sa...
3: Nabadian ang kabahin sang pagpahayag sang personnel sang MDRMO Leganes.
4: Lasays bointe sa piyakabahin na sa puwang yung nagautaw-utaw sa suba sa ang ukon ang bangkay sang nalaki sa barangay 1 ukon 1 poblasyon Tigbawan kahapon sang aga Hulyo 16. Ginkilalang bangkay kay Gerardo Hembra, 66 years old, residente sang barangay Durongan, Tigbawan. Sir kay Police Captain Alfred Mansoy ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station Hulyo 15. Ulihing nga nakita ang nagatapok ang biktima sa suba agud magpadulong kontani sa iya uma. Ginapatihan nga nakadanlog kag nahulog sa suba tungod nga hindi makahibalo maglangoy, rason nga nalumos. Wala sa nakita nga pila sa lawas ang biktima kag wala naman ang plano sa pamilya nga ipa-autopsy o kung wala naman sa plano ang pamilya pang ipa-autopsy ang bangkay sang ilahi mata.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Alas 6:21 oras sa XFM sa dugang ang mga balita lokal. Makabig nga very successful ang ginkandak nga mega job fair sang Public Employment Service Office ukon Peso Iloilo. Ini ang assessment ni Peso Iloilo Head Dr. Cynthia Parcon Dario. Gindagsa sa masobra 2,500 ka mga job seekers ang mga job fair. May maswerte man nga mga job seekers ang na-hired on the spot sa mga participating companies. Ginpasalamatan ni Dario ang mga kampanya nga nagpasakop lokal man kag abroad. Ilabi na ang suporta ni Governor Toto Defensor Jr. Kalakip na ang mga municipal mayors nga nag-provide ang libre sakay para sa mga job seekers. Ang job fair ang isa sa mga programa sang Peso Iloilo nga nagahatag sang oportunidad sa mga nagapangita sang trabaho, ilabi na ang mga fresh graduates.
5: Tropang Mario, ang aton nga mega job fair subungad na o diri sa Iloilo Provincial Capital, makonsider naton nga very successful gid. Kay because damo gid nga mga aplikante ang nagkanto sa aton, and in fact as of 2 p.m. may ara kita more than 2,200 applicants nga nagkanto sa aton nga mega job fair.
6: Ang aton target to tani Doc sa sining Peso mega job fair.
5: Kay makumpara naton as previous naton nga job fairs do medyo nagnubo-nubogit man ang aton nga mga applicants, and so far for today kung naka-labot kita mga 1,500 to 2,000 that would be okay na sa amon, but since na-surpass pagit ang number nga nag-abot subong adlaw.
6: Bilang expected na kung subong before matapos ining peso na mega job
5: fair? With this crowd as of now siguro mag-lampas pa kita mga 2,500 or even 2,600 job seekers. Yes, may ara kita na hired on the spot, and as of now may na-record kita mga 46 and still counting kay tiyang aton nga mga encoders. Sige pang ila dito nga update sa aton nga opisina.
6: Anong mga ginalantaw natong Doc na factor? Mag-isip nga despite sa mga sunod-sunod no, damo sa mga job fair, but still damo sa diapon ang mga nag-a-call agot nga mag-apply, nagpangita sa trabaho.
5: Kaina ka tropang Mario, naglibot-libot ako, namangkutanon ako sa mga applicants naton, and mostly sa naton ng mga applicants are fresh graduates. So siguro kahit tina-timing nga aton yung job fair sa graduation, damo nga mga fresh grads ang nagapangitagid sang ubra. And of course, isaman ka factor is ang aton nga pag-disseminate sang information. Kahit masiling naton, maskin may activity kita diri subong, kag wala man sang may malawakan nga information drive, pido medyo mahina man siguro ang nagkanto. But since nga ara amo nagabulig sa amon, so isa na siya ka-factor man nagabulig why damo ang aton yung job seekers nga nagkanto subong adlaw.
6: May data kita do, as to sa mga na on the spot hired subong aton.
5: ang data naton is amo to kay nahambal ko 44 and sa pagkabalo ko may ara coming from the overseas recruitment agencies. In fact, kay na naglibot-libot ako do may ara 7 or 8 and the rest from the local employment.
1: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Peso Iloilo Head Dr. Cynthia Parcon Dario.
4: Sa dugang balita lokal, ginagawanta na lang sang pila ka mga residente sang barangay na Vais Mandriao ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha sa ila barangay. Isa na diri si Jinky Alamanon nga madugay na nga residente sang lugar. Sunod sa iya nga madugay naman nga problema sang ila lugar ang pagbaha nga kun kaisa nagasunod pa sa ila Puloy-an. May baluan nga naghalin ang tubig sa suba malapit sa Sunset Boulevard. Isa sa mga nakitaan nga problema sa mga residente amo ang kun amo nga wala sa may nabutang nga amo kunta ni ang makapugong sa pagsunod sang tubig. Halin sa suba pagkadto sa ila barangay. Naibaluan nga nagasunod ang tubig sa mga punungan kag nagailig sa mga kabalayan. Ang nagaisahanon nga drainage kag ginailigan sang tubig amo ang drainage sa Navais Elementary School kun sariin ang outfall sini ang diretso man sa punungan suno man sa mga residente. Nagpalabot naman ang mga concern sa barangay hall kun sariin nagapanawagan man sila sa city government nga ma-check ang ila sitwasyon sa subong. Naibaluan nga private property ang among punungan sa subong ginahimo na lang sa mga residente amo ang nagabantay sa high tide chart sa kalendaryo o kon online agud nga ila mahibaluan kung kinahanglan nila o kung kinahanglan nila nga magpreparar sa liwat nga pagtaas ng tubig sa ilang lugar.
7: Needs na lang gid na yang ano kay sa punong gid yang ano mo ang agyan sang tubig sa punong gid saya.
8: Mhm. Mga pila pa malay apektado.
7: Kami din mga pila kami din mga something may 100 ka
8: thousand. Wow. Pero ang natindugan sa mga pamalay, ano, private lot ina, ila ina lote or government lot?
7: Government.
9: Okay. So, ano din relocation or hindi man?
7: Hindi man relocation. Kaya ang dahil nga kami na, ano, nakalamatan, mga sigulangan naman din. Bali, yan isang umas sa Bures. Ang ilamon niya sa natindugan.
8: Sang kasano lang mga daw no kalawig na notice nila daw naglala problema nila da.
7: Dugay na sir mga something pagkayo gid sang Sunset.
8: No. Nga aman haw sang way pa makayong Sunset Boulevard hindi pa amo na kalala ang pagbaha dira.
7: Hindi na amo ni kalala. Galing kay naglala na gid siya naggulo ba ang mga kahon sa punong.
8: Ang pagkaguba sang
4: nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Jinky Alamanon, isa sa mga apektado nga residente sang pagbaha sa barangay na Vais Mandriao.
1: Alas 6:27 oras sa XFM, sa dugang ang mga balita lokal na capture sang CCTV ang pagpalagyo sang preso sa Oton Municipal Police Station kahapon sang hapon o kung sang nagligad nga hapon Hulyo 15. Nadala na kuntani nga i-remit sa BJMP ang preso apang inalaan ay sa RHU para ipaidalom sa medical examination antes nga dalon sa BJMP. Pagabot sa RHU Oton, naglisensya ang preso nga mangihi tubtob nga nagpalagyo. Gilayon man nga nadakpan sang pulis ang preso. Nagapangatubang sang kasong rape ang preso nga tuyo kung tani malagyo. Sa karon, ginapa-explicar ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis Hepes ang Oton Municipal Police Station ang Police Chief Master Sergeant nga escort sa person under police custody nga nakapalagyo sang ginpaidalom sa medical examination sa RHU Oton.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Samtang gilayon nga nagresponder ang Bacolod City Police Ocon Police Office sa Senior High School building sa Universidad kung sariin makitaan ang wala pa matumon nga sa isang sulat kag bala. Sunod sa alkalde nga seryosong ginakabig sa government, sa city government ang kaangay sining nga insidente kag ginamaintain ang iyang commitment para kung pag-abot sa safety education sa institusyon. Ginklaro man ni Gasataya nga wala sang may natabo nga shooting incident o kung bomb threat baliskad sa mga nagalaptas nga balita ginpasiguro man ni BCPO Director Eugene Rebadomia nga under control ng sitwasyon sa mga eskwelahan. Nangabais man si Gasataya sa publiko nga mag-rely sa mga verified facts kag hindi magpanik.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Samtang palamangkutanon sang iban nga motorista kun bala ginatugutan ang pagtabok antes ang approach sa landon ni flyover nga may solid kag double yellow line. Kasunod ini sang nakuha nga video sa ginhimo nga pag-counterflow kag pag-cross sa solid yellow line sa approach sang nasambit nga flyover. Sa video, makit-an nagapundo ang mga salakyan nga nagasumalang sang water tanker tungod sa ginhimo sang driver. Dugang pa diri nga sang nagligad nga simana nakuhaan man sang video ang pagtabok sang isa ka SUV sa amuman nga lugar. Ngitinguan sang XFM Iloilo nga makuha ang pahayag sang Land Transportation Office kon LTO angot sa video nga ginpost sa social media.
4: Lasaisi Media, mga katropa, oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavawaska, abas kung ka kung nakaturbo ka, 100% safe, natural, kag effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, may himo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sumedang Hotel. Sa katapusan ng balita lokal, makapila ka beses sa buong asima naging painalam sa yellow alert ang Visayas Grid sa hindi bastante o kunbangon sa hindi bastante ng operating margins ni sa contingency requirements sa transmission grid. Hulyo 16 o kunkahapon sa naging painalam sa liwat ang Visayas Grid sa yellow alert sunod sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP halin la sa isang gabi tugtob la 7 isang gabi man. Ang available capacity lang sa summit ng adlaw ang 2,756 megawatts samtang ang peak demand ang yara sa 2,496 megawatts. Inibangod sa unavailability sa mga dalagong coal plants kag mataas nga demand forecast. Kung ibaloan nga apat ka mga planta ang yara sa forced outage subong bulan. Apat man ang halin sang Hulyo, pito ang halin sang Mayo, isa ka planta ang halin sang Marso, tatlo ka planta halin sang 2025, tatlo halin sang 2024, duwa halin sang 2023, kag isang halin sang 2021. Samtang DC-8 naman ka mga planta ang nag-run sa derated capacities kag may total nga 785.9 megawatts nga unavailable sa grid. Lasa 6:32, nabatyan ng Italia sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilocita sa Italia sa aton Balita Nasyonal. Ginako ni Senate President Sherwin Gatchalian nga na-offend siya kag nasakitan angos sa mga pagpanginsulto sa iyang pagpungko sa tupad ni Presiding Officer Senator Judge Cheese E. Escudero sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian nga tawo lang man siya kag nagaka-offend kag nagaka-insulto apang wala siya sang mahimo bangod amugin ina ang social media. Apang nagpabutyag ang senador nga siya ang magapabilin sa tupad ni Escudero bilang parte sang iya obligasyon sa pagpadalagan sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Dugang ni Gatchalian nga iya padayon nga obrahon ang iya responsibilidad bilang Senate President.
1: Express Balita sa Aga. Samtang liwat nga ginklaro ni House Lead Prosecutor Gervil Luistrong ang rason sang ila pagbuin sa mga witnesses nga mag-appear sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Luistrong nga ang rason amo mabaskog na ang kaso batok sa Vice Presidente kag kumpleto ng ila ebidensya. Sa pahayag ni Luistrong, iya ginpabutyag nga ang tanan nga sobra ang malain gani sila ang magapadayon sa masunod nga article. Liwat nga ginpabutyag ni Luistrong nga ang impeachment ang constitutional process kag ang liberal interpretation ang kinahanglan niya i-consider bangod ang among mga ang among proseso ang para sa pumuluyo. Ang rason sa ila pakigbahin sang ila posisyon angot sa withdrawal ang bangod luyag nila nga maintindihan ini sang pumuluyo. Dugang ni Luistro nga ang ini nga proseso ang naga-concern sa interest sang mga Filipino.
10: The reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina before the impeachment court. This is a constitutional process. This is sui generis. Liberal interpretation must be considered, no? Dahil itong prosesong ito ay para sa tao. And reason why we are stating our position about the withdrawal is because we want the people to understand. Dapat maunawaan ng taong bayan ang dahilan bakit namin winidraw yung psychiatrist, bakit namin winidraw yung sheriff, bakit namin winidraw yung PNP Firearm and Explosive Office Representative, bakit namin winidraw yung family member, di ba? Because ultimately, this process concerns the interest of the Filipino people. Let us not forget, ang interest po na kinakatawan both of public and private prosecutors is the interest of the Filipino people, and they have the right to know.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni House Lead Prosecutor Gerville Luistro.
4: Samtang ginklaro sang defense team nga wala sila nahadlok sa dokumento angot sa luyag sang prosecution sa pag-issue sa impeachment court sang subpoena sa pagbukas sa kagpagbusisi sang tax records ni Vice President Duterte sa impeachment court sa bylaw. Sunod kay Attorney Michael Poa nga luyag lamang nila amo ang pagsunod sang lay sa diinklaro para sa ila ang nanging pahayag sang Supreme Court sa desisyon angot diri kag ini lamang ang ila gina-point out sa mga senator judges. Ginpagwa ni Poa nga kun ginpagi ni Poa nga nahibaluan niya nga pagkatapos sa anong adlaw sa impeachment trial, madamot sila sang batikos nga mabaton. Matandaan nga si Poa ang naghatag sang oral arguments sa defense sa trial kag ila ginaapilar ang pag-dismiss ang request sa prosecution. Panindugan ni Poa nga ang pag-grant sa mga request ang mag-violate sa duha ka constitutional rights sa privacy kag due process.
11: Hindi kayo handa, ano po ang masasabi niyo?
12: That is so far from the truth po, no? Actually, gusto pa yan isama kanina sa naging oral arguments, pero sinisip ko it wasn't appropriate anymore. Pero alam ko na after nitong session na to, na-anticipate natin na maraming mga batikos na ganyan, na keso tayo ay nagtatago o natatakot sa dokumento. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas. Very clear naman po. Para sa aming pananaw, yung naging pahayag ng Supreme Court doon sa kanilang naging desisyon. At yun naman po ay sinasabi, pinapoint out lang natin sa ating mga senator judges. Ngayon po, ano man ang maging desisyon ng impeachment court, of course, no, you will have to to wait for whatever decision they will have at nakabase doon na lang ang ating mga susunod na hakbang. But again, wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, you know, when we're trying to obtain evidence, to procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules.
11: Anong importansya nito sa mga ordinaryong tao na yung Bill of Rights, yung due process ay umiral at masunod?
12: Siyempre po, no? We're talking about, parating na nilang sinasabi, we are talking about the second highest official of the land. So, dapat, even being the Vice President, dapat na observe yung kanyang karapatan para sa due process, no? At, and this applies equally to all Filipinos, not just the Vice President, diba? So, kailangan po, talagang we have to be mindful of what is stated in the Constitution. We have to apply it equally, even if you're the Vice President or even if you're an ordinary Filipino like myself.
4: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa.
1: Alas 6:38 sa XFM sa dugang ang mga balita nasyonal, ginpahayag ni House Public Prosecutor Representative Joel Chua ng ilang papel sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte among ipakita sa publiko kung bala may yara sang ebidensya agud suportahan ang kaso para makakasini sa iya opisina. Sunod kay Chua nga ang tanan nila nga ginahimo ang nagasunod sa layi kag sa konstitusyon. Ginapalabot naman sini sa depensa nga wala sang rason ang kampo ni Duterte nga hindi magpasugot nga isab o ipasabpina ang financial records sang Vice Presidente kun wala man ini sang ginatago. Matandaan nga una na ginpahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa nga wala ini sang ginakahadlukan sa dokumento nga ginarequest sang prosecution kundi nag-object lamang ini sa scope sang request.
13: Well, unang-una, lahat naman po ng ginagawa namin ay naayon sa batas at naayon sa ating saligang batas. In fact, ito namang ginagawa po natin, yung impeachment proceeding, ay naayon talaga ito sa ating saligang batas. So, ang sa amin naman po ay simple lamang. Kung wala naman po tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpipresenta ng mga ebidensya. Nang sa ganun, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating vice-presidente. Ganun naman naman po kasimple yun eh. Kasi hindi naman po pwedeng i-apply natin yung strict implementation ng rules of court dahil ito ay hindi naman po ito kusgado. At dito po, dapat liberal interpretation lamang. And in fact, ang impeachment po, sa impeachment po, ang rules of court ay suppletory lamang. So, ibig sabihin po niyan, hindi po yan ang unang-unang dapat na ginagamit na...
1: Nabalian ang kabayan sa pagpahayag ni House Public Prosecutor Representative Joel Chua.
4: Sa kaangot nga balita, nagapabilin ng orderly kay impartial ang unang anong kaadlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Bungod sa preparasyon kag kooperasyon sa magti mga kampo, sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Dugang pasin nga temprano nilang agin preparahan ang impeachment, agad nga masiguro ang safety kag organizado ang trial nga wala sang dako nga issues. Giing pasalamatan man ni Gatchalian ang prosecution kag defense panel sa ila kooperasyon nga nagresulta sa steady pace sa trial. Ginsabat man sini ang kritisismo angot sa pro kag anti-administration nga Senator Judges sa insunod diri nga wala dapat sang ginadampigan ang mga mamalita sa Senado kag tuman kay ekstrikto ang rules pag-abot sa impartiality. Naibaloan nga sa ilalom sa Senate rules, hugot nga ginadumilian ang mga miyembro sa impeachment court sa paghatag sang komento sa merits sang kaso agud nga malikawan ang pre-judgment.
1: Samtang naglaom ang House Prosecution Team nga mangin madasig na lang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makaligad nga wala na nila ginapresent ang ila mga testigo sa Article 4 sa grave threats. So na kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, igapresent nila ang pinakaulihing witness sa Article 4 sa Lunes, Hunyo 20. Nagapali si Luistro nga ang pagpanubo sa listahan sa mga testigo ang makabuling nga hindi na makalabot pa sa Christmas season ang trial. Sa Naibaloan, si NBI Director Melvin Matibag ang ila nga mangin witness sa Lunes.
4: Samtang ipaiway ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand, agad na makatestify sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Iniagin confirm mismo ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na ibaluan nga mag-participate kuntani sa Matibag sa International Conference upod sa Federal Bureau of Investigation kag sa Asia-Pacific Law Enforcement Leaders sa Bangkok. Sunod kay Capunan nga tama kay importante ang pag-testify ni Matibag. Gani, insakto lang nga desisyon ang sesyon sini nga hindi pagpadayunon o kung hindi magdayon sa pagkadto sa conference. Ginklaro man sa prosecution nga si Matibag ang mangin ulihin nila nga testigo sa Article 4 sa impeachment complaint bato kay Vice President Duterte.
1: Samtang wala pa naka-testify sa Senate Impeachment Court si National Bureau Investigation Director Melvin Matibag apang may nabato na ini nga pagpamahog nga siya ang posible i-cite in contempt ni Senator Judge Pia Cayetano. Sunod kay Matibag nga wala ini sang ideya kundiin naghalin ang pahayag ni Cayetano nga possibly contemptible ang aksyon sini. Nagugat ini sang gin-announce ang direktor nga paimbestigaran sang bureau ang ginaligar anomalya sa construction sang New Clark City Sports Complex para sa 2019 Southeast Asian Games. Pagklaro ni Matibag nga hindi man pagpamahog o kung intimidation ang ginlunsar sini sa nga imbestigasyon. Dugang pa sini nga una bes wala man ini sang ginlapas kag hindi man siya ang akusado sa trial kay VP Sara kundi isa lamang ka-witness. Nagapanindugan man si Matibag nga obligasyon ni nga imbestigaran ng kapin 10 billion pesos nga unliquidated funds sang among sports complex kasunod sang nagtuhaw nga mga ebidensya.
14: Mas nakakatakot na po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa depensa. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition.
1: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Express,
4: Samtang in-confirms ang Office of the Ombudsman yung nagsubmit na si Senator Alan Peter Cayetano sa iya counter affidavit angot sa reklamong obstruction of justice. Ngayon pasaka batok sa iya nanday Senator Rob ni Senator Robin Padilla kag former sergeant Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa subong inahulat pa sa Ombudsman ang sabat ni Padilla kag Aplasca sa manunduman nga nag-ugat ang among reklamo sa nakapalagi Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sa Mayo 14.
1: Alas 6:45 oras sa XFM, sa dugang balita nasyonal, ginapahanumduman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga government agencies sa pagprioridad sa mga proyekto nga mahapos i-implementar kagula sang sablag para sa masunod nga tuig. Ini ang kadungan sang balay nga pag-evaluate sang proposed nga 2027 national budget. Ang pondo ang dapat nga ialukar lamang sa mga programa nga direkta nga makabenepisyo ang publiko. Sunog kay Executive Secretary Ralph Recto nga kinahanglan nga compatible ang programa sang gobyerno sa plano sang pungsod kag makabenepisyo ang publiko. Iniman ang kinahanglan nga consistent sa National Development Plan ang nagahatag sang significant nga public benefit. Matandaan nga Hulyo 10 sang ginaprobahan ni Marcos ang 2027 National Expenditure Program. Nag-express man ang presidente sang iya paglaom nga ang NEP nga ginpreparar sang DBM ang nagpaidalom sa maidid nga pagtuon.
4: Samtang makabenepisyo ang 7.5 million households ug 37.5 million Filipinos sa bugos sa pungsod sa pag-expand o kung sang gin-expand ang United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport ug Uplift Program sa dinhi niya nag-provide sang financial assistance sa mga indigent Filipinos nga apektado sa mataas nga presyo sang gatong bangod sa conflict sa Middle East. Sunod sa presidente nga ang 3.5 household beneficiaries ang pantawid pamilyang Pilipino program ug 4 P's kag sang wala o kung asang walang gutong program na makabaton sang one-time ng additional assistance na malabot sa 2,000 pesos. Ang among assistance na i-extend man sa 2.5 million ka mga imol kag near-poor households na na-identify sa 2024 community-based monitoring system. Samtang 1.5 ng mga low-income workers kag ila pamilya nga na-verified sa social security system ang makabaton man sa 2,000 pesos kada bulan halin Hulyo tugtog Disyembre. Ginpag ni Marcos ng Department of Social Welfare and Development ang magapanguna sa programa in coordination sa iban pang mga government agencies.
15: Kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung Uplift upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD. Kasama ang ipapang mga ahensya.
4: Nabatian ang kabayin sang pagbahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Samtang stranded sa gihapon sa Strait of Hormuz ang malabot sa 3,000 ka mga seafarers. Sunod sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Samtang inklaro man ni Kakdak nga ang mga ini ang wala gin hostage. Ang maayo lang para sa sekretaryo among may bastante ang mga ini nga supply ag sila ang ginamonitor sa ahensya sa 24/7 basis paagi sa ila license manning agencies kag ship owners. Bisan pa ang mga ini ang na-stranded sila ang padayon nga nagatrabaho kag nagasweldo. Suno kay Kakdak nga ang barko nga ginasakyan sa mga ini ang seaworthy. Sa piyak nga bahin, yara naman sa 3,718 ka mga seafarers ang nakagwa na sa Strait of Hormuz. Ginpahayag ni Kakdak nga madamo na ang nakagwa sa lugar apang madamo man ang nagapabilin diri sa ginabanta 400 ka mga barko.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: 16:49 sa katapusan nga balita nasyonal. Maganubo ang pamasay sa aeroplano sa ikaduhang half sa Hulyo kasunod sa liwat ng pagnubo sa fuel surcharge sa Hulyo 16/31 subong at tuig. Iniangin panubuan sa Civil Aeronautics Board kag ini ang ika-anom nga sunod-sunod nga pagnubo sa idalom sa 15-day review cycle. Base sa advisory ginset sa CAB ang fuel surcharge sa level 8 halin sa Hulyo 16/31 nga amo nagapahinugot sa mga airlines sa pagkolekta sa 253 pesos/787 pesos para sa domestic flights kagalin sa 835 pesos and 54 centavos, 6,208 pesos and 98 centavos sa international. Iniyang mas manubo kumpara sa level 9 na ginimplementar sa unang half sang bulan sa rinang surcharge ang allowed sa range ng 287 pesos/839 pesos sa domestic kag 947 pesos and 30 centavos, 7,044 pesos and 27 pesos sa international. Ang fuel surcharge ang optional fees magluwas sa base fares sa rin mahimo sa airlines inang ipasalo sa mga pasahero sa pag-recover sa cost incurred abangod sa volatility sa jet fuel. Ang mga adjustments ang may kaangtanan sa global price movements.
1: Samtang ilisipun.
3: International News.
4: 16:51 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita luka o balita nasyonal sa Ilocita sa aton balita international. Ilisipon na lang ang barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz matapos nga liwat naging patuman sa Estados Unidos ang naval blockade sa Iranian ports sa piyaks na nagapadayon ng kinagamo sa Gulf. Pitohanin sa 13 ang mga barko nga nagalabay sa Strait ang kadamandiri amo ang Iranian route base sa data sa Kepler. Mas nangin mainit pa ang kinagamo matapos ginpahayag sa Iran nga ila siraduhan ang Strait of Hormuz sa Sabado. Miyerkules nagsunod sa Gulf ang 4 ka mga empty vessels. Takip nandiri ang 3 ka mga magagmay ng mga oil tankers nga may karga ng LPG. Uling kag fuel oil kag dry bulk carrier base sa data nga wala na sa may nakaagi sa Strait nga mga delikado nga mga crude carrier o kun liquefied natural gas tankers.
1: Sa katapusan ng balita international, suportado sa European Union ang International Criminal Court sa pagpakig-away batok sa impunity kang International Criminal Justice sa piyaksang pamahog sa Estados Unidos sa tribunal. Sunod sa Secretary of State nga si Marco Rubio, magalunsarang administrasyon ni Trump sa pagpanikasog agod maguba ang ginapahayag threat sa ICC sa soberanya sa Estados Unidos. Sa video message nga nagalapta sa social media, nagagawa diri nga i-prosecute lamang sa ICC amo ang gravest offenses apang nagresulta ini sa tuman ka radical kay extreme sa dinindi pagtugutan sang administrasyon ni Trump ang korte nga pahugon ang mga US personnel dugang pa ni Rubio. Sa nagligad nga mga tinuig, wala pa sang nahimo nga tikang ang ICC nga nag-imbestigar sa mga US personnel. Ginapananaw nga ginasuportahan ni Trump ang sanctions batok sa ICC officials bilang kabahin sang pagpanginlaman in kaso nga kasuhan siya o kung ang iya mga opisyales bangod sa US military action sa iban nga pungsod.
4: Entertainment News. 16:53 sa Ilocita sa detalya sa ating balita entertainment. Nagpost ang model kay actress nga si Angel Luxin matapos ang pahayag ni Senator Robin Padilla nga siya isa ka komunista. Ginpag ni Angel nga sa mga pahayag ni Padilla siya ang nalipay bangod iya naliwat nga okay na ang iya nakita sa liwat ang Robin nga iya nakilala sa diin subong ini ang nangin honest na. Apang palamang kutanon sa actress kung sa diin ini sa tion nga siya ang gina red tag bisan pa nabaluan sa aktor okay na sa senador nga hindi ini matuod sa diin upod pasining nga naka-istorya ang mga nag-red tag sa iya. Nakip sa post ni Angel ang pamangkot niya sa senador kung nagapatigid man ini nga si Kibuloy ang appointed son of God. Nagpabutyag ang aktres nga siya ang nasubuan kung iya mabasahan ang mga stand ni Padilla pag-abot sa China sa rin ini ang Robin o kung ini ang hindi Robin nga iya nga nakilala. Dugang sa aktres nga siya ang iya na ibaluan ang halos pareho nga dala ng ilagin agya ni Padilla sa din. Halin ini sa kaimulon, nagtrabaho sang aga pa, gintanaw, o kung ginatanaw sang mga tao kag, ginakuhaan sang kalipay, Apang ang utang na loob dapat ang para sa Diyos kag para sa tanan ng mga Filipino kag indi para lang sa isa ka tawo.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
1: Alas 6:54 oras sa XFM, kagpara sa itong balita sa patag sang hinampang, natala ng atubangon sang defending champion ng Argentina ang Spain sa pinakaginahulat nga final match sang FIFA World Cup 2026 sa New Jersey Stadium. Inakabig naman nga makasaysayan ang manginhampang bangod ini ang labing unang atiyon nga makontrahan na yung duha ka mga powerhouse sang football sa isa lang ka-final. Matandaan nga ginluto sang Spain ang kuponan sang France sa score nga 2-0. Ginpangunahan ni Lamine Yamal ang koponan sang Spain para makuha ang ginahandom nga kadalag-an. Samtang ginlutos naman sang Argentina ang koponan sang England sa score nga 2-1. Dili kagliwat nga ginpakita ni Lionel Messi ang iya abilidad ilabi na sa ulihing bahin sang hampang. Inang ikatatlo nga World Cup final ni Messi. Para sa Spain, inang tion agod nga makuha ang ila ikaduwang World Cup title matapos nga ila ini nga nakuha sang 2010. Plano naman sang Argentina nga depensahan ang ilang titulo kag makuha ang ila ikaapat nga tropeyo sa World Cup. Pwede gayon na ng FIFA World Cup Finals sa Lunes, Hulyo 20, alas 3 sang kaagahon oras sa Pilipinas.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Alas 6:56, mga katropa, na batian ang detalye sa aton balita sa hinampang. Balita sa hinampang, inadun sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
16: Extra! Wow!
17: Balita!
4: Alas 6:56, sa karon sa detalye sa aton extra, wow! Balita! Ginpamatud-a ni Jethro Modiquillo, ang computer science student sa University of the Philippines, Cebu, ng temporaryong pag-untad sa pag-eskwela o pagpahuway ang mas makadalas ang mas madamong oportunidad kag sa ulihi kadalagan. Isa si Jethro sa mga estudyante nga nakaagiman nga nag-struggle sa overwhelming pressure, agud pirmi nga mag-excel. Ang nabatyagan sining stress ang nagtugas sa iya sang burnout. Mas nabudlian na si Jethro nga ma-meet ang deadlines, magka-focus sa iya schoolwork kag padayon sa pag-eskwela. Mabudlay man apang maskin pili ni Jethro ang temporaryo nga pag-undad sa pag-eskwela agud nga i-prioritize ang iya mental health. Samtang nagapahuway si Jethro, nagpatan-aw ini sa doktor, nagtrabaho bilang software developer kag ginatagan ang iya kaugalingon sa tiempo agud nga maka-recover. Suportado naman sa pamilya ni Jethro ang iya desisyon nga sariin amat-amat sining nga regain ang iya confidence kag nagbalik sa universidad nga may healthier mindset. Sa pagbalik ni Jethro, wala sininatapos ang iya degree kundi nag-graduate pa nga summa cum laude. O kung wala lang sininatapos ang iya degree kundi nag-graduate sang summa cum laude kaginingadlan bilang UP Cebu Class of 2024 Valedictorian. Para naman kay Jethro, nga ang iya greatest achievement, hindi amo ang nakuha sining nga highest academic honor, kundi ang pagpili nga alagyan o kung pagpili sa alagyan, o kung pagpili nga alagaan ang iya kaugalingon sa tion nga kinahanglan niya gidini. Bisan pa nga ulihin na siya sa pag-graduate sa college. Ang ginagya ni Jethro ang nagapahanumdum sa aton nga ang kadalagaan ang wala ginatako sa kung ano kadasig na ang o kung ano kadasig naton nga malabot ang finish line kundi ang pag-angkon sang wisdom nga magapahuway kag magapadayon para sa aton handa na kita.

0: Extra wow balita mga katropa nga inyo napatian. Ginadrong sa inyo Saint Clair Skin Herbal Soap. Imo sa gulat ako dyan kag VCO. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Express balita sa aga. Express balita sa

0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express. Balita sa aga, Biyernes, Hulyo 17, 2026. Good morning sa ating mga kitropay listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo taran, mga kitropa. Good morning gates sa mga kitropay natin nga nakatunin sa 100.7 nga frequencies sa ilang mga FM bands. Mga kitropay natin nga nagapamati samtang nagabiyahe subong, nagapamahaw, nagaluto sa ilang mga palamahawon. Mga kitropay natin nga himos na pakado sa ilang mga trabaho at mga eskwelahan. Keep safe and good morning sa inyo tanan, mga katropa. Mayang agaman sa mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Mayang agagid sa kay Ma'am Ophelia Crisostomo, happy Friday. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Ma'am Celsa Balenia Malones, kag kay Sir Reynaldo Abeto Saliwat, good morning gid sa inyo tanan, mga katropa. And happy Friday, TJIF, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Kagkatropang Janzin Crisostomo.
0: XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthylicious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Get ready, Cebu!
13: The biggest and most colorful running event of the year is here.
12: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
13: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
12: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and and many more exciting prizes.
13: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
12: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
13: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
12: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay

0: May antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santon Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw at Rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabili sa mga butika.
8: Maka-lage na ko.
4: XFM.
9: Patroba!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:26. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sato sa ring pagparagad, TGIF. Thanks God it's Friday. Subong ang pitsata, July 17, 2026. Lampas na kita sa mid-July. Dugay-dugay, Agosto na aragay. May kon may pizza kag may bulan nga gusto kakaso ng tao sa kalendaryo ano na. Ha? Agosto kag Disyembre. Agosto kay nga nagsulod bispinsar ta basta gani Agosto tigpiligado. Ano pa bisan may kwarta kag apo ka bulsa niya pigado gid subong, ha? Kadto ka sa mga politiko mambalbos niya kapigado gid subong Agosto pati kasi na. Ha? Ladies and gentlemen, natanom sa ato sa nga pinsar nga ang gusto tigpiligado. Why? Ang explanation is this. Nga apik sang tigpiligadong Agosto. Bangod man, ang ato sa nga naandan is two harvest season. Ang first cropping kag second cropping, we are dominantly producing rice sang una. Di ba? So pagkatapos sina, sang first cropping, naga-sabog naman kita nagatanom December, November, December. Maani kita Marso kag Abril. Diba? Depende sa una sa variety. Tikon 36 sa una kag kutsyam ang imo sininga variety. Tigalabot na Abril ang tig halarvest. Labi na kung kutsyam la. Amo ng red rice nga mahamot na sa una yung kutsyam. Galing kay ti lawig ang iya sininga growth. Antes mo siya maani. So pag-abot sang Marso, Abril, in short, Mayo ay ka-production. Kay gabangag na, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Pag-abot sang Hunyo, tigululan, masabog ka, Katropang Alex, kaya magtanom, you need to wait at least 3 to 4 months before harvest. 120 days. So, Hunyo, Hulyo, Agosto. Setyembre ka mag-harvest, Katropang Alex. So, ang Agosto, peak sang tiyempo nga wala ikaw harvest, umpisa sang last cropping nga March. Kay matanom naman ikaw, ni gani masabog ka, end of May, tigulula na sang una, or inigani early of June, ti June, July, August. Buta malo sini, September, ikapat ka bulan, harvest ka na. So September, tawag ta, kutsetsa. Kutsetsa, buta malo sini, damo na ang production, damo na yung produkto nga available. Kag naka first cropping na harvest. So ang Agosto is the peak sang binulan nga wala kita production halin iya sang second cropping nga Marso. Amo na ladies and gentlemen, ni hambal sa kapigado gid ka Agosto. Ina iya kun sundon ta ang two crop per year kag ang ginhimo dira nga himplo amo ang harvest sang mga mangunguma, sang mga nagatanom sang humay. Ti pilang bilog na malang subong nagatanom sa humay haw, debla? Debla ginapatubuan na malang gani ka iban ka bengat-bengat kag bingala ila sa ning talamnanan para nga mabaligya na lang kay pag may tiyaga, may subdivision. It's already 7:30 in the morning sa ato sa ning pagparagad. And by the way, today July 17 or this month, nutrition month ha. Te napakaon nyo't mayad ang mga kabataan nyo sang utan, ang mga way nagakalaon sang utan sang una. Te, napilit inyo para magkaon sang utan. Sa utan, may ganansya. Diba? Ang ganansya mo da, healthy body. Puno sa nutrients mo. Amo na pinakimportante sa tanan, paanad-anad malana. Nga ahaw, pagbunag ta, nanad na kita usap ya sang humay ha. Ay, humay? Sang kanon na wala man. Gadidi man kita, nanad man kita kakaon kakanon. Diba? Tinga ang pigado ginsang una nagyanta man naghanggop man lang gani kita ka muskubado nga kalamay nga ginabutang ta sa bagong tigang kanon nga anga nami man ang kaon ta mo yunan ta man subong kabataan butang ibalas na ha no gay gani kon hindi magsanti kilayay tinanad man kita butang balon we used to be that kind of situation nga sang una katropang Alex nga galubak man lang ang iban nga pigado pareho sa aton kabalo ko na magluto sang ugbos sang balinghoy lubakon muna ginabayo pa na namon sang una
Pagkatapos pugaan mo gidya ti malamala kag lutuon iya sa gata. Tinga kauyon man kita katropang Alex nga damo indi kauyon. Buta mo lun paanad-anad. So sa bata pa lang panaran nyo na nga magkaon utan. Diba? Ano bikay ay subong tuod o ginapaayunan talang tanan sa rason. Siya rin niya, hindi ko gusto nga magyan sang bata ko ang nagyan kong kapigaduhon sang una, which is wrong. Not entirely wrong. Pero dapat tatriningon bata ta sa pangabuhi nga pigado para maintindihan niya ang sitwasyon sang pigado, ang iya subong sitwasyon, kag kun mag-ayadan pagin sitwasyon sa mga manggaranon. De Black Kapots, di paros kay Kapots, siyam na may klukwarta sa amon na kung magtilipon sa kapihan mo sa barangay katropa kapihan sa Molo Plaza. Ti samla na may kulukwarta sa amon, pero kahibalus sa pangabuhi nga simple. Diba? Kaysang bata pa lang, tuluan kita, siling niya, totoo amon yung pangabuhi nga pigado, ho? Abi siling niya, testing to uyat, kakaling siling niya, kaga mag-arado siling niya, palibutang arado to para mabalaan mo kung ano kabudlay ang pagpangabuhi sa uma, ang pagproduce sang humay, para siling niya, kung magkaon ka, may mahulugan nga mumho, puluton mo gid kay siling kabug at gali kakaling karado iwakli, no? Bullseye! Bullseye! That's it! Ti kung niging tipigan ta ang kada mumho, katropa Alex, nga kung pwede palang tanan niya mumho, pinggan ta, puluton ta kagkanon. Tanan niya mumho nga nagkakahulog, basta tinlo lang lamisa, puluton mo kagkanon. Why? You know kung ano kabudlay ang pagproduce kagpag patubo sang humay para mahimo nga bugas, para tigangon mo mahimo nga kanon. You see, ladies and gentlemen? So amo ina ang problema subong, kay ti ina, ama kabataan ta, ang ginahimo, mambal nga ti, hindi ko gusto nga magyan nilang kapigaduhon, abisang una nga nagyan ko, kay gina, tikon mag-ambal ganing bata, hindi na akong kauyon, hindi na mami ah. Oh, di ba? Hindi na akong kauyon, nanay ah. Ti dayon ti tuto, ano imo gusto tuto? Gusto mo mabakal kita sang Chicken Joy? Bullseye! Bullseye! Tangguan niya, ha? Ti asta nga magdako, Chicken Joy lang o yun na niya. Hatagan mo sang balunggay, mahurumintado. Bullseye! Lagaan mo kamunggo, butangan ka balunggay, kagsubakan, sang listen, kay balo ka mo, mahal pang kilo sang listen sang sa baboy? Subakan mo listen niya, kinihad ka tropa Alex, na duha ka, tudlo ka dako, syudi ka, kakya mapanos lang ang munggo mo, may balunggay, may subak ka listen, babola misa, may matandog. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Nga anong pinaka-abundan niya pwede tamakaon, how? Ang pinaka-abundan niya pwede tamakaon, hindi lang kay manik. Ha? Hindi lang kay manik, manik. Manok. Hindi lang kay manok, mamoy, kagmaka. Diba? Ang pinaka-abundan niya, ang ulutan nun yung tulubo, bisan diin lang. Diba? Kaya kung sa may agyan ka sa kilid karsada, may katubo log bati. Inapabayaan mo lang gani ka palamunga na da kang nagkakalalaya. O ay na. Sa kilid sa dalan kung kaysa karabong iya sang tugabang, why mat may nagapanunlaon? Ha? Kung kaysa kadto ka sa talon, kadamo sa patani, mahambaling hindi takag kauyon niya klang tukran. Kaya balo ka mo nga, masustansyang patani. You see? Kadto ka sa bukid karon, chimpo tigtalambo, pariyo subong damo tambo. Kita kaluya-luya, mahambal nga, oh, ano na? Oh, why sa kilalak, luya-luya sa pagkahamot ka tambo mo, butangan mo, luya-luya. Kag... Ha? So cases like this, ladies and gentlemen, amo nang ginasiling naton, nga okay man ang tuluan ta mga kabataan, nga hindi nila dapat magyan tanang istorya han tabala sang nobila nga sang una nga chimpo sang akong kinbunag kahibalo kamo nga ang aboy-aboy ko sang una patadyong lang pagkatapos ginahigtan siling niya sang lubid kag ginapakabit sa balayan kag ginatabreg-tabreg lang ako. Pasalamat kamo subong, naamo na sugpon niya. Pasalamat kamo subong, gahigda kamo sa crib, ha? Pagkatapos kun tigapang crib, mahibi lang kamo. Oh, sang una patadyong malang tuod ginahimo sa aton nga duyan kag. You see, ladies and gentlemen, para hindi dali-dali mahulog ang bata, kay buta mo sa duyan, hali balakon magtabyog kag, ha? Magtilwa ang duyan, pero kon sa patadyong nga pinakabit mo sa balayan sa una, ayawan kay soli-sol ang bata. Mahibi lang gid, indik bangon, kapin pa kon baby pa. Aboy-aboy na tawag sina, higtan mo kag pagkatapos maghigda sa tanga-tangan kag sige ka butong-butong lamla. Ha? Kung kaysa gani, una patulugan ng gabantay sa bata sa bata eh. Bullseye!
You see, ladies and gentlemen, these are the things that we need our children be teach. Buta malun sina tuluan ta, paibaluon ta sila. Amuning sitwasyon sa una kay nga, ahay, ang iban sa mga bataan, walang kamuhang-muhang sa mundo. Amun na ganin istorya, kami nagligad, ang hambal, pariyo sinibla hambalan mo subong ang mga bagong henerasyon. Hambal nga, sang una, ti, pinahugay kami, why man? Ah, balon nga, sige, hagid bladakron. Kung hindi madugo, baba mo, mahaplak ka sa akon. Hambal nga, haplak? Ano nang haplak? Ayun di ka, kakeho. Tikon broadcaster kasi nakatropa Alex, pagbati mo haplak, mahambal nga, what's that? Ha? Nang mahaplak bla, nang mahapa ka bla, kay lipong ka na bla, natinapungol na ikaw bla. Oo. Mambala karon makadin nang matamok na kon. Ti anong makadin? Makadin? Ah, buta malo sini matabo balang mata mo kay mabukol mo kay tapungulon niya ka. So these are the things necessary for communications. Di ba? Galing kiti nagkakadula na katropa Alex. You know, ladies and gentlemen, I can no longer understand if you speak Tagalog, if you speak Ilonggo, I can only understand if you're speaking dollars. Okay man na, nga mag-fluent kita sa English, but huwag mong talikuran yung pinanggalingan kasi hindi ka dadating and hindi ka makarating sa iyong paruroonan. And that's how simple it is, katropang Alex. So with this, ladies and gentlemen, today and this month is Nutrition Month. Te, nakakaon, kaya napakaon yung nalugbati, ang hindi ka yung nalugbati sa inyo. Da? And that's an achievement if you are a parent. If you are a mother and if you are a father, nga hindi ka uyon sa lugbati ang imo bata, ka mapakaon mo lugbati sa Nutrition Month, that is an achievement. Di ba? Kaya nga, ang lugbati, katropa Alex, bisan ipilak mo lang da makakubot lang tanan sa lupa, manubo, katropa Alex, may suba kagit sa munggo. It's already 7:38 sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye. So ang una, ya, may nagadala pa sa ulo tanon mo kung Nutrition Month. Adlaw-adlaw sa una sa amo na katropang Alex, Mondays to Fridays. Basta Hulyo. Gadala kami ulotanon. May gadala kamansi. May gadala iyasang takway. May gadala tugabang. May nagadala pagid sang ukra. May nagadala kalabasa. Tiyang tanan niya madala na, kung siya hindi mo na maubos ka utan katropang Alex, balatong. Ginabili na para sa masunod niya. Adlaw, gina... Pasanto-santo lamla nung pwede tadiri maupod man. Kaya hindi ta maupod, hula ton taman abibwas. Kay buwas naman, basi ko may dalon sila, muna man ibutang to. Uy, mga nisang una, tisubak to katropang Alex. Asin man lang gani, silimpunon mo lang tanan nga utan. Kanamit ba haruto, taki nga ah. Tibalon mo, ugama lang mo. Balon mo, sinugbam lang tabaga. Kag butang mo lang ang balon mo sa rama, hindi gani sa dahon sa saging hinalob. Pagbukad mo, kahamot-hamot sa kanon mo, hambal nga, wow, kahamot ka kanon mo, ano dapli mo? Ha, ginawa mo katago, kaya ang tabagak to, tinabunan mo sa dalom. Diba? Kaya hindi ka gusto makita nga, ay dapli mo, tabagak, sinugba, kaya nga, bisan na mantika sa huna, pigado, kung ay timay, mag-ihaw ka baboy, kaga, mag, ano ganina, magkakuha sang mantika sa sapay ka baboy sa huna, hindi ka kabakal mantika, katropang Alex, mahanto agis banwa, kung sumaka gistar mo. Bullseye. Have an achievement sa mga ginikanan. Bisan isa lang kautan, mapakaon yung bata nyo. That's a, one of the biggest achievement in your life. Bullseye. Pero kung tulad mo gani bata, ti ano imo sila niya? Pork chop. De vlaka tropang Alex. Ti ano imo siya? Chorizo. Hot dog. Ay, yun di kaka tropang Alex. Amo nang hambal nila nga. Tubuan lang sila niya ka nagatulubo sa tubangan niya bata mo. Ah, hindi ka uyon ka utan kay pork chop, fried chicken. Bullseye. Ano pa pagdako sa bata, masakiton kay nga way nutrition nga nagsulod sa lawas ya. Pero tikon magamo na ang nagawian sa bata ninyo, kapin pa ko na kay dadidad na malima ka tuig bala pasaka. Paimnan niyo na lang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule Santon Vitamin C. Suplemento ina bangod kay way kakaon utan, paimnan niyo na lang sang suplemento nga may utan. You see? Oras sa XFM 100.7 Iloilo at 7:41 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad na rigihapon sa palatuntunan Bullseye. Ay tiba si kung may mga information ka mo dara gusto ipalabot dari sa XFM, feel free sa pagpadala sa inyo sa ninyo mga mensahe through our live stream sa ato sa ninyo Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Please like and share
our Facebook post. It's already 7:41. Sa ato sering pagparagad. Ining uso karon pa mahog-pahog bala. After the Vice President was accused and is being accused of threatening the President, the First Lady, and the former Speaker. Say sering utterances after nga ang iya sering Chief of Staff was cited for contempt by the Quad Committee on the House of Representatives sa investigation angot sa mga alleged anomalous disbursement of confidential funds sa ang inisya, Vice Presidente kag DepEd Secretary. With that, kumo kay ang iya Chief of Staff was cited for contempt, gin-detain sa sang House of Representatives, Quadcom. And in middle of the night, i-transfer nila si Attorney Zulaika Lopez, the Chief of Staff, sa Women's Correctional Facility. Dito ya sa Quezon City. Kiti ang batasan pambansa is in Quezon City mo, ang House of Reps. So i-transfer nila sa Women's Correctional sa Quezon City. Tigin pa malabagan ini being a lawyer and with the presence of the Vice President, balabagan nila at the time. Kaya nga, sila niya that can wait. Hulaton tabi magaga. Tinga middle of the night, transfer mo gini mo yung ano giginadalian? How? Nga ah. Diba? It's a questionable act. And ina mga biyan nga mga senaryo, kag iban pagin sini nga mga scenarios before, ang nagtulod siguro sa suklulan sang Vice Presidente nga middle of the night or very, very early morning, nag-online press con siya with Attorney Zulaika Lopez. Attorney Zulaika Lopez was crying at the time pertaining sa nakulbaan siya ay babae. Diba? Babae mo. Pagkatapos bisan ni pababae, lalaki ka, middle of the night, it's iloti mo sang ano, sang detention. Debla, doy pa ko kabati sina nga middle of the night may preso again transfer sa detention except if your schedule para i-transfer just like for example sa Manila, i-transfer ka to sa Davao Penal Colony, i-transfer ka dito sa Iwahig, nga ang flight sa aeroplano hindi gani ang larga sa barko middle of the night. Pero normally, wala. So ini mga abyanis, mambala ton may psychological effect na mo. Mambal, middle of the night, i-transfer nila ako. Basi agi nila ako sa mga pasilyo-pasilyo to kaga ihulog, blakag hambalon niya, nalagyo sila niya. Pagkatapos sila niya, masumalang to bla iba niya tao, mambal, binuno sila niya, hey, nalagyo. Ayun di kakakid. Tanan na lang masulod spinsar mo. Ba? Diba? So with that, nag-press con kag very hysterical at the time sa Attorney Zulaika Lopez and with the presence of the Vice President, dito yan na-utter, ang inatawag siya niya, pagmamatay ako, may taon akong sinabihan na patayin ninyo, huwag kang tumigil, patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa Marcos, patayin mo si Martin Romualdez. At sabi niya, oo. He said, yes, no joke, no joke. That was the statement. Diba? That's why the Vice President right now is facing an impeachment and isa sa mga articles of impeachment, amo ini ang ginatawag naton nga betrayal of public trust because of that reason nga na-classify, kaginaklasify nga grave threats sa mga nag-akusar sa iya. Lately, si Senator Robin Padilla, amot ko na nung galgal man sang isa niya, nag-post sa Facebook si ano ni apelyedo ya May Yunalse, Base hindi ginman Yunalse, you know? Base kon Isla Neumann, Maliskadya. But Yunalse sa Facebook eh. Nag-post sa Facebook Thursday, July 16. Hambalyay. Wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? Si Julina May. Julina, galini katropang Alex. Julina May. Tiwidat nag-react ang Senador, so wala bang maglalakas lo barilin bigla si Robin Padilla? But tamalun sini, she is inciting anybody who has a grudge
against Robin Padilla, nati niya barilin nyo lang bigla. That's the simple message. Huh? It's in a form of a question, but if you translate that into a sentence, katropang Alex, nati why gid tay may matiro da kay Robin Padilla? Amo nang hambal niya eh. Di ba? Posting niya. Pagkatapos, kung intindihon mo, siya ti sinoda sa inyo ang interesado, tiruhan niyo si Robin Padilla, di ba? That's the other way to say it. Now, depende sa pag-intindi sa tao. Hambal ni Robin Padilla ay, Allahu Akbar, audo bilahi minasaitani regime. Kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ipinangkampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Ha? Siya, iha, ako na lang ang natitira ninyong alas na handang magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Huwag mong naisin na maunahan ako dahil ang masagana at ang masaya kong pamilya ang handa ko ipagpalit para lamang maging matahimik at mapayapa ang kinabukasan ninyo. Kung may pananampalataya po kayo, insya Allah ay manalangin po kayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa inyong panawagan dahil napakasama po ng inyong mga hakbangin. So that's the statement of Robin Padilla. Who is this Julina May? Sino ini si Julina May? Ha? Si Julina May reportedly is an employee of Air Asia. Kay nagpagwa sa statement based on our sources sa Air Asia Facebook page mismo, katropang Alex, ha? Ang Air Asia, nagpagwa sa statement, sila niya, Air Asia Philippines is aware of a social media post by one of our employees, o ginaako nila, that has recently circulated online. Sa Air Asia Philippines does not tolerate any conduct that promotes violence, discrimination, harassment, or malicious intent. The views expressed in the post are solely those of the individual and do not reflect or represent the values, stance, or position of Air Asia. We remain deeply committed to upholding the highest standards of professionalism, respect, and accountability across our organization. This matter is currently undergoing a thorough internal investigation. Air Asia will take strict disciplinary action on any misconduct in accordance with our internal procedures and due process. We appreciate the public's understanding and respectfully request that the privacy and safety of all parties involved be respected while this review is underway. In short, kinako sang Air Asia, ila ato empleyado. Ila ato empleyada. So now, what's the relevance with this? Diba si maanad kita bala? The problem with this, we have an avenue. May ara kita sang avenue nga pwede kita ka-express pati pag-utot, paghingo-hingo kasi punta. Ha? Mambaga, diba record mo? Eh parang, ha? I'm suffering from flu. Pagkatapos, what's good for this? I need rest, but I can't do it. It's because I need, my family needs me, and so on and so forth. With this, ladies and gentlemen, ginatagan kita the avenue. We have Facebook, we have Twitter or X, we have WhatsApp, we have several other and 100 other platforms. Huh? Ang problema, kon ini mangin kultura na naton. Ha? Mangin kultura nga without basis. Wala kabala-balasihan. Okay, we respect the freedom of information. Your freedom to express your opinion. Diba? Unless otherwise, katropang Alex, it is grounded sang ginatawag daton sa ninyo, valid, reasonable, kag, ha? Rason nga pwede mo maintindihan ang iya sininga pagka disgustado. Ha? Pero sa diin naghalin ang disgust. Sa diin naghalin ang pagka-disgusto niya.
nga adisgustado sa with Padilla because only of political beliefs, because only of political tawag dato sa ni paggrupo-grupo, ha? Political groupings because of what? Kontra mo si Ruben Padilla because of him being a Muslim? Kontra mo si Ruben Padilla because ginpangasawa ay si Mariel Rodriguez? Kontra mo si Ruben Padilla kay nakaagi sa preso? Kontra mo si Ruben Padilla kay utod niya bisexual? Si Rostom? Kontra mo si Ruben Padilla kay bad boy ang image ni Ruyet Padilla nga utod niya? Ha? Kontra mo si Ruben Padilla kay nanay si Eva Carino? Kontra mo si Ruben Padilla for what? Ha? So it was not grounded sa ginatawag nato sa argumento nga maintindihan ta nga may something nga disgustado gid siya. But that was just an utterance or humble nga wala ta maintindihan ang ginhalinan because it was only posted sa yasening a Facebook page. Pusay! Na nung kinalain nila sa statement sa Vice Presidente, sa pagmamatay ako, may tao na kong sinabihan na patayin mo, huwag kang titigil, si BBM, si First Lady, si Lisa Marcos, at si former Speaker, Martin Romualdez. Anong kinalain niya? It was grounded on the based on reasons sa prior narrations sa mga nagkinabo sa iya nga ginapatong niya kahimuan sang tatlo. Ang paghingabot sa iya sang house, gapati ang Vice Presidente, nga dikta ina sa Malacanang kag ni Speaker. Because the Speaker has the full control or has the control, not the full control, has the control of the House of Reps. Diba? So kapati siya, nga mga investigasyon sa iya, kag sa mga kalyado iya, grounded sa punto, nga nangin critical siya sa BBM administration. Sa punto, nga pati iya Chief of Staff was cited for contempt even though nga siya nagasabat to the best of her ability sa nahibaluan niya. Diba? So amo na ang napagkit nga rason. Amo ina ang explanation kung may outburst siya based aton pag-intiende sa nagwa sa social media. Pero iniya si Jolina May, way tag-intiende kung anong pinanggagalingan niya. Ang aton is, mahambala, tiway mantaday labot katropang Josel, if that becomes a culture na bala, kultura na, nga tanan mamahog-pahog na lang sa Facebook, we are abusing ginabusuhan tang platform wherein ina nga platform, ladies and gentlemen, ha, mangin valid kontani nga sources of information and feedback. What if we destroy the image of that platform? Naguba na bala ang imahin kag kredibilidad niya sang platform? Will you still believe nga inang platform is dako sining avenue para ma-ventilate mo ang imo sining emotion, sentiments, para mapalabot mo sa mga dapat palabutan nga tao sang gobyerno? Because halos tanan nga tao sa gobyerno may Facebook account or if not page. So mga bagay-bagay ini, ladies and gentlemen, and our appeal. Hindi dapat mangin kultura ta ini. Kag hindi ta pag-abusuhan. We were given sang amunang avenue. Diba? Amunang kinalain sang social media, sang sa ginatawag dato sa ninyo sa industriya gidya sang broadcast kag sang print. Ha? Sa mga tawag naton mainstream media. Sa mainstream, before ikaw magbungat sang imo sininga dapat inugbungat, you need really to process information. Should be backed up sang inatawag sininga research data and facts. Pero social media, hambal nga, parang utot na utot ako kasi kumain ako kagabi ng ganito, ganito. Diba? With that, ladies and gentlemen, tanan na lang. Siya parang tinakpan ako ng buong mundo kasi nakita ko yung ex ko. Diba? Katropang Alex. So, anything, everything
feelings, emotions, reactions, opinions ara datanan sa social media. Why kagi sa distilleria katropa Alex? You see? Sometimes just for the sake of expressing whatever ang sulod sang pinsar kag balatyagon. Diba? Ang mga mean postings ngayon, ni magamal kita meaning mga wala pulos balakon kaysa nga daga pa sentimiento, sentimiento. Actually amo nang matutuod niya unod sa iya balatyagon. Ha? You know katropang Alex, if you want to know the person kung ano ang unod sa iya balatyagon, pamatii lang kung paano siya maghambal. Diba? Especially criticisms and opinions. Kung paano siya mag-criticize sa iban nga tao, sa kapariyo siya ka tao, amo ina kaitong budhi iya. Ha? Diba? Amo na kaitong ang budhi niya. Buta mo siya, that's his or her personal opinion. Amo na kung kaisa ganit ka, balikaw nga, may mga teachers bala, sorry sa mga teachers ha, kapin pa kung magbinastos bala, mabatihan sa mga estudyante, magbinastos sa istorya nila bala, mahambal nga ay, selinya daw kanami, man kay teacher, selinya pro, bastos galibaba, no? Bullseye! Bullseye! It's just an example ha, implo lang gidina. That's why, ladies and gentlemen, halalungan ini. Otherwise, we will be losing an avenue, a platform for us to freely express our sentiments para mapalabuta sa aton sininga mga public officials. Facebook is one of those. Depende sa inyo kung gubontang Facebook eh. Ah? Kagpagkatapos, ang Facebook is just for the sake na lang of, well, matanaw ka na na Koreano Villa. Sa uli, hey, why ka na da patihan nga may information? Kay pag-post sa Facebook, mambal ka nga, really, tood ni? It's already 7:58 in the morning sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Now, with this, ladies and gentlemen, sa mga nagapamati dari sa aton, amo na gani nga halong-halungan yung gida mga postings ninyo. Ha? Nga ah. Ipalabot nyo problema nyo sa Facebook, te, nasolusyonan, ganyan guta lang kamo. Hmm? Mambal ka karon niya, I'm so sad, I'm so depressed. It seems that I don't like to live anymore. Ah, di wala, katropa Alex? Mambal niya, ay, inday nga, man, ito to. Anong problema mo? Oh, kaya mo na to, ah. Hmm, di wala, katropa Alex? Pagkatapos, ang malaging brikan ko, kumiga ko, ano, nubyo ko ah. Ah. Ito pagkatapos, mabuligan ka nila pabalik sa inyo relasyon. No. Kung na pa, mag-viral gani ka, tropang Alex, kada sugata sa imo sang tao, hambalon ka pa. Siya mo na sila niyang lalaki, binayang nubya yaw. Niya mo ng babae, binayang nubyo yaw. Tanan nga yaguta, magyan mo pa. Niya tingala ko, binayaan siyang nubya yaw, ay mangli. Debla, ang isaya, mambal nga tingala ko siya bayan, nubyo ya kay. Ah, oh, sila niya. Kung akuman, ah, oh, di ba ka tropang Alex? Sugin, hatagan mo lang chimpo para yago taon ikaw. Tina, solbar problema niya. Ning pabati-bati, kung saan ni mayub lang istorya ka tropang Alex. Bullseye! Bullseye! It's already 8 o'clock in the morning. So, mga bagay ini, sana siling na naton, that you are trying to expose yourself to danger. Kay pareho sini karon may mga reactions ka tropa Alex, hindi ko lang pagbasahon. Kay it seem to be also inviting those supporters of Robin Padilla to take down first Jolie na May. Damo niya supporter si Robin Padilla. Do pareho sila ni PJ. Tingin niyo bla pobre ha bala pelikula si PJ, si Robin Padilla subong nga ginadaog-daog balang matyaga mo daw kulang na mambal.